0: Maputo ke ga mo South Africa.
1: Ka mo Maputo ka mo bua batho ba bua Maputetse, ha pa Maputo ira re putetse, o ija o putetse, o tswa o putetse.
0: Awa ne go tshile di tsheka go ma tsiara ka kwa le ana ba le go tsautsile di mo galare.
1: Ya, ka ba ka la re letlo ke le letelele ge re be re le kwa wa toilet mo segare, re tloga re le bogatse tla motshepana, re
0: tloga. Ya, ke a hola ne.
1: Wa gola.
2: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
2: I will let you go.
1: Re tloga re leboga monna a tsebe diela ge ke be ke sa tsena sekolo kua morago kwa mengwagengnyana e mentšhinyana ya go feta ke be ke tsena sekolo le monno mongwe a o tswa tsebe diela ba re ke kae na o na lefelo la o tuma mo tsebe diela mo ke iba ke lebetse leina la o tla ka pela mara
2: bareke disco ke moletlane
1: moletlane ee ya lona leo kao ke tsene le monno mongwe mola a wa re tsene sekolo ka moka bana di tsareke ke go ya ithaga ka ena ke lwa bona lo Johannesburg u ya ithaga ka ena ka ro ka re ke ena bona lang spedi ya ro tswala kwa Limpopo yo ra wa ye le nna tse be di la ka itso le ke be ke se tshuke itse ba gabotse
2: ka bo khali me ke ka ha wa go ka mkhoe matobela se di la ke batho ba rata batho ke batho ba ba ona ke la ba nne la ka me tla ka matsatsi ka gore ya le ke ka tsora bolos ba ka ba pali sa ke tshuke pa se o ena wa ke pa se le ba tle di le ba ba
1: re tloga re le boga tlhaethelo tša lena bjale le ka meitlha e re dira batho magešo tloga re bake a bona ka mošimowa re thobela man of the match nna ke robale ke na le ke thagalelaneo la gago happy birthday thobela FM 66 ke botsotso mantšhedi re ka thembisa ka phomolong re tloga re le boga wena botsotso happy birthday thobela FM ga ke robale man of the match ke roba le ke na le wena mashela khadima re tsheleditse mmino monnate ke mashika na re khadima a le ka mo skimming tloga re leboga ka skimming tshelejaleni ba re top la man of the match sandile ga ke roba le ke tsheletse motlhaka motala ayeye selemo le marega mmino o monnate wa go thoma matswalo ke meri wa ga machaba botlokwa dipate wena wa machaba o tjole bogomo wena a ona machaba kwa botlokwa go ba botse ka mokaba a machaba ke buri e wela ngai ka mo ba re man of the match ga ke robale ke tshelitse mmino wa gago go ditorong tsa ka ke le ka mo mapelo Vryburg mapela nna ke nna Emmanuel Selolo tloga re leboga Emmanuel ka mola le ona ba re dumela man of the match re mmogo ke feletse ke boroko ke theleditse mmino o mobose o fola ke go theleditse ke le ka mo Little Park phase 2 ga e ke ga molepo makatjane ke mologadi ngwana saenkwana re tloga re leboga ka mo Little Face Backer Little Park lefelo le lengwe la o ba le mafelo a o tlhatswa dikoloi ya makaone batho ba o phakisha-phakisha a ke rekešite ke shetse ke yora ore ke feletse ka lena ba re thobele man of the match ke theletse ke le ka moga maponto 178 Bogom re tloga re leboga metsi a tswa mo maponto na ka re maponto ke lefelo lengwe la go oma ge bona lefelo la go omelela magagešo ka maponto ke a leboja bjale lefelo le lengwe la go omelela le tseba ke ba re ke mang mosadi o e ba ralokela drama ya Movango ba re ke Susan Susan maponto o e tseba ga botsebotsebotsebotsebotsebotse ge ke thoma o mo tseba o ba a le re tlhakane re le ga maponto mengwaga e mentšhinyana ya go feta man e le yo mongwe ba e le gore ngwe o thabiša batho lenyalong la monna mongwe shule mane bile a ruta sekolong sa Dendron High School ba reke lepako moya ga gore ba le ka khutse ka gore o re tlogetse lefatsheng la ka keno lepako o ba nyala Susan a tlile mola ba re ao ape Susan ke motho wa mo o dulana mo modi ya manthata le na le reng a ke re gore Susan nna ba reke ba mahomele re tloga re leboga okay ke nyaka re mmino magešo ke nyaka re mminong e fela ke na le potšišo ya bonnolo fela mo e le goreng nna le wena re lo boledišana a re bolele ka se na ke seo thagatšago kudu ge re bolela ka kgwedi ya go keteka matswalo a thobela FM ke eng se seo thagatšago kudu ka kgwedi ya matswalo ya thobela FM e re bolela ka June birthday month ya thobela FM ke eng seo seo thagatšago kudu bjale ka motheletše le morati wa thobela FM seo seo thagatšago keng ba gotla re ena ena ke rata e tla mola diphadišanong nna ke e rata ge e tla kwa di-house number nna ke e rata ge ya bathong nna ke e rata kae kae kae kae nna ke e rata e tla kae ke dilo tse dintšhi tse le gore o ka ditlhalosa go ya bjale ka motheletše go tloga molao yo bang mogotsi wa rena wa thobela FM a re yo bolela ga bjale gore na ke eng seo seo thagatšago kudu ge re le mo kgweding ya matswalo a thobela FM 0828691645 a re boledišane nna le wena ke tlotla ka tšea lebegala ya lena cause I love you Lenny Williams

0: khware gare ga di khware inseparable go tsa go maisa ditorong tsaka go thobela FM le go tlhagashola Africa Borwa le re tsebisa rena ke maswe pediti go tswa iring ya bobedi go sha ye itjo go album ya Love is a Battlefield Love is a Battlefield go pele gore ga o ka kwa go sha ye re fetse go ofa yone ga biale ke go sha ile gore e kwagala ena le mogwa wa jazz ka lebaka la gore maisa o tumile bjale ka seopedi sa mmino wa jazz o diragatša difaleng koutu a diragatša mmino wa jazz wa kwa lentšu la gage le melotsana ye o e kwago ka gare koša ya gago wa kwa gore mo o kitima jazz saxophone gona mola lesela ke ngwa dikwesitše maatla tše ke di tsebago tša maisa fela pele ga yone re file koša go tša go Lenny Williams a tlha gona a re cause I love you ye ke koša le ratago ka bontši ba gešo metsa rena enapele re botša gore na lona re bolele Channel 086-000-2452 086-000-2452 Geri yo Thoma re bolela ka Thobela FM le kgwedi ya yona ya go matswalo na ke eng seo se o thagatša go le go feta a re bole dišhane 082-869-1645 ke moo ka re bela go kgathišo ya gago wa lentšu gona goba wa ngwala ga se bothata mo bagešo a re lotšeng Thobela FM le gona re gona le kaema
1: Re happy 66 years.
0: Mme ngwaga e masome tshela tshela.
1: Ngwaga motho ra gola kana ra tsogala.
0: Awa, mme ngwaga e ile re tla dira jwa. Na ke eng seo se o thagatšago ge re yo thoma go bolela ka kgwedi ya matswalo a Thobela FM? Ke eng seo se o thagatšago kudu?
1: Ya re thabisa. O re nna e re thabisitse go tswa ko morago kwa.
0: Ee.
1: Le bagatsi ba le ba kgale. O re ke kana dilo tse ntsi nka bolela tsatsi la ba tlhaba.
0: Ee.
1: Ya tuile o nna le floro wa rato se gore yeti yes awa hamborni tsa ka buti a ke gore ke bo khala gore ke mopetolo na
0: le o thaka le top life mwana
1: ke sia ka nwa ha ke nna ke mopetolo
0: a bo go tswena go tse nka sebe ka o butsha gore na top life mi bile ya tla ga gedo na ka re ke a tseba ke tlile
1: a gore ke ya itse ya ntshi
0: e ranche
1: ke la motse
0: e
1: ke la motse e re ke go tse e bile go la la buti wa ka
0: Ee.
1: Godfrey Kalabi, Godfrey Rafeto. Ha e ke a se nne ya Maroka Alexander ka.
0: Oh, all right.
1: A e tsine ka letsatsi la mo tsena mo ya le tlhaka Maroka me se a pula go tsaka tsaka ya Flora wa rape.
0: A re tlhogare le boga Flora, a re tlhogare le boga.
1: Thank you.
0: Thobela. All right, a re le tsene Thobela FM le gona.
2: Ya no.
0: Le kae na?
2: Go tlo le kae wa re?
0: A re le ka bothata ne.
2: Go tsile o tsagale.
0: Ee, o dula kae wena?
2: Nna ke nna monna ka maskamo bolela le malaji.
0: Malaji.
2: Ke malaji, a se malaji, ke ne bule o tshware.
0: Ke malaji.
2: Ke malaji.
0: Ee, tobe.
2: Nna warra ka kgwedi e ya Thobela FM e ntse kenya e tla mola ga nomoro ela re tlo go etela batho ya 66.
0: O nomoro ela o etela batho ela.
2: Ela e dikti dikti wa ra o la mahlatsi o ba bona.
0: Yeah.
2: Ka mo dikela ga nna le mara sa bo re di se se ka tlhalo o feta gore no. Ke motswadi ya ka wa pesi ya le gore.
0: Oh, ke mma. Ke mma o ba ke papa.
2: Ke nne motswadi wa ka wa pesi ya. Ke thaka tsela ya fela le tsho gore pele ba go nne ja.
0: E bana.
2: Ke mma ga di malate ka mo le fasela se kgona ga ntshabeleng.
0: Ga ntshabeleng ra na Thobela FM nkile ya tla mo ga bolena wena.
2: Ya
0: tla ka se go bua kwa mo ga
2: ngwana ga tla ka se go bua kwa ngwana ba re ke tsa mo le bogale ke ya le kere ngwana ngwa tlo mothadi o re golele o itshine le Thobela FM ke ya le boga wa rra ke
0: a wa re tlogare le boga ka mo ga ngwana ka mo rena le moshumi o re shuma go lena wa o tshogana mo ga ngwana
2: a o tsaka mo ga ngwana ka mo
0: eh wa se ba puana ka mo ga ngwana
2: ra tsepa le yunga thoele fa metla bua ga tsara o ina ne pete ka boga ngwana
0: ka re tlhagare le bogatlhe re tlhagare le bo
2: haleluya amen
0: thobela ba fela ka moka ke a tsiba mola ga ngwana mola o se tlo ya ga ngwana o ka tla ka apple cross go ba watla ka mo r37 ke r37 e o ka ro ya bo Bakersfort wa tsana ka mola wa tswelela ka kwa wa la ka ra ga ngwana o ba watla ka kwa apple cross ka kwa a ke e bada na ke se pitse bana le ka se a re lo tsheng Thobela FM le gona
3: le no business
0: eh more
3: ke ba bo ya gape mme no business o pele
0: e o thaga tsa itla ka
3: re go la re a tshoga man
0: eh
3: e bile re a thaba
0: aga
3: yo le go re ka re motse wa ka monna mme ke dame she di go bola ka khaba pe monna 268 le mong
0: 2 ntlo ya ga o ke nomoro ya 268
3: ga wa wa a bu tsholo se me go fita mo nna ba ke ga mo
0: a mo na tla bo se tse a bile tla bo se go tla bo se tse se togolo khukhuisa sa bo masome tharo kana ko ye uwe
3: Ah,
0: wena o sa le gole go dina ka ka ke nomoro ya mashumi ya masome shupa shupa.
3: E ya le. A kriya le go rango ke re dibile ke ra o taro o tsaka ba go le ka 66 se ba le pemme de mo nna man.
0: A kri ba le ka yo ba ka 66 mara wa tsanela wa sethope wa thupa 66 ya Alexandra. E ya khone ya gape.
3: I don't know.
0: Hey, Padishanong ebe le ka kgodi ya June. Padishanong ya di papa di
4: mo.
0: Bola gwari.
4: Ka nka ra go lwana mola.
0: Re tlile ga ntshi. Mara ebe le bogomo bulbul lo ona ile re ra ga shakwa ka ntlo a ke sa pula ebe le nomoro ya bokae e fela ile ya
4: nna ke ne le bana na mona mana ka mona mwana bo mma
0: a wa re le bogatlhe e
4: mo go tsana o fola ke le nna o ntse re ka mo ngwana bo mma re ta fola ke
0: re wana na wa o ko mo bya
4: a no lo ke na le ke je pelung khateletse
0: mo yo nna we a wa tsara mola o tsara mola wena o thiba thiba mana go tla ba go a loka I was a little bit of a di khopotse tsela ke tsheng go tshetse le gore nga ditloga di thabisha kudu kudu re o tshetse o boela morago mola go batho ba ile gore wa pula gore re le ra ba le bona moyeng ba go dile ka sesebaka a wa re tloga re le boga monna ba dumela ka monyama king ka monna Peter
5: ke ditorong ja ka man of the match bo bona e re thoma re bolela ka tsa batho ba le mo le o pete ya yona ke rata mo le gore o khumana ba bea mantsu a batho ba gale ba gale ba roka ka marathu ba FM ba bangwe ba sa ya bogobe banna ba etla mola ba tloa interviewa re kwa le history ya bona ba hore na e sanga ga itshile tsa re tsum thobele FM morao kwa ke tlo ya khatsa nkuru le tsa hore re tsa mama felo felo mola re ntse re ja keke e Cape to Cairo ba tlo kwa mo ka tlhama gore ngwana ba tlo ka mo shata
0: a ga lo ene ga go ifa panel ya
6: man of the match ke le ba ka la go kopantsa sechaba man of the match
0: mre
6: wa se ba gele sechi le mo ke the man of the match le kopantsa sechaba man of the match ba thobile hore ne ba saratane mara ba gona go fitla ba le thagelela ba segale lena man of the match ba le ha ka ba dira mehlolo ka moka ba le thabe jwale se se tloga sempa mata le mafulufule ne ke se rata kudu gore nke le ka tswela pele o ya mafelong ka moka le etela dinaga gore batho ba kopane ba beng ngatana e teng ke ne komane ke le ka phalaborogane bula go shima kushane ga ke le boengetsong yana motse moshata wa stereo channel ga matlapang kwa letse
0: tobela a di kwa ge jore e mre
7: kgwedia june ntlhata guru cause facebook ya ka ke ya june facebook ya ka ke ya june man of the match ke ro go na le thobela FM ka di 21 ke ra go ke yona june ke rata guru ka se ba rao thabo le boitsebišo ke bona ba thobela FM ke re bjago pila pila
8: Abeli Sopedi ke Teddy Pendagra re motseba kala Teddy Bear ga ba moreteletsa mare ke Teddy Teddy Bear Teddy Pendagra Teddy o are judge for yourself ye le semetsa betso so ho tsao iria pele o plan e tla re ga e betsa tripa ga ro tsao iria na pele ke tla le buisetsa go mina khomo ka Absa Stadium ga Durban ho kwa hore na judge papa di disciple Juan
9: Hashtag TobelFM66 Let's go Drop it Slut again Sifatanareng Lika la pen la gao
10: Ukwa gala fela TobelFM Mona kung ye
6: Gumela metal damage Anante kira taga matonga 12 mile Ya fana ka chelete Lora nazanga kumuna chelete Bidi amara ya fana ka chelete Ay wata wafa chelete Men of damage And little way out ya mo di pelisha fa pana fa pana ga house number ke re ka ba e celebrate mwa ona e Wednesday a ke ntwe botsa go re e fitla se chabe o ba thoba ya rata mo Wednesday e kholofelo mapola mo shot
11: le kae sandile nna na go di ko ya junior ya matswalo ya thobela FM e nkhahla ka gudu ke shete e ya mola ke motheli gore no more ke ya gagwe le yona o gola le yona ba ba gola go le yona ka kudu le moye ya go ntseng re ya le yona awa nna moye nka tla kudu kudu ka re ja le go feta wa tseba sandile pele pele tswa go tsela thank you
12: tumela ka mo ha show man of the match se o senta bishang go di nye ya matswala tola FM ke re tola FM e tswa ka ha show e ya bathong e ya setjabeng ke se o senta bishang lo feta khono ba ba shi like it la thaba mo ke se ke se imagine ke fela ke duma hore nke ka tla ka motho kwa se khukhuna gape e o ine la ka motho kwe ka bo tse man of the match
13: man of the match na ke khahla ke patela le motho pa se foka wa house number 66 a tla go e thopa ke mokalala ga shaga ga go e patela ke e rata ya bontsha gore ka botso kgethegile a se male mang ka re dinomoro tsona ke change mara go tlhano kgethega e o ikgethegilego le manane go a lena ke a rata Thobela FM ebile ke rata le gore le nna ke a gola ke gola le Thobela FM ka di 16 ke a gola di 16 tsa June ke a gola ke tsatsi la ka la matswana

Ke re tsoka ke re tsoka ka ka ntle se ka le bo wa ke le bo wa le bo. Re go fila boithabiso. Re na re ja joy, re na re ja banate. Ka mo sa tsotsobela boithabiso.

0: Yo feel a bit of a show.
1: Run a joy, run a banana.
2: Come, shut up,

0: soe mitsotso re tsana go iri ya bone ka mo shate wa tsebole bo ithabisha thobala FM ya le gotlagatsho la Afrika Borwa ke ona ke go sele go
1: sidikwa ra se pale le ke lena na ona sedupe se sekolong le mogau maredi
0: go jwalo ke tla ka mo shate wa tsebole bo ithabisha thobala FM ya le gotlagatsho la Afrika Borwa le tsa chilla pele bo shipulo go ma thomo go khodiye o thobala FM ke tika go matswalo khodiye o re ke tika go baswa bana ga ya Afrika Borwa khodi nya pupu Banna, oh, ya gola thola FM ya rena. Re tsana ka di chopa. Tsana ka di bosho. Re bang we say it. Ya, re tsana ka di chopa.
2: Chopa ye ke yona intsetse
0: ke bona. Gore e be o ka re go ka se khona ga le gore thobela FM. E fitlhe mo ile go go. O bone jwa lore lenda ka di soka di chopa wa. E go rwa re a pepesela. Go sa ntse re go kwisaga le gore dilo ya gola thobela ya gola wa go kwisa wa ka no ja di happy o re kuna wa ka ga di tutu pa ga o talent ma ba wa go kwisa ke re happy ai gola thobela FM ai gola happy Returning 166 returning. La la hashtag. Bora tsamela FM 66. Action. Ya hula tsamela FM ya gago. Kai tsene pele go le re go le. Siana moya se wa kae sala se so milwe. Wa re wa se kitse ba go se. Ya ne ma sumi tsila. 1960 ka tswana. Bom visa. Esa ro ro ba shi. Aha. Awo wodi ta bawo re sa to bele. Ya, ya bele. Okay. Oh, wa na batswana ba a tsa to bele. Tsela gore. Ba se bula di tsaka la tela to bele tsamo ya sasa. E swara ke nna lo wa. Ya. Ka mo mushade. Bona wa ai pula pula tsala FM ho ho happy 66 yo na ala bona ba jwana na re kwa bo sirtete ka le thabo gore jwa lo re tlhomtsa tlhomtsa ka re ga bodiba jwa le thabo ka ge sele moya sa gago se gola tsepetla mengwa ga ye masometsela tsela se roropa ga itsa le se tlhomile ngwa ge ngwe tsekete mo go senyane masometsela ka kwa tshwane mma melodi ba nna ya ba thobela FM ya re gore thobela FM ya radio bantu radio le bua thobela FM ya mo
2: hla ka motala
0: wa ka
2: sele mo le marega
0: ga nwa lo ge re ka o go nngo no mbotsa wa ka ge ngwa go re ka no re Refet la li a se le tsobela FM a ke ile a ba radio pandu ya ba radio le bua ke moka shiki tsobela FM ra re a isa ba tsobela FM o wena wa ka o kare ke
2: eh awwa e sto e bidiona
0: a aretse wa ka bongwisa ke dilo di a khonagala ka mshate hey na pele ka wile le go bona ge re tamisitse ka lona le thabolele ka ka le na ke le hlabirwa malopi a pa go le tlile ya mamphela mo ga wa ga mare dikina le motšeletse mo go le wa ka wa la para Isaac Silo wa ga mashila ke mashila ga tsheka le kopelo ya bele ge ri le pala ka tla nane yong la thuto la sedupe se sekolo mo re re go hashtag triple s wa ka shu o ma shugwa malala ke na pogadi wa ka ke noshi ba ba banyaka go mpakisha yena nya ke ba loge anyage ya le mokone wa tseba tate thukuma shamaite gore ba ba mpakisha nkv ke lwa go fitla letsogo le gaoga mokone ra go tamisa le go amogela go sedipe se sekolo go thobela FM ya gago mokone ka mo rena re re happy
3: madumešhanere thogone le ka moka ba ona le bone ka gašong ke dumedišwa le batheletši ba thobela FM go tsogo tlemela lengona
0: Happy ka nnete mkone tsatsi la lekhono nane la rena la sepe se sekolong taba she ya ditlhatlhobo tsa ma tsa gare ga ngwaga ebile barutwana ga bjalo re bolela pala gare ba di feleletsa mkone ke gopela gore ka lebelobelo re no napa re tswele pele go itshitlela ka gore ngwaga ka ngwaga re a e bolela taba e re ithumeletse gape gore botlhokwa bjo bja ditlhatlhobo tse tsa gare ga ngwaga di matlafatsa bjang bona barutwana mo dithutong tsa bona o bo re gopotse le gore kana ba thomile neng ba fetsa neng go dingwala mokone
3: ditlhatlhobo tse tsa rangwa di botlhokwatlhokwa kudu ka gobane di šoma jale ka dibisang di-check points ka re di thuša go lemoša barutwana maatla le mafokodi a bona re sa le gona mo gare ga ngwaga gape ebile di ba lokišetša ditlhatlhobo tsa mafelelo ke ne ba gopotsa batsheletse gore gape ke tsona di leng di šomišwang le go kgopelwa dikgoba ko yunibesithi dipoelo tsa ona le dipasari di aga go kgotelela di aga discipline di aga boitshepo di rang kwa karolo e kgolo mo katlegong ya morutwana di thomile ka na lesome seswai mepiko gomme re dilo di feleletša ka la lesome senyane kedimo ya phupu
0: ke ya le kwa mokone.

0: lebogela le ka fa e leng gore ba bona goba motlho mongwe ba thega bona barutwana ditlhatlhobong tsa bona tsa gare ga ngwaga le ka fa o bona ba bonego goba ba bonago thobela FM e kgatha tema ka gona go maatlafatsa merero ya thuto re lebeletse go ne o tloga setlogong bogolo bobeng jwa sona sea le moyase thobela FM ya gago re a botsea go lefela seswa itshela lefela lefela lefela pedi nne tlhano pedi 086 000 2452
1: ka masa go fitlha ka iri ya botlhano mesong nyanya mathuto a thuto le boithabišo mo thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo bosebja ka mošate bo kogana le go feta ka mošupologo toya mamphela le taogadi ya ga mašego mo go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: hashtag thobela FM 66 ke yona e wa ka o e beile ke wa ka o e nape kwa ka mosane ya o tse gore ba o swelele
2: Sancho
0: go kwa ka msadi ya ga. Agrewa. O lenta ta
2: Sancho
0: go ka makontlo. Ya. Gore nna nna ke kwa ka msadi. Ke a dumela go kwa ka msadi. E kwa go kono sa ga. Ngoni. Ta duma ja ba ite. Nna ke kwa ka msadi. Nna. Ya, re msadi a re di ya ka mogo ke a latela. Mm. Abesa se a Arlo J, Tobela. Arlo, but Tomodi. Oh, what? Oki Ukwagala at this Alamoya later. Ukari will wash up.
2: Eh.
0: Eh. Don't open up to Tomo later, but can you video? Video. Tobela, somebody bet.
3: Hashtag Tobela 66. I will let Tobela. Le ba tle di ba yona hai hole tobela le ba wa ma re di ntumela ke re go tso
0: ke ruma go tsena jwa la ke khone go jara ntwe ke peisi go ba ke thaina
3: la ga ma shiru tsena ka go botsa gore ke eng o re tsiba ka moka
0: wa ga ba re wa di tsiba ka nnete tobela e fa mo ga e hole e hole mo shate wa tsebo le boithabisha re ya le
3: go ya go loti Rile re dira ra fitse a post lekte mane le mo shop tshwe ga ma ka thoma go bona le wena mara go tshelisa ka mehlela ka matsatsi ba mara
0: e di ya le bo re le bo ga thego ya lena
3: re tlhotlhetse bana ba rena go dikolo re bana ba rena thuto ke ona kotse ya bophelo re nga ka ba tla ba ke mo re na rena ona ka rena re paletse go tsena re kolo ofihlela mo berenga ka ona e khono dilo tsa matele a itobetsa ne rena ba tswa di arthergem bana ka tsona le airtime wa ka le data ke ntlo wa kolo ke re ke ka tswara bolo se ba ka ba ma re ke tsa tsiya bele le botse ke re mosha
0: ala ala mse twa tsimo le betha mitsho ra le boga re le bogile kudukuru ba se ba ka gopola mushumi mmogo go ba re kere yo a kileng a shuma motho bela FM e le go tate mahuma Paul Rapetswa ngila tla ka mahlakung
2: eh
0: ara ne ba ra lukiba tshwantse tshwele di ya mahlakung aba o perisa kosha are

0: la ke wena musha wa mtsiba bra follow wena tobela fm dibet
1: hashtag tobela fm kyo
0: ah yo le ntsiba le ke murut ah yo le go fedile murut ma sala di ka take 3 ga skororo hashtag tobela fm 66 kyo na
1: yeah double challenge yo ka wa tlhahlwa ka mo ga skororo mo holo ya lo mo ya tawo mo ke khole lo mo ga o ma re I'm going to go to the house. Sa ba fakela mishume minchi e ka ba fa ha o khatello ya monagano gore ba ya go ngwala bangwala di kgopolo di tlhekile ka mafolofolo gore ba gone go atlega mo dithutong tsa rena re tle re gone le rena go e gantsha ka bona
0: muruti mashaledi ja leboga re leboga kudu ka mantsho ka boripana mantsho wa muruti ke a fe lengwalo le reng kgetsobela FM e gola o rara go nntwe e bolelang ke pisalo me ka thobela
1: wala sa mai gole gole e re go di shitse e re tlhahlile
0: le ngwa le o le khutsagala mo kae king ke ba kura nda ofe go ba ke pisalong
1: mo go di pisalong
0: na mo pisalong era thoba ka gigi a
1: re ka mangwala re tlo tlhola se mo di pisalong
0: ai matlaka ka mila ga gwa shot
1: a yong ka modishi wena a re dišitse a re ruta a re sedimoša a re fa a re thabiša
0: re a leboga moruti matšaledi ka take 3 ga skororo
1: mošadi
0: waka thobela mangwalo a makgethwa a bolela ge re phetla buka e kgwadi ya bomateo re hwetša lengwalo mo re hwetšago monna Herute yo ile nga ra thiritse thobela FM
2: Herute
0: we la thiritse thobela FM
2: o
0: si Herute ga le tshamogala Jesu Kriste wa fihla ga fihla monna wa ga kane a ga kane ge Herute sa ndura ke a bolela Jesu Kriste o mo fapolelo uri
3: boitshilo bja mannete bo mo thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: thobela FM dumela arlo j e pan yo wa šia ke ana le yena o ne e bo Herute a re jeo ka mošhata dumela go thobela FM age mosebo ke butse lengwalo ke re bahefeso ke bahefeso wa mosebo lengwalo lela ke sa ke fetša goreng lengwalo lela Herute a gore a theditše thobela FM ga a santse o letša mogala ke moka Jesu Kriste wa fihle le
1: mokake bahebeng
0: e motsaba re tsene tabeng
1: kadiroalo pea kogone
0: I'm going to go to the hospital.
1: E tla re ya ka kua mafelelo go ba ba tshe ba tshe ba gore na go ba ya ke kae
0: o sebo
1: ya le ya ba le bo itse sa go go le pogole gore ba go swara ke yena mo go mokhutu ba tshe bana ba rena le dikgolo tsa rena gore ba tshe ba khone go tswela pele go kuru e tsama go mpatwa wa great 7 ya re ni
0: ke le kwela mo sebo
1: ya go ba le pogole
0: mo chato mo go ba la ba heberu yeo
1: ke tsaya bala sa dira go tswa
0: go. Ana, taba e diegile. O nna wa le tlhola kantase ka sepela le mmileng. A thiritse le nani o la taba kgolo o hwetse polelo.
2: Musamo,
0: realemoga. Fela gona ke gopela go lokolla botate Dikuma Shamaite. Mokonwe. Ke nagana gore maikutlo a kwa getse motswadi wa ka ke gopela gore ke na pekele lokolle ka gore jwalo ri ke ke na kwela gore jwalo ri barutwana ba tshoshane. Barutwana ke na kwela lena ya gore le tshoshane mo. Le fela se swa itshela le fela pedi ne tlhano pedi tate Dikuma Shamaite o tloka gore a thutwa motheo. Ina mile shiwe monga ka ge se tiri ruma re reng ka buripana.
4: Ke dima gore ngwaga o tlhobela FM ke fetise nako ya lenaneoe ka gore le metile barutwana baišimana re bone ba tseya karolo ko bona ba tshošana ke dima gore ba e lebelele bagolo ba gago ba e lebelele ka mewepa gore e kgone go fitlhelela barutwana ka bontši ke fetsa ka gore jetobete
0: re a leboga mokone o tla re tabe we ke taba ka gore ge bo mmasebola jalo ka molaodi wa manane o wa kae e fa shedi ba le fetola a o nkgaogantse le okv o tla bompolaile ke a leboga re lebogile kurutate Dikuma Shamaite re a leboga go lokile waka ke re ke a lebelela mo dikgokanyong tsa le yago e kgatlhile mane kgatlhile tate mašila e kgatlhile mo monna yo bogale jalo ka legare motsweletse mogolo wa ka wala para isaac selo wa mašila ke nako gore jalo re tsošaneng ke kudu ke ra barutwana ke nako gore ba tsošane ya anna waka wa tseba taba ya gore thobela ya gola ya ntirebanya ya kore ke a šhašherekana wa kwisitsa gore dirang ge re tshete re kete ka matswalo a gatshwe a waka iconal eish bana tele tsa ntobela fm ka mehla gore le gone go kholega go tshohle lengwalo shile le musadi wa lota as a tidy le go nyatsa Jesu Kriste o modile jwa nna kana wa a sam o modile
5: ka baka la go sekwe
0: ke jwa lo motheletse ge a ka se theletse thobela fm a sekwe oh
3: boitshino bja mannete bo mo thobela fm mošata wa tsebo le boithabišo
0: a tsošana jwalo ke nako sho wa mathopo dumela go thobela fm
6: yona
0: iya na pele o morutwana ka mogo
6: aowa
0: o
6: ke raro ke ntatse wa bona
0: o o morutisi
6: bana ba a ba gole le yona
0: o
6: e a ruteile ngwana le a ka ra gotse wa bolo ya raro wa boeke wa roa morua wa re go ye sekolong a o thusetsa selo o thutayo ka setse
0: nna ke re gane o ka seje mokokong ya ka re ke nako ya gore go letse barutwana le barutiši ke ke re
6: ganeka gore
0: o tsene ka mo o tlano go gabagabetsa watho jalo ke a oka o
6: tlhabatedikamareng a ke ya go tatlhantshwarele mo ketimile radio maletlhaga mane
0: a gone botata re lebogile kudu e shurile bogatheko
6: ee thuto ke ya bona a ena tlhalo ka mogare
0: alala
6: ele ao ke a gago
0: go jalo ee barutisi a re a re kone barutisi wa ka tla re mosupulo gore bona ka thuto barutisi tsošang bana ba lena barutwana ba lena barutwana tsošanang le lena a re school to gekgane fo ona a jalo mo mašimo a tlo fela are laron school to gan e yona ena ke yona laron school to gan e sa le hashtag 66 ya kana tu commentate e dikana ke nna waka nna ke tseba diphosollo diphosollo ke verbieterens tu commentate ho gantet met e goye more jele nna pele tsogang ke eng afrikaans tsogang re bolele ke eng waka tsogang
5: ke go file motho
0: a sort
5: dictionary Africans
0: a reng wa ka tsogang ke nya ka tsogang
5: wake king Africans
0: Vakkerwoord.
5: Ja, vakker.
3: Middelburg. Bolla chip

0: DLB.
1: Ke mengwage masometshelatshela re go thabiša re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
2: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa ga mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke kgaiša ka wena
3: ke le mmakgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlheloso go sese thobela fm re golagola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobelafm 66
4: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
5: Miro tira ga lohoa ena pele re go lebogile morwa re lebogile khudukudu ke tse ba re tsoretse go tsone tsa go hlokwa tsela. Nena lo hlokwa tsela le tlo tsena ka mara ga taba tsa mathomo tsa le tsa tsone le tlo tsena ka iri ya botlhano. Ge nna le waka waka ma sa KV waka re tswa fa. Ga mmogo le Isaac Silo wa ga mashila ba ga shirisa no wa re shegwe madume a se shate. Re go tlamitse ka re ga se ya le moya sa gago seo se golago mo kgweding ya phupu le khono ke le tsa tsila thobela FM la matswalo. Re re happy wa ka re sa lebale le go hlakelela mangkoko nana nana o se re se foka
6: abantu
5: mangkoko
6: kana jwa le re bolela ka mogogo
5: hey wa ka a e o nga yenzi lento le ke bolela nto o yenza yo angithandi sha
6: wa ka ke rile ke se tsheke
5: a ke na se o e ka no mathateng a go a dilo tsa mafarahlahla ha a wa ka a ke khatle nto o ira nga enkhatle wa itse ke batla re go bontse nana le motheletsi wa thobela FM a ya le tlhakelela thobela FM yaka ba bone
6: best TV and radio presenter to say no to GBV
5: ke mangogo baby halala halala
6: bona re kete ka sefoka seo sa
5: ya sikitika ya sikiti
6: rena re re awa
5: tsholo tsa re mangogo ke crush ya mang
6: e ke mang
5: chipane le botsa
6: ona le mang
5: o bere ka mala gorong ya tsa maphelo
6: ka mogo
5: eh a o rwa lo mo crusha mafelelo
6: ona o reng le botsa
5: are gana mokwena
6: botsa we
5: shumo mongale gana go go o wena o crusha mangkuku akere
7: are ke
5: o re o crusha mangkuku wena
6: jalo
7: o crusha ke eng
5: wa diva wa
6: tsa ka ka ntshare le moye jalo se ba ro lwa le Vincent mashabata ke crusha
7: ke mangkuku be ke le dela bona wa le go le mangkuku pe.
5: Mamukwa.
6: Ke mo le la ntle.
5: Eh mokwena tata tshipane le botsa go tsaka go rata maphelo ka go dilo lebele ke re go tamisha le go amogala se shata ka gare le gare rena re thabishitswe ke go gola ga thobela FM ya gago hlabirwa wa tseba wena o kwisa ga botse ditaba tse o ga botsa ke re hlabirwa.
7: Ke tsabira mo le tsa go le ba pele tshe ke re mo shate e bile re la ka le tsema hlatse le mahlono lo ka mo tsara la tsotse botse.
5: Ala ala. Ye e sa nthoba tshe go ke taba ya ditlaisho go bana hlabirwa. Re bele tshe di kgopolo mebileng le maikutlong e upša bana ba ba sina molato. Jalo ka ke se mmutsho re tshe re tsene le naneng le la makhura a ngwana. Ke gopela gore nke re ibolele hlabirwa ngwa mkhula. Re bele tshe ka fa ilong gore dilotse di ama bana ka gona ge ba le gare ba gola. Ditlaisho
7: man ditlaisho tlhabirwa ma tlhabirwa mo le papogolo le batseletsi ngwana wa go tlaisega e ka ba mmeleng e ba bidiang sexual abuse go ba go bethiwa go ba le gona go no tlaisiwa kgopolong goba maikutlong ga na pila a no gola ga botse yo le ka bana ba bangwe gobaneng dilo tse di šalela mo mogopolong di a mela le ena kwa pele ba o mongwe wa batho ba e leng gore le ka lora se ka moka ba dipalopalo di fela di bontsha gore bana ba ba tlaisang bana ba bangwe kwa morago ba bile le tlaisego ya mokuta oo
5: hlabirwa ngwa mogula taba ya ditlaiso ebile kudu re fela re re ge go setse go elwa batswadi goba go e na le dikgaruru ka molapeng ka mo ke mo e leng gore bana ba gobala ke o tse pedi ge di lwa go gobala jwang hlabirwa matšatši a ebile re ya kwa ga mmalwa ka ga madi a senago molato tate le botsa ba utswiwa ba bolawa ba magarebiana ba phaiwa thetho ebile ga se dithetho ga bana dithetho mane e tlogo e nowa masea batho ba ba phaiwa mengatwana ka gang hlabirwa ke moka ba bangwe ba goeba ka bona mola ba bangwe ba golofatswa dithong tsa mebele ya bona ga mogo le dikgopolo ditiragalo tse setlhogo tse hlabirwa hei o bona ditlhotlheletswa ke eng go ya ka wena ebile le bona re ka dira eng re le setšhaba sa Aforika Borwa ka kakaretso go lwantšhana le tsona gore di emišwe ka ponyo ya leitlho. A re sa nyaka go bona bana ba tlaišwa mane e ka no ba dikgopolo mebileng mebileng engxae le maikutlong bjalo le bjalo.
7: Tlabirwa le batšheletsi ba tseba maketsing ya bologolo re belaga bana ra ba tlhokomologa ngwana a belagang ke motswadi ka next door wa makhelwane waka maketsing ya bologono o ka re ga e sale ka mokgaolo ka gore ge re lebelela dipalopalo mo di a bontšha gore batswadi ka bo bona ke ba bangwe ba neng gore ba ke ba tšea karolo mogare ga dilo tse di-step parents le baratani ba ratanago le mmago ngwana ba bo mo papa ba ke ba ka di next to go malume gore ga o sa tsebe gore ke mangwa le dileng ke mang a salokang ba le ka baka le ngwana o santse a lebelelo ka ditlhola ditshotsho ngwana a rutiwe ga botse gore na stranger ke eng ke tlaisego ke go tlokisa mogutsi a mang gore bana ba tsebe dilo tse gore batho ba kgone go di efoga
5: e le gore tsona ditlaiso tse tsa go tlaisa bana dikgopolong mebeleng le maikutlong di ama bjang ngwana re ala gare a go la tlabirwa bo itsopotsepja ke be ke no re ka ga nyane nyana gape nge o ishitlele go mme go bana ba bo ile gore ga bialo ba itemogetse tsona ditlaiso tsewe ba sonetse gore ba khwetse byang thuso gore ba seke ba gola ka ba se gabotse man maikutlong le mo meboyeng ya bona tlabirwa a ke wa tse ba bang ba bana ba gona go khwetse ba tlaisa bana ba bangwe kudule ge ba le kwa dikolong ge go di nya ditsho di dirwa go tle go le mo gore ngwana o gola ka pefelo goba ke maitshwaro ao a bonang ka lapeng ga ka gabo
7: tlabirwa le batšheletsi le ka lemoga gore beke e re leng go yona go tloga ka labohlano go fitlha ka di-5 tsa kgwedi yona ya June ga go ketekwa Child Protection Week e leng di-20 ministera ola wa mamabane kwa PST Social Development ba e lontsitse ba lebeletse gore keteko e santse e be tsatsi ka tsatsi ngwaga ka moka 365 days sentle le go emiša e ba lebeletse gore bana ba kgone go sireletsega go ne le tlaiso engwe re re sa e tlhokomeleng ga botse bana ba go belega bana between 10 go fitlha ka mengwaga e 18 goba letsometseswai bana ba ke tlaiso ntho e leng gona le ka lemoga gore mopremier wa rena matsatsi a o tlogantsitse ka ga tshwene ministera wa health le bona ba ntse ka ga tshwene le di-MEC ka moka ba re aowa e ga e boele morago ba ikea ka ntatlhe gore ba kagotse motho a belegetse ngwana wa mengwaga mekalo e leng monna wa leleruo go lekana le nna o a tse o ya ka kwa tronkong gobane ga se taba e lokileng ga ya loka ke tlaiso ga se bophelo
5: ge o ile lo tlhabirwa re setse re ishitlela ka labone la beke yona ye re le mo go yona e tla be e lela nne kgweding ya Phupu lefatshe ka bopepetla re tlo ba re keteka lesolo le la boditšhabatšhaba la International Day of Innocent Children Victims of Aggression tlhabirwa a ke tsebe go ya ka wena o bona re swanetse re ka le keteka bjang ka morerogolo wa go tlhotlheletšana bjalo ka maAforika Borwa go lwantšhana le ditlaišo go bana
7: tlhabirwa le batšheletsi a re tetebeleleng re le batswadi re le baphidi ba lefatshe le la borena gorena bana re ba tlhokomele jwang nna rena re jwang ka dikgopolong tsa rena ba re phelang le bona ka dikgopolong ba jwang gobane ba bangwe ba nwa dipilisi ga re ba tlhokomele ya fetso ya le mereo ye mebe ka molapeng ka baka la rena la go ba tlhokomologa le rena re tlhokomeleng bana ba ba rena re tse gore ka metlha bana ba nyaka protection ba nyaka gore nako le nako re phela re bare ba sireletsegile
5: tlabirwa wa kwagala wa tseba re kwa re leboga kudu thate lebotsa ka tshedimoso ye e tlogele botlhokwa kudu ke re ke lebelela mo letlhaka la rena la Facebook ya thobela FM yaka le go X ya thobela FM yaka ha e re tetse man e sa gana go nneya matlakala ke sa gana gore fa maikutlo eupa a re tse megala mebedi e meraro ya ba re ya e ruma go wena motsheletsi wa thobela FM o bona re santse o dira eng jalo ka setšhaba go netefatsa gore re lwantšhana le ditlaiso go bana di emišwe ka ponyo ya leitlho kore e sebaneng go fokotswa di emetse re dira eng taba ye botlhokwa kudukudu ya re nyaka jalo ka setšhaba sa Aforika Borwa ya re nyaka jalo ka batswadi bjalo le bjalo re dira eng a re tseyo thobela FM dume
0: Sabiru.
5: Hey, Makobe, she went up
0: with Rilo,
5: Ronara Lena.
0: What's also over the two Tana, Yale, or about the go primary,
8: gore bana ba bolele gore no ka gae ba phela jwang gore mo go tlo ba kaone gona moo
5: o kwele makobe ra leboga
8: so Bradley
5: eita ola e gore ke nna bang
8: Bradlement
5: a e wena mfan ka le mo go botsa ga wa judge mo no ntse ba ka dira ka sekolo monna o le dile mo go ba ka fika kwa Springs tsa le FM dumela
9: ready ya ke ya bo tsi tsa ready
5: ya go sele ga botsi kra wena
9: a wa le nako monate
5: aha ke trouble mo o
9: pita
5: o pita pulwane ncaye
9: eh
5: a re ma pita
9: eh ore re ye mishe ka kabiyako
5: ya
9: o tshwanetse wena ka bo wena motho mo lo mo ipotse hore not enna
5: ifelela kan
9: ifelela kan a tlhalelwa
5: ya
9: o mo lo mongwe
5: ya
9: o tlo fela ka pela pela
5: o kwele go kwele go kwa ga botsi wa tsiba o ihlakishitse e tsiba go ka nna go ba ifelela ka nna
9: ka nna
5: o kwele
9: ka botsi
5: Okay.
9: Le di sa khaitse di aga ka mo.
5: Le para la mapara. Tango.
9: La para.
5: Wa ka ba dumela mo. Ba dumela. Ma pita o dumela. Ke pimen. Tsona fa dumela.
10: Ntate mare ke le ke.
5: Na yo. Go tswa ya te.
10: Ke ra khata pita ka mo le tsi a le o di ka khurukhutsa. Ntate mare di.
5: Tsaba.
10: Mola go lona a o tshe le tsogo.
5: Ah.
10: Ba thumba le gore ba dirile lotse. Nke ba tshe le tsogo batho ba ba swarwe ba se ba ntshiwa ife ba swero
5: ke go kwile
10: ke a leboga
5: alala batho ba ba tswalelelwe a ba patlame samente tobele FM dumela
9: wa wa mare
5: ke nna yo le kae
9: le kae
5: re tsugile re ga botse re ka kwa go lena
9: a wa man ka ma wa man ba re samane se tsamo ke se me ke pe ga ga ke mo la pe se ta fa ke pe ke mo ni stale
5: eh
9: mo hala yo yo nke nko sa botlo ke le sweta bana ba ka ise ya ba sa di ba ka ise ya ena a ba ka ise ke di polofolo ba ka ise ke batho
5: eish ke a hokwa
9: ba ka ise ke batho mo la ibele re ba ka ise ke di polofolo bo tsena mo le ba ka ise ke batho ba ba tsene ba tshirele
5: mo sa di le ngwana ba gitla sello
9: ba se lo se ba se khita ka baka la motho
5: I feel
9: batho ba mo futa o ho alkana le ba tshwero ha ba tsena ba le ba emedi ka di khotse ba tsena ba le ba yo ya ra
5: o pele
9: yo le bo mari e go khotse
5: ke nete ku tsha botlhoko mara re gologa se go tsoša dihlabi go ba bangwe go ba go le siswa tsa dipelo e sa le ka masa re bolela therisho ye le go gona ye nya ka go rena tsholo ka batswadi jono ka setšhaba sa Afrika borwa re bengata itee ka moka maitshoro a mohuta o re a gatleng ka ntatla gore re a tsholeng le ka mare kgopela tsha yo mafelelo thabela FM
11: tlhabiro ma re ba pogole
5: tata go rena go sela ga botse
11: ntialopo
5: mushato mogolo
11: mushato
5: tlhabiro
11: batho ba dira ka bomo ba ba tlaisha bo mma go rena le bana ba rena ba dira ka bo mo mena gana bona ya phela
5: ya go
11: ene ba gore motho di phetusha phofolo a fane go a itwa malo go ntsha tsebo gore ke motho
5: ba tsa ke
11: go tsa ntse gore tsebo gore ke eng a ke re ba sa je go khomi ba sa je go motho ntsha go ja go kho o ra bona gore se ke se ya go sa ntlhanela
5: mongaka
11: ke le ka ba ka la gore ba tshutshitse di phofolo go di khomo ba ba ba gore ba ke ga dilo tse se go tsa fanela mo lefase
5: thobe
11: di ma ga ba bone di mo ga ba age
5: ke le kwela ta
11: mo go le go di a bolo
5: le bo le bo mena gane aga le bo le kudu ke na le khulufela gore kwa ke tsa tate tshipane le botsa sebirwa ngwa mohula mo kwena mo ile le tlhaka moroka metse ya pula re ya dile monna ge shu e kwa ge tsa re khulufela gore peo ye re izwala go ga e bole le gwareng e wela mmungwa go nona xi wena pila re tswalele
9: le bira mo le tsapoga
5: re le bo sebirwa ka nampuje ga dia ka mogori dia bua
9: tlhabirwa ke mola re tsiang letsene re le lelatela ka gara ga legano gore ngwana a tagola ga botse a nena maikutlo a maleba
5: tlhabirwa ngwana ga thoma a tsetsela o santse o kwa ke tatago e pele tatago a tsoše mmago ngwana ka masa ka magolo ba fe
9: ngwanaeeeltman on the ball
5: thuku ga e tsene ka ganong ga mpua
9: bona ngwana mo ke go fika e le mpire polo no
5: ga se ka le kwela ka botsa ipsi nne ka maswa le tsela ga ilalo go rutla kwa le ka ge a tsita e tsikela go ra tlo ngwana o khubuji
9: le maotu a le bele go di mo maotu a ra ga ra ga tabi no
5: mo kwena mo ile tsa ka mo ka metsi a pula go le bogile tate tshipane le
9: go tsama go le bogile
5: ala ala re le bogile kuri kuri le pile shemetse tso ke me tsano go ikela go iri ya go tsano ka mo chat wa tsamela be tabi se shalele mo so ntong ya gona ba rutwana le lena a direng ka lebelo belo ke mo ka re hlapeng ka go shiela go ne papa no magareng a go hlapa lo go itshela ka metsi ndo je pele ja tswane re a hlapa e u pjara tsena pa pa pa mkara la kuji jake ruki khala ga biyalo na pilari ya thwi go muruti ka or felikono ri a rapela ri hlakantsele gore thapelo ye ri rapeli se tsobela fm ya rena ge gole fetse mengwa ga e masometsela tsela gore modimo a tswele pele go ba ka gare ga yona e gole go feta ka mogoyo ka mogo e gola go ka go ngire wa ka eh wa kuji jake lo le kina ya gore rapela o nya ka o ntshala ngwalo pele rapela eh o re noye
6: a tswile mangwalo a re khuname
5: ka african Arabella, la don't spray.
12: Ba tieletse ba Travel FM, ke rata go tsa sebaka se ke le dumedise go tlhomola ka bendle le gona, le ne le le matla la morena wa rena Jesu Kriste. Di bitso la ka ke Pastor George Mabela go tswa kerekeng ya Mabilwane Tabernacle. Ka ntla go senya nako re sa le mo kgweding ya batho ba baswa. Arbaleng lentjwe la modimo go Genesis chapter 3 verse 4 ere ke monoga e buditse go mosadi ya re le ka skela kwa leho ge le modimo yena o tseba gore metlhaye le sija go matlwa lena a tlo boduluga la ba bialo ka modimo la tseba botsele bobe mo re badileng gona mo batheletsi ba Thobela FM ke rata ke le bushetsa nyana morago tshimong ya Eden bukeng ya Genesis ye leng buka ya kholo le njula modimo le re bontsha gore modimo o ile a bopa motho ka go itshwantsha ka yena a re mopa modimo a mea mo lefelong le ba reng ke tshimo ya Eden tshimo ya Eden e be le lefelo la o ba bjalo ka paradise e be le lefelo le modimo a kgonang o tlhokomela motho moo Genji na koiya lintjula modimo le re modimo a bona monna Adama a bola ke bodutu a dutse a lete yole ka motho moswa ana marwae na re a bolela modimo a re a go botse ge monno a dutse a lete ere ke modiele molekane Bible ya ka ira moroba tsa boroko yo bogolo ke mokana mantsha thapa shibale ke monna le mosadi tshimong ya Eden ke lelapa Lao khatisha lao ratana lao thompana modimo ile ba fa lentjula ha ya gore ba phele ka lona hentse ba iketile wa tshwelela satane ka re satane na wata satane wa tshwelela mutheletsi wa Thobela FM wa rapela o rapeli satane wa tshwelela ba madima abe ke ba ka kopanang le satane e se ba gokagane le modimo wa bona la madima abe ke le lapa la monna le mosadi ba uwele bua di petrol le di koloi tse di botse ba uwele bua di nama ka di fridging ba uwele bua ge dilo di tsama ya botse mara midu ya bona e se gokagane le monyelenyalo e leng morena Jesu Kriste satane wa tshwelela mutheletsi wa Thobela FM bible ge e bolela ka satane ri ke le go ire wa utswa ire wa fetisha wa bolai ke nnete wa ba le letsatsi la etelang tshimong ya Eden Ke a fitla tshimong ya Eden ntwa mathomo ya kileng idea kunya ka utsa lentjule le lebeng lidia gore Adama le Eva ba be mo le mong le le botsi Satana a tseba ga botsi re nka ba utswetsa lentju ke mo ka ba tlo ba jwalo ka motho mang le ma o ka re ka tseba motheletsi wa Thobela FF gore ntwe kileng ya timela ko tshimong ya Eden ntwe mo di mabe ngalla ko tshimong ya Eden Arna Adama Adama uko kai. Ibe ilige mudima nyaka linchula haye. Kauri mudima akhoto fati fela. Kireba tubale kadike reke. Adama le efam. Babe banchibale kachimungi ya eteni. Adama le efam. Babe banchibale morifilole mudima venga babe ile. Marabala kere chwiki linchula mudimu. Batimeri che linchula mudimu. Morena Jesu Kriste le tono lo fache.
13: dintšile o le a timela motheletši wa Thobela FM ene ge le timetše e rwa gore wena o latlhelwa ke connection ya gao le modimo ge o ka dula fase wa lebelela mmamotlha dikereke kona ditlala kgona ye nngwe le ye nngwe ke kereke mara le ge o le jalo re bona batho e le ona ba tala ka bobe re bona batho e le ona ba tala ka mereba le o ikgogomoša ka gore se se timetseng tšhimong ya eden a se kereke empa o timetse lentšu la modimo ke lona le modimo a lenyaka le nakong e re leng mo go yona bjale ka motho o moswa ka re a kgwedi yane ya batho ba baswa o ka re modimo a ka o gauhela wa tseba re ga o nyakiwe kereke o nyakiwa lentšu ke lona le lekileng la jwadiwa mathomong ande le mafelelong modimo o tlo nyaka lona morena jesu kreste a o thonolofatše motheletši wa Thobela FM amen
6: amen amen moruti mabela re a leboga pastor
5: ei wa ka re a leboga
6: ere
5: ditabeng o gona mašhele
6: mdlole hashtag 66 ke yona mašhele mdlole o re fa ditaba tsa matho mankere mmerwa o na le kgadi ya ditšhwene ba tlo re fa ditaba ba na le setlhopha sa go felele
5: aha ka moraga fao ke ditlamese a re tee Isaac Mashila masambe wa la don't haste to gan
6: re kuketšase

0: a koša e botse e le gore nge re tsena ka yona e le gona re re thobela
1: thobela tsa tsa thobela
0: sa batho ka moka mo ba ka ba le gona re re thobela thobela thobela thobela o tsela sa go nkhatla go gore re go dumedisa ka koša e le gore nge e bolela ka stitch se sa thobela fm a se le gore nge nna le wena re ya serata ka pelo le moya e le gore nge re keteka matswalo a thobela FM.
2: Happy birthday!
0: Tabo khatlisha go gore ke aka le wena motšhile jwa thobela FM ka lebaka la gore ngwaga ka ngwaga wena o wa re thega o ira gore ke wena o dira gore stitch se se go leka se bopego se se go langa sona o tshwana le mma le mamang wa thagaletse ngwana ga gaga gola le wena o lebeletse kokwa ga go lebeletse ragolo wa go thobela FM gore alala o gole o gole ke ka mogoile gore re tsena ka ona misong ya le khono re tletse moya wa go thagala wa go Tika, Tobela, FM, Nakin Nalitabo, Joy, Lagamatato, Kirwana Kirlicha, Chileko Valele Kaune, Vekayona, Ravarita, Zoya Ubo, Jaiko Vaya Wose, Yautala Kalitabo, Lichet with the Fela Kanid.
2: I'm a creamy guy.
0: Nedibu wa strong e le gona re bula meketeko ya matswalo a sona stishi sona se sa thobela FM re re hala
1: hala
0: thobela FM halala hey it's a whole lot of money o tloga ka 1970 ke 79 mola o thoma
1: motho
0: he 66
1: wow
0: mola stishi se sa ba gona batho ba ile gore mashetse ba shumile mo ge re re ya ba leboga bile re ba gopola ka moshomo mo botse bo ile gore ngile ba o thoma kua morao pele ba bangwe ba rena e bile re belegwa mo ile gore nge a be re sa kwe bile re sa tsebe le gore re jatlilengwe re tla dula mo ditulong tse re le mo go tsona re ba leboge ka moka bo ntate le godi bo soleng ga gamedi bo Moses motlhabi bo Lodwick ba ile gore ba bile gona kua mathomong ba abiena matiba ke ba ile gore ntse ba le gona ka di 70s gebe ba thoma Matthews malachi le bona ba le gona bo ntate mathase morago kua le gona ba goratsela mamotlha nna le wena re ipsina ka sea le moya ka lebaka la gore bona ile ba raa ntwe re sa tsebe gore ba re diwa jwang eupu ya re ka e thoma mamotlha re na le melao le ka mogwe le re tsebe gore re tshwanela ke go dira ka gona batho bangwe ile ba ema ba raa re tla ba ra bona gore go diega eng ntse fa ba tsebe gore ba bula ditsela tsa leeto le le telele tsa moshate wa tsebo le boithabiso re leboge ka moka re gopola gore ka nnete ge e thomagana kua ka 1979 e be e bitswa Radio Leboa mo e le goreng ile ya tla ya bewa leswa gape ba e bitsa ka 97 ka di 90s njele Njiling, Radio Leboa.
1: Radio Bantu.
0: Ibile Radio Bantu pili, ya tla ba Radio Leboa ka di 90s. Gani biale nalo ena rereke thobela.
1: Skale bala mushito tshwela pele
0: yeah
1: o sa go kula kana kwela ya bo makwela le kala kana mission limited mo

0: sa go pula
1: yeah ka re go la radio le boantse ba re ke FM sebakeng sa lethabo a ka metla
2: mo tshele jwa thobela FM ke boile gore o tlwa ipsina gona gona mo re tswela pele re keteka mabotse le mabose a thobela FM motho mongwe ke no botsiša ba babedi ba bararo gore nna o gopolola eng ka thobela FM kua morago ke eng sa e le goreng kudu-kudu se dutse pelong ya gago go onagana stišise ee re a tseba gore wa thieletša tšatši ka tšatši eupia ke eng sa e le goreng wa tseba se ka kua
0: garesa
2: e le goreng wa tseba ke eng o nore yane Oh, pola stishise. Udo riane ka lethabo ka lebaka la gore o tseba gore o thegile ba go ba gonne o wina dilo tse di ntshi mo stishise. Ngo romela molaetsa ga e ba gona le se sengwe se ile gore ngonyo gone re tsopolela sona ka sona stishise. Mafelelo ngo go eletse gore happy.
3: Discram half, dihloka di fly half. Feinberg Mgomezulu o tloka velemse. Tlopa sa mabogobogo se tloka siya. Mistena se sengwe le se sengwe se tloka AfriSam cement. Re gona le motswako wa go tsebalega le quality ya go tshepega gape ya go tia ya samente. Re a thupa. Reka mekotla e metlhano goba go feta ya AfriSam cement. Mme o ka no ithupela boiphino le di-Springbok ya batho ba babedi. Mmogo le matsebetse ba divoucher tša ngwaga. AfriSam, bathegi ba boikgantšho ba di-Springbok. O na le dipeelano.
4: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo, ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
5: So o tshobele FM le lethabo le joy mathato.
6: Ogetse nambitse lethabo le joy ilaga mathato.
5: Ga mmogo le Iga go sesese.
6: Iga ona ka mono studio.
5: Re tetsa na le wena go ya go sela. Tshobele FM mo shetho botsa le boithabiso. Le miso. Tshobele FM mo shetho botsa le boithabiso.
7: Go tsonga mo shate. Ke ne ma yase mo go bana ka mamelodi ha ka elodon ga magabeng ke re na ke go bolagere se bo kubo
2: ke go
7: bolago tsala ka pala pogis le pogis ni tsala ka pala pogis le pogis karao bana kona moro plan thobela mora thobela FM mora e sa ntsha ka maina ha le before ta ba thobela FM ke bua ke re gola mo shata wa thobela wena wa re bo pula thobela FM o re fa maele re a lewa Sentsengwe tse re senyakang re se theletsa thobela FM re a tsukumana ke re mosha
0: ke
7: ya go mo go bana ka mamelodi high from Snowborona Eldon
2: ka mo ga
0: Ya, mo shot.

0: Ai tsa maishana le tshe ri di anja tingla lokono ke mo ile gore ra kiteka re re happy happy happy wena mo shate what's it all we tabisho nge re lebelela gore tshe tshila le khono re tla ba re go tshware tseng le khono le re tla ba re lebeletse ghetho ya semmuso ya committee ile gore nge beilo ye ile gore nge tla ba iseka seka mayemo mabapile phala phala yela ya mo president wa rena wa naga taba ya committee yela impeachment ke mo ile gore batla ba ghetha chairperson le tshating la le khono modula stulo o tla ba beiwa gona mo re tla re boledishana ka yona o pula ga botse gore ke moshipulo go ira gore opela le yona e gona na re opela ife mamotla ina wenwa swiri weshu o tle o ipapatle ka lebaka la gore mamotla gona ke mphiwa fela ke se ba ga botse gore o etse ba ruri
1: aha
0: re kwa gore gona le motho we ile gore nge ba re awa o ka thomolosha bophelo gape na wa o tseba moyeno motlhomongwe ile ba o bitse ka sisi mane ba tla ba re it's never too late to start le batho ba le ba o re tlotlheletse ba no feela ba re botsa ba re wa tseba o ka thomolosha gape mane bophelo ba ka bo se botsa maele ga botsa ipuya ka thomolosha gape na ile wa gona o thomolosha bophelo gape e be go diegileng mo ile gore o fitlhe mafellong o kare a go sa diega ba bangwe ba gona o nyalwa ka morao ga mengwa ge 66 a le kana le thobele FM jwale a nyalwe mola e bara wa wa ka senyelo bile ka sa gonega ba bangwe ba be le bana mraga gore ba re a wa ka satsoga he
1: ba re tshipile ke mollo
0: a ga gona le tshedingtsi tshe le gore maphelong a rena ba go ba hore le gwana ba re ka sa khumana le mosho ke lo tshedingtsi tshe le gore mba ka ba bo bona o ka re wa tsa o ka sa gonega e upiya motlolo wa direga bophelo ba ga ba ba o ka re ke gone bile bo thoma wa dira ntwe e kgolo ya go tswala bophelo ba ga go leswa na wa e go pula temane e diregile kae
1: bolala le rena mola e ja ga disho di tla le meso ke ja tshobela FM
0: re ka ba re bolela gape le Braso Li Khamedi re bolela le moro wa gagwe go pula ga botse gore ko mongwe batho ba thobela FM ba ile gore ba ga shamom kwa morago re ka bolela le moro wa gagwe re no kwa ka legacy ye ye ba re shietseng yona itumeleng Khamedi ke ene lo re tla bolela le yena re bolela mogashi wa maloba tate Soli Braso.

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga le Joy le Ege a re lotšheng magareng a tšeo di ka letelwago. Iring ya bosupa go thobela FM ke tša gore o letetše gore kgorotsheko ya masterato Brakpan e fe katlholo kgopelong ya beile ya madiphandi le Sotheni le Hono. Bolo go tla phetisiwa maphelo Gauteng Faith Matsbuko o ya go bula semmušo diphapuši tša balwetse tšeo di kaonafaditšwego ka maokelong a mabedi a ka masepaleng wa Emfuleni le Hono. Tsitsi Mašinini Community Center ka Soweto e ipile tša go thušwa tšhoganetšo go potlakiša tshepidišwa go ngwadiša bana ba bafaladi bao ba sena go mangwalo go ba ka mo nageng bao ba dulago ka Aforika Borwa. Ditaba ka botlamo ke tša iri ya bosupa go thobela FM. Sejao re tshwaretše tša dipapadi ke a leboga.
0: Halakasha, Gamushupuluho, Oditalimiso, Livviki Sijamuleja.
2: A ke le boga mamtlhuli motheko tshobela FM o ikwa e dira ka sepopego se o nama o thomoletsa mogala ke kwa le gore na wena shasha ya gago ya mafelo a beke ka ba ile gore e reng 0860002452 le tsa gona bialo ma Afrika borwa re ga re dira palala nthawe ya matjatji le khono le go tshetse matjatji a le sumi fela go SABC 3 le ga ile ga go la dipapadi tsa sebena sa le fast tsa FIFA 2026 ke nete dipapadi ke tsa masimi tharo nne twi go SABC 3 SABC plus le di radio stations tsa SABC si go thoma ka tshele semete go di a June go fitlhela le semetsenya le go di a July go tloga tsa tshing la mathaba montshetso thobela FM as tapa sa Africa bo rasto ba sara local as tapa sa Mexico bafana bafana ba shetse ba sepitse ye ga itlone ba papadi ya kgwele ya maoto fela ke sebaka sa rena re ka ofela all of us all in go SABC fela SABC ke mogashi wa simmuso wa dipapadi tsa sebena sa le fast tsa FIFA thoma go letsa montshetso ya thobela FM tapa sa Africa borwa a ke re tapa sa basadi sa Kaizer Chiefs ke se le gore sara loka papadi ya maemo a go dimo re bone fa ba shashara setlhopha sa Future Stars ka dinotse shupa go lefela diphadishanong tsa Gauteng Women's Provincial League ka kwa Naturena Village tsa Jingla Mabane the Drama Girls ba ra loka papadi ya boraro ntle le go fenywa morao ga go fenywa papadi ya mathomo ba fentswe ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns Ladies magesi e maemong a pele ka dinthlatse tharo Milford maemong a bobedi ka dinthlatse tharo Cape Town City ra lokile dipapadi tse pedi ba maemong a boraro ga bana khale kae ba le ge ka ba yete magezi ba fentse tsapa sa Cape Town City ka dinotse pedi go lefela moswa o munyane wa tsapa sa Manchester United e le go ena Taylor Fletcher ha ke le gore o tsena stopping sa Scotland sa dipapadi tsa sebena sa le fast morao wa ge Billy Gilmore a tswile ka lebaka la gobalo ya khuru le tsogana le le nyane la mengwa ga le semisinyane ka mogopola ke morwa wa mo captain wa malaba wa Scotland e le go ena Darren Fletcher ka le lengwa re lebeletse Tian Van Furen yo le gore o swere di wicket tse tlhano ka latelelana pasa Africa borwa sa asa cricket se shashara ka pasa England Lions shasha ka di wicket tse swai papading ya bobedi ya diteko ge ba fenya ka dinthlatse pedi go lefela go tswa gona ka kwa Buckingham go fenya ka dinthlatse pedi palomoka mo dipapading tse tsa go sebetsa semmušo mtshetsa thobela FM dingkhwetse tsa France e sa le dingkhwetse tsa Europe ke bolala fa ka tsapa sa PSG se le gore se shashara le tsapa sa Arsenal ka dinotse nne go tshe tharo thago nya di penale morao ga ge ba ralukile male ka nnete go yete ka re feletse fa le ka gore motlhatlhi wa setlhopha sa basadi sa papadi ya rugby 7 le go ena Cecil Africa o reta shimishano ya maemo a godimo ya setlhopha sa gagwe morao wa ge ba lwele ya kgawaloto ge ba fenya setlhopha sa Brazil ba ba fenya go tsaya maemo a bosenyane mo diphadišanong tsa HSBC SVNS ka dinthlatse le semisinyane go tshele semipedi papading ya di playoffs shasha tla re kwa le gore na wena o renga re tshe o ti fela fao re kwa le gore na mafelelo a beke a tlogile a ema ka sepopego se sefe dumela shasha
3: dumela ntshe mo sejeng ona ke le kae
2: re gona mafelelo a beke ba le biang mo dipapading
3: so o itse ke mena ke mothegi o mogolo wa Kaizer Chiefs mara nonso ke lebogisa Sundowns o itse keng e re beile mo mmetseng ke kgatlhile ke ka straita ka mogobatsereng kgapo ka teng
2: o bolela ka papadi efe
3: papadi ela ya freita ha ne ba siya sibela
2: o ebe ba raloka le setlhopha sela sa go tswaka o ka kwa Germany ra leboga shasha
3: ke leboga shasha ya ka tsone yo a ke re bana ba ka dimelisana ka moka ka mo studio ke mmake kana mo modimo
2: ra leboga ba raloka le setlhopha sa live sa ke botshelo tsa thobela FM shasha
0: halaka sha ka mushupuluho o ditlalemiso le fiki se jamoletja sepitipiti go di tlalemiso re go tlisetsa tsona go tswa di province ka moka ka Afrika Borwa o lokega mmileng tobele FM
4: e ke nete bolokega mmileng sebaka isa gabjale re kitimela provinceng ya Gauteng a shule Sello Maremane ka letšatšing le la kgolo ya sealemo ya sa thobela FM dumela tle
5: abotika ga mongolo wa thelete wa thobela FM kgotsa wa modimo le nna ke a leboga e re ke thome ka kwa M1 ya rena go thoma Pretoria kgolo ya kgoši Mampuru go fitlha ka ko Johannesburg moela wa sephetphetho o sepela gabotse ga re la mathata a R21 go thoma Pretoria ke mmile wa lephefo wa Albertina Sisulu go ya ka kwa boemofane jwao a re thambo moela wa sephetphetho o elela gabotse N3 go thoma Heidelberg go ya Jimmiston le ona moela wa sephetphetho o elela gabotse N1 go thoma Batu Interchange go ya Randburg moela wa sephetphetho o elela gabotse N1 go thoma Carousel Plaza go fitlha Pretoria moela wa sephetphetho o sepela gabotse ga rena mathata go bapitlagano N3 go thoma Batu Interchange go ya Johannesburg moela wa sephetphetho o elela gabotse N4 go thoma Bronco Street go ya Pretoria moela wa sephetphetho le ona o sepela gabotse R8 go thoma Soshanguve go ya Pretoria moela wa sephetphetho o elela gabotse N14 go thoma Centurion go ya Krugersdorp moela wa sephetphetho o sepela gabotse botika le kgono ke thabile kudu-kudu-kudu station sa geso sa mmamoratwa thobela FM sefeja mengwaga e masome tshela-tshela e fela ga sekete ke sele tee le nna ke le taue mariro moso ke le tsatsi la ka la matswalo ke re a ye gole thobela FM ga e gole tswelang pele gore ruta tswelang pele gore tsebiša tswelang pele gore thabiša nna ke gopola bagaši ba tlhwatlhwa bonketsenketse the brains ba radio le bowa ke gopola bo mothuti ya sethosa a re motho wa mmona mose ke a leboga botika ga mmoa le batheletši ke re thwanka botse ka mošate mengwaga e masome tshela-tshela go ka re modimo wa ka re okeletša le nna tao e moriro moso ke a gola
6: ntate maramane re re ebe letšatši le le botse morena a lefe matlhatse le mathogonolo tša di botse fela le kgaogelo di be mo go lena tlhe
5: ke a leboa sese letsoae ga mo le batheletši ba rena thobe
4: mošate
0: thobele fm ke mošate wa tsebo le boithabišo
7: thobela fm
0: 87.6
7: to 92.1 FM stereo. Hashtag Tobele FM 66.
8: Nagana fela le fasile go lona o sa hwetse go sia le moya. Le fasile o sa gone go kwa kosha yo e ratago. Le fasile o ka sekwe go ditaba. Mo sa gone go kwa manka a lena no la mesong le bagashi ba lona. Re bala le go thupa matsebetsebe a di ranta. Nagana fela. Le fapala di kgokaganyo le mafaratlhatlha le tsenetswe ke dinokwane tseo di senyago ditirelo tša go kgokaganya thuša go rarolola bothata bjo ka go letšana kana le go bega ditiragalo tše bjalo ka bogodu bja go senya mafelo a go ra kgokaganya bega melato ye dikantorong tša maleba molaetša wo o tliša go wena ke the National Association of Broadcasters
9: tšhabela le Joyce se seja ka mokgašong le Iga le motsweletši ya lena wa tseba thobela FM reng ke bebe le motho le ke tla mo rekela gown le morning slippers gore ga a tsoga a futhumala ke re le a bona re belegele ka kgwedi ya marega jalo ebile o tla ba e šetse le motho ka nnete tla ba a šetse a tsone pension gape jalo ke mo rekela gore a kgone go futhumala ga a tsoga le le molepo ga emang kga ile ga molepo ga kgoshe molepo
10: tshobela tshobela tshim di tla le meso mokgadi sophie mashefe ke nna e phakere bone extension alala tshobela fm alala koko a rena latso gore enkebe le re mo reka diperesente nako mo rekela di-chocolate maswitsi ka re le keke ya a ke re batsofela ba rata dilo tsa bose napile e ke fetsa apape ka re mosese o mo botse ka re tuko e botse ka re matshwanta sa mabotse ee na tlo thagala ore ke a tsebo re na tlo thagala mošhate wa tsebo le boithabi
6: ke mošhate wa tsebo le boithabišo re leboga ba e le gore bašwetse ba rometse ra di bona hei melaetša ma botlhone nna re tla e kgona
4: itletse la go falala hashtag mengwaga e tshela tsela
6: re tlo no fela re topa jopo go mthele jotho bela FM re topa ba ba di ba ba ra ro reng tshe ba latlhela go tshella lenane o le fela ba no ngeng tshuru mela ka sepo go se o sa bone ya ga go itla o no tseba go ra wa ke pampa ga go ba beale ka moketeng o ya.

0: Play Me molelo go rofile Heavy K ana le Tresa ba re celebration ke meketeko ye ile go reng re lebeletse gwedi ye ka moka ile gona re keteka stishi se segologolo sa Thobela FM ka se popego sona se wa tseba mtshele jo Thobela FM gore fitlile nako nye ile go reng re lebelela tsa le gono ge re lebelela disafisha ka re lwa rena mo ile go reng re ba le batho ba ile go reng ba re tlhalosetse ka go tsinkelela go daba tsa ile go reng di tantse shedi ge re lebelela Afrika borwa le lefase ka bophara beno ndi tshila le khono ra tsiba gore ke le tshila le golo ka lebaka la gore committee ya maloko a le ama sumitharo di ye ile go reng tla ba ile lebeletse taba ya phala phala ba tla ba kgetha modula situlo tsa tshila le khono committee ye o tla opela go botsa gore tlongwe morago gore goro ya Afrika borwa e fe ka tlholo ye ile go reng laetsa gore na ka nnete batho ba ka kua parliamenteng go ba yena le yena mo president ba ka ba tshetse molao go ba ba robile molao ge re lebeletse keno ye ile go reng ba itsea ge ba lebeletse go berekela go shumela setšhaba re lebelle gape le gore na ke eng se ile go reng tshatsing la le khono re ka seletela re committee ye e thoma go boya yena motshwara marapo wa yona re lebelle gore go tla ba go diegang re letsetsenye go tsona tse tla ba re bolelana le yena ntate Harry Thobejane misong ya le khono ile go yena ramola wa rena go no seka seka gore tshatsing la le khono ke tse di fetse ile gore re ka diletela ge re lebeletse motlhakano ile gore motlhakano o ile gore nge o tla ba o tshwere ba ga Thobejane mo shopulo o mo botse go lena re retameng
1: le kae se fulete
0: re tsogile re botsa lena
1: awa le rena re gona
0: eh re ela mogela gape go Thobela FM re nyaka go nyanya tsebo re lebeletse tabe ile gore nge tla ba idirega le tshatsing la le khono committee shetse le gona batho ba masome tharo te ba shetse ba beilwe na tshatsing la le khono re ka letela eng ge ba yo thoma go kopana kudu ba ile ba lebeletse yena modula situlo
1: nka le tamisa tshumusho se tsile joy le se se loreng jo le tsere na le ya pika le ba tshele tswa di tlame soldier e se tsi ya le gotlagatsela Afrika borwa le se tlhopha ka moka se tsile tshi
2: thobe
1: a re se re sa le betile jo tsile le ho no mo go tlo go sona mishwa bula stilo wa se tlhopha pa section 889 ya impeachment committee go lebella kuru or tshedia rena e tla be e tantse ke taba ya motho ba tlo go mogeta e le gore e tlo ba mosepedisi wa sehlopha le tla tseba ka botse gore sepedisho ye ya impeachment committee ke sepedisho ye gore a ya tlwaelega ka gare ga parliamente ya bosetšhaba e dirwa fela ge go na le ditatofatso tse bogale kgatlhanong le moporesidente wa naga ande ditatofatso tseo tse bogale di ka fali khuetwe mpe go di moga maemo a gagwe go leka mo president go bale ge a shitse a tshile ka ofising ya bo president tshipiso ya gagwe tshabeng le lutse lo raka dikweletse le tsona ga ntse fela ba lebele ba re a punitive kind of removal from the office ba lebeletse gore ke tsela ya go montsha ka ofising ya magato a bogale ge re re di tatofatso tse bogale re lebeletse gore o ka ba le tatofatso dife kapa dife tseo di ka go dira gore presidente a tekgwetse a le ka fatshe ga gatelelo mara ga e re gore setlhopha seo se ka fetsa se tlhonamisitswe go ka šala mabarebare a wa tlo go ba le gona kgatlhano le yena se dirwa fela ge go na le ditatofatso tseo di ka go mmea ka fatshe ga gatelelo go swana le tseo gana bua le moporesidente wa rena a lebane go le tsona kgatlhanong le mathata a direge lego ka molao polaseng ya gago ya phalaphala
0: Are lebelle kgetho ya modula setulo go duka lebaka la gore ga biale ge re lebeletse ke mmusho wa motlhakanelo mo ile goreng go ira gore re bolela le boradipolitiki ba ile gore mabile le maikutlo a o fapafapana ge mola taba e ya thoma go ka opola ga botse re lebella DA le ba ba biya molato ba re ba bula molato le FBI gatlhanong le ba gomotse ka ona e go ba kere ba ile ba o busha morago mola go thoma GNU re ka gare ga mmusho wa motlhakanelo tlhokomelwa mo ile go reng ke dipolitiki tse di ntshi ka gare ga mmusho mo la bang ba gogela kwa ba bang ba gogela kwa ba gogela kwa nna re bona o ka re ba tla kgetha byang modula situlo wa ile go reng o tla dula a dira mushomo ntle le gore mogatlhwa gabo e bo bona eng go ba o bolela eng ka taba ye mo laithoma
1: ke le o gara ke tlile le lebeletse gore ka ge maloko ao a sontsho a be gona mola ile a masuma mararo le motho ka o tee di na le dipolitiko ba di sopha tsa bo ra dipolitiki tse di sometsela na le DA le ANC ga re lebelela ka gare ga maina a so a gopetse go aka yona tshepidiso ya go tlona mesa sona sehlopha seo ba gopetse gore lekala la African National Congress le forward goba le romele maloko a senyane DA e rometse maloko a mahlano mokontosiso a mararo Economic Freedom Fighter a mabedi IFP ka le tee PA ka le tee Freedom Plus ka le tee jale lejua le megato ele menyane ya go tshwane le bo Aljamal nka re megato ya goba le ditiro tse nnyane ka palamenteng note megato e menyane ke tseo le ditšame di šomiša leloko ka le tee go fitlhela a bopa mokaelo ya nyakega gore kgwetse e dira masome a mararo le motho ka o tee se re ka go se lebelela le gono e ka ba gore ge moetapele wa sona setlhopha se a tlhonamišwa ke ena batla go mofa wa dicole term preference goba a e ba le tsela eo a tshwanetse gore a tle a šomiše setlhopha se go tswela pele ka modiro le gopola ga botse gore ba ile ba tlhonamiša o mongwe wa baahlodi ba malobanyana mohlomphegi Sandile Ngobo gore e ka ba yena a tle go le kodišiša gore go ka ba go na le what you call it prima facie case goba tatofatso ye kaone kgatlhanong le moporesidente o šitša ile a e bontšha ko moragonyana ka nako ba e bošetša morago gore o bontšhitše gore ke nnete sehlopha seo se ka solamišo ka mantswe amo ke yena a e fago moetapele wa setlhopha sa le o se setlogo somiwa le gono maatla le tsela ya goba ka e tlaene goba le tsela ya ka go e šomiša go ka tswela pele ka setlhopha sa gagwe go ka bitša maleloko le go botsa ona moporesidente gore a tla kgono a rabela ditatofatso kgatlhanong le ena moporesidente le ena a ka fiwa monyetla go nyaka ditlhatse mo go kgone gago le bona ba ka kgono dira jalo sebaka se segolo e le go ka go ntšiša gore ke nnete godimo ga ditatofatso tseo di gariwago kgatlhano le moporesidente di fetsa di ba le maatla go kago fitlha gore yena moporesidente ka nnete a ka tšhatšhiwa formaly goba ka mopharamolato formaly gore ke nnete yone o santse o ra lebaga le melato eo ba bolelago ka yone
2: aga ba ga thobe jane motho a ka ipotšiša gore a na setšhaba se dumeletswe goba go amega ditshepidišong tša komiti
1: awa ke maloko a palamente le maloko ka moka a palamente a le gore a ka ba le gona a amega go amega fela setlhopha seo se nyakišišitšwego se kgethilwego gore e ka ba sona se tlogo šalana goba šogana le taba ye ya ditatofatso kgatlhanong le moporesidente wa naga
0: ba go thobešane ka nnete le re tlhaloseditše yona ka tsela e le goreng re tla ba re letetše tšatšing la lekgono re re gomeleng gona mo re lebeletše gore na di tla tsamaišwa jwang tšatšing la lekgono gore pele ga letšatši le le subela ke mang e le goreng e tla ba e le yena modula setulo wa komiti ye re lebogile kudu re re letlhweng botse lebelele tšatši le le botse
1: a
3: Yeah.

mo kwa re bia le go thobela FM ditlale me se le se senyane metsotso tsa go iri yela ya bushupa ka sepo se wa tseba gore ga ido ba ka kua ga mo imrago ga iri ya bushupa go ra gore re tsena thwi mo ile gore re re opela le yona ei ya ba da mo ona ke thagala le go feta ka lebaka la gore o tla ba kwa ba gona go opela o tla ba kwa go tseba mantsi he di fapadi dilotse a se 20 e bile a se le pa la wa pesha batho ka moka kana kweti o mongolo mongona le ka mogwae kwa nka gona kosha na ko ngwe o mongolo mongona le ka mogwae le gore yena o ikwishisha ka gona kosha ye benong e re chaching la le khone re bona gore na ya mamotla o tla itsebana 0862002452 ke 0862002452 re thamo welolo

0: Ke le boga le join le iga arlo cheng magareng a jori ka le tlongo irenya seswae go thobela FM ke tsha gore mokgetheng wa DA maemong a bomeyara ba masepala ikrolene khatuchelo ra selengwane le gono ya go bula melato ya bosenyi kgatlhanong le molaodi wa peleng wa masepala wa Imogen Mashaze le yo go begwa go le mothego wa gago masheleng go letetswe gore ba gononele ba mabedi bao ba swere go malebana le polao ya batho ba bararo ka marete ya gauso le Bushbuckridge ka Mpumalanga ba tswelele pele ga kgorotsheko ya masetrata wa mokhutlho le kgono. Maphodisa ka Nigeria a lemositse kgatlhanong le magato a go etefele tša wanepile go badudi ba Aforika Borwa go ba dikgwebo tša Aforika Borwa ka nageng eo. Ditaba ka botlano ke tša iri ya seswanyo go thobela FM sejaoro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
1: We have seen a very papa di Rotuel FM. Live with Kissy Jamulita.
2: A kelebo ga mamdule motšhe tšobela FM shasha re bele tšifale Afrika Borwa sa dira palantago ya matšatši le khono tšetše matšatši a le sume fela go SABC 3 le ga ile ga go la dipapadi tša 7 sa le fase tša FIFA 2026 ke nete dipapadi ke tše masemetharo nne twi go SABC 3 SABC Plus le di radio stations tša SABC go thoma ka tšatši la le sume tee go di a June go fihlala le sume senyane go di a July go tlo ba bosiku di magagešo mo moletlong o mogolo wa go bula dipapadi ka ga ile gore setlhapa sa Afrika Borwa se tlabe se raloka le setlhapa sa Mexico ye e ka sebe papadi fela ke sebaka sa rena re ka o fela all of us all in go SABC fela SABC ke mogasho simusho dipapadi tša sebena sa lefase tša FIFA ka boripana ke go gopetse gore o romele kgatiša lentšu la gago ke kwa maikutlo a gago morago ga gore re bone gore baraloki ba le ba tshela ba ile gore ba sa akaretswa setlhopheng sa Afrika Borwa sa Bafana Bafana ba tla hwetša sebaka sa go ya go bona setlhopha ge se ra loka le setlhopha sa Mexico setlhopha se tla sepela bošego mebe le kgono morago ga go ditelega ka lebaka la lengwalo la tumelelo ya go šoma ga kanageng e šele tša dingwe fale motlhatlhi wa setlhopha sa Brazil Carlo Ancelotti o re Neymar ke yo le gore o e le gore bile re lebeletse gore o etile pele ka dinotse masomešupa senyane o re o a faola go kgobalo ya siku ebile o tla raloka papading ya mathomo ge ba ya raloka le setlhopha sa Morocco Brazil e nyaka sefoka sa boselela go tša papadi ya netball Kingdom Queens ba fitlheletše Telkom Netball League Division 2 top 4 morago ga go fenya le lese ka bo sesenyane mo papading ya magaola gang ka dintlha tše masometharo supa go tše masometharo tshela go tša gona ka kwa Ellis Park Power Week ya bobedi nkgwetse magamane e le gwena Iga Sutek o sa maketse ga bjalo morago ga go hwetša mpho ye le gore e a galaka ge a etswa dipapading tša Roland Garros letšatšing la gagwe la matswalo ge a fetša mengwaga e masomepedi5 ge a fenywa ke Marta Kostik wa go tšwa ka Ukraine a mo fenya ka 7-7-5-6-1 letšatšing la maabane mothika thobela FM tla re kwele gore na maikutlo a gago ke afe tla re kwele gore na wena o reng go ntlha ye
3: Dumela sija dumela kamowe dumela le joy khoshe se se lwena dumela le tle ke le na dumela kamo ya ke kwa o bolela ka taba ya gore di bapadi tše dintše di sentša kgethwa mola sopeng di tla išwa gona ka kwa Mexico go ya go bona papadi ya mathomo a wa ke taba e botse ka gore yona go bolela nnete ga ya ba ga botse gore o hwetše o ya go kgethwa setlhopha sa mafelelo ba le gona ka moka gomme go no kwa we o tlo no lemoga ka morago gore wena ga o sa le karolo ya setlhopha ge o bona ba masomepedi tshela ba feleletše ka moka ba kgethilwe ke kwešišitše gore ke taba ya go koša bohloko ebile e ka ba bolaya moya mare ke nagana gore se ba direlang sona sa gore ba ye ka kua America go ya go tsenela dipapadi tsona tše tša mogopo wa lefase ke nagana gore aowa se tla ba phumola megokgo se tla ba tsošološa le moyeng ka gore go kwa bohloko gona re a tseba gore ba bokwele re tloga re leboga safa ka mokgwa e dirileng ka gona awa ke a leboga ke mmaso ya monare
2: re leboga monare a re ko mongwe
4: tobela sesesija aowa re re ka nnete le bona baraloki bao ba tshela bao ba kgathile monomorong ela ba tsamayang ba ya Mexico le bona ba e le bona ka gobaneng ba be ba ba bidije re ka leboa e ba ka sepela le bona ba go bona setlhopha sa bo bona gore na se ralo ka nwa re Bafana Bafana ya rena re a le yona
5: ya ha ba yema ba ye bo bona dipapadi tseo bate e be e le gore o bile le ditshele tse dintsi ka bo Peters, ka bo Peterson le bo mam Peterson what gore ba di a engeng rena maAforika ba rona le ditshele man. So Bruce, Hugo Bruce a kgethile batho ba yo ba kgethile a ona taba mara a ba nna a ka setse ba tsee ka moka o kgoneng e ba rile palo e so a ana kgethe o di ile botse ire ba re rena re lolola re bo Peter Peterson hey what sontse ba kgethile but nna Peterson ka mokgwa o nna ke mmoneng ka gore a Peterson o thomile o performa the last maybe 8 games ke mo re thomile o bona a performa botse ko moraonyana Avengers a performa botse so a ke napelelelwe ke bona ba sa mo tšhiye le ba bangwe
6: ra leboga rena.
1: Halakasha, Gamushupuluho, Moditalimiso, Liviki Sijamaleja. Tobel FM, Gamushata Watsubalewi Tabi Show.
7: Abeliso Pediki, Teddy Pendagra, Remotsubakala Teddy Bear, Gabamoreteleja, Wariki Teddy, Teddy Bear, Teddy Pendagras, Teddy. Judge for yourself. Yeah, let's miss your bits of so iria pele opalang itaraga better trip out your iria na pele kitar wishita mina home ka Absa Stadium Gadeben Oka or na Jadi Papa D disciple Yuang.
1: Hashtag Tobel FM 66 Opela Leona Sbagasaha Libana Ba or Lopele Leona Tele Chakoshaye Umi Opele Leona. Tobel FM, Moshata watse bona boithabi show.
8: Dilalemiso, Tobel FM, Moshata watse bona boithabi show.

0: 99 o boloke 7 rand go ba 400 gram cool baked beans in tomato sauce kantle ga light le mehuta ye mengwe reke je pedi ka 30 randa o boloke 8 rand ditheko tse di wetša ka le go fihlela di 7 June ge stoko se sa le gona ga spa fela go na le dipielo.
1: E ka ba o itukišetša go reka koloi yela ya mabaibai legae le leswa goba go ikhumanela loan dira gore 2026 e re wena we ka Postnet le huru le ba Postnet o hwetše credit report ya gago go tšwa go tšenne tša di-credit bureau tša ketapele tša Afrika Borwa e romele thwi founung ya gago ka 335 rand fela o ka netefatša bokamoso bjo bokaone ka go tseba seemo sa gago sa ditšhelete le gore o ka se kaonafatša bjang humana credit report ya gago ya huru le khudo ga Postnet le hono Postnet re go thuša go atlega.
2: Lalemiso ifisha ufisha Thobela FM o shato tsone boithabisho

0: Let's celebrate each of sky ke go se le gore ngwae kwa ga biya le go thobela FM ke mekete ko fela le dikosha tsa ona dia go botsa gore wa tsiba king right tswa mana le re happy Pia a gona o kgethologanyo mongwe le o mongwe o tseba ga botse gore ke moketeko wa gago ka nnete benong e re go fitlhe nako ela gore nna le re nyeko kwa maikutlo a gago ba fela ba bolela polelo ya gore motho wa tsa o ka thoma bophelo ba gago ga botse ga boka leswa molelo o fela o e ba gona kudu go ka thieletsa batho ge ntse ba re ba tlhotlheletsa ke molelo e le gore ba o shumisa gantsi mo e le gore botsebotse bile re lebeletse tsa bophelo nako nngwe batho ba no ipotsa ra wa ola o feletse gona mo a di fetoge dilo o be le monyetla wa gore ka nnete o fetole bophelo ba gago na ile wa ikhumana mo maemong a ile gore o fetola bophelo ba gago e be go diegileng mo ile gore e bona gana re lwa ena go fedile go diegileng gore o boa o thome gape
1: wa khonega kuru bile ona le mengwaga e masometsela tsela o ka khona o ka bua wa tla wa lukisha dilo na bolela le re
0: maemo ke a mantšhi a go fapafapana bophelong re tsena ka gare ga dilo tsa go fapafapana mo e le goreng ditoro di ba gona o humana wena le ditoro tsa gore wa bona ke fitlha mengwage meka ke tshwanela ko baebane ke fitlheletse se ge ke fitlha mo ke fitlheletse se eopia bophelo ba sebe ka mogouwe go a ba le mo e le gore ngwe ipotsa gore a wa go fedile ka nna goba go fedile ka lapa la gešo sefane sa rena wa tseba keng se dio ba so se lekeletse nna ile la bopa gape na nna ile wa kgona go bopa gape se e le goreng e bona gana gore go fedile ka sona re tlo ba re tsea di-voice notes tsa gago mo e le goreng wena o tla ba o re tlhalosetsa gatiso yo ya lentswe go pela ga botse motsheletso wa thobela FM gore re emetse wena o ka e gatiša go 0630288050 a re dirang gore betse dikopana ga nnyane ka lebaka la gore ga e ka batse dikopana re kgona go raloka tse dintšhi go ira gore motho o mongwe le mongwe o kgona go ba le monyetla o se ka humana o bolela tsela tse di tseleletselele pele o tsena tabeng a re tsene tabeng re kgonong go ipsina batho ka moka ba be le monyetla wa go tlo ipsina le rena gona mo go thobela FM mošate
2: thobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo
3: tsebo kubo ku shate shate shate ikwa melodi ya lenonyana ye go eletsa setleng sa mariga go leng ya ngwatu bosigo ile ga iketeka go duduetsa le go gopola motlhang ola sea le moya sa tirelo ya sesotho sa lebo wa e go roshwa ka seroto ola pitori ya tsone ga bogotsi go lomampuri le tholasane la noka ya tubatse go tswa gona mmileng wa minare gona motse moshate wa Afrika borwa ke ge toli ya linosi go roga di seven tsa ma Afrika borwa ka bopharana mo mojapelo wa mpampa ba ipsina ka manana wa bona bo majasane Moses Mothabi mpatela mogaga we monna yo montsontsontsontso wa pelo ye show show show show show ke nnete be pile ba ngwali le rutegi le direti ka mapanta panta ke ra yona ra liyo le boya bo mogoso le gameli matanya a tanyollanga ka ya bo peli ya mathwa matala aga le na ba swara tipa ka bogaleng bo enjele na gapola le bo mane mano go semenya mosadi wa o shangela bo ya ka kwa sona ba rona sa o nwa gidi pofolo le batho ke pele tloga le ilimile tshemo ya lekhwiti ba gekolobeso ke mo le kgono le iphakamisitse folaga ya thobela FM ebile ile e beile malekelekeng ya kganya e kganya ga bagasi ba baswa bogona le lebole joy ke sa lebale le bona bokgabo mokgonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma a marumo le ga o sena mabele sešongkwane se gona sethare sa motshirela

0: basali mashila ga tisha ka lekopelo ruri ruri le gona ba ipeta sefega ka lena go gorong ye kholo ya lolimo bo mogu ben maraka bo mogu dzidziri tiriti ke sa le balele bona bo mokhulu mokotwana Lawrence le dwaba motebele mina towe ba ri tsi ba michini ya maloba go re liyo le boa ke fa o le gona ba ifetile tsela bo mana ri vincent ngwetjana motho ya be wa ga shelana na wala u bitso li fulela ga e ile ga folisha megopolo ya chaba sa thulare ka mantšwa ga gwa o agisha o ri gulisha ke tshobela FM o re gulisitse go mmerere gola o golela sa maru ri ruri mogekolo wa sho ke ra bona mogekolo magolo a di ele moya ka moka moka tsa Afrika borwa ka bophara ge ile le gona ona o ra liyo tshobela ka nete nete go bane ke mo le gona o gata ka mushito o tle tsa technology ka mmogo le mafara thata ga botsona difuka tsona o di role ka mageta go kwa ga buli tshaba botho mo make shiba o ba iketa tshipolelo ya le melaga e go more mogolo ya dia ga metse ge ile Breadwin le botshimi tshomo ona ke sa bolela ka gore sepedisa ntse seelala bialo ka noka ya moela kona noka ite tshirile tshwaebo ya maribaneng aga re re gola tshobela FM ya moshato wa tsebo le boithabisho ke nnete le ba dirile mototo bolisi ba pita se bothoma le gona ba igantsha ka lena halala moshato wa tsebo le boithabisho halala ho ya mashemong a sotho bana ba mosali yo moso he le nna mo ana na ma channel bule channel sna iwa mile ka makopong a ik na iwi ke re tsama na ka chaba go robe
1: hashtag Thobela FM 66 dilalemiso Thobela FM mashato wa tsebo le boithabisho.

0: Thando alupheli lerato alifeli man akhaile botman ana le yams mo go seng yona ye we kwang ga be ale go thobela FM ditla le meso ya bara lefele lerato ke ile gore ngwa e kwa ka nete nna le wena re tlo ba re tsena ka rolong ya rena mo ile gore re bolela le rena re kwa maikutlo a gago motheletse a ile gore o setse wa ga tishitse ka lentse o rometse re ya di bona di voice notes tse ile gore ngo di rometse re tlo ba re tsena go tsona ga biale morao ga seng
1: Go thoma bjale go fetla 6 June 2026. Hetela Food Hype Mkopane. Go mo khwetse 12.5 kg ya Ace Cake Flour. 179.99. 2 liter ya Cotona Cookie Oil. 59.99. 500 grams ya Royal Baking Powder. 39.99. 500 ml ki refill ya Stay Soft Fabric Softener. 21.99. 2 liter ya Cetaskin Bubble Bath. 58.99. Ola 10 liter ya Ketele Heart. Ili 269.99. Food Hype Mkopane. Where you always save.
2: Alukulla maatla di pilisi tsa Prosaid in 4 in 1 formula. O ka ba o nya ka ditjonetjwa tsa go hlokomela le go hlokisha mmelo go tswa ka gare. Go rumba tsa fetse bo wena mengwa ga nyotle. Di pilisi tsa Prosaid di tshegase ya mosaga go satsa le phelo go tswa ka gare. Gape di tla go thusa gore o be le maatla. Prosaid ni shireletsa mmelo wa gago gatlhanong le go tshofana. Malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Le ka Prosaid le hono go rutsa le pelo go ba le phelo le kaone le ka moso. E humane ga di chemiseng ka moka. Ga isa re Prosaid a se Prosaid.
3: Walala wasala ba wini ba Reader's Choice Awards ka Best Telling and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka moka tse di golo go tswa Polokwane ke seng phete ko fete ko Record Deco bona jale Record Deco e buile ka ditheko tsa fast fast ka details rina bo tse dikutu tse sa tshabo metsi toilets le bathroom set le mabone a ka ntong re tla phatlo ya ditshwe o ke se e step era hore e fetlela European quality standard o reka ha tihe wa ba o reka tshe ruri a jale ka special se se golo sa walala wasala mo discount e fitha go 50% e tla Record Deco bona jale o di tshabo tse di sa go go tshwe ke mafula a dipula Record Deco innovative designs stylish ideas affordable prices
4: Watch bo le ngona rena le wena ditla le miso shato watse bo le boithabisho
0: a ke mo shate watse bo le boithabisho e re rekwe gatisho ga ga lentse motheletse
5: tshoela ka mo shate tshoela
0: a tshoela
5: na e fe tshe metriki 210s a ka give up ka college lo bona ka kapalela ka dula gae ka 2017 ka o repeater matric bola ka o pass 2018 ka tswela pele ka ya university so fona ke tla re e se man right le off
0: yeah
5: ka ntse di botsa le saiki
0: ka ntse di botsa le kgorelo di sa
6: Tabela sisi joy le khosi ss
7: realocha
6: eh sisi joy na salika ba le bana ba bararo le motho ha nkhumane ke sa tsebiselo ka tsa maratjo ra ratana ampha bana ba bararo ha fetja a tlonjika jikela a ntlhalamela le bana ka fella ke matla ka boela ga gesho le bana ba go ba bararo mara modimo ampha matla mola ke reng o fedile modimo ampha mereko ka bereka ka berekela bana ba le ya le tshe ba tsene di university ba graduate le ba bereka mothata bosetse le yena ba tshe o re setse morao
7: haleluya
6: ka lebo
7: haleluya
8: tobela tobela tobela le thabo le joy the honorable le go setse se ka moe
7: moshati
8: awa na ile ya ba gona ntwe ka bakala re ga re ba bona go tloa mo mola batswa di mola ka bakala re mo le di tshwana batho pa tsa fa se ba ra le bona le ba le bona re ta bona hore na ba tla fotlogana mara as long as lo lo re modimo ile a re fa matla hore lo re na re bone go direka ba ra ba re tla bona hore na o tla tshwelela o tsana le ba ba ga borena bona ka bakala re ke ba ba tlhalo ba re ba ija ga botse awa wa ba lo re modimo wa ra tla re gona go direka ba la go ba ija ga botse bona awa modimo ba tla ba gala re bana ba bona ba bereke ba direseng so ke modimo ke mogolo le joy awo o bula le khumela pakane ya TikTok se korra ka mushele tanko
0: yeah se ido ba thuto ya gore ka nnete o ska bona dilo dipala ma motlha wa ipotsa gore ke ka mogoile gore nge go sasa ga gago go tlo ba ka gona modimo na le nako le ka tsela e le gore mo tsa maisha dilo ka gona tshele tsho thobela FM a be tlotleletso tšatšing la lekgono re sa tsebo gore o ka ba o eme ka gare ga eng o ka ba maikutlo e le afe ka ba dilo tša gago di eme ka sebopego sefe motho o kgonne go boelela diamphato wa gagwa maramatlo o gape wa tseba ke eng ke tša go bontšha gore wa tseba ke eng kua pele kua ge o e sa phela maemo a gago a ka fetoga o seka kengala o seka latlhela toulo go tše dintšhi tše e le gore ngwa di bona kua pele tšwela pele o šome ka thata tšwela pele o tshepe go wena
9: legona ke maboeletša
0: gore ka nnete o tla kgona go fitlhelela dilo tšeo di nyakang re matlhatse le matlhogonolo re sa tsene ka re ga kgwedi ye ntshwa ya June nke morena a be le wena tše ba re di kgwile a di tsoše a di fe bophelo bophelo ba gago boname bo bonale mošate

0: Club ba bitsa go shayelo gore nge ke ya go keteka matswalo o ka ithele ja e bolela ka tsona tsetsa go keteka ba no nge nna le wena re tsiba ga botse gore re keteka matswalo a thobela FM motho mongwe re lebelle tse ile gore nge dikaba diregile mafelo a beke tse dingwe tse ile gore ndi ya direga le mesoye ye tse ile gore nge ditantse shedi ke nana gore di kwile ga re lebelle tse bo 50 cent ke bo mo rapa ba ka kwa United States of America Kanye West o tswa ka kwa Turkey mo ile gore nge o tladitse stadium sa go lekana batho ba 118,000 ka gare ga stadium seo se se bitswa gore ka ba ile motlhomongwe mo diragatse wa go rapa wo ile gore nge ile ba le batho ba bantšintšintši ba go tshwana le yone le botsebotse bile re bolela ka taba ya Kanye West le ka mokgwa e le goreng o kgonne go bo watla thoma go tlatsa di-stadium ka gona o gopole gore le ena nje ba mmotsa gore a go fedile wa se ba go sana sa ka se dira nako ela a ena le mathata thata ba bantši ba re ka ba ile bolwetse ba gage bo ile goreng o bona ba bolwetse ba monagano ba bantši ba re a go fedile ke mafelelo a Kanye West tsana ka mogano ene o bontšha o kare dilo di mosepelela botse ga bjalo dilo di fetogile ka fa o rereng go ka opolaile ba ba leng tsela ba reng ba go tlosa ba re ba go cancel e ba ina le tabe ile goreng ya tswelela mo ba re ba motlosa ba sa balwa le batho ka lebaka la gore o bontšha o kare a itekanela ga botse bona gane bjale o buile gane bjale o dira dimaka o tla opola gore le malobanyana mo bile stadium mo ile goreng ile a tlatsa batho ba 90,000 beno go bontšha o kare go boya gagage go a direga ka mo
1: wa direga bile o ka mogwele gore ba bontsha ka gona gore concert ya concert ya gagwe ya ka go gola Italy e phumutse go ba kere itlositswe ka lebaka la le tshogo la go ka bolokega gona mo we ka mogwele gore go tlala ka gona ba tshaba gore motlhomo o ka tla ba le mopitlano e le gore go tloga o tletse jwa le kwisha gore motlhomo e tla ta tlo luka ga botse gona mo we ba tle ba ile kwisha ba bona gore e tla sepela sepela jwa gore ba khona wa ka re tsa batho ka moka ka mogwele gore o tloga tumile ka gona tlatsa mabatlelo ka gona
0: Yeah, a gona netse go feta yeo go tshedingwe tse ile gore di lebeletse mogatlo wa DA ore abanya ke modula wa modula stulo e ba moleloko wa ANC
1: he ba
0: beno Yeah, ke ngwe re tloile ba lelang le tshing la le khono mutile jotobela FM re bolela ka tsa utanya shedi e re fe yena mashilo mudluli a re fe di

0: moyola wa o ka re wa tseba keng kwa go ita tso tseba ga botso re go di e ka mokaka mokaka mokaka mphela re taba re ipsina e le gona re keteka Thobela FM di tla le meso ke mo ile go re taba re keteka Sitishi sesa gago se ile gore ngwa serata se o segethang. Steve Wonder happy birthday ke yona ile gore ngwe ikwele pele ga mo ikwele tumelo a phaladi a re go mo ya moshate. Ke tshepa di tshele gore ralo ke tshe tsona ga bia le re tshola pele ka meketiko ya rena. Re tlo ba re lebelela batho ba ba butjing ditsela ba go rilentse le nna le wena motlhomongwe. Chaching la le khono re ka ba re le ka gare ga yona ke a tsiba gore ba ile gore nge ba sego. Ka mola morao rao rao rao ge di ya le moya tse di thoma bo radio bandu gona le batho ba di thomileng gona le batho ba ile ba dumela go pono lo pele ye ile gore nna le wena mamotlha re phela ka gare ga yona ge re lebeletse taba ya setishi e beno re tlo ba re boledishana le morwa wa mogashi wa maloba ba bantšhintši ba motseba ka brasol soli gamedi yena o ile gore o belegilwe ka la 10 la june ka 1936 sa o kgatliša ka yena kore ebile batho ba mathomo ba ile gore ile ba tšea mošomo wa go gaša e le radio le televišeneng ka leme la sepedi ke bona batho ba mathomo ba ile ba ithoma temana ye ba re tla ba gona mamotlha nna le wena re keteka mengwaga ye masome tsela tsela ke lebaka la gore batho ba go tshwana le bona ile ba re ya kgonega ebile re tla ithoma re tla e dira nna le wena mamotlha re sepela mo e le goreng bona ka nnete ile ba gora gona re tlo ba re tsena poledišanong ye morago ga se
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Ebile o hwetša ditirelo go fitlha go 745,000 ka ngwaga. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. At Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Lemiso Thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo.
0: Ke moshate wa tsebo le boithabišo. Itumeleng Gamedi ke yena morwa wa mogashi wa maloba Brasol Soli Gamedi. Re go amogela e bile re go dumedisa. Itumeleng o tsogile botse. Itu o ona.

0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC e bo ikemela o e sa di go le tlhakore
1: ke a leboga le join le ega arlo cheng magareng a tseo di ka letselwang go ireng ya senyane ke tša gore IFP re ga ena mokgatlho wa dipolotiki o ye go lebeletseng go ka ba bodula setulong bja komiti ya palamente yeo šetšaneng le go nyakiša ge ba poresidente o swanetse go tlotlhwa maemong a gagwe goba a go letetse gore monna wa mengwaga e masometharopedi go tšwa matlhongwa gauswi le mokomase yo a latofatswang ka go kata moriri wa gagwe mengwaga e tshela a tswelele pele gape ba kere a tswelele gape pele ga kgorotsheko ya mastrata wa Scottburg ka KwaZulu-Natal le gono nkgetheng wa DA maemong a bommeera ba masepalo e kuruleni Kathutshelo Raselengwane le gono ya go bula melato ya bosenyi kgatlhanong le molaodi wa peleng wa masepala Imogen Mashazi le yo go begwago e le mothego wa gagwe wa mašheleng ditaba ka botlano ke tša iri ya senyane go thobela FM sejaro tshwaretse tša dipapadi ke a leboga
0: halakaša ka mošupologo go ditlalemiso le fiki sejamoleta
2: a ke a leboga mamdluli motshelto thobela FM ke go tsamaise le go lotha halagaša aforika borwa e dira palelang thago ya matšatši le kgonošetše ya lesome go SABC 3 le gae le gago la dipapadi tše selena sa lefase tša FIFA 2026 ke nnete dipapadi ke tše masometharo nne twi go SABC 3 SABC plus le di-radio stations tša SABC go thoma tšatšing la lesometee kgwedi ya June go fitlhela lesomesenyane kgwedi ya July go tloga tšatšing la mathomo la moletlo mogolo ge dipapadi tlabe di bula semmušo setlhopha sa aforika borwa se tlabe se ya godimo lefase setlhopha sa Mexico ye ga e no ba papadi ya kgwele ya maoto fela ke sebaka sa rena re kao fela all of us all in go SABC fela SABC ke mogatši wa semmušo wa dipapadi tše tša sebena sa lefase tša FIFA motheletše setlhopha sa Springbok se sennyane halagašašaša go setlhopha sa Australia re ba fenya papadi ka dintlha tše masomepedi tshela go tše lesomesenyane papading ya SVNS World Championship makgaolakgang maabane mo e leng gore bona Aforika Borwa e ba maemong a pele lokong ka dintlha tše masometharo seswai pele ga Argentina ye e leng gore na le dintlha tše masometharo nne Australia maemong a boraro ka dintlha tše masome a mararo neletšana ya maloba ya England e le go wena Raheem Sterling o swerwe ka ditatofatso tša go šomiša diokobatši a otlela morago wa ge a bile a amegegile tseng o dirile kotsi Sterling o tsene setlhopheng sa Feyenoord mo mathomong a ngwaga a etswa setlhopheng sa Chelsea Sterling o na le dipapadi tše masome seswai pedi setlhopheng sa England le difoka tše nne tša Premier League go tša papadi ya matswele Amanda Serrano o emišitše tikologo ya bobedi ka ge a be a fiša go fiša ge a elwa le Chieni Hassan wa Germany ka kua El Paso ka Texas mo e leng gore re bone kgona go širetša lepanta la gagwe la WBA le WBO la boimafefo mosadi yo America o be a fiša o fiša ka mo gare ga mosako ge malokwane a tla tsena bogare go emiša ntwa o dira histori ya go rapalatša maga a masometharopedi nkgwete ya maloba ya lebelo la comrade e le go wena Nick Bester o re o na le tshepo gore bakitimi ba bararo ba setlhopha sa o kitima sa Nedbank ba tla tswelela go ba mathomo ba batlhano ba e leng gore ba fetša lebelo le la ngwaga o la comrade e le go lebelo la apran le o tla go kitingwa ka tšatši la lesome nne kgwedi ya June go tloga Durban go leba Peter Maritzburg re lebelele fa le go tša golf na le tšana ya Japan go ena kota kaneko o thupile DP World Tour ya mathomo shasha haka two shot haka kwa Austrian Alpine Open ye le gore ke yona ya Tiron re lebelele go tše papadi ya tennis mo le gore Roland Garros le yona e tloga itantse shedi Alexander Zverev o fitlheletse di quarter final tša Roland Garros le gala bo seswai morao ga go fenya Jasper Dijon ka 7-6 6-4 le 6-1 motheletše tše ke tšona tše le gore be go sorotse tšona tše dingwe mo mosegareng wa letšatši ke a leboga.

Gomme, ra tswela pele go ba

0: Yes.
1: Ole, ole,
0: ole,
1: ole,
0: ole,
1: ole,
0: ole,
1: ole, ole, ole,
0: ole,
1: ole, ole, ole,
0: ole, ole, ole, ole, ole, ole,
1: I'm not going to be able to get a little bit of a
0: Ah, ke ipsinne. Ke
1: ipsinne buti.
0: Eh, kurukutu ka bona ba balaudi ba station. Para war gona mo.
1: Okay. Re ka tlhabira mabesho le na ba ileng re le maketse gone jwa le ke nnete. A se metla e thoma le gono thobela FM ya gola le gono le kala pele gwedinye ya June. Ke re tshila matswalo la thobela FM. Ke ka fa o ka ra ditaba tsa rena nna le tlhabira po ka re le retseba ene le re kwa re gona go opela kere. Re gona go opela ka mogare ga di ka mogare ga rena no ga re thoma re pela happy birthday ka la re makalela le tsebo re ra ipusha ka le bakala gore gwedi ke gwedi e botse e leng re se sa nna sa mmamratwa se sa thobela FM se ya gola magagesho mme ga ga ke e masume tshela tshela e be le monna ba etla be thoma o dia go gola motente motente ba gola ka
0: ga a se mo a masume
1: tshela se se a go tshela tshela ga re ruisha pele ke tshela tshela eh go me se tshisa magagesho ke se tshisa le gore se ka ona fa ditse maphelo a mantsi ntle le ka go ka hira bashumi go thapa bashumi gore ba tle ba shume gona ka mo le mola metseng mola le batho ba bantsi ba matlafetse ka sona setishi sona se engwe engwe e leng gausi le pelo ya ka ke gore ba bantshinyana ba ile ba itemoga makwa a mebele ya bona ka morago ga go theletsa a mangwe a mananeo a thobela FM go tshwana le bo lenaneo la sedibeng jale re ne le mananeo a botlhokwa setishi se magagesho se rateng.

0: kena eletisani yena re nobody but you ka ba le meso tsere ke senyana fela go ya gona iri yela iri ya le sobe le ba gana go a lena magagesho re a leboga ba ile lo romela melaetsa ya gore o go logole ne le siwe molepo a romela re le go le thabela FM mani Sophie se si Sophie mgadi bo Sophie machishi a re thabela FM e go le gole e fete tlo u jo re tlo go la kudu mo ga se ba re fetisha ditlo jwa le bo mgadi we lena
1: re le go ga mgadi
0: a ke go bolang gore tsa tshile le khone magagesho bila se le tsa tshifela ke le tsa tshile la la batswadi dumelang batswadi ke le tsatsile leng gore ke la batswadi e bile re eleletsa maloba mola ka go diela mmege be le tsatsi la bomma go me re le boga batswadi ba ileng gore ba tshwere maikarabelo a go ba batswadi wa tsa bakeng ba itshwere mo manakeng o tsa botsa dikana ko mbubui mathabirwa bo tshwana le pholo ya o thula na ko mbo fela bo chikinya tlhogo ka wena ba go tsogotsa botswadi ipa ga ba lese ba re a ba duo ya batla di bona ba no tshwara gona mola go me re bolela jwa le re igantsha le gore e bile go di ya se go di fela ke go di ya batho ya bo papa dumelang ke bo papa ke
1: ke rena ba
0: ke lena
1: eh ke rena
0: ke leng ke le phakile ke ne di parents wa ke lena father
1: ke
0: le bona ka moga eh ke go di ya lena eh le di ya le tlhakeng le tse bore lenya kang batho ba ile go re se tshile tse ba ka bakala re ga ya le re tsatsise
1: dara tse
0: tse ba ngore lenya kang ke tlhabiwa a o bona ngwe le ke a obutshisha mare bila o tse
1: a o ke a tse ba
0: di rela ka mogwa mang mo le ka mogo
1: eh ankere ke tsebara le tse tle ke tle tlamba sumbe pedi
0: eh tshile ke batabela FM ba ka kwatela mare wa moka re o re motlhabira
1: ke ke tle tlamba sumbe pedi khodi e eh bo papa are itukise
0: eh bulelang linya ka
1: eh are itukise
0: bulelang ka pele
1: ah wa na ranya
0: a wa sa bulela ra tswalela linya ka linya ka la moka shwena a tsebore linya ka
1: ranya ka e bja re tla botsa batho ba malela
0: re le nya ka eng eh re ke re buji ja le nya ka eng ba ka se udile le rena bona go isa fashion go pele ga re ba ditabeng tsa re ya le semetla re tsana karolana nya rena karolana ya di kamano go me re tabere le beletse tsa ba e botlhoka e buti tabere le botlhoka
1: bele mo tabeng ye rata go ka bolela le na batswadi gone le metse gone le metse le gore ba dumela gore bana ba bona ba santse re ba nyale go ba banyalane le batho ba ile gore ba sepedišana le tumelo ya bona go ba dithuto tse e leng gore bona ba ne le tsona go ba ka tsela e leng gore ba phela ka gona ka mo motseng oo nka lefa motlhala go ne le malapa e leng gore ba re aowa ngwana wa go se rutege o ka senya le ngwana wa go se rutege ka mo motseng wa rena go ne le ba bangwe ba dumelang ba re ae ar bona rena re bazalwane o ka se wa nyala motho e leng gore a se mozalwane na ditumelo tse e leng gore go ba tsela e le gore re sepela ka yona bjale ka lapa e gabotse e lokile goba a re tlogeleng ngwana a tshepele kgetho ya ngwana ke kgetho ya ngwana ba fela ba re mmapele o ja serate ya nnete ke fe le re budatsa a reng
0: jwala bona
1: ba re wa jwala ke monyake ka mo wa jwala ke monyake rena re ba dumedi wa go nwa jwala a re monyake ka mo.

mabela khunana ra di tshaku thabisa di hoho o panya panya zwa ka moroko ha le khale ke tsho salamang o tsana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tswalo moholo mme mongwa ne mo hatsanta te khoma ntate we hametse kai ba re pelwana mari zwa mpolae ha ke bolawa ko ena nga thaba mabela dumela ko tsana di thota ke re khala go tsamela di fako rutibella ditsie report sana le se rebela haratsi

0: le se basenya ne faela ngwe gona e riela e riale so meti ke na kwa rena o tsana karolana ya rena karolana ya chama pelo re a tseba gore ka moshipulo o mongwe le o mongwe mo lenano la sedibeng re tla ka taba tse di botlhokwa re taba chama pelo re le mosha ka malwetse go ba gape ra busha ra tla le batho ba ile ngore ba ke ba phulugi ra busha gape ra tla le batho ba ile ngore ba lwala malwetse a rileng ka nepo ya go matla fatsa sechaba go le matla fatsa go no ra gore ge le bona le ga kanega tseang dikgato tsa maleba ka nako ya maleba makasi ore tloga re ikgantšha e le ruri ka lebaka la gore tlhalositse bo sasa gore tšatši la le kgono ga se letšatši fela ke letšatši le leng gore ke la lefase mo re šeditšego morethetho wa pelo mokibo ba bamare ke go kibakiba ga pelo gore na e ka ba e le gore na go kibakiba wo o swantse go baka mokgwama a ke sa nna o ya ka morafe goba o ya ka gore o itlhabirwa o ketiba go kakange goba o ya ka gore na o godilego go kakanye ebja re a thaba ka gore re tlhomphegile bo Dr. Edgar Phukubie ba buile gape gape bo Dr. Phukubie ba re ke cardiovascular researcher ba tlo gore tlhalosetsa gore na e ka ba le gore morethetho wa gago wa pelo o swantse go ba ka mokgwa mang gore ge o sa kiwe ka mokgwa o o kgone go tšea dikgato tsa maleba go ba gona go nyaka thuso
1: na ge doctor re letamiša ra lamogela ebile re tshabela go ba ga lena ka fakwe le boelela ra leboga
2: e reng ke letamišeng SSP le wona tlhabirwa ga mmogo le batšhetso lena ba leng go le gausi pele ke laba ke re happy happy
0: happy
1: nke re thome ka go shetsa gore na motšhomo mogolo wa pelo ke eng gabotse
2: motšhomo mogolo wa pelo ke go pompa madi ke go pompa madi
1: ya maneselo le lerato ne
2: tsiwe ka nna mara pelo botse go pompa madi
1: ke go pompa madi e ke ke ntwe ke fela ke botsa
2: ene madi ya pompang ka nnete a tlisa gore a fepe mmele ke re ke ara madi go ne le di oxygen ka ara madi rente e pompa madi e tlosa le tshila mo mmeleng ra hema so ke di pipe tsa tsa mesha madi ke jo ka metsi
1: ke fela ke botsa batho ba bantsi doctor motho a re na ke go rata ka pelo ka moka ke ra awa mushuma pele ko pompa madi
2: go ba motho a re ke bolela ka go tswa boteng ba pelo ya ka ba ta boteng bona ke bo bonyane jwa
1: o go bokae re bere ka re bolela ka go pompa madi go tlhokisha madi
2: aha ehe so go pompa ga pelo o ba morisetso ile re ketse ka yona beke nye re kana ka nete e beke ya rhythm go pompa ga pelo ne ke ba gala gore go ne malwetse a mangwe a di seng go pompa ga pelo o ka re motho a rene ke kwa tle pelo ka pompa gudu gudu gudu gudu ka maka so go pompa ola kana ko ngwe ga wa loka so mme kuta go pompa ke miraro o mongwe ke pompa gudu ka matla go ba re kere ka speed ka reng ka re gudu ka matla di a fapana so re kere ke e pompa gudu ka speed kana ko ngwe ke pompa gudu slow ka go nanya engwe ke e pompa e ya gudu efeta ya fase efeta ya nanya efeta ya kudu ke yona e leng kotsing kudung batho ba basadi ka re ge re kopantsa ba re le le basadi le banna ga ba lore ka go swana basadi ba tsonya kudu ene re bona bontshi e bola bona kudu ene tabe e be iphitlile ka re morago be re siritse banna kudu banna ba tloile le hore ke bona ba tsonya ke molo jwa dipelo ba tloile hore ke bona ba tsonya ke di stroke ke di heart attack basadi re be re se ba lemoge mme ge yo tsere bona ba bola kudu ka matla e le ngwana go pompa ga pelo ba re ke irregular heartbeat go ba re ke arrhythmia ke re pompa kudu ka matla go ba e pompa go sa ka lenane la yona
1: go ba le go ile gore ge re ntse re no ba re phela bela doctor ya ba go ne le se sengwe se le gore sa go tshusha pelo ya re ke ba ka matla ke bo tshetsi mo go ba
2: aha so mo mmeleng go ne le disipisho tse di laolang ka nnete go ke ba gona ga pelo go ne le disipisho tse ka nnete di tshushang go pompa gona ga madi so re o ka tshoga ka mo mmeleng re bitsa flight or fight ke nto go thusang gore ge tau tsene o kgone go tšhaba wa efoga so le ge o tshogile mmele wa gago o bo oregane go ne le kotsi mo gausi ge o boregane o ye kotsi mo gausi ke yona go pompa kudu oo gore madi a kgone go tsamaya mo mmeleng o kgone go tšhaba ka gore pele o gopolase ke ne e pompa e tsamaisa madi so ge kebra kudu ke gore re tlhoka madi a mantšhi mo mmeleng gore o kgone go tšhaba ge le gore tsantso o tshabe tsantso gore le masofa a bule gore gona hema ke re o ndushena wa hemelana so pele ntse pompa e bule gape le masofa le re go pompa go dule matlhwa a bule ga gore ka nete go tsiona ka ngwe e fa o gona o bona tsela o ska go bala ke engwe ya sibrisho mo mmeleng e controlling go pompa gape lo le go re tshireletsa malwetse
1: bele re bolela ka taba ya go shitwa go pompa ga pelo go kiba ga pelo
2: aha
1: go wa ba ba re ke heart failure wa ba go direle ke ntse di ka di rang gore seo se tlhaga
2: aha so ga ke thoma ka go pompa ga pelo ke le la nka go shumisa lentso le la go pompa kudu ke shumise go pompa ka go pakisha ka speedi wa go pompa ga nyane mara ge re bolela ka bolotsi ba pelo ke mo re bolang kudu ka go pompa ga matla ga pelo ge re motho o tshwere ke heart failure ke ge pelo e sa pompa ka matla a e tshwanetseng gore pompe ka gona ka sego a ba re ke ye contractility kore sente pompe ka matla gore e pusha madi ale a sepele mo mmeleng ka sego a ba bangwe ba re ke stroke volume volume kore ke madi a tlhekagang gore a tsamay mo mmeleng jotso ge re check-a bone bolwetse ba pelo heart failure ka banneng le ka basading ga di tshwane motlhalaso ka banneng re bona bolwetse ba bona ba pelo e le gore pelo ya bona ga e pompe ka matla ka basading re bona le gore e pompa ga nnyane mare ka moka bona ke malwetse a pelo so ka mo banneng re ka le gore bolwetse bo ba pelo ge sa pompe ka matla e tlhotse ke gore ge pelo tshwanetse e pompentšha madi ya romele mmeleng ga e ne maatla ka baka la di-hypertension ka baka la tsona mmele mogolo ka baka la tsona sukiri ka mo basading sukiri e le yona mmele mogolo le yona hypertension e dira gore pelo ya bona e tiye jotse ge e tiile ge madi a tsena ka rona gore ya romele mmeleng a tsene ka maatla a tsene ka bontšhi mme e romela madi a mannyane mmeleng ke mokhutamebidi ya malwetse a pelo a tshwarang basadi le banna
0: doctor re tshwareleng fa re jwa le batlhomphegi le re botsa ditaba tsenong ja botlhokwa re re tlhoka go tseba go tseneletse mo godimo ga taba iwe ya bophelo bo ba rena pelo ape ke bophelo sa bore gane o ra gore ke a se bona
1: a ke nnete
0: pelo ke bophelo dula le rena re tle re bo re dikwa ka moka ga tsona re ya boa
3: ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
4: Winter Warmer Special ga Fairplay Hardware Boards and Deco. Harvey Roof Tiles Burgundy, 114 rand 90 kg. Roll up garage door ya charcoal, 1549 rand 90. 20 kg ya Gripso Ceramic Tiles Cement, 37 rand 90. Lichiru hapichi di nchi. The special different lagari 26 ya June. Rona ka boho mukopane lebuwa ho mujing first. Komchanga mole ka shungwani. Ki Fairplay Hardware Boards and Deco. Finishing your home in style.
5: Go phela bophelo bo bobotse go thoma ka nna le wena tsa maphelo o se di beng
0: tso yelo se mafela ngwe gona iriela iriya le semete re tlogare le bogena kwa lena batheletse ba rena go pola re tlogare re ikhantsha ke a tsapa re le thabile ka lebaka la re tsatsi le ke le tsatsi le a matswana la thobela fm re a leboga lena batho ba ileng gore le re akeletsa mahlatsi le mahlogonolo ba ileng gore le rata stishi se le tloga le ikana ka sona ba ba le se ratisha ke ka bakala tshedimosho eo re le fago yona Joale rene le bo Dr Edgar Phukubie bona ba re tlhalosetsa ka mogopelo santse e re thetheka gona mo re thitho wa pelo ka tsela yo santse be ka gona re tlokomela tlhabira o lemole gore ka nako e rileng ya maphelo dikgwekgwe tsa maphelo o humana malotsa go tshwana le ana wa tsoga ka bontsi kana ko wea kgwedi wea dikgwekgwe tseo ka fa a re tlokomela re gona go tsea magato a maleba ka nako ya maleba Dr re la moela gape mara pele malemo tlhabiro a thoma kenya ka re nke re koe ka nnete nnete kofi e tlholelana bolwetse ba pelo
2: awa kofi ka nnete ruri ba e bolela maaka awa kofi Awa. Mara, o fika be yona kere. Ka gara ona ina le ntwa re ke stimulant.
0: Ewo.
2: Ke ka ha o bona batho ba yona le ba re impa matlanyana go ba ke gona go bala kana ko ntle le ke supportume. E ina le ntongwe ya go re ke ra go tshinga na swaganyane. Stimulant.
0: Ngire ba re ba re ba re o santse o rotetsa letswa inyana o re pelusi ka ya o bolaya.
2: Awa, awa baba ba ke tsa coffee. So yona ntwe ke dira ng coffee. E ka no ja pelu ikibe. Ka o ke tenyana ka gore ya ke re ya go stimulate o tsone le motho nka go tshosa gore hey pelo tlo tlo kiba kiba ke coffee mara coffee ha e tlhole bolotsi ba pelo unless ga bana ngwana o bona le malotsi a iphitileng wa re go yona coffee ya nama ya o go batsa ya o ke tsa sorry eh mara ka bona le tse coffee a e tlhole a e dire bolotsi ba pelo mara ga o ka ena kudu
0: eh
2: a ke o tsore coffee e dire pelo ke ba ka matla so tla botsa re pelo ke ba ka matla go fitishisha
0: tekanyo
2: na go etelele o ka ena kudu ke mo e ka o direlang mathata mara go yona ga botse temperature tharo ka letsatsi a wa o fia ne botsa
0: a re lebelle e ngwe shona e leng gore mo ona ke a iputshisetsa taba ya ya go betisha pelo kudu go itshirulla wa kumana ona metsi treatment e se tolondolo sala sa gona o kitima kudu kudu kudu kudu re ke nya gore pelo a ka e bathela go dimo ke e go e bathela go dimo na seo se kotse
2: se kotse ge le re o ne le bolotsi bo sa botsebeng ba pelo
0: okay
2: ge ntwe o kitima pelo sa ntse ke bele go dima go pela gore re le pelo ke pompa ke se go ikibela go dimo e ba e tsamaisha madi mo mmeleng a ke re go kitima maoto a sentse a go fematla masofa a sentse a bulege so go ya go dime ga pelo go thusa gore madi a sepele o kgone go hemelana o kgone go hema botse o kgone go tsamaisha yona oxygen mo mmeleng go kitima so ya tlhoka gore ke be ye kudu go kitima mara ge ka kudu kudu awa go feta mo re tla re go checka na bongaka
1: rabo tse ke di fedilotse le re di ne le matshosetsi mo pelong
2: re le lebeletse wena go dinga ne re feta ngona ya May le maloba re bolaka mo tsa chronic ruri ka nete bolotsi ba sukiri le yona hypertension ra lebela le wona melo mogolo mele makhura a mantsi ba bitang cholesterol ke tsona di tshwenyang kudu ma mo malotsing a pelo ene se sengwe se re se bonang re ne ke shisha go gore ba tshwa bomme latsa ba gentse re le mo mengwe go ya lena ya go ba le bana o kera motho a tlala ke mmeli a sa go rate melo gona gona le hormone eng ba re ke estrogen ya tshwa mo mmeli hormone e bo tswa go di mo ma pelong a basadi ka gore ge le sane mo mengwe go ya go pepa bana e ya shireletsa hormone e ba re ke estrogen e tshwa gore o ska ba lolotsi ba pelo e tshwa gore o ska ba le yona high blood ba hypertension it is jaga mogolo sukira gao ka gore bona gore ba sadi ge ba seno feta mengwa ga ya go ba le bana ka tsho ba re ke menopause go fitla mo mengwa ga engwe yona hormone ya ba estrogen e ba itheoga ge e thoga ke mo re bona ba sadi ga ntse ba bala malwetse a pelo ba bala malwetse a hypertension ba bala malwetse a stroke e bile re bona le go kiba ga bona ga pelo o ya go dimo go ba be a kotse
1: pele di pelo tsa rena re tsontse re di tlokomelebe
2: so sama thomo ka nete yo tsheka ya SSP bo letse gore ge o loko di marshed mili pelo ke ba go dimo go a tlokega gore re tshidulile se sengwe tse pelo se dirang ge ntse o tshidulla e ke bela go dimo ge ntse nako ya e thoma go tloela gore a wa pelo ya mbutiti pelo ya SSB pelo ya Edgar e ke ba so re bitsa resting heart rate gore one ya go ge go motse e ke ba re mtlongwa ga 55 go ba ga 60 re ne re e be fase go we ke tlile so go tshudula go botlhokwa di jo tsa rena di botlhokwa kudung batho ba bomme ge ba le mo mengwa go ya bona ya go belega bana le motlhaba sa belega bana bana rena batho ba bontate ga re thomeng sa le ka pela go ja ga rena le ona go a thusa ka gore o shireletsa pelo o se le tsona di chika go pela re pele pompa maidi akere mara di chika di tsamaisha madi so ge di chika di tile di tshitse ke maybe makhura di tshitse ke malotsi di bula sha pele go pompa kudu ka re e gapeletsa go pompa madi ka ra chika tsa go tia gena go tsa maki mo pelong e feilang gona so ke tepedi tenga re bolang ntle re di botlhoka kudu ka matla go itshidulla di jo tsa rena sa boraro kudu bo mmela rena ba ba le mo mengwageng ya go bela bana go ka bona le mmeleng ke tima ka spitinya ba go check hore na maida ga go jwang ke itima ka pele ba go check hore na diabetes sugar e jwang bo khone ba rena ge re tsama go gola le lona ba go check hore ka hore a o sana estrogen ile fase e kae sugar ya gago e kae hypertension ya gago rena ba nna rutumile gudu ka bolotsi ba cholesterol so lona re ke tlhokomeleng ge re itshudulla go itshudulla go fokojana cholesterol ge re tsaga botse go fokojana cholesterol sa mafelo ke madila le motsoko ge re na ke shisha re bona le gore madila a phakishisha gore re ka khumana na bolotsi ba hypertension e re tsara hypertension e dira bolotsi ba pelo motsoko re go tse ba re motsoko re sa kankere mara motsoko gape o amale yona hypertension o amale tsona ditshika tsa tia go pela ke le ge ditshika di bula chapelo go pompa pelo ga e pompa kudu ka mora nako e ya gola ge gola ha sa gona o tshwara maida go lekana ne mele ke mka e ya palelo ba re ke yona heart failure
1: re tloga re leboga doctor e ka kakaretso mailo ele gore le ka re fa ona e gore re phele botse anke re phele bo botse ke bona ba ile gore rabanyaka
2: ka ne
1: e ke tsa ba botlhokwa e ka kakaretso le ka reng ka metsotswana fela gore na
2: so ka kakaretso go twa bo nnyane ba gago rata go tseba rena wena blood pressure gago e jwang rata go tseba rena sugar gago e jwang rata go tseba rena cholesterol gago e jwang go tla bonyana ba gago rata go jela jwa phepo le bolwetse gore sentse re tshine ka bophelo ke go pela gore ga ke re jwa phepo a ke ra gore ne mile o le se go ja tsela o dira tang di je o dira tang mara di je ga botse rata gore o rata go ichudulla se se pio bolwetse ka treadmill rena ba na rata ba treadmill ke ba nwa tsaba e ya mala grounding le patelo o no tsara tsara ga raro me o phelele o ho ka o rata o salomenya wa o thoma salomenya o tlo go la le ona pelo ga e ba tloetse gore yona e tlhokile ha blood pressure gago e ba etlwaetse gore e fase sugar gago e ba etlwaetse gore go fase motlhang o fitlha go goleng age ya 56 wa godimo ka gore ke mo re bonang kotsi yang godimo gona mmele wa gago o tla botlwaetse gale o tlile o tlhokile mme re ka swela malwetse a re swelang ge re gotse
1: re a leboga doctor
2: go lebaga rena sesepi botithi le batheletse ko gae
0: awa re a leboga doctor yo wa tseba re ke ntlhabirwa mo doctor a boletse taba tse dingwe tse di botlhokwa jwang Sho. Ka mora tsho apelo. Ha pere nna na hore nete.
1: Eh, ga doa iphora.
0: Ka ntho mo iphora.
1: Eh.
0: Kore ke tshwetse ke hore ge o satse bo hore o ka bonela ebo high blood o ba malwetse a mangwe o ipheleditse moduma 3 millionela. O ka notla wa tlhagella ke bothata. Ba re go ga re leboga magagesho a re ihlokomeleng a re go pula hore se those se botlhokwa tlhokwa. Ba khane ke re se ke re se botlhokwa ke pelo. Ke a re reshe doctor.
2: Ka nete ke pelo.
0: Ei, ka re yo nene ga e ka go mola ya rutu.
2: Ka mka dia go mola.
0: Ko bonana. Ko bonana. Ka fao a re ihlokomeleng magagesho re le. La kana tsa le pelo le botse e le ruri sa go nkhatla le go fetishisha gore ba re a re le gane tse lija selo ipia mara e jang ga botse ka tlhokomelo. Le tle le gone go phologa. Ba ba shumitso tso re go tifela ngwe gone e riela e riya le sumete go pula gore ka morago ga ditaba tsa riela sumete tla be re e le karolo ya mafelelo ya lena o la go la CD beng go tloga fao tla be le gore re na mile re tlo be re tswa re shiela mahlakong ipusheletse ya maloba ka la botlhano go tloga fao tlo tsena le na no la taba golo ka bo doctor Mashamaite magisho dula le rena le se ka bala shuta la gate gane mthlomong re ka ira onya ka morama tlhabiro a
1: pele gane mthlomong pele ga re tsena go morama re lebelle gore na ke letsatsi la pele kgwedi ke ya June re rata go ka boledišana le lena batswadi le re bolela lena baswa re šheditse gore na e ka ba ele gore lena le batswadi morago mo letswang nako e le leng baswa motheo wa bophelo o bo le bjang tlhompo e be le kae na ge re bapetsa baswa ba kua morago kua re bapetsa le ba gone jwale na e kabele gore ba sa etheile godimo ga tlhompo phedišano le ponelopelo ya bophelo goba bona ba tswile ba tswile tseleng morema nko gore botse ditaba tsa irele somete di bjang batheletse re tlo ba tseya monomono ya 086 00 2452 morema re fetsona

0: mashita ne le ramogohlo Victor Maisela le kalakala batho ba re happy birthday Tlhabiro bana ke ba balanga ke ba bantsi Peter Mashele Liliane Ramabele le Sufi Makalabate Johanna Ditsietsi John Ntlekwana ka moka ba re Thobela FM e go le go le ga ba ka ka Tlhabiro
1: re le bo re le boga le rato lewe ba le bonang le rato lewe ba le laetsang go station sa bona e ke sa bona sesa aga bele re tsene go panelopele ya rena ya kitepedi masometharo re a botsisa batheletse re botsa re bapetsa maitshwaro a lena bele ka batswadi nako e le sa le baswa kwa moragonyana kua re bapetsa le ba joale re rena e ka mokgwa e le gore bana ba gona bele ba phela ka gona na e ka ba le bonang le bona ponelopele go etsa ya lena le bona bokamoso go etsa lena kwa morago kwa le bona go na le kgatelopele ka gare ga maphelo a bona nomoro ke 086 00 02452 086 00 02452 nkereno ye dikobatse re e boletse gantši ya madila re e boletse gantši nke reno e tsea reno e beela kwa ee yeo e no ba gona eupša re lebeletse botho phedišano ponele pele goba yona kgatelo pele gore na baswa ba rena gone jale ge e le batheleditse ba ne le bokamoso go etsa ba kua morago kua ka mengwaga ya lena le le batswadi nomoro ke 086 00 02452
0: age re tja mothobetso wa mathomoso moshate Thobela FM re a lotšha moshate re a lotšha re tšea motheletše šore mo moshate re a lotšha re a lotšha
2: Brede le Jimmy ka Thembisa re tamišeng
1: re
0: wana ra lena
2: awa ke rena ba
0: re a leboga
2: awa kgatelopele ga e sa leo mo go bana ba rena ganebjale ba e leng gore ne ba mengwageng ye ga go sana kgatelo kore ganebjale go ka lebelela bophelo jwa bona bo emefelo mo go tee ganebjale ga bo sa tswela teng ee ka gore molao le ona o tšetše batswadi gore batswadi ba ganebjale bana ba santse gore ba kwe ka molao wa naga gona jale ga ba sa godiša ke batswadi a kere bana ba ganebjale ga ba sa godiša ke rena batswadi ba godiša ke mmušo ga ba sa godiša ke batswadi ee jale taolo ela ya batswadi ganebjale ga e sa leo mo go bana bana ba no e kgolela ganebjale entane ke mona molao ba o tšea strateng go batho ba bangwe ba e leng gore ke bona ba e ba boditse gore ba tla ba šireletse rena ganebjale re eme re lebeletse fela gape rena brete le thime re godišile ba botse ka gore be re tshetse batswadi ba rena ga ba re botša ge re tswa sekolong e ba re botša gore re rieng and e bo ke sele le antshara gore ke tshwantse gore ke e phetolele e le ke sa phetole go fitlhela ge ke gola keba mogala jo ka ona mogo
1: jale go a kwa pele gape ngwaga o re ngwaga wa 2020 tshela re šhaletse ke mogao e mene fela gore re fitlhe go 2030 le bonang re ba le setšhaba sa mohutamang baswa ba mohutamang
2: ganebjale ga re fitlha kwa bona tharo eo gona bophepi ba bona e le bona bee ba mafelelong gore ga e le go senyega ganebjale go senyegile tšhimo
1: tšoto go senyegile re latlhetse toulo aowa bathong
2: re latlhetse toulo gape ga gona nto tle go tle go sa ba botsa ke re ganebjale bana ba ganebjale ga ba sa tsena kore o lebelele ganebjale bontšhi ba bona ganebjale ga ba sa tsena dikolo mo e leng gore batswadi ba bona ba gona fao lena ka nako la re sa tsena dikolo o bo re go etswa sekolong o ya ka gae o fetsa batswadi jalo ba ganebjale ba kry-ile nthela ba ebijago ka polelo strate mare ke access ga ba sa tsena dikolo ba dula le rena ba dule kwa nna re dutse kwa omana ba itirela bo e thatela
1: re leboga tlhe re leboga maikutlo a lena
0: re leboga batlhomphegi motheletsišo yana re mo mošate re a lotšha
3: agoleoleeboleale
1: mohlaeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

0: fatella thutu ke bona nka re ba ka o ne ba na le rena ka ba ka gore kana go le rena be ke ra ke le gala kwa re tsuwa ma se senga ra go le rena o buile gore ke batho ba ba di gore ke ba raro fela ba re go ba tsena ka tshiari ba tsena ka sekolo college ba tsena ka mara a di wa lo ba so ba rena go ka o nu bona ka ba ka gore ntshi ba bona la ba palela e le gore tshiari wa na ba di
1: Oh,
0: and Baba Mbako na kutich. Naga na kula na bogo su kuno lugo. Omo fito ro tana ka spikuli. Ororo tana ka taka university of Kaita.
1: Baba ko njale bani lepone lepele. Waba bona.
0: Baba njale ba kauli kara. Kimo ali NS pasi yona. Kamuka ke loro wa para. Kamuka yuko na kutuje wala. Kana kwari na. Bosa nti ororo ba kapa ni pasari ba na onyaka. Ibuti ndi nchiga gugugugugu. Ke loro ribulo pala ribulo pala ko ororo
2: ba sa ba ni jole tlhompho yona a bana yona ba sa ba ni jole ba rata nna tikudu a ba tshwane le rena molagale rena le rena le tlhompho kudu ba sa ba ni jole se ba skipping sting ke mina tle di go baitse lo tlhoka tlhompho ba sa ba rena eish e go ka o ya ka sikise o ka boya sikisi ya ba tsausa boya e le o ya patela ba swa bani jwa le o tsama ya friday o boya ka monday
1: bana we
2: ka mishipuluo awa ba swa bani jwa le a ke tiro rna a se bona ka moka mara a ke no 10% ya bona 90% ya bona e kitimishike mina tle le ke diwe le o tsoka tlompho
1: awo
2: 90% ya bona Thomas ba swa ba ni jwale ke ba yori ba kitimishitse mina arno ba fan 10% ba bangwe bona bana le tlompho le ya sekolong ba ya sekolong ka di bulai ba ya sekolong ba tswile tse ba di tswile mo ba ba nwele tse ba di nwele rena ke re go ka sire o wa ya sekolong ka ke bo ya tshwere a wa ba ni jwale a ke tsebe gore na ba itlo ba ba etsa pele ba ba jwang kare lebeletse menatle go feta dithuto tsa bone
1: re a leboga
3: metsotso o ye masomeperešipa fela ngo tsa go yone e reela e riang lesometee re a leboga kgwedi ke ya baswa magagešo kgwedi ke ya matswalo ya thobela FM epia a re nyake go humana re fapana le baswa ba re ba gašetšang tlhabirwa baswa re ka kgona baswa gomme re ka fetola polelo e bolelwang gore ka re a re nyako go kwa selo a yena se nna mosa a ba nyake go kwa selo Michael Bolton yena a re how am I supposed to live without you

0: ye ke a zahara ga ita gore na gare pendula e pendula ke yona ko shele gore bere go letse le yona yona aga re rumo ka gore mpolelo ya rena
1: e polelo ya rena ai ba so nako e sa le ntse lena ba sa bana go nya go njwa le na ge nke be nka boela morago ka ba moswa na hey be ke tla kgona go ge le re bophelo ke le humo be ke tla kgona go bopa le humo mengwageng ya ka ya fase ge ke bapetsa le nako e rena re gotseng ka gona a re gane a re fete motho epia mara dilo bele di se bonolo gone jale gonngwe le tlhabirea go bonolo e le ruri gore moswa ge e le gore ke moswa wa go ba le tsebe go theletsa batho ba leba wa ba maleba wa go gwerana le batho ba maleba moswa le humo la gage a ka le bopa go tloga mengwageng ya bonnyane re thekga ke batho ka dipolelo re thekga ke thekenoloji re thekga ke dithuto wa tshwara tlhabira go nne lelo tse dintšhi tse di thekga motho wa moswa gore bokamoso bo ka phadima bophelong ba gage jale ba sa ba gone jale e tshwareleleng notagi go jewa a ke ne gore go ja dilo tse e leng gore a di jewe le ga tete o ka se re tswele mogola ebile o ka se dire gore ge ebe le abelaela re kgone go le theletsa gore na le reng re ka lekwa ntle le go nwa dinotagi re ka lekwa ntle le go tsuba dilo tsa go se tsubege re ka le tataisa la kgona go phadima ka baka la gore gone jale dikgonagalo ke tse ntši
0: ebile go tlhakantšha le goreng mafapheng a mantšhi a mmušo go ne le mo e leng gore ba thega baswa ba ba thega ka mašeleng re šedise tša kgwebo ba ba thega ka tlhatlho ba ba iša di-university ba ba iša mafapheng a malwa mo e leng gore baswa ba tla hwetša thego gona
1: gomme re tloga re ne le lena kgweding e ka moka ga yona re se ka bala shuta le ga tete ka lebaka la go thobela FM e gona ka metlha go lefa maele re nagana gore ge kgwedi e šhalela e fela bophelo ba moso o motee le ge se o motee le ba babedi o kabo ka fetoga ka go theletša le mananeo a go etša bosedibeng tlhabi re feta mo re boa re sepele
2: Trenton Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga di tsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maaforika borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tša 24 ebile o hwetša tshireletšo ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetšego dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatšwe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
4: mošhato wa tsebo le mothabi

0: rona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: ye ke nako ya gore o khwetse tshedimoso o rutege o tsebe tsa madireng le go gathatema e ri ya le sompedi go fitlhaka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite moshupologo go fitlha la botlhano gore o kgone go sepela le mabaka o go gate ka mošhito o tee le tseo di diregago ka mononageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: na mara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tshware ga mosela gore se ka ba ya re timelela re a le dumediša mosela rongwa le kgone wa segalela magagešo
1: mo thobele fela moshupologo go fitlha la botlhano
3: le ga di mala manyo go se tshidi sa banna go phemang ga no mbusha nanga na thoma ka happy ba tsena di dumela ka mo ga le na go tlhogo tlhomo le ka bale le gona ra le dumedisha re le thobela FM ya le gotla gatshola Africa borwa e re ga shara le mo magatlana mire wa Landros le hospital ka motropong kgolo ya Polokwane nna ka ba mashamaita bo koni le phika letswalela ngwapa letswalela go mo fela ruri le marumo le a tswalela ke na le kgadi ya matebela o tswa ko moletlale ke go ratile ke kana re file maikarabelo magagešo a o iša lenaneo le moyeng ena wa letsweletša nna ke le iša moyeng re leboga bao batlilego pele ga rena magagešo ka moka a bona lebakantoro ya rena ya kgatšho ya ditaba ka boripana ke tshwere tabanyana tše pedi ke tharo kitšeng komišene ya matanka e tlhomolositše gape le kgono morago ga go emiša dibeke tše pedi le morago ga gore ba lokolole pego ya bona ya nakwana ya bobedi ya dinyakišišo tša bona go ya ka mmoleledi wa komišene ye e le go Jeremy Michaels go sa tlilo bitswa dithatso tše dingwe gape tša boya lekgale lengwe gape go tla go bolela tše banyanya ka go di bolela le go fa botlhatse ga mmogo letona yo wa maphodisa yo a santse a fegile Senzo Mtunu go sa le bjalo ba bangwe ba maphodisa magolo a ditirelo tsa maphodisa a rena Aforika Borwa go na le dipego tše di šetse go di filwe tša gore di tswile tša gore ba file mangwalo a go ba tsebiša gore ba ya go fegwa mešomo ya bona ka baka la gore ba amantšhwa le tendera yele a dimilione milione tša diranta ya Cat Rusmus Cat Matala badudi ba ka kua e thwathwa go la Binoni ba tsokile ba gwanta e le ge ba laetša dingongorego tša bona ka bafaladi bao ba tletsego ka tikologong ya bona ebile ba sena mangwalo a maleba a go ba ka manageng yeng maphodisa ba be ba reile mogantlo uwe le itlholantšhotšhonono go thoma ka la botlhano go fitha maabane mekgato ye e ipitša go letsogo la nge e be e tshwere kopano ya matšatši a mararo ka fase ga bodulasetulo bja mokgato wa Communist Party kopane yeo e be e bitswa Conference of the Left gomme e be e tsenetswe ke mekgato ya go yetša Economic Freedom Fighters SOPA PAC MK COSATU SANCO le bo United African Transformation le tsona di betile gona magagešo ke feleletsa ka morago ga bana
4: Mhlangabeso Family Assurance e buile gape e re ka 270 rand fela ka kgwedi o ngwadiša batho ba lesome gomme wa bolokelwa ka casket ya mabaibai wa hwetša kgomo ya go nona le mašeleng a go reka tša go ja re leletše mo go 084-241-7612 re ngwadišitše le FSP nomoro ya rena ke 46076 Mhlangabeso Family Assurance re gona go go thuša nakong ye boima
5: E tla Hyperland le khona go mo seketse tšhelete ya gago. Go etsa 750 grams free coffee ka 124.99, 1 kg Supreme peanut butter 34.99, 1 kg 7AM cornflakes 29.99, Twin Saver tissue 18 ka 79.99, 2 kg Omo washing powder 44.99 fela. Re polokwana gautse le City Center Taxi Rank, Mokopane Plaza le lephalele Marula Mile. Hyperland, the best price guaranteed in your land.
1: O theleditse tabagolo mo thobela FM le Dr. Maloko Mashamaite.
3: Ka re feleletsa magagešo. Le kono ye nngwe ya ditiši tša radio tša lekgotla gatshwa la Aforika Borwa e le go thobela FM e keteka le go lebelela morago mo ditirelo tše tša batho baso di ile go tša thoma go dumelelwa go ya moyeng ka maleme a batho baso. Thobela FM, Ukhosi FM, Lesedi FM, di ile moyeng ka lona letjatji le ka boraro bya tsona e le go lapele go dinye ya phupu yeno. Umkhobo wenene e di latetse ka latshela go dinye mopito mo la motseding. Yona e di latetse ka lapele go dinye ya phupu ngwageng wa sekete magolo senyane masome tshela pedi. Ke re boela go thobela FM se ke se dish magage sho se tshomilego ke ba ditse ba koma ye isa aloge go dikwangkwetla ke nka go bolela ka ba ile gore a re sana le bona le fasting lane madume ja justice tsungu malume ya tsona Alfred Jack Rasubuta madula shokeng ke Rasubuta o we le ba bangwe ba bantsi magage sho ba wa karetsa ba o kirego ke batho ba o ba khurile go muriti o ba sa ka go ba o dulela go tshwana le ba bangwe gore o Jake le go di ka kwa ditabe mo madume malaji ka ditabe bo mampie so le gamedi ka jess bona ke nka ga bopedi ma thama khwibidu bo molea Elias Ramaphala bo metse champra mo webo bo Tabi Moses Mphathela ke motlhabi wa kgomo tsa matsobane bo tlhabi a se re matha se mampapatela a mongwato a podisa baka chemo le monna a dikanapa bo mogalabe Hudson Body Mamabolo bo mogalabe Matumi Jona Mangokwana bo France Mothethi ya Sotosa Maputa Thama Mothethi ya Motala Kgotso ya Maune Seana la Makaunyane motho wa bontsho wa Matebele motho wa bokgwadi Matšhaba ke bolela ka bo John Malapane bo Mmankopane Ngwako ke Joseph bo setogolo sa bagata Harrison Stabo Maphalla bo Kgabo Mabetwa bo Lawrence Mukhulu Mukutane motho wa bopa ka badimo le batlo go Benjamin the good the good the maraka the bo mahuma Paul Rapetso ha o bana bo mabioko onke tsenke tsa bafana ba mushabile ke bolela ka bo Steve Galane bo Class Machine ke Montariana motho we bo Khonti Hookstein Molefi ha o bana le bo Mramoleka ka sibile ke ya le leboga magage tshiela tsang kwa re tsang gona gore na batho ba re reta ba re
6: Tshobela FM ke mo shato go tsebo le bo ithabisho
7: sibo kubo Shate, shate, shate. Ikwan melodi yali no nyana iya kuwele ke secheng samariga kweli nyangwa tubushigu. Ile ga iki tika agududuecha. Ligu kupula mchangu wola siyale mwaya setiru la yase sutu sale buwa yukoro shaka sirutu. Wola pitori yatu anegabu koshikulu mampuri le tula sane lao nuka ya tubati. Ucha kona mile nwe minaro kona mtse mshate wa Afrika burwa. Kegeto li yali nosi yukoro kali sevencha ma Afrika burwa kabu para. Bumujapi luwa li mpa mpa wa ipsina kama na na wa bona bo majasane mo se se mothabi mpatela mogaga we monna yo montson son son son wa pelu ye show show show show show ke nete e be pile ba ngwali le ruteki le direti ka mapanta panta ke ra yona ra le yole bua ya bo mogoso le gameli matanya a tanyollanga ka ya bo pelia matho a matala aga le na ba sara tipa ka bogaleng bo enje le na gapola le bo mane mane go semenya mosadi wa o shangela bo ya ka kwa sona ba rona sa o nwa gidi pofolo le batho ke re apele tloga le limile tshe ya le khuti ba khekolo besho ke mo le khono le phagamishitse folaga ya thobela FM ibile ile ibe ile malekele keng ya khanya e khanya ka baga shiba ba so bohuna le bo le joy ke sa le bale le bona bogabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma a marumo le ga o sena mabele se shungwane se gona se tharisa mothirela

0: bo mangkoko baby le bo masidi wa basali mashilaga tisha ka lokopelo ruri ruri le khona ba ipeta sifenga ka lena go gorong ye kholo ya lo limo bo mogu ben maraka bo mogu dzidziri tiriti ke sa le balele bona bo mukhulu mokotana Lawrence le dwa ba motebele mina towe ba riti ba michini ya maloba go re liyo le boa ke fa o le khono ba ifetile tsela bo mana re Vincent ngwetjana motho ya be wa ga shale nana o la u bitso li fulela gae ile ga folisha megopolo ya chaba sa thulare ka mantjwa ga o Agisha o re gulishitse thobela FM o re gulishitse go mmerere gola o golela sa maruri ruri mogekolo wetsho ke ra bona mogekolo magolo a diele moya ka moka moka tsa Afrika borwa ka bophara ge ile le khona ona o ra liyo thobela ka nete nete go bane ke mo le khona o gata ka mushito tele tsa technology ga mmogo le mafara thata ga botsona difuka tsona o di role ka mageta go kwa ga bulichaba botho mo makesi ba o ba iketa tshipolelo ya le lemelaga e go more mogolo ya ya ga metse ge le bo breadwin le bo timi thomo ona ke sa bolela ka gore sepedisa ntse seelala bialo ka noka ya moala kona noka ite tshirile tshwaebo ya marivaneng aga re re gola thobela FM ya moshato wa tsebo le boithabisho ke nnete le ba dirile mototo bolisi ba pita se botoma le gono ba igantsha ka lena halala moshato wa tsebo le boithabisho halala ho ya mashemong a sotho bana ba mosali yo moso he le nna moana no amma tshwele le bule tshene sna iwa mele ka makopong a ke re tsamana ka ke tshaba go robela
1: #

0: gešo ka koše ga botsobotse motho ba sa tshwanela o ba dutse faseng o ba tshwanetse a tsena a bine jele ga re ke radio le ga semmone ga a tsena ka mo otshelete thobela fm ya lekgota kgatsho la aforika borwa e gašha e le mo toropongkgolo ya polokwaneng ke le bodite maaka gešo ka re o ke mosegare o mogologologologolo wa lekgono o re boela morago ra lebelela morago rago mathomo mo re tlang gona tšatšing la lekgono la pele kgwedi ya june 2026 ngwageng wa 2020 tshela dumelang gape-gape magagešong ke letsatsi la o ikgetha le lekgono thobela fm e keteka mengwaga ye masome tshela-tshela ya kgatlho gomme re keteka ka segopotso se magage se segologolo sa go leboga lena batheletsi ba rena lena le emeng ka maoto la ema le rena wa tseba o sa kgathale ba re hei covid-19 siwe la ema le rena wa re hei kaekae wa ra ema le rena go twa go bora khulukhuku wa rena mangagešo o ba o fitlha le ka mokgwa o le koleng ke le botse ka bona ona ebile bommang bao ba ile ba re kgorela meriti e hei bana megala yona le re leletsa ka metlha magagešo wa tseba le re fa maele le re fa tsotlhe ka moka le ya re theletsa ge re lebelela morago re gopola gore sealemoya se se thomile ka wona go gašha ka ngwaga wa 1996 ka leina la radio bantum moragonyana ya ba tirelo ya sesotho sa leboa go tloga moo e be e le ka ngwaga 1920 go fitlha ge e tlo bitsa thobela fm mošito o tswela pele ya tlogo mošito o tswela pele ya tlago mošate wa tsebo le boithabiso mengwageng ye ka moka magagešo re be re iphina le lena mpire re sa tswela pele go iphina le lena gomme re bone gore go e ka sopo se re bitse ba bagolo ke nyaka go senya nako ke nyaka go bolela le ba bagolo batheletse monye setiši se ke motho o re mmitsang molaodi wa manane manane wa ka moka o a thieletsa ka moka a ke tso nna a o lape na mone etho ka gore ei o tshwanela ke o thieletsa bosigo le motshegare ke bolela ka Florina mankwe sebola bjale ka motswele ke ra bjale ka molaodi wa manane a rena ke a le dumedisa masebola thobelang
1: thobela Dr. Mashamaite thobela batheletse ba thobela fm o theletsa ona a wa tshwana o lapa a ke re ge ke šhela ke tlabe ke le motheletše jalo ke a theletša bjale ke theletša ka tsebe ye nngwe fale
0: ke na ka one o botsa botshunyane nnyane ya o tshwenye gore na ka lentšu le le tee o ka tlhalosa thobela fm bjang le gona goreng o kgetha lentšu le o tla ba o le šomišitše
1: e re ke re thobela fm ne ge nka e tlhalosa ka boripana e re ke re thobela fm ke nema lentšu le ke tla le šomišang ke la sepedi thobela fm ke kwang kwetla
0: re a leboga ke sa tlo tswela pele

0: sa 800 gram se dira di komiki tsa go lekana le 296 tsa go tsefa ka thako ya fasa ka lesome komiki ka ete
1: he na o reng gone
0: ya go botsa mogwera ka re coffee o hwetsa boleng bja go tsebagala kana go tshotlhe tshepiso ya ka fasa ka 1 rand ko miki ete e ba dile ka kelo ya 2.7 gram ka thako yeo e direlwao
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: o theleditse tabagolo mo thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite
4: go mbotse masubulo gore reng o re kwa nkwetla
5: ya thobela FM ke kwa nkwetla ne e re ke tsweletse gore ga ke re ke kwa nkwetla ka lebaka la gore thobela FM e bagashi ba ntse ba tseba go tlhogo tlhe Dr. Mashamaite ere ke se ka tlhwa ke ya gole ne malobanyana mo ka kgwedi ya January e lora sa February re be re ile se ya busa ke re sa busa ke le felo tse ba re ke la mandebele mara ke ile ka makala ke le ke fitla mola ka khotsa ba re e o ka Dr. Mashamaite o ka e mangkoko o ka ba sa re ke ba re be re tsamela ba rola pelo ke mo ke bo thobela FM ke kwa nkwetla mo ile go reng mo re be re ipitsa gore mo ke ba thabolalang se ndebele re tsebega re a tsebega
4: ka mantšwa mong ke re na kono kono
5: ke re na kono kono ya di radio ene le ntong e kgolo ne le botsona re a fitla ke ka baka lang ke re so o ka opola ka ngwaga wa 20 pela COVID re le ra ba le festival e kgolo kudu ya ke 2018-2017 so ra Botswana ga re buche mangu ka mogwe ba thobela ba fitle ba batse ba go Botswana re gona batho ba ba gona ba thobela fa me rights ba le go Botswana le go Swaziland le go pelangile ka re ke le Swaziland ka thele ja Simon Ramafano a gasha MTN Cup ke le Swaziland thobela fa me ke kwa nkwetla thobela fa me tsiba ka mathlakore o tle ke ka baka le re kereng ya ke kono kono re kwa nkwetla
4: ya watsa wa nkhata ka baka la re bolela ka bo Swaziland ko lo Swaziland mo no hopola hae wa thele ja radio ya gena pele mbuja masubula ge o lebelela mengwaga e masumetsela tshela ya thobela FM ke nse o ga re go mothlomongwe ke sona se dirileng gore se ya le moya sene se dule sena le mata le tshepo go batheleji ba sona
5: radio Dr. Mashamaite ke motho latseba and o tshwanetse o dire dilo tse di o dira ke batho e re ke boele moraonyanangwe ge le ka lebelela lebonano lela la re bolelele la ebe le dira ke jimo tlhaloga di le la kgatha tema e kgolo kudu ke a gopola ka nako yona nna ke be ke sa leka kwa ditabeng ka mara ke be ke kgone go bona gore o diragala eng ke gopola ka tšatši leng ke feta ke chaisa ka ke re ke lebelela mo setupong se ka kwetsa di grocery batho ba te he di akai ke lo tsa re boleleng nna le sesimo ba re ke thaki thandi mdluli ke thandi mdluli kere wa be no re ba shima go ri le motlhaloga mo ile gore ba ba fa batho ba o sa gola di jo le bona so thobela fa me gathe tema e kgolo kudu e fetse maphelo a batho ba ba ntjinjinjinji la tseba mo ile gore le e leng ke taba ja dikalafi motho gona o tla re gape ke a lwala ke se fofu a ke bone ngwaola re file mtato mongwe doctor a specialist uno tla mo thobela tlhalosa botata ba hai na ma doctor lang e nga kaela ya maphe a specialist a mo attenda ana madirang bo wela ba sepela
4: watse ba ke lo je di ntshi na go ya rena se ntshi kudu ke lo je di ntshi o ka kgona go di bolela e fela ke nyako go rena king se o bona go e bile katlego ya kgolo ya o thobela fm e fitheletse go mo mengwa geng ye ya o feta ka moka
5: katlego e kgolo ya katlego e kgolo e le gore ke tlhaloso gore ke yone ya o feta maphelo a batho Dr. Mashamaite ka baka la gore se se gore jaka bona maphelo a batho a fetoga e re ke re o tshwana ka a ke nana kwa re nka senka ke tlabe ke sa phoshi la bona gore ge re feta maphelo a batho ba a re noshi re shoma le borakgwebo e ka ba phoshe go le go dira ka tlhare ka re ba se bula ka bontate Thabo Mohale
4: wa
5: ile go rantshe re Thabela FM e nya ka thuso la ka ngongwa go la kena ileng a fa batho ba house number 65.

0: tsheleng ali na e bona so ke tshele o reng ra di dira e le bo pilebisi ba tlile la e bona so re file ba tshe dikoloi re shoma le bo Morgan Motlala Foundation la e bona so ke tshe di ntse leng gore re ka dibala e ka ba bala di bazare re file go ka gopola kana ko ya zibongile na go tsa e bile e le mosara mo tswa o swere re file ba tshe di bazare ra busha ra ba le celebrity build a house mo ba thaba ba gone go kuma dintlo mo thobele FM ka kwa ba re ke mokurunyane ke ya gopola ke libile
1: ka mo
0: kamo le phalele ka mo ile ka bakala a re boleleng ya motlhalong mo ile gore gore ke tse ding tshedi di le je leng gore maphelo a batho a fetile ke tse di kholo because ge o sena ntlo batho a gela ntlo wa go tshitsa
1: ke le kwa ga botse masomo le mbutseng mekgwa ya o tsheletsa se ya le moya ke mentsi kudu ma tsa dilo di fetuile ona le technology ka tlo lokile kudu ke le go bona le thobela FM le ya go fetoga yang kudu ge re lebeletse ba swa gore ba swa o ka re ke batho nyana ba bangwe ba ono fela ba gapelo ja gore ba na tsheletsa radio o khumana ba sane le ya go dira eng go ketsa batho ba swa go boloka ba tsheletsi ba bona bjale ka ba swa gore ka mantjwa mo rebele ba tsheletsi ba baswa
0: ba swa ba le ka mengwaga
1: ya ge
0: le a bona rena le project re dira nya sonta ga sekolo e la ile re bitsa bana ba dikolo kereke tsa fapa le sonta ga sekolo sele ke gona tsela yeng ya go kwaketsa baswa gore bana ba go le rena ene gape re ba bontsha gore a ke rona le bana ba le cellphone gana mola cellphone ya o gona tshele tsa thobela o ka ithele tsa thobela ka ntho ka www
1: ehe
0: o ba ka tshele tsa thobela FM ka SABC plus ke ka mokgorele ka o ba go kwaketsa bana gona le thobela re ba fa e gonjwele ka kgwedi ne ba batla ka Agostose ke mo re tlo ba fa le di-keeper tsa thobela re tlo ba fa dinanantsana tse gore ba tlo re make sure ba tse ba thobolola thobela ke mang la e bona ehe
1: a re tle mo tabeng ye ke ne kwa gore na mo mengwageng ya go feta ke ga botse ke teke ko batho ba re ga ona motse o setha o sebeng le ditlhotlho ditlhotlho tsa lona ke di ge ka ba di gona mo sealemoyeng
0: ditlhotlho di ana di tlhoke Dr. Mashamaite tlhotlho e golo e ke nyako tlhatsa ke polelo
1: kemoša
0: polelo mo moyeng
1: ke
0: ka lebaka le go bona re tlhomile komiti e leng gore re leka go shoga shwana le polelo ebi mesong ya lekgono ke be ke leka go gala kere a re tloe le bantswe e leng gore a se a sepedi thomo ya rena ke o gashaka sepedi ke tlhotlho e golo lwa le polelo e nngwe tlhotlho Dr. Mashamaite ntumele ke bakabela ka yona ke tlhotlho ya akere social media
1: ina
0: bona social media batho ba nongwala
1: go ka ga no jale ga le ba nongwala
0: gore ya ba roga molao ya mananeo wa go shisha ba no motlhasela ba no le je sinjona tsa ke tshelo ke khotse go luka bakala gore ge ile re ka nne molao mananeo o ndale ja dira jera se tsona aba buile melage Dr. Mashamai e ka bakala gore nge ba ska nongwala biko ka bakala mola ba botsa phefo ba ibona so ke nna ka taba e luka tsantsi o tsweletse botse o re motho o dira 1 2 3 ke taba e leng gore ina ma ke tlotle go go tsona batho ba bile ke opela ngwana mo ka bula re mama batho ba mara batho ba sekolo ba rumile mara because nini bo ba bula ka taba hore SABC e tlhoka ba gashi ba ita motho nngwe la ke taba ke masibola ene ba bula ka SABC ka kakaretso la bona so na bukuyo lo tshedi yalo gore ara mama motho ka ba mo rumile mama
1: le bona ke tlotlo go ke nya ka re tlo motho ba engwe she ka bo dipana ya go nore wa tsa ya re ta motho ba ya go gudisa maleme a rena re bolela ka speed sa rena na le bona bo ikarabelo yo bo sa le botlhokwa masole
0: jo pulo le botlhokwa Dr. Mashamai le botlhokwa ba ka re pulelo ke identity ya ha o re itse gore kwena mama ke pulelo so anywe le nka tlhakere ke tla bola se kwa ke tla se gona a se ke sanya letswele e dengona so pulelo e botlhokwa ene se segolo yo le ka radio thumo ya rena e khasa e rumile go thobela FM ya o ga sheka pulelo ya sepedi o ba yena Northern Sotho ke ka lebaka le rena internet fa tsa gore pulelo e botlhokwa o reska ya kwa ka lebaka le rena re ka se ra se pushe o ba ra e kgarametsa pulelo e e tlo kwa
1: ke ne ka tsinisa ba tele jo re botsa ga metha ga dikopano ntja rena re hebana ha be stitch se tfile license ya o ga shaka speed he le ka se bolela speed ba ta jela license ra hai
0: ka nne
1: ke ne ka no botsa pushe go shipile re go tlhela ka gacho ya dintla ja ditaba ge re lebella boka mo sobia stitch se sa thobela FM and masobola mingwa ga e methano go ba ye le sumi e tago o bona le taba le le kae
0: se zwo ar le bitaba technology Dr. Mashamai technology ya fetoga le na sanjere sepele technology mo ene o ra hanji nalo le akere o se ka no tloga sha fela ka radio ka na mo ana mo o sanje o khone o tswa ro ga sha o re tsa ma re ga sha kai kai ke mo jarna e be ba re advance
1: ya
0: bona o ba evolution e fetoga mo ene o renge ka no ra tsoga ro ga sha
1: Oh yeah.
0: Yes.
1: Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Yes. Oh yeah

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšee go letlhakoro.
1: Magareng ga tšona mokone re ka letela tša gore rakgwebo wa ka Northwest Suleiman Karim a ka sa tšwelela pele ga komišene ya matlanka ka Pretoria tšatšing la lehono. Re sa lego tšeo monna yo a latofatšwago ka go bolaya hlatse yeo e bego e le hlatse gona komišeneng yeo ya matlanka o ya go tšwela pele go ba ntlwana swiswe morago ga gore a ganetšwe ka beile. E tla re mesong ya lehono masepala wa goba ke re tšatšing la lehono masepala wa Ekurhuleni wa tšwela pele ka lesolo la go lekolwa dikgwebo tša go akaretša le dikgwebo potlana tše le tše dingwe ka iri ya pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
0: Thobela FM ke mošato wa tsebo le boithabišo.
2: Hello, this is Gabriel Dumela.
3: Gabriel Dumela ngwana mma.
2: Ke khotso mongaka.
3: Gabriel o ile wa no palelwa nyana mora wa o rulie kgopelo ya moshomo mo meaong ya rena ya gashwa kere.
2: Le ngwana la gore ke shitule ke le khodi tshe morena. Nka thaba ge le ka mphase ba ka se sengwe. Le ge ka bala mafelelo tlhe morena.
3: Wa wa putshwa ka e sare nko mphe mehuta ka moka di radio station. Se o di thile jang o di ratang o di thega.
2: Morena ka ke thobela FM. A re buleleng FM ga se bošego FM le phakamaseme FM morena a ke na phošo ke re tlhokwala tsela FM ditlalemeso FM a ke šaetše morena setimela sa 9-12 FM tabakgolo FM mošito ka meriti FM itla moya FM mošito wa kujeku FM mošito o tšwela
0: pele FM 66. Utheleditse tabagolo mo thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
4: Ke nna ka go le gopotsa mo re tla mo magagesho ke nya go le tsebisa tabeng o se ya gore mo radio mo rena le batswa ba tlhiletse ba ntshintshintshintshintshi ba go kana ba gopola ba gale bo Blooming Phatlhele bo James Comfort Modisha bo ntate Mogano ka le bo Kgomo bo Mankwana ebile ke bolela nkile ba le lokola parliament ke bolela nkile ba molgotla petition ya gore maphelo ka Gauteng batho ba fitile ana mo thobela FM. Masebole ge re rumana le wena ke molaetša ofe o o ratang go o fetišiša go meloko ka moka le batheletši ba rena ka moka a bona bao ba emego le rena go tloa kgale go fitlha le lekgoneloe ke fetša go botsa ka batheletši gona e le re na le bo motlhatlhite ka matsepang re na le bo phirimmekwa re na le bo Andries Mabela re na le bo diale kaekaekaekae ba fetoga molaetša wa gago go bona ka moka le rena batheletši ka moka ke ofe.
5: Molaetša wa bona ke taba gore batsa keng re leboa kudu ka baka la goreng thobela FM ke se e leng sona ka bona o na reke ka sekgwa ba re ke di-regular callers kore batho ba leng loyale ko ne kusa re mo bane gona a ba theeletse radio station e nngwe e ne ba thobela FM fela so re go bona re re modimo a ba boloka ba tšhireletse o tlwana kwa moraorao kwa bana ba le ba kwa moraoraorao le ba mentione ka maina a bona a kerela ka mo gona ba rena diira lo di a fetoga ne e bona so thobela FM e fa gore tswelang pe o theletša ka baka re se segologolo ko letlhabolola o le dira batho ba ba kaone thobela FM e reng gape a thušanle lena le batheletše ba rena a thušane gore re kgone go thuša baswa ba rena ba tswe tabeng ya dikobatši na e bona ba tswe dikobatšeng ka lebaka la gore dikobatši ke ntw e leng goreng e nama e gogela morago ka baka ra gone jale ge ba sa kgone go ba batho ba o tšabotse ka ditlhogong they can listen to the radio na e bona so re leba kudu re batho ba e leng gore ba loyale batho ga thobela FM ka metšhego fela re a ba bona ge re tswe ka dibate tša rena ba tla more they can even hire the taxi u tswa kgole mafelo a gausi gole matla mo
4: re le go masebola a fela tsentse go ba gaiso le tsebo gore na go lena go dikopano tsa bona ba di dia ka sego ei ke le ga o ralelela e fela ga o lela ka bothata masebola re le buile go duba le wena a le tlitle ga ntshinyana ga mo le fela le ita le retela ga mo studio ka mone se ka le no re tsheletsa fela ne.
5: Ee, wa modimo a tlhonofa justice thobela FM le batheletše ba sona mengwage a masometshelatshela a se moraloko ee ke opola kwa morago kwa ntebole ke bole ka tabela ya be re bitsanyela be re ja ka nako ya di-christmas ela re bitsa re dira
4: seru sa matswala mo rena sela re be re kgobakaja ditšhelete re ya re ditšea e ka tlengwe ba ntshoma le moraka mmabotsha re ya ka kua marišane ba re fa nku go lokile masebola atsa ke re lebogile kudu o boledišana le wena monna o mongwe šomo mo ga lemo gore ke o dumediše tseta
6: Mokone.
4: Dumedisa Masibola Show.
6: Ralo shangwana ka.
5: Jo, tobela teacher ya ka. Ralo tobela.
6: Le kae ngwana ka?
5: Rone le ke ntate mothaloga.
6: A ke tsepro sa o sa ya longze ile o ibe ka ro go lebetse.
5: Ah wa nka so le ba ntate mothaloga ke gae ke beletse gona ke gae.
4: Ba mologolo just kontire.
6: I'm going to go to the school. Kutunchene tsela fa se mo ba ka ka tshe ba le gona ke go bana tle magashu yo motedi wa go mothaloga tsholi ka matepe motho o bona le tsa go tlang o re madine ke yao
4: nga no sa re happy birthday o re ke matswala le tsa dile matswala le matlhogono le go thobela FM ya geno
6: ere ke na le dikire bialo se tsi se o se tlhomile go kangwa wa 1960 ka go la commissioner street ka go la gauteng se namle se swara e bile fetsa mongwa le masomet sela sela kere tlhe setitse se a se gole se ya kgole le kgole maabane ke be ke le gare ke lebeletse dikakapa tse e le goreng ba tswa go sona ba se šometse ba gorile ditsela gore ba ba gašang gole bjalo ba kgone go ka gaša mme batho ba tlhaba ke mebetlwa go le boima go le bothata kwa morago fela ba kgotelela gore sise se re se gole se be se fitlhe mo seyang gona go ne ntlong batho ba sa e rate bagatshe ba sa e rate ba re scrazy fa slag
4: ngwalapego re ngwalele report
6: o bo gopele tshwarelo ya gore nankanong se o dire mosomo ga se o dire lenaneo o latetswe ga se o bofe thai ga se o direng o ruo tlhammereko o se o goketa scrazy fa slag and o bolele gore o ka sa tlhammereko o se o bofe thai
4: Morena mothalo wa mpotse ge o lebelela morago monagešo leeto la gago mo go thobela FM le go tagaso la Afrika Borwa ka gore o e šometse monagešo nako e telele man ke kgopolo efe yo motho mongwe e sa dutseng ka ra pelo ya gago e dutse gaose le pelo ya gago ga tseo e lebetse man o kana re anela dilo ka moka empa e o ka tseo e lebetse ke efe
6: ke tshe mmalanyana
4: e nyaka e tlee
6: ya e tlee ya tsona ke ge ke tshapiwa mo gashong ka ngwaga wa 1983 ebile ke e tlaka kene motseng wa Tshwane yenka se lebaleng ke gore gwa ba le papadi tse pedi ka kwa gona Durban fo go le dipapadi tse pedi le tsa Mantšhana Shakeng nambile mmina kgomo Rudolf a le tswala reno morena motlhalwa ke kgopela gore o gaša bathiletse papadi tseo tse pedi ka kwa go la Durban lebaka la gore ke re ke seke ka nka tsoe ke lebetse taba e ke gore gona tsatsing leo ke ile go Durban ka lona go gaša dipapadi tse pedi e be e le ya vets university gatlhanong le amazulu ebile e le engwe ya Pretoria All Stars gatlhanong le setlhopha sa Durban City go direle dilo tse ditse ka tlhakile le tee gona tsatsing leo ya mathomo ebile gore gona tsatsing leo ebile letsatsi laka la mathomothomothomothomo ke namela sefofane
4: wa ba ponyanyana
6: ebile pele ga ga ke se fela ba re e flamatšhene ge e ya godimo go jaa le tla twa le ba le mathata a go ka bona lefatshe le dikologa wa ba fetsa go dira ke ka sekgatlhe bafa e re ko o botse matšatši a mabedi pele gage ke yone mela sefane seo ke dirileng ke ba e bitsa gore ke go kapa ke dimoko ka gore fo matšhinela e yo tsamela e ya godimo kefara bofaa ke ya mathomo eo ya bobedi gona tšatšing leo e be e le mathomothomothomothomo mola ya bang nna ke tsa ka gare ga province yeo ba rego ke Transvaal
4: ya
6: ke bele go moloko ke tsene dikolo ke bile morutiši ke be ke rutsa ka e ruitse jo ka mka tsona wa tseba fela e se ke kitse ka mo gara province yo ba re go transfer la ka o tla go tla re metlengela e be e le the province ke nne fela
4: mamta ke re mo tsena ga nong ke lebetse go lebetse go tla tshile jo re geng ka o lesa o ka tshaba ka ntwe na go ya ba ya fela if la re go no bujisha go lebelela ba ga se ba le khone ka gore ke a tsiba re tshile jona wa re tsheletsa ke dithuto difitse o nagana gore wa tsiba ba ka ithuta tsona man moloko o moswa ba ga se o ba petsa lo a maloba ba ka ithuta eng
6: ke bona ka kutsanyana gona le ke ba bitsa gore ke a tsena ka spiritual ke mokone ego
4: o ya maemo o bale ma o nyaka maemo nyana ya le lutse di jwala ga
6: tshimo ke nna se mamma wa tso ke nna ke kgona ntse ke bona gore o ka re ena le go tshwenya
4: o ya
6: o ka re me a tsa go ka go ba motho
4: o ikgogomoso man
6: go ka go ba wa go ba motho wa ba fase wa le kana le batho batho ba tla go tsiya ka bo bona ba o kuka ba go isa godimo fela go ka ya godimo ka bo wena wa kekisa godimo are na le ntsebena ke nna se mamang go ka ja ee o tla tswa kwa godimo wa tla fase ke be ke botsa mongwe wa baga setadile lena ba lena gona mobi re kopane le pelosoko gona ka moo a sa ntsebe fela ba bangwe ba mmotsa gore motlhaloga wa motso a re a ke motsee ba re wa mmona eno ke motlhaloga ke le ba re monne le a ka ka ba le le botlhata o emeletse o rragile ke ntho ngwe botsulong ga tla go nna a tla ntemisata ke nnetse motlhalogona a kare ee a re wa tsware ke ke be ke duma go go tseba ke be ke duma go sa tsena ka go swarelwang ka letsogo mamotlha ke thagetse smoki ke go swale ka letsogo ke tshabile fa le re ke o botse le rutile le tse dintšhi re le batheeletse re ithutile lena le mekgwa lena
4: ane
6: ntho ngwe tseleele ka wena
4: tseta ke nyaka gokoa tsa one go tsebiša gore go na le batheeletse ba bantšhi ba baeta ba re botsiše o mongwe o kilang butsa butse nngwe ka baka go leletsa mogala ke sa o khumane ka leletsa bo mamma megala ke sa o khumane ke tshogile le nna ba re neetse motlhaloga a ke re sa le a tlhokofala na ka re a le reng ba re motlhaloga bo tlhokofe ka re ae o bolatabe ko o botsa yona
6: ke gopela mankoko le yane ile a ntheletsa mogala a ba e ludisa moyeng
4: ena mankoko
6: mankoko
4: mona motho o thupile sefoka o kwele
6: ke kwele
7: nna ke mankoko baby ka metlhao tseletso tsa go le lerato la gago nna dintsi ka gore ke le se ke leng sona
8: thobela ke Dr. Mahini Mosana go tswa go Alphas and Alphorens Foundation e ke rata go lebogisa Sesi Mankoko Baby on the award ya kgonneng go ithupa award ya go lwantshana le go tsebišana ka gender based violence mo moyeng ke re o dira mmereko mo botse kudu-kudu-kudu wa go fatlhosa batho a seka ba leka tsoga a tlogetse go re fatlhosa mo radiong
9: ke tama setšhaba ka moka ke moruti banko go tswa kerekeng ya Jesus Clayton International Church Makwalaneng ke rata go tsa sebaka se se sepotse ke lebogise Mankoko Baby re a gonne go thopa sefoka sa gender based violence kudu kudu ka re e le mogashi wa radio ke rata go motlotlheletsa gore tswela pele go emela setšhaba ga botse ebile o tswele pele go thusa batheletsi ba thobela FM
10: ka lebitso ke kanelelo motlui ke producer ya education from Lesedi FM ke ne ke batla gore fela go Mankoko Baby, congratulations for being the best presenter advocating for GBV. It was well deserved. I hope you advocate for GBV. And also, Tabela FM, you guys are doing a stunning job for 66 years ago. Keep up the good work. Liye pele fela jwalo le ntse le thabisa.

0: Tobel FM, o shate wa tsebo le boithabiso.
1: Hey ya, maloba ba bolela le blondi magene. Ke namile ke kwa ka mogoki kwa nka gona gore mo blondi mo abeng wa lla. O letswa ke dipolelo tsa di bolela le mangkuku ne. Ka la magalle tsa mangkuku ar mangkuku. Na nka ka re blondi ka mo wa lla ar e wa lla. Tsara shu bolela le no mkhumutse. Ka se le bale le engwe ya gore mothalo wangile gore nna lena re le moyeng re le babedi a le ka tshwane nna ke le ka mo mothalo wa lla moyeng o sa gopola tiragalo eue
2: e bene pele ga letsatsi la lekgolamorena
1: ao banna mothalo wa monna mengwaga e me kaka mona ko o tseba o le sekgwari mona wa di o lla monna
2: wa bona ge o gaša o sa itirike o kware wa gaša
1: ya
2: o tsene ka gare ga lenaneo ka maoto le magetla
1: ke gopola gore bo oletsale ke taba ya gore wa tseba keng batho ba boditse magaga bo bona gore ba ta gae empa maphelo a bona a o felela tseleng
2: o gopola gore ka nako ela ebile ga ke gopola ga botsotse o kare tsela ya lefefo ya re tsamayang ka yone ya N1 ebe e setšhwe e ba gona ebere sa dikulo ga go tloa ka kwa go bo bela fela re ba re go tsuta re
1: tsa le rolo le bele thunya ebe enje ba a ga le rolo le thunya
2: ba le go pola gore ka yena mkhono uwe a right go ro a ophela e be se se ba ka mkhono le ka o nuwe e se se tsanelela go tsuta re le bo rena jwa re go tsoma ba ka marane mokoni ke o ga sha le nanio o le ka magalona o tsenele tsa magalona o ka gopola gore a re notsea lenano la a re boleleng a re boleleng ke be ke bopuši e le mo go nna ke phela ka mara yona ka gore ge ba re motho o tlhokofetse kae kae ga a kgone o bolokwa ntho e ke ea kae ja mo go nna kare
1: gaoloke romele tshipa ya o ba omela
3: ke be ke sa fodiša maoto a maabane ka mokgo ke binneng ka gona bjale ke be ke tshwane le ka wa otlola ke ya ka mo le ka mo ke ka mmino ka go fola okay ke rata ke ya godimo le fashe batheletše ba ka re ke le dumedišeng ka moka ga lena kgole le kgauswi mo le ka ba lethetše le gona bošong bja lekgono mo lenaanong le ke la araboleleng leo e lego la mathomothomo mo ngwageng oke wa 2006 tumelo ya ka e mpotša goreng yo godimodimo go tee le badimo ba gabo lena ruri ba bile le lena ba le šireletše dikotsing tše ditšhitše e le goreng di ka ba e le goreng di le tlhagetše fela modimo le badimo ba gabo lena ba nabile ba ganne ba le šireletša goreng le ngwaga ke wa 2006 le o boneng le nna ka tlhakore la ka gobile bjale magagešo ke gona modimo le badimo ba ka ba sa ntšhireleditše e le ka ona maikemišetšo a gore mongwe nna le lena re tle re kgone go ba gona gape mo ngwageng moo
4: E ka ba tshupetso ya CCMA, bothata le mechanic wa Mathula Tshatsheng, kganetso ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangišano, Clientele Legal ya abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke ya theko ya fase, gomme o amogela ditirelo tsa semolao go fitlha go R745,000. Re akaretša tsa selegae, bosenyi le taba tsa mešomo. Boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya R5,000. Tsenela lehono. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
5: Duma millions ya Shoprite. Kwetse sebaka sa go ithopela 30 million rand. Ka tšhelete le meputso. Gape swipe gomme o

0: fela.
1: Ereke, mate di mosea le moyeng wa seko. Ereke se tshile.
0: Se tlo e ke merero ya ba swa mogeding ya ba swa. O mana no ka moka a thobele fela. Ripala le tsone ka moso. Kgwedi ya ba swa thobele fela. Shato wa tsebo le tabisho.
2: Aga go tlhola pele magago se se tshireletse thobela FM le go tla ga tshola Afrika borwa nge ke nore ka buripanyana fela ke nore
3: mutheletse bana le basadi ba malapa ba sa tshola pele ka go fana maele a bo phela gona molenane onleng ba sa le bona ba sa tshola pele ka go ithuta tse dintsi gona molenane o le la a re boleleng le wena e tla o kgathetema gona molenane onleng iria le some bo shego go tlhaka iria pele ka masa mushupologo go fitla la bone are boleleng mushito o tswela pele
2: are kholokile kholokile magage shelo bakene ba le kenya ka go laela mothalo mothalo we
4: mokoskantse
2: ba ke mo muruti ya manga mo muruti ya ma muruti ngere eme le re tu ke sa bolala mothalo wa we ka 2006 go bo tsena le nane o bo go pula re tlileng o stop lana so ka sekwa
4: a ile ka go pole
2: a go pole ne
4: a go pole ile ka go pole tse le nga ba ka sekwa tso se pula na se we le se mo kgopo tsa kgole go shegwe batho ba sa no fela ba ntile ja megala ba re na li na la go shela ntse o tsena ka yona mo nena no la a re bole leng ke fe
2: o lokile mothalo wa we le ka tonna banna ba kile ka shuma le bona le ba sadi ba kile ka shuma le bona ka moka ka moka a bona re a go leboga monna ge se go santse o le go bona ebile o re tsheletsa methala ya gago e sa bontsha batho ba sa re butse ba rena go kae mothalo wa re mothalo wa go bona re leboile o boledišana le wena monna ge se thetsa
4: ke a go leboga mokone le ka moso mothalo wa go tlano ba gona ge le nyaka sela le sela re tla kopana gapa-gapa gone le ka bothata le bo boteng mme
2: mogala bo bo ba gesho o ke o mongwa ba thiletse ba bagologolo ba sea le moya se le ge a sa letse mogala a sa re boledise a sa re o re thieletsa ka metlha o tseba le bagasi ba maloba ka moka le mmamotlha o sa re thieletse o re o thomile go thieletsa radio tsatsi le e gašhala mathomo ka di-1 ja June 1960 moruti madumešiao thobela
5: ngaka mašamaite le ba tsheletse ba thobela FM le fa seng ka moka mre
2: mpuje le tswa ka le stitch se lena
5: mongaka
2: ke nyego tswa na le tswa ka le station se sa rena se
5: a ke nna sona station sona se sa lena
2: kwena station ka bo
5: wena ke nna station ka bo nna ka hore o ka mputisha diputisho ka moka e ka ba tsa papatso e ka ba tsa mananeo e ka ba dilo tse ka moka tse o boka di bolela le gore dipina tse le be le di raloka mo ke tla di tseba ke tla o botsa tsona ke tla o botsa le ditlhopha tse le be le di raloka ke bo mang bo Dark City Sisters bo Motela Queens ke mo a be re thomile ana kwa ka bo Dark City Sisters o ka gopola ka di-60s
2: ya mbuje ke kwa le bona le ka taba tsa gore le dipapa tse le be le di theeletsa
5: mongaka
2: ke fiela sa go polang yana ga nyane
5: e no ba hore bjale ka hore itlo tsenya lena la sona ma police sengwe ke dira byang a ke di refela nka tsenye lena
2: ya
5: ore ora ta la mogwera o antavisa
2: ke le kwe o le lengwe ya motsuku man ba re banyana ba bona ba dia jwa
5: ape ye la yona e bendi wa moleko ka gore bya le ile a re go ketsa kudu mo bogono lulu mo letsatsi le sange le subela e le mafelelong a lefatshe bo Finland letsatsi le sange le tlhaba le ge e le selemo bjale ebe ile a tsoša modubudu wo mogolo kudu yane uwe
2: moruti mpute nkane le motšheletši o mogologologolo wa go tšheletša mananeo a rena ka moka ebile le a tseba le sa ke le re leletše le molato keng
5: ke kwa bose ge ke kwa tseo le di bolelang le dikgopolo tša batho ba bangwe
2: oya
5: ke a di tšea ka dingwala fatshe
2: ya
5: nka ngwala buka gape ka dikgopolo tše ke di hwetšang mo batho ba
2: ya
5: ee bjale ke bona gore eno na nka tsena ke kwa o kare ke tlabe ke bjale ke thoma o šia sela ke tswang ke serwala ka batho ba le morago
2: ke go ba re o rata lenane o le lata bagolo ka pelo ya o kamoka
5: yo awa nga ka
2: mashaka ka botse lenane o le ratishwa keng
5: le tletse ka thuto
2: o ya
5: ee kore mo a one metlae a ona dilo tsa o raloka mo ke thuto
2: o ya
5: ee and ke tsefelwa kore ebile a le raloke mmino ke rata mmino kudu nka o botsa mmino ka moka ka mekhutakhuta e lebe le e bapala kwa morago fela go se raloke mmino a lona o ntira gore ke kgone o dula ka gare ga tsaba ke tseke ka gore e nke le raloka mmino ke be ke tlile o tsewa ke mmino o la ka baka la lerato la mmino
2: wa tseba na station se se thomile ke bomang kwa morago
5: bo mogalabe justice tsungu kwa morago bagalabe ba le bo mmangokane bo maruti bo pape bo napa ba etsa bo ramasala malapane bo mamphegamedi
2: olokile maruti ke thabetse kudu gore ke boledišane le lena le tswele pele gore rapediša gore station se se no tswela pele se gashe se gole se gole se be se godiše le bana ba lena re buile kudu moruti o boledišana le lena moruti ra sodi mona kisi ga a bolena ke kae ke ka mo Westenburg ka mo ba ke ka Heinisburg
5: ke a Heinisburg mongaka
2: ke lebogile kudu o boledišana le lena moruti
5: re a leboga ngaka mašamaite
2: otele ke thobela FM ya legotagatso la aforika borwa modiele di dumela
6: mašamaite
2: ee dumela racheku
6: laitina
2: raitina lena
6: o sele
2: ee
6: nna ke ratata bagolo
2: ao banna re a leboga
6: ke thomile go bolela le wena motsa bagolo ka 1999 be ile mathomo ke bolela le wena
2: mo moyeng
6: be ke tle ke bolele le bo Naftali Mathega o jo mabotsa ka nako e afagasha le neo
2: the neo Joe show ke o kwele ga botse ra cheke ke o kwele monna ge se re ke tse mo show ke kone na hore dumela motheletse
7: mashamaitse ka buri pana bo re men le bona ke bontsho re ke tsa ka mo gore na ga borena ke na dipentsi ka se kgwatse mara a ke tsheletse ka ya mohlalo
2: ya
7: enka song ke le betse mo bophelong yone rena ba letse ba re ka megala ke be ke nna ngana gore ya re palela ke mana ya go tlhoka tlhoka tsa re kila re le tlhokomeleng microphone wa radio o ka go aga wa sala o tlhompha ke fa se le ka mo ka ipile o ka o pshata wa sala o nyatsa ke mo
2: wa tsama ne we entertainment mathela mogale boo ba reng ke moruti monakisi o mpoditse yona le yona a re microphone o ka o robantšha mogamafuro o ka o aga wa ba motho ba wa tlhomphega
7: and o bethaleke baba dipolotiki ba rake malobane yona be ke obotse kere ba rata boraditsa bakudu mara ke sennetse ka ya rena kudukudu re mo retlhotlho e re balelang rena baletse sonke re itlhokomele kudu a ko fa motlhala go ka bula megala ore ntle le mpotseng mathata a boimana ka kwa maternity ward kufona banna ka moka na o ne lotse wa kilanga metsenetsi o tsama thatala mo lela ke re na re le banna
2: ha go kwela mathela go kwela go kwela era gore batheletsi ge kana go engwe ka khotsa ile gore taba ye re tshwere mo moeng a o ikushisha o etse buka o ne o theletse ba ba itse bago o ka se ba re o le monna o tla le ka o thalosa dilo tsa ka metsenetsi o tla o ka se gona sa kwa tsena ka kwa bila o tso rena ba diang nthango o tsene o le monna moga tsa o abelega wa bona e fela ke dikhupa marama tsa kana ka kua phapushing yela byale ge o sa tsebe taba o sa ikwega botse e lese ba ba ikwa go ba itheletse lenane o lela le khone magage e be lela o thumeletsa gore re boele gape re ithine ka lenane o le ile ge re kitse ka letjatji la matswalo a thobela FM ba bangwe re tla kopana le lenane go eta o magage e re le bakela yo re re tsheletse gatsho ya ditaba ka morago ga mo ga tsona ke mangkuku baby.

0: dikgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: magareng ga tsona mangkoko B re ka letela tsa gore kgoro ya diepša e tsebagaditse go tlhatlhoswa ga ditheko tsa makhura mo kgweding ye ya Phupu gore June fa o theko ya petrole le ya diesel de fapanago mosekaseki wa dipolotiki Professor Sithulego Matebese o re dipušo tsa motlhakanelwa di ka nna tsa fetoga setlwaedi dipolotiking tsa Free State. Rakgwebo wa ka Northwest Suleiman Karim a ka sa tswelela pele ga komišene ya matlanka ka Pretoria tšatšing la lehono. Tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Se re a leboga tlhe bana re tla kwa ka ditaba ka botlhalo ka irele ya bobedi gona bele ke metse mo semepedisenyane re kela go irele ya bobedi tse e leng gore wena o di kuele gona bele ke tse e leng gore e be e no ba dipula madibogo ya letšatši la lekgono go kwiša gore ka gare ga thobela FM re a keteka re a kore bona ge ba re bobose bja moketeko bo buletswe semmušo ke bjona bo ke tseka le rena o ipsine ka tsotlhe tse e leng gore wa di kwa ke ka mogeleng gore ga wa kwa re thoma ka mmino ka lethabo re thomile ka tse re thomileng ka tsona re thoma ka melaetsa lena re thoma ka tseka moka ka baka la gore rena re se re leng sona ka baka la gago ge nkebe se ka wena nkebe re sa re thobelo fa mo ke moshate wa tsebo le boithabiso a ke tsebo gore nkebe re le kae ntle le theletso ya gago ke mosupidiso wa irekela go iriele ya bobedi wa tsebo gore ge le mosupolo gona ko le nako re nyaka go kwa melaetsa ya gago re nyaka go kwa tse e leng gore wena o di dirile tse e leng gore e ka nna batlhoba boroko e ka nna ba tse e leng gore ba tseba keng yona le tsola mare se atleng gore mpone mpolae e fela le chatting na le khono ye leng gore tlo dira re nyaka gore wena o kore akela thobela romela melaetsa ya go re botsa gore o ska no re happy birthday thobela re botsa gore thobela wena o e gopola ka eng kae bya o e gopola ka eng go be go diragalang ge le gore ke mogashi o mo gopolang bolela ka mogashi ge le gore ke lenaneo le leng gore wa le gopola bolela ka lenaneo ke ka mogeleng gore re keteka ka gona 086 000 2452 go la go le thobela
0: Middleburg Bolla chipi le bo khabo industry ya pelo ya ka lebuwa re kwa na botsego 88

0: o renga botimphari o tsana le mang ngwanela tsana le ntata he ba ba ba tsana le mae a go nya go go kwa gore ba tlo go botsa gore ngwana o tsana le mang ngwana gona la pishe ngwana gona ska ba le nnete ngwana gona ska ba le mego a o tlo kwa botswe wena ge le mma o tla re watsa o tswana le papago ge le gore ke papa o tswana le mmago ge le gore o dira tsona a o wa wena ena wa bona la rongwana ka watse ba mara a o wena o tshele tshe nna ngwana ka ke ka mogodileng ka gona ke le semeng sa re tshele go ire le ya bidi go e bolene ya tshebelo FM nna ke nya ka gore re kopane go 086 000 2452 o no bolela le thobele FM o re botsetseleng re wena wa re gopola ka thobele FM o re botsetseleng re nya ka gore botsa thobele FM gona byale 086 000 2452 gona mo go e bolene ya thobele FM le tsa o bolele le rena bolela yengwe le ngwe nya ka gore rena re gopole ko morago ka thobele FM Tobela re a lotsa. Hello. Au. 086 000 2452. Nei ka bala re gerekete ka mengwe ma smetseletsela o gopolang ka Tobela FM. Re a lotsa.
1: E mangwe go tlile mwana sione le kae?
0: E re gona le kae?
1: Le bona evergreen ga mo fetse fa se la nel ma chef ke jampan.
0: The evergreen.
1: A ka go gopola mangwe ka Tobela FM.
0: Eh.
1: Ke go tsola ka mahlalo a ka a re boleleng ke di ntshinyana a ema ti ema ti ga le kwa go skwata kwa
0: o bo motheledi tshe letsatsing le go ne go tsaba golo ka bakala re bana le monoko mashamaite
1: ke ke motheledi ka tapa tshe golo tshe ba le motheledi tshe e ka nna kwela re rinki papa ke mo sa ka sha buruta fo letswana
0: wow
1: wa e bona
0: a nna ke a leboga ke a leboga
1: Thank you,
0: Bangoko. Gona le batho ba bomba leng re ga batse gore thobala itswa kae gore shala re re moshato wa tsebole boithabisha. Ba nna ba bogopotsang bana ba gore ka bela gore thobala itswa kae. Le na bana ba mengwe ma sebetsela tsela le ba sedi ba mengwe ma sebetsela tsela. Go putsa mbana gore thobala itswa kae gore ba gone go kwisha gore ke tshwanele go itheletsa. Ga se phosho filo re a lotsa thobela.
2: Ngwaneso.
0: Arloche.
2: Le kae ngwana mma?
0: Re gone le kae?
2: Na go pula radio le boa
0: ya
2: go radio pandu
0: aha
2: radio le boa

0: gore he banna ba re goreng go go letsa banna fela basadi basadi tsenang re go re lena le tse ba tshobele FM tsenang re lo tsa tshobela
1: madimesh ya go ya ga gadika gashong
0: arlo chenkle
1: a de tsone ga gore he tsala FM re gole
0: ai re gole le tshobela
1: ya wa gole lang di diale
0: okay ntate di diale
1: wa tsala gen tsala FM o ga ja khalo ga jo e bo setsa morago mo tla kwa gore ka nne debe sore ni ka ka
0: ya
1: ja ba ga se bo ru di ofo tsa mo le na ne la eta mo ya la sonta
0: wow
1: bo jimi ele are bolele o bo khoja a ne bo skwata kwata skwata kwata re ma pele ke na mele mu ka na go ile bo 12 4 block wa bo sheyo
0: yo na
1: bo mu hu ta bo enche
0: bana
1: ko e bana a wa bana thola e fa mae re golele ile nna le go di seng e be history go rena baswa
0: wa o re tla dira jwalo
1: a
0: re le bogele tle ke mo sepedite metso tse re jola go irele ya bobere gona le dikakapatse leng gore di gashitse di shumile mo go tshobela fembe leng gore ga ba sale go lefatseng la ka keno bo Mr Postman Franz Posa wow o batla go ratisha sea le moya gore o re ganotse ba papadi fela a tsheka dipapading a go tshwarele lenaneo la kgetha kosha yo ba nna gore mmino o tswang mo ke mo leng gore bo senire o khona rena ba bang re ba tsebetse gone ka bakala Mr Postman jo ma botsa yena chimae mapitikwe ah o ke lefelelo ke tsebile sia le moya ka bakala gago mahuma Paul Rapetswa a re fola wow bona ke beleng gore a ba sala go lefa seng la ka keno bo mmane mmanoko mmane mmanoko mo yoga go robale ka khutse bo noza noza noza a re jomana ile no nyana tse pedi mantso le mshweu ke ba ile ngore a ba sala go lefatseng la ka keno ifela ba rutile sa le mo re tlo no dilare re ba gopola metseng ya mo sepedi tharo re tshela go irele ya bobedi ke tshela pele le wena ke go gore ka bela gore o gopolang ge thobele FM e kete ka mengwe ma sume tsela tsela dumela
1: dumela mo washa
0: arloche
1: le gae ha jedi a
0: re gone le gae
1: ba tuba ba ba swa ba ba tsaisile re tsang go ba le mo tsogo re di mo pantu e be ne le nako mo mosagareng ya gore e tlo thoma nako mang e tswalela nako mang e be e fagaseletsatsi ka moka
0: okay
1: e be e ne le nako nako nngwe e tlere ga e tla e lese mmino ka re o ke dipela bo e ba ka mokgomong and then bo botlhabio a fere masa ke batho ba ba gatlha go dilo tsa dipapadi fo wa e bona e re swere gabotse ga e ya kua minara ile mineral radio pantu ga itlo theoga etla ke bua online ya go rena e be ile radio le bo
0: ya
1: go
0: na ke le lebogile
1: ke re tsere ga botsela ga nyole ra era pele tse gore modimo a thushe e gole fete ka mogolo ka gona
0: a na ke leboga ke leboga kudu metse mo sepedi ne re tshela go irele ya bobedi ko re re hlompha ba bang ba basadi ba ile ngore ba sa le gona gona bya le sele moya se ba sa agile go tloga kwa morago bo mane maphuthi yo mane maphuthi dumela ke tsebe gore wena mo leng o thile tshe go njwala a sa rume kuzi wa tsiba ke nge mangkokolete ke nya ka uzi o ye mola shopping angezi o yo nthekela sukizi o zeke sukiti sukizi e brown o ska zeka sukizi brown fela o zeke brown brown ke ba ke tsebile gore go na le sukiri e leng gore ke go na le nngwe bo brown ba gona ka re bo a ba no pelela go ba le ba go tsenela o ska zeka sukizi e brown o fela o zeke e brown brown go fetsa o ye kwa go dimo kwa ofising ya Victor wa kwa o ye o nyake majerini ke nyakotlo tsa bozotho o tlisele bozotho ka mofising ke tlonwa ka tie he mani dumela yo ba se pirisa no go tsogo irele ya bobedi happy birthday Thobela FM.

apampiri school girls music ba se be di tsa rena le na rekela ene le boraro ya bona modifo ba ba mfundisi Mr. Fantastic ai so ga madod boda lesa kore a gone bo se ba go tsana le motho ile ngore tlo go gopetsa dilo tse ile ngore di tswa go mora gore gore gore go ka thobela FM mo ile ngore rena re tswa gona mo ile ngore re tsinne gone bile re sa tswela pele go tsinna gona ah, jaare go planga man maputi. Mane gane, mane o rongwe sa re botse o thele di tsena. O rongwe sa re botse o thele di tsho re tsho kwang. Ao. Oh, metse ba se bere tsare ke le go irele ya mararo. Le nna go shuma sel mo eng go bose. Go se kudu go na le dilo tse dintsi tse leng gore wa go pola ka tla botlhamo ke be ke bula ke bulirishana le Blondy Magene ke mo gopotsa gore wena wa tsore ke na le Sancho sa gago o tlile tshobela FM ko mogophong are he gore ke ga sa tshepe ke re ei ke ka mogoeleng gore bona le sa le gona le dirile tshobela FM se leng sone ka bakala gore ke di khotsa tshelela tshelong re di bedi ba pala kana na go yo gore ke bo se bola ba go dula o tla kwa kare ke nonwane gane a ga se nonwane a gone o kare nkeleng ketla ke ka mo leng gore tshobela FM e ya gola le tshetseng la le gona are ke tike le yona wena

Kore mo tla go pola batho ba tshwana le ba koko Mgwazeni, Jamming, Bob Marley and the Wailers. Are mo shito wa kutseku, makwala le kalakala le ena o bila e setla, lena no lona lo la mo shito wa kutseku. Yo!

0: renke le dumediše lena ke le botse gore kanegelo ya lekgono e bitswa mphumole dikeledi gomme yona re ingwalotse ke mpumelelo mato a re itsheneng ka yona tlhe kgoši sekodongo wa kua zalazala e be e le kgoši ya go loka kudu o be a sa tšee letlhakore le ga tetee ka go rialo setšhaba sa gagwe se be se dula se thabile ebile se mmotegela ka metlha e fela kgoši o be a tshwenyegile ka gore o be a sa robale mašego ka moka o be a tla no tshikologa a sa tshware ke boroko ke re o lekile dilo ka moka e fela ta se mo tswele mogola aa gona fao kgoši sekodongo o be a tloga a tlhoka boroko mesong ye mengwe o ile a bitsa pitso
1: setšhaba saka a re letseba gore ke tlhoka boroko ke lapile bjalo gona ke tlhoka motho yo a ka nkanegelago kanegelo ya go nthobatša go tshwana le ka moo le anegelago bana ba lena dikanegelo go fitlha ba robala yo a ka dirago seo o tla ikhumanela dikgomo tše lekgolo tšeo nna ka bonna ke tsa di tlišago ka gare ga lešaka la gagwe
0: ka pejana ke ya gona le mothaladi o lebile kuangwa kong wa kgoši a theeletša dikanegelo tša batho ba go feta lekgolo eta ga se tša kgona go mo robatša
1: ei ke rile ke tlhoka motho yo a ka nkanegelago kanegelo go fitlha ke swarwa ke boroko ga ke nyake dikanegelo tša go tshoša ke nyaka go robala tlhe
0: morago ga gore o mongwe wa badudi a anegele kgoši kanegelo ya go tshoša kgoši ke ga lla
1: lenae bona ke rile ke nyaka go robala e se go kanegelo ya go ntshegisa
0: o mongwe o ile a batamela modudi a anega kanegelo ya go segisa ga ba garengyeo modudi wa boraro o ile a batamela le yena a ne a kanegelo ya go nyamiša se nyamišitše kgoši le go feta
1: aa banna kanegelo e ya nyamiša banna kore o nnyamiša le go feta bjalo gona
0: kgoši a lla sello sa masetla pelo mesong ye mengwe o ile go a tla mogalabetsoko a tsena ka mošate badudi ba be ba mmitša senanye ka gore o be a bolela le go sepela ka go nanya o be a itlhokela gomme ka gore yalo batho ba monyatša mme se ile sa dira gore yena a dula a nyamile ebile a phela nnoši
2: ge nka anagela kgoši kanagelo ya go mo robatša nka ikhumanela dikgomo tše lekgolo mohlomongwe batho ba mo nageng ba ka thoma go mpha hlompho
0: senanye o ile a rialo a le gare a lebile ngwakong wa kgoši e fela badudi ba ile ba mmona mme ba seba-seba ba re
3: khudiele e nagana gore yone e botlhokwa go feta mang a ka se tsoge gonne go robatša kgoši
0: senanye o ile a se ba theeletše le ga tee a nonanya a lebile mojakong wa ngwako wa kgoši
1: nka go thuša ka eng monna gešo
2: thobela motlhompheli ke kwele kgopolo ya gago kgoši gomme ke tlile go gofa seo o se kgopelago
1: ga botse fela monna gešo ke go file tsebe
0: kgoši o rile gore yalo senanye ya dula fase go be go kgophile mo wa dutse go gona aowa a ithega gabotse ka go nanya ka boleta a nama a thoma ditaba ge kanegelo ya gago o bo o kare ke koši ke re mantšu wa yona a ipošeletša kgafetša-kgafetša
2: kgale-kgale bogologolo mengwaga ye mentši ya go feta go bo go ena le kgoši yoo a bego a ena le lefelo le legolo bošegong bjo bongwe morago wa go tlatša mašaka ka dikakorong magotlo a ile a tsena ka moo a bolokilego korong yeo ka gona a ile a tsena a thoma go ipshina ka korong yela morago ga iri mola a koši a ile a tšwa ka mo bobolokelong bja korong a sepela ka go nanya ka go nanya ka go nanya ka go nanya a lebile lebating
0: senanye a lebelela kgoši sekotongo e fela o be a sa botse matlo gomme a tswela pele ka kanegelo
2: bošeong bja go latela ge magotlo a fitlha mo bobolokelong bja korong a lemoga gore kgoši wa bjetse molaba a nama a bula monga o mongwe gore a kgone go tsena ka moo a bolokegile ka letee le tee a tsena ka letee le tee a tsena ka letee le tee a tsena magotlo a le a nama a thoma go tšea korong ye tee ye tee a e tswa ka monga ola a o phutšego legotlo le tee le tla tšea korong le lengwa le lona le tla tšea korong le lengwa le lona le tla tšea korong ya lona le lengwa le lona le tla tšea korong ya lona le lengwa le lona le tla tšea korong ya lona
0: gona mo senanye a lebelela kgoši sekotongo o be a sa botse matlo e fela o be a bonagala a lapile gona fao a tswela pele ge
2: bošego bjo bongwe le bjo bongwe legotlo le tee le tšea korong le lengwe le lona le tšea korong le lengwe le lona le tšea korong ya lona le lengwe le lona le tšea korong ya lona le lengwe le lona le tšea korong ya lona
3: wena gape o kare kgoši o robetse
0: motlhokomedi wa kgoši a sebela senanye
3: kgoši a rena ka sabelela le gatlenge
0: ge senanye ya tsoša tlhogo ka nnete kgoši o be a robetse
2: ka nako le yaka e dirile gore mathata a kgoši a fele e a robale se ke seo a bego a senyaka nako ye ka moka
0: o be a bolela bjalo meogo e tletse marameng a na matša a leba go badudi a fitlhare
2: gopolang se le ga ke e tlhokela ke phela ke noši e fela ke kgonne go thuša kgoši ka seo a bego a se tlhoka bophelong bja gagwe ka moka le ge le ka reng ke na le mpo ya botho le pelonolo ka nago le yaka ile ya thuša kgoši
0: setšhaba sa mo ke re se thabile kudu-kudu gore kgoši pheletsong o kgonne gore ka nnete ba ile ba itshola ge bona ba ile ba tlhokofatša senanye ee gona fao ba kgopela tshwarelo mesong ya go latela kgoši o ile a tsoga a thabile ka nagonyana ke re senanye le yena a thabile ka gore kgoši ka bo yena o tlišitše dikgomo tše dikgolo bjalo ka ge a tshepišitše go tloga lona letšatši leo meogo ya kgoši ile ya fetoga go ba le thabo fela senanye yena o ile a kgona go omiša meogo yeo ya kgoši le ya gagwe se se re fitliša mafelelong a kanegelo ya rena yana lebale kanegelo ye e bitšwa mphumoledikeledi gomme yona

0: Katy Perry, Bad Day. Ke go sha e be no re ralokela Thobela FM. Ke a motswala wa Thobela FM. Ge ba Thobela FM e be ka ba motho yo a le le tsa go stationary. Khopela le ntlokela go sha malume. Be ri lo ralokela le hone be ri lo ralokela Katy Perry ka Bad Day. Bona ma. Ke ya go re tle re bolele mthelechi a go batamele fa re bolele nna le wena re agishane re age Africa Borwa. Re agane jwalo ka ba dudi bana ga ya Africa Borwa. Gare ga batho ka moka ba ba phelago le khono. Rena le batho ba go loka, rena le batho ba go seloke. Rena le batho ba go lokela ba bangwe, me ba ska lokela ba bangwe. Rena le batho ba go ba mihuta-huta ba ba loka. Gore mihuta ka moka yo ka ena gana go ya batho. E hona mo lefaseng e bile ra etse ba re kile ra ra kopana le yona go ba ra gokagana le bona ka tsela ye nngwe ya itsego. Okay. Le hono ke nya go re tle re bolele ka se. Batswadi ba bantsi ba tla go botsa ka mokgwa ebene gore bana ba bona ba lokile ka gona. Ngwana ka o lokile, ngwana ka wa tseba ke eng se, ngwana ka fela re a tseba gore re a tseba gore go na le ba ba sa lokang. Ke ka fa o re kgonang go bona a re ntate Moloto. Ntate Moloto e lotsa sa motho. Ya ba mmiditse ba re ngwana shu wa tshwenya ka fa. Ngwana ona a na le manganga a e lwa tshwenya batswadi a ba otišitse bana ebile batswadi bile ba tšhaba le go dula ka gae. Le kgono kone ke kgopela gore batheletse ba rena re ke re lebagane le taba ye e bene gore batho ba bantšhi ga ba ke ba bolela ka yone ba banya ka go e amogela. Go na le video fane ya mosadi yo mongwe o bolela ka tsela ye e bene gore ngwana wa gagwe o ga a loka ka gona o re ke dirile tsotlhe jwalo ka motswadi go ka leka go mo go tsentšha a re dikarolwana tsa botho go yena fela go apala. Ore ga ke na kgonono ya gore ngwana o ke mo godišago e tlile o ba gwara setšhabeng.
1: Bebele ke a iputša gore na ngwane oe
0: ya
1: ga ga a bona gore ngwane o ga a loka o thomile o mmona neng gore ngwane o ga a loka.

0: go bula le ka tsela
1: yeah
0: o thomile go bona dika tsa o bontsha ngwana o ka re tota a tshwara po o ta tshwenya setshaba biang
1: what what ntho ke le mogileng ke eng khone ne ha o thome ka go no le moga tsa tshile lengwa re e ba gato ka gato o ntse o dira dilo o bona e tswatseleng o re wa mogalemela o dira se sengwe le sengwe se motswadi a se dira ka go galemela ngwana ra o tswatseleng ngwana o tswatseleng go fitlhela tsa tshileng go polo semelo sa ngwana ka moka ga rena rena le dimelo semelo sa ngwana a se semelo sa o loka le ga ka go theletsa motlhomongwe a re go le gona a se ka dira dilo tse wena o sa nyakeng a di dira o ne o potelanyana ga nyana o mosiele bana ba bangwe o kwe ka tsela e beno re tlo ba kgwara ka gona gobane o tlile go la ba motho mogolo a šala le batho ba bangwe ba bagolo ka mogo a sware go bana ba le ena motswadi ga o kgone o leng gore e tlile go ba motho o mogolo wa ka yona tsela e ga ka se fetoge gobane batho ba ba re tshwara go dipoo kgone le gono batho ba ba katago batho ka modintle ka montle batho ba ba utswago dilo ka montle go nna le fao ke bana ba batho ba bangwe le bona ba ba rata ga bo bona fela ga bo bona go ka ba butsa go bolela dinete ba bone go nna le mo ba ileng ba lemoga gona tšatši le leng gore a mo gona tswa keng ya re lokolotse sera setšhabeng
0: ya kgale disente di fela-felana ka montlo
1: ya
0: di timelela di rantanyana
1: jalo shuko mogolo godile o se tshabeng se tshaba se tla ikwela ka ngwana wa rena yo pero msadi o lena ba bolela ka pelo bohloko are ya ngwana ka ha ke tsebe what's working ke kwa ke tshoga ke tshogela se tshaba ke kwa ke tshogela se tshaba ke ye ke re go are boleleng ka yona tshetseng la khone motheletse ka moka batho ba dipelo tshempe batho ba go seloke batho ba go tlisha setshaba go lisha setshaba batho ba go sinyetsa bangwe ba go ba go dishitswe ke batswadi ba go babego ba sa lebelela gore ba tla feleletsa ba le ka yona tsela keo gantsi ke rena re bonago gore bana ba batho ba bangwe ba tshwile tseleng ga se gantsi re lemoga bona ba ba rena gore ke bona ba tshwile go tseleng yo wa ka o tshwile tseleng ge ba re lemoga re lemoga seo e šetše e le gale nako e sepetše nako e jelwe ke magoto bjalo ka motswadi wena yo a godišitšego ngwana wa go tswa tseleng ge ba tswile tseleng goba jalo ka mogolo wa ngwana yo e beno gore o gotse le ena fela o mmona e tswa tseleng gobane bo lo mogolwanyana wena na a le lemogile neng ke eng se se le bontšhitšeng gore wa tseba ke mo ona re ne bothata wo wa gabo rena re molokolola setšhabeng go ile hwiwa go ile lliwa a re boleleng ka yona re tle re kwe maikutlo a gago gopola gore nomoro ya rena ya mogala ke 0860002452 0860002452 rata ge o thelela le go DM ya rena ke Sekhumo Zambata go Facebook ke nako ya dintlhakgolo tsa ditaba a re ka rona e ka ba Stembiso Maebela o re tshwaretseng se

Oye, Koshakia, CJB, happy birthday, 1539. Ke ona na kwere na hola na hola nchirugele. Now, jwalo ka mosadi yo re be gore bolla ka yena gore ore ei ngwana ka wa tsebeng eng tlo ba tloba broko ga go lafa. Ke go di tsha ngwana go seloke. Na le a gona go lemoga ge ba le go di tsha bana ba yena gore ba ka seloke ka boso. Re tlo tsha di khatsho challenge ya ba re tsha le megala ka mora gore re the ka fa gerbua dumela.

0: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tshaching khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a tsheko ya fase gomme wa mogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rand re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mshumo borra molao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5,000 rand tsenela le hono SMS a thobela go 45135 45135 clientele general ke FSPA dimeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo
1: Okay, ke a tsho mo re kana ra ska ba le batswadi ba hona ba no. Fela ge ba ba le gona go tla ba kaone. Ye ke tla rata ngwe tse ba ge ba batswadi ba le gona gore wena ke neng mo ile mo gileng gore batswa keng. Ngwana wa ka jo ke mo godishago, ke godisha tlhoba boroko se tshabeng. Okay, ka ntle le fao. Batswadi o nna no batswadi ba gona go bona. Re nna gana re ba batswadi ba gona go bona ge ba ngwana bona a tlilo hloba se tshaba boroko. E tlilo ba tlhoba boroko se tshabeng. A re tsheletse di khatsho tse pedi challenge pele re ya go megala ya rena. Hopola nomoro ya mogala ke beno re gopetse gore le letse go yana ke 086000245208600 2452 khatsho ya lintu ya matomoshi.
2: Skumbuso lo to honorable consa ka mo mwana o tsiba ke motswadi a gagwe go sotlogela go sa le monyane go fitlhela a gola gore na le mesepele ya gagwe gore na o tsamaya jwang batho ba bantsi batswadi ba bantsi o kry-e ba re ngwana a ka yo a tsamaye bosigo e a re kwa se mmone majwaleng chiki-chiki o bona ngwana a le pregnant chiki-chiki o bona moshimane o foko ba re ba modele thabeneng goba o tlhokofetse thabeneng goba ke mautso molalo o bolo gore motswadi a mo emelela ae ke mathata mabola le khone le pakane ya architect wa skorro ka mushare danko
1: okay se ana gana a le kango se bolela khone gore batswadi ba bantsi gore ga ba ke ba amogela gore bana ba bona ba ka yona tsela ke ba e bonang ba lebelela mme ba nagana gore mohlomongwe o tla feto a retse okay are teleche jingwe gape ga tsho ya lintshi
3: tobela skumbo zo mpata le se sikhoni libe ke thuma ka re happy birthday tobela ga FM skumbuzo na ile ka le mwagata ba re go sekolo ba thoma mpitsa ga ntshintshi re ngwana o mmere go sekolo ga di mmere go sekolo mara ha tlhaka e bona ka o bona ka ngwana le re o lukile ke mo ile ka bona ka ngwana o ka re tlhoma tswa tseleng skumbuzo mo ile ka thoma ka botlokomela ka go la re bona go sekolo ba ka go tswa o bitsa ba ngwana a dira mathata go sekolo ga tshunya ka selisele mara ka ha ya sa tshwenye ke mo go bona re ngwana o thoma tswa tseleng skumbuzo ke Allen ba go tsakile ka mo ka tlhonselo section ga e nne tsha mo tsheta ka re mushata
1: ya se mo tlhoko rwa ga ba tshwile tseleng go bona ba tshwile ga ba sa boela tseleng o tla ba ba mkhalaje o tjwa tseleng ya ya direga a se gore batho ba re ba bona ba tshofetse gore a ra sanga ba tjwa tseleng gona le batho ba ntshi ba bana gore ke ba khalaje ba kile ba tjwa tseleng gona le batho ba lileng ka poo go tjwa go mkhalaje eno mana ngwana ngwana ka tshutelela stulo le yena o kila swara batho tso ya batho re lona ga nore ditsotsi ke batho ba nyane ditsotsi ya go ola kere ya ba monna
4: ya fetse ya ba muswa
1: ya ba e bitswa ile munna ya ba mkhalaje ya okay arche megala koni rikorna ka ba na bana ga na eng ka hlogo politishano ya rena menagano ya bona e me jwang go politishano ya rena cha tshingela hon ra wa moera go ntshirela dumela
5: kum buzo mbata
1: tobela
5: la itsina
1: a wa ganyana ganyane ga re ka re re ne matepe mana re tla be re bolela maka
5: tswe
1: re bolela mang
5: tafita ra cheku
1: wa mogela tafita
5: Hola o musileng chele te se khale. Bona ne.
1: Oh, uyi hwedi. Wa tusha go tele tsa tobele FM. O bona mo tele tsa motho.
5: O bona ka mo bona tsa le mbabo. Bona ne.
1: Okay, ya.
5: No, wa na wa mona.
1: Yeah.
5: Wa tsama la ntwa ma tsomo e bo ntshang ke mo aparo.
1: Mhm.
5: Ngwana ga e tswa ka mo gae o tswa pere botse ga le kotseleng. O ka tlhakana le yena sa tse bo re hona around. O to maka cha kudu.
1: Yeah.
5: And yengwe mwana o di o khumana o tlela ke melato e minchi ka mogae man. He o tlhabile motho. He o tso thuba shopo ka e kae dilo tsa mputu. Ah wa tshe tshudu bona hore mo ke na le tlhoba boroko ba.
4: Ona le botsa ba ile go reng ba bana le nete ba bona bana ba bona ba le ba ba tse ba megwa le ditiro tsa bana ba bona.
1: Yeah.
4: Mara ga o ka lebelela ba bangwe batswadi ba tse ba gore bana ba bona ba joang ba selletsa ba le ka go ba tshireletsa gore no bana ba rena ba joale ba ka tsela e ba leng ka yona. Mara ka pelong ba tse ba gore bana ba bona ba joang ba dira nete sa loka.
1: Ba le ka o thiba bushaidi tshabeng ka o shireletsa ngwana ra wa wa ka o lukile
4: eh ba shireletsa bana ba bona mara ba tseba gore bana ba bona ga ba aloka ge ngwana o la ka dira nthongwe e sa lokang go tseleng ge a fitla e mae wa gana a dumele gore no ngwana a e ke ena a dirile ntho e mpe jwalo.
1: Yeah, thank you. Ke a leboga. 086-000-2452 dumela. Tobele.
6: Kumbuzomba.
1: Le kae na?
6: Le ga o tshile kae?
1: Ah wa re ka butsa lena mana a bona rena botlhata.
6: Ah wa le rena rena botlhata. O ruti ba tshile dika tshedzo ntere ga skoro.
1: Ra la moela mruti.
6: Ke ke mahlatse kana go mo go bona ngwana. E mo khaya ga go e tshile o tshile mo le motswadi. Ba ne le go go re fihlela.
1: Oh yeah yeah yeah yeah.
6: Ba utama. Ke ba tshela go di tletse mo ka ba tshele tsano ga bona o silo ke le ba go yela
1: ya
6: le mo re motswadi ka bo itla gore phaphara go itla gore ngwana o tla gole ka go sinyi mola le mola o ke be la tlo di re pidi lo mama mo go go go tsara po a ntse a go tsamaye
1: ya ya bana muruti ba ba bile go le mahlatse ya go ba o lemoga a lemoga le ena ga ntse re o le ka go mokobolla sa kobo a sa kobologe maela ga gekeng a lena e ka baeng go motswadi wa mhuto ke gore a amogele me a thome o lemosha setšhaba go ba a leke go fitla go motheletse mo boletse re batswadi ngwa ga bana nnete ga ba ka batswadi ba go hloka nnete a ntse tse ba re ngwana ga ke kgwara fela o tla mmolella fela lena maela lena go yo e bene gore go motswadi wa ka ba go lemogile gore wa tswa keng mo setšhaba a si tukisheje go tlo bona gwara ga le mogile motswadi gore ngwana ga go ka yona tsela yeo maila lena keng go motswadi o
6: maila ga go gore a tshela tsile go bolela a ile tsha sa go mone lo motsetse lo tsenya mo dithapelo
1: yeah
6: gore na ngwana wa ka wa botshe bodimo le go di mo karolo di ke ene a dirile go motho
1: a ye
6: na go na ya re jwalo go phelo jwa go le bona motswadi wa ba tsenka seng ke gore na bona a a ba gathi tema engwe empi ya gore bana ba ba fetse ebana ba maitshwaro a majwalo na.
1: Fela a re re go a direga gore ka boka la gore a shetsa tseba ebile a lemogile a mmeile dithapelong tšatši le leng gotle mang wa gona mo motseng wa gona mo locationeng a re ngwana o nkutsweditse sekete le sekete goba o ntshwere poo goba o ntirile sa gore jalo ka motswadi o šireletša ngwana o bolelela ngwana goba a amogele a botse le motho yo a tlaba go tlile gore aa ke bekešitse ke lemogile re tla bone go re dirang goba moswarišeng go dirwa eng ge e le ka yona tsela yo moruti
6: wa bolela gore ke lekile ke moka a bolela a le go bana mophele ga bona lekile e fela maitshwaro a ngwana o dithapelo dipaletse go mo tshwara ke gare ke tlo bolela ka ena ngwana
1: Thank you, Muruti. Ralebo. Thank you. Gona le lebaka khoni ne. Bo Muruti ke ba butshitse diputshitse tshe tharo tshe. Ka go latelana. Ka bokala gore ke kushore ke Muruti. Batla lokologa ba bolela dinnete tshe dileng gona. Na kwe nngwe batswa motswadi wa tse ba gore ngwana ga o tshuletseleng. Ya re ge ba etla sechaba se etla go ba motho wa le lokola sechaba le etla alla ka yena. Ya ba o nya ka go shireletsa ra wa sengwa ka wa ka bile ba le ka moga. Empa antsa tse ba gore batse ba keng. Yo ne botata. Ya no Muruti ba boletse tabeng ba re ska shireletsa bolela dinnete re ke a leka ke paletse. Ke nngwe ditsela tse beno re tshaba le tsona se tla se kgona go kwela botlhoko le dipheto tse ba ka ditšang ya
7: taba ya gore batswadi bana ba re palela ke gore ke nnete ba re gore ngwana o palele o mmelege a o palela o palele o latlhele toulu ore o padile
1: selo seo khone ga se putshong e botlhokwa wa tseba karabe ya yona e kae gona bjanong ge re bolela nyaka dikuranta o kwe ka tsela o ba wale methopo ya go fapana ya ditaba o kwe ka tsela ba re go mamang o katile mamang o tlhabile yo mongwe ka thipa mogwera wa ge ka thipa sa mo dira selo ka sepetlele go na le batho ba ba gobetsego ka dikgobalo tsa go fapana-fapana ba be ba le mo go be go le botso ba go direga ke gore bangwe ba gobetse ebele gore ba ba sa tshwane le go ba gobetse bangwe ba dikgolegong ka moka dilo tseo di go bontšha ka tsela e beno gore nako nngwe dilo di no offrempa dijajalmen oga le beno re berisa le lebelela o rata go ba o sa rata o gopola gore ga se wena ngwana o le ena o na le semelo sa gage o tlile o itirela wena ga o tshwane le batswadi ba gago ga ba tshwane le bokoko wa gago ga ba tshwane le bokoko khuku wa gago yo mongwe le yo mongwe o ipetlela o na le semelo sa gage se beno gore o tla gola le sona
7: yo mongwe ditiragalo tse le gore ke di bone
1: ya
7: le sona tsoko le bulaile moithuti ana ka kwa thuko tsa borena ka kwa
1: ya
7: bia le ge maphodisa ba ba lata le tshwana le bo mamare na bulela re ngwana ka ke nya ka ro tshofa le tronkoni
1: ya
7: batse ba ke ne tshofa le tronkoni o ba o khwelana kwa tronkoni
1: ke motswadi jo
7: a le ke motswadi a bulela
1: a mogelang gore ke pa
7: e o tswa boteng a re wa tswa ke kuro a sele ka lo mmone
1: ka go tla rena nako nngwe khone go bolella bana ba e beno re ba tshuletseleng batho ba tshuletseleng ka ba bangwe le batho ba ga borena re senyetsa setšhaba le go feta a ke rena rena le lehutso ka baka la re kwa ga borena fela setšhaba ga se bone lehutso le rena le go lona dilo tsa di dirago ka kwa ntle humana di tshosa-tshosa di šiša namana tsa mmele rena re re o ka re o tla fetoga re hutseng gore o tla fetoga a re moshireletseng re shireletseng gante ke ona morogo ba tsa go setšhaba le go feta go ka kwa motswadi a feleletsa re bonang gore le tla dira eng ke paletswe o ka re o ka gwela tronkong o ka re o ka bolela go le gong ke ka baka la gore a bone gore ga gona se a ka se dirang yo mongwe batho ba setšhaba ba bantši ba tlile go gobala go na le gore go gobale batho ba bantši ba setšhaba o kampane go gobale nna jalo ka motswadi wa ge ga tee fela ka gore a ye gole gong Kaylee Botman anali jumps go sha ibitswa uthando alipheli ke a tsora le rato a lefele ke le rato la batswadi fela ya gona le nako engwe o kwa gore okay happy birthday to Mela FM arweng gape re beng le mafolofolo ala ke a tsore re bolola ka engwe e buimanyana ya ke sa ile tsheletsa dikgatiso tseo tsa lentsu ge le nnaneo lentse gare le ya pele dumela.

tsela re go dirago ka ona mo go lenaneo la ntshirogele e le mošupologo ge ba ke letšatši lago la matswalo le wena tšatšing la lehono go no tshwana le ge e le kgwedi ya matswalo ya stationeng sa Thobela FM re go wena re happy birthday o gole o gole ke koša Lekker Sweet featuring Papi Vocal but a reason to celebrate ka nnete le rena re na le mabaka a mantši a go ka ketika ke nako ya re ko rena e ka ba ditaba tša iri ya bone di eme ka sebo se se fengum stembi somaebele o re swaletsone se

0: Oh yeah, bomari khantsha ga sbedi saborina ke go ja mo rwetla wa se reimi a re ga bo radio thobela. Misikele se mosenyane go tswa go iri ya bone. Se se mantlwa ba lohi mo geling wa rena wa ditaba o re sotse tsona ka lesaka. A di le ka tsa sa tla re sa morula meretle re di go rena ka ba di sepela jang ka mora go se.
1: Ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko. Kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tse o di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntshišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Re go fepa ka ditaba tseo di tsantse go šedi go tswa tikologong ya geno. Go ya go ya gešo go tswa dipolotiking go ya go tša ikonomi.
3: Fela mo go ntšhirogele.
0: Okay, are sa dikadika napile are na meng maoto ka tsa mhla rwa morula. Me re tle re di corner e ka ba go diregeng. Se ke se bang gore Madlanga Commission e buile mantla re tle le tsona gaetjedi.

0: ke leboga sku matheletše ka iri ya botlhano le ka letela tše magareng ga tše dingwe bafaladi ba go feta ba sekete le magolo a senyane bao ba senago mangwalo a maleba a boeti ba golegilwe mo lesolong la maphodisa la Operation Shanela malebana le melato ya go fapafapana. Go tsweletše dipego tša gore maphodisa a mantši ka Durban a thomile go fokola morago wa go hema monkgo wa diokobatši tša Mandrax tšeo di beng di lotilwe ka bontši ka tikologong ya Durban mo bolotathutong bja maphodisa. Kgorotlhabolo ya leago ka Limpopo e re e swaragane le go nyakišiša boitsebišo bja bana ba bantši bao ba hweditšweng mo disentereng tša tlhokomelo ya bana ka provenseng ya Limpopo. A re kopaneng ka iri ya bohlano go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
1: Wow, Connie, wa kwa gore ba re ka Durban go hlagileng fao.
2: Ke re taba yo kwesa botlhoko. Re tlolola ba maphodisa a rena ka baka la diokobatša. Ra saba le batho ba o re sireletša. Re ipolelela maphodisa a rena.
1: Ba tagilwe ka
2: diokobatša tša o tswa ka dinageng tša ka ntle. Arrête.
1: I said,
2: Baba, go tshe gore di a felela.
3: Yes.
2: Di tsalo lor lor. O tsala bisi.
4: Di papa di ka kuma jiba. Di khwetse fa, di safisha.
2: Ke lebo ba thetse ba thola FM. Di taba tsa di papa di kitse. Tsa kgole ya maoto moralo ka morago wa setlhopa sa Chicago. Ibile ele moralo ka morago bafana mbekezeli wa Mbogazi. O re ka kwa nageng ya America. Di tloa di mosepela la botse bophilo. Bo ya thelela. Ka mogolo go reng ba motshwere ka gona le ka mogo a relokang ka gona ba raloke mmogo ba mokwešiša o setša re ka dipapadi tše lesomepedi e sale mola setlha sa thomang mo setlhopheng sa Aforika Borwa o reloke dipapadi tše lesome. Sepuo tšha balala ke moralo ka gare wa maloba wa bafana yo a nošitšeng nno kgatlhano le Mexico ka tšatši la lesomete la kgwedi ya June ka ngwaga wa 2010 o tloa a ile a ntšha tshedimošengwe ya botlhokwa a e lebiša go baraloki ba Aforika Borwa gore ba tsebe gore naga ya Czech Republic ke naga ya kotsi-kotsi kudu mola dikgweleng tša godimo ba fentše setlhopha sa Kosovo ka dinotse pedi go yete go papadi ya segwera ya boditšhabatšhaba ge ba seno fetša go raloka le Mexico ka tsatsi la lesomete la kgwedi ya June ba tla baya ba ba lebana le yona Czech Republic. Go dipapadi tša rugby ebile ke ya go feleletša ka tsona Ivan van Rooyen ke motlhatlhi wa setlhopha sa Lions o re o nyamile kudu ka mogolo re setlhopha sa gabo se rekile ka gona kgatlhano le Leicester mo ba fentšweng ka dintlha tše 15 go tše 10 Leicester ba ile ba ipsina ka mokete wa di-try tše ka bantšhe senyane gomme setlhopha sa yona Leicester ba ya go kopana le Stormers go papadi ya seka magaolagang a dipapadi tša United Rugby Championship. Nako ela e fitlhile ke nyaka gore le letse mogala go 086-000-2452 re mokwele motlhatlho wa setlhopha sa rena sa Aforika Borwa Hugo Bruce a bolela ka tsela e le goreng setlhopha sela sa Nicaragua go tswa kwa go la Central America tše ba di dia e ba sa tse gore ba dia eng papadi ya go fokola papadi ya maemo a fase diperesente tše 14 ba tshwere kgwele diperesente tše 16 e le ka mo setlhopheng sa Aforika Borwa. Aforika Borwa ba kgone go tlhakantšha di-pass tše magolo a tsela 16 mola Nicaragua 116 pele ke nyaka gore le letše mogala le re botse gore na le bona setlhopha se sa rena se tla lokana maruma a re a tshwereng ke ona nke re kwe thobela FM thobela ke o kwa gabotse wa nkwa re gona motlhatlhi
5: Nna ke kwa ke tshoga spedi se re ga se molamo ge o tlo o bolaya o kwagela marethong jale ditlhopha di le tse dingwe tse go dikorile dipapadi tsa tsona tsa segwera di a bontsha gore baya kae ba ile dira ba re nal khan nna le mathata maolo olo olo ga go kwa tele kwa rena mathata mo pa rago nka se nate ke sola ka mo ga ba tsaya ba re kora gona gore re mo kora gore re le mo gara le le kwa tele kwa
2: le bela South Korea ba no se nutse tlhano kgatlhano le Trinidad and Tobago mo le go reng san wa motseba kere san in min o ne se nutse pedi ga na mo
5: ya le ba le rena rena le botata kwa pele starting for star rena ai nna ke kwa ke kwa ke mara tla bona mo se mo matara ba fitla kwa le tshogo le tlotswa re ka no bona ba kora ntla ka mogole le gore ke tswa bana ile a kora ka gona ke ya le bua
2: o kwa gaetse o mongwe tshobela fm
3: tshobela la tshoni
2: le kae
3: awa botata wo di merisha e toka mo le Mr. Sumbu
2: ba u tele ditse tie dil
3: tshoni nna a ke tshoge sele go bane bo mapapa ga ba ba pala le bo Mukwena, let our bona Mukolo, a rope of an alimic, who was on a pala, the old couple.
2: Robert Muto,
5: Le kae? Re mete penalty di go ra gore re natile re lahle ke tou a bo ena you go prove o sa lebelela gore na ke bo mamba we a ka hlatsela go ka bona ke bo mamba ba ka bapala go mo ke bo mamba ba go ka gana nna ke na le tshepo ke ne le tshepo e go le thomas
2: ko go ile khatsamo
5: e bile re ka se nna mele fula machine ra bua ka pela nne
2: rodula
5: a bo kwena o gona o bona gore bo kwena o di le maloba mola
2: Kamoni.
5: Ke ba ba pala kapela ya bona ya Afrika. Bona raga ka ona mogonola ga tlhora.
2: Yeah.
5: Ah, wa nna ke tshoga filoni.
2: Go kwile. Thobela ke le buga. Mushat. Aba ka sepete doctor. Wa bo koru o dalwa fulful. Re le buga.
4: Di papa di ka khone majipa. Thobela FM. Mushat wa tsone bo itabi show.
6: Please welcome
4: Say Michael A. Diskumbuso Mbata Unchuruhele
6: You know what that means
4: Move Ilaburaro Flagaira Vatsilela Mantabama Tobel FM

0: Oh yes, ikhopa game like but na indoda indoda yempandla munna wa lefatla la mafela ke be ke kokosha ye bolela go ka munna wa lefatla e be le kokosha ya Joe mafela bariki indoda yempandla na ile indoda yempandla ishele umfazi wami ngiyabona ukuthi ayingazi ngizoyishaya ngilahle phansi awethe bikhoni ne
1: ke kwa ka wena
0: o kuma tomo ikwa ke ke ya bare shuwe munna wa lefatla o fere ya mosadi waka ke a bona gore ga ntsebe ke tla moja ka letswele ka molahlela fase i real it's night lendo tempand ishele unkosikazi wami ngiyabona ukuthi ayingazi ngizoyishaya ngilahle phansi kimkaya sikafelela moya seyaringa tshola phela nawe unkosikazi wami Tateka kalula.
1: Yeah, uche ga bonolo man.
0: Yeah, uche ga bonolo o tariwe ke Mercedes. Ire yalo. Ke na go ramogele moyenge a tle ka gae re tle re je ka yena. Na moyenge yo e be le re utlile ka gae re tlo ja ka yena ke mang cha jing la lkhono. Senka go botsa go sona ke gore ke producera ke metli wa mino wa go tuma. O tla ka re tlo ja ka DJ Obza. Erkile raba le yena mona kong ya ofeta a re tswakela ke a gopola ka mono studio ile la botlhano re direla la botlhano moyeng e tla ka ke shurije ka wena dumela obza okay DJ obza
1: basa monyaka
0: bona a re go bapalela ko she DJ obza ne di ko she DJ obza una le DJ potso le DJ sushi baro o sa tlo bophela bophelo bo o sa tlile bophela perfect jaba palo go tshetla ba re bolala lena DJ Obza ye ke ntshirogele ya 2 FM mushuplo fika ka labhlanu dumela

ke sona station seven o se ke teka moge masometshelatshela se go betta go ka wona mohuta o wa mmino DJ Obza ana le DJ Potso featuring DJ Sushi o sa tlo bophela ke yone disa goletabentšha e re ja botlhanong mpho morase o re sa re tsona mphos a re ke go rena ka ba di fetogile ge di tla kae mo awareng e

0: ke fa ke safisha
1: ke leboga modisadi no o malo ba bafana bafana sibuso zuma ore tlhopa sa Orlando Pirates ba swanetse go netefatsa gore ba swarella mohlahle Abdalla Sam Wadu gore abe gona sehlase se se latelang sa ketepedi masompedi tsela ketepedi masompedi shupa Brazil ba go buisitse tlhopa sa Panama ka go ba fenya ka notse tsela go tshepedi go dipapadi tsa boditšhabatšhaba tša segwera ge ditaba tša rena di ka sepela gabotse re a boledišana le mothuša motlhatlhi wa setlhopha sa Juventus Ladies ka kwa provinceng ya Mpumalanga re kwele gore ngwaga ka moka wa 2025 dipapadi tša sa solo tša basadi ga sa ka tša raloka o seke wa tlhala ke ditaba tše ka seripagare go tšeo iri ya botlhano
0: dipapadi ka kgone maiba Tobel FM mošhata wa tsebone boithabišo
2: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
0: Ke mo rao ni bileng go ntshirugele
3: ona ke re mesa tsapa ga mo ga santshirugele le batlhaga rena tsabela FM ke re tobe na ke tsama ka re birthday tsabela FM rena ka masipala ngore na feta go motivatse ke tsama ka appeal regional officer rena mila wa rena wa D4190 le D4250 mala speed ke tsa ma ga botse ke go pare skala ba re tlhompe di stop sign tsa rena stop sign en re ya marashalana ke bo ke tla ka hete office rena ka Vegas spot mina wa rena wa G1296 e leng mina rena ma gemeng re sana road construction rena le moela go tsama le mala speed ke tsa ma ka go nanya ke re se ha re tla ga ba tsaka ba fela na pelo re sa go tsama fela mo go bolokegileng mina wa rena wa G4170 e leng mina rena go tloga mo la R37 go leba Mantagsoko Mala speed tsa maga botse ar tlhokomeleng di hampo mina wa rena wa G2537 mina wa rena wa penji mala speed tsa maga botse mina wa rena wa G4150 eleng mina wa rena wa borasoko mala speed tsa maga botse rena le botata fela mala sekeleng ya rena ya gogala R37 ke re sa ro tleng ga botse gona mara ska ga re fella na pelo mina wa rena wa G2219 eleng mina wa rena o tloga mala sekeleng ya malekana go sebella ga mapopa Mala speed tsa maga botse mina wa rena R37 tsa Vegas tsa tlhola ding beke le mina wa rena R55 tsa Vegas tsa tlhola le ba o restart mala speed tsa maga botse mina wa rena R37 tsa Vegas tsa tlhola le ba moroke tsarelo mala speed tsa maga botse ke sa grabe pele tsa go ba hotel ba rena gore hle mo re sekeleng a re ska ba fella na pelo re tseneng ka go sielana mina wa rena R35 tsa Vegas tsa tlhola le ba diwopo mala speed tsa maga botse o fitla ka motropo ng Ernest Airport go fika mala smeltereng sa rena sa lione rena le mala speed tsa go tsama ka go nanya re hle a re otleleng ka shedi re ska fella na pele gona mo re sa ntse re fela mo bolokegileng ke bue ke tla ka ratropa rena Vegas 40

0: Koshakia, Miss Gideon, Artiki Tech Tech, pele ga fao ebele Konkorite, Konkorite ke mosompediswae go tswa iri ya boraro. Ra goreng ya mafelelo ya lenaneo la gago la ntshirogele la gare ga beke mosoprofela ka labotlhano nna ke se komotse batsha the immaculate one. Yeah, ra go ralokela mmino wa go tswa shelfong ya ka godimodimodimodimodimo ga re go ntšhetse magaritla, re go ntšhetsa tse kaone fela. Ke ka fa gore go theleditse lenaneo le o theleditse expensive radio mona. Ka mokgwa ebele go re sepela ka gona. Ye nngwe tšhe ebele re tlatle di direga re tlo tsena go o rileng ya rena ya lekgono gobane re kete ka matswalo a Thobela FM 66 ya mengwaga Thobela FM e le gare e gagatša. Re tlo go ralokela setsopolwa sa yo mongwe wa bagatši ba go tuma ba nako ya go feta ba station se o ba rata go bolela ka tsijana ye nngwe fela re rata go kwa go ewa o sa gopola na ke ka fa o beno re tlo re fa le re tlabego re bapetse sela sa gore twi wena o tlo re botse gore o rileng ge e fitlha gona fale ka ntle le fao ye ke nako ya gore amogele ba gona ba rena ba tlhokola tsela re kore ba re tshwaretseng mathapeng a lekgono Thobela
1: marimešiao e sekombotso mbatha le phetse gabotse
0: Eric wa mašao re phetse gabotse ke kgale re sa bolele wa rrama
1: a gone nnete ya go feta eo ke kgale re boletse
0: ebile ke nagano re jele fase o tšhaba 30 June
1: aa a gone gore ke je fase ge wena o sa le gona nna ke sa le gona
0: okay no e kwagala gabotse le re tshwaretseng mathapeng a lekgono Eric re lebeletše tša tlhokola tsela
1: batheletše re bošaretamiša gape mantšhiweng a lekgono mošupologo mo botse e lelapele kgwedi ke ya phuphu ke yona June ngwaga kwa 2020 metsotso ge e le metlhano fela go itswela iring ela ya botshelela go fitlhela iring ela ya bošupa re swereteo di latela go batheletše ke lethabo go boradifatanaga ba bangwe mola e le maswabi go ba bangwe bjalo ka ga go letetše gore theko ya peterole go ba ona makhura a tlhatlhogele godimo mola diesele e tla theošetšwa tlase mo kgweding ya phuphu mekgatlho yo sego ya mmušo batheletše e tšweleditše tlhobaelo ka bothata bja bana bao ba tshedišwago melelwane go tšwa ka mona Aforika Borwa go ya dinageng mabapi ntle le dingwalwa tša maleba letladi kwa ditaba tše mantšhiweng a lekgono lapa la ga phetla provenceng ya Mpumalanga le nyaka toka e phethagala moraga gore moredi wa lona a thuntšhwe pele ga lona ke molekano wa gage tšweletšona re di swere mantšhiweng a lekgono lekgotla la mmasepala wa Greater Zanen gona fa provenceng ya Limpopo le tlhaotše mokhanselara Oda Sengobene bjalo ka mmeara moswa nakong ya tulo ya go ikgetha yeo e go e swere ka mošupologo wa beke ya go feta re ya go tswetša pele temana ye tabakgolo ya rena ya letšatši mantšhiweng a lekgono re re ke lethabo go bora difatanaga ba bangwe mola e le maswabi go ba bangwe bjalo ka go letetše gore theko ya peterole e tlhatlhogele godimo mola diesele e theošetšwa tlase mo kgweding ya phupu re ka kwa maikutlo a gago go WhatsApp line ya rena ya 0784591988 rapo ka ngwala letlakaleng la rena la Facebook la SABC ditaba nna Eric Mashao ge ke emelela mphomora sešo
2: ke leboga mašao batheletše ka iri ya boselela magareng ga tšona le ka letala tše sefepisogolo sa ANC Ntumiseni Ntuli o re ba tšere sephetho sa go tlaola leloko la palamente go tšwa go Rise Mzansi Magashule kana goba mo komiting yeo e tlo go tšea sephetho sa go fološwa ga moporesidente ga se go atlhoa go golegwa motho malebana le polao ya molwela ditokelo tša batho e le go Mokwena Letsie yo a bolailweng ka go thuntšhwa ka ikageng kgauswi le Potchefstroom provinceng ya Northwest ba gononelo ba go feta ba 15,000 ba golegilwe Aforika Borwa ka bophara nakong ya lesolo la maphodisa la Operation Chanel a re kopaneng ka iri ya boselela go kwa tšheletše dingwe ka botlalo
3: dibapadi ka kgone maiba dikgwetefa di safiša
4: ke leboga o šetše matšatši a lesome gore dipapadi tša sebana sa lefase di thome dipapadi tše 34 di tla gašwa kana leng ya SABC 3 ke legae la tsona dipapadi tše tša sebjana sa lefase o ka theeletša dialemoya tša lekgotlakgatšo la Aforika Borwa go akaretšwa le Thobela FM goba wa streama go SABC Plus goba wa šala ditiragalelo tša gona go sabcsport.com Aforika Borwa ba ya o thulana le Mexico ka tšatši la lesomete la kgwedi ya June ye e ka sebe papadi fela se ke sebaka sa rena all of us all in kaofela ditaba tša dipapadi ke tše moraloki wa maloba Bafana Bafana Sibusiso Zuma o re balaudi ba tlhopha sa Orlando Pirates ba seke ba lokolla ba seke ba dumella go lahlegelwa ke motlhatlhe wa go tshwana lena Abdallah Sam Wadu yo le go reng o gonne go ka thopa dibana tse tharo ka setlha se se tee mo a gonneng go lekantsha rekoto ya Rudukrol le Augusto Palacios o ra o bonolo gore o gwetse motlhatlhe o le gore ka setlha sa gagwe ebile e lela mathomo a tlhatlha setlhopha a thope dibjana tse tharo go akaretswa le sebjana sa leaki seo se leng bothata. Brazil ba fentse naga ya Panama ka notse tshela go tse pedi go na le dipego tsa gore Neymar o le ro ba akareditswe mo setlhopheng se o na le bothata bja kgobalo go na le kgonagalo ya gore a seke a thoma ge ba ya go raloka kgatlhano le Morocco. Moraloka morao wa Aforika Borwa Mbekezeli Mbogazi o re papadi ya bona le naga ya Mexico e ya o ba boima a re Mokweng.
5: Izo dinga tina elibafana bafana sangu siomela isizwe ngoba kithi ukuthi siomela isizwe le esidlala lezi group i group vele bathona umuntu izoba nzima and le group stage yethu inzima ngoba
4: aga supela seo ase tlhapaga botsana ifela o tlo abulela gore papadi ya Mexico ya go ba wima motheletsi wa Thobela FM di papadi tsa basadi tsa di leaky di province tsa dingwe di thomile ka kwa Gauteng province re bone as tlhopha sa Kaizer Chiefs sa basadi se fentse Future Stars ka notse shupa go lefela mana mo provinceng ye ke le mo go yona ya Limpopo go na le dipapatse le re di thomile tsa basadi tsa Sasol mo le goreng di tlhopha tsa tshwana bo university ya Limpopo bo Star Sign bo Sunshine ba thomile dipapatse tsa bona ba se ba ralukile dipapatse pedi go meke ya go boledisana le mothusa mohlahli tlhopheng sa Juventus Ladies ka kwa provinceng ya Mpumalanga o kwa sekunda e balentle Moses wa Mphila ba mmitsa Spandiel ba motsweka Spandiel Moses Spandiel wa Mphila re ya go dumedisa go Thobela FM
6: ke dumedisa ba tele ke ba Thobela FM mo go tle mo le ka ba le go nna le tlhabitse lengana la thoba Thobela FM sa tatse bo le witabijo
4: are ke nya ka uno kwa gore na ka mo di sebentsa ka ke tsebona o diala eng fela ke tshepa re wa nkwa kere Spandiel
6: ke le kwa gabotse
4: ke ke yo no kwa gore na ke se dile gore di papa di sketsa ra loka ngwa ka moka wa kitipedi masumpedi tlhano ke kula di tabatsa gore di tlhopa tse dingwe ba ile ba lefelwa ba bengwa se ba lefelo a ke tsebore na maitemelo ao ke a mafi ka yona tabai
6: ngwa o feta re bile le problem ka mo Mpumalanga papa ya sanga cha papala and then ri le ra isha la murago ra kra lo rno ke re na ka mo ba lo ring ar papali den ke ring le di tshela pele and then re di ya kwa kare o November yeah if not mistaken November then o ba le kare is like top 5 and then ja go no participate re na be re arna sponsorship then re pa le tshiku ya ka lebaka la mabaka a tshelete so
4: bjale ona ka nna gore go ngwa go le tlora lokana ka kwa province ya Mpumalanga o tlo ba le papadi tsa Sasol tsa basadi tse di tla go raloka go lebeletse
6: ka re se pishi giorno ngwa re ngo bona gale o bona gale ga re di vetsa pela ga botse re sa lebeletse go se re bile re ba le meeting le ba bagolo ba safa it was a virtual meeting re bile le meeting o then ra tshepisiwa ka mogane gore no o ka re actually after a week then di tla thoma ona mo le 13-14 re tla thoma ba pala
4: pele ke nako tse ba setlhopha se sa gago gore na e ka ba o na le ba re ke ba mohuta mang mo setlhopheng sa gago
6: ra le ke ba ka ngareng ba bogale ba fisha moloring timo bile ya agree from 2001 re le ra ba pala le Chief Galaxy and then ya ri ya ga di playoffs ka gina na mathomo
4: okay
6: then ba ya di playoffs ba loser Rabua 2022 ra dalale bona again ba rija re le ha bona ka nyamazana. And luckily team Sugasi Huskies a regular team status ya tsamaya National Super Strikers 2023 ra ba pala le Super Strikers provincial playoffs Middelburg and then Rawina
4: are
6: raya Bloemfontein then go to ka mathlatsi ra fitla ra yiwa go national and then 2024 ra bua gape ra ba pala le Super Strikers
4: re tshwaragana mo ya re tshwaragana mo Moses Spandiel wa Mphila ke tswa re ba bantsi ba tla go pela Moses Spandiel yo a kileng a re kala setlhopha sa Bloemfontein Celtic e re leboge a re tshepe gore dipapadi ka kwa provinceng ya Mpumalanga re lebeletse ka tlhakorola basadi di tla thoma o raloka ka mo le tlhakorola la sa sona a re tshepe bjana
6: a re tshepe njele ke ya leboga
4: a re mothetsi wa thobela FM ke yena Moses wa ga Mphila mothusa mothatlhe mo tlhopeng sa Juventus Ladies ke tsona tseo letsatsi la lekgono le tlo kwa ditaba ka botlalo kwa mabaleng a dipapadi mo e le gore go tla tsebišwa le mofeng wa tournament ye e le goreng re gopetse gore le ye ko dikgokanyo tsa lago le nape le re botse gore na keng se se ka dia gore tournament ya lena e tlise sealemoya ba tle ba ga sethwi ke a leboga
0: and ka nete koni ursalo gona fao di tournament ja bona a di seke yenwe ya melawana gore e seke ya ba ye ilifisha go ska tla wa lifisha ba
4: wa khobela u dilele tsaka
0: gore ba tsena ya
4: u dilele tsaka gore 10 rand ba golo 5 rand ba
0: ya jalo ka go buletse ka nete ba fenye ba tla tsebishwa go lena neo la mabaleng mathapameng a lekgono e seng go sasa seng bekeng e tlang e seng
4: kgwedimantsibong
0: ona a riang go ona pele o se pela kgopela o botsiša kgone a kgone o kwešere go diragaeng fa ke be ke ile sekolong sa motlogolo wa ka mo mafelong a beke ke ile o thega ke re ya ebe le dipapadi ke ile le bommaage ke mo feleseditše ke le malome banong ke re dira ya pero gona lena go mo ba ba re batswadi ba xiaxiana e be le dipapadi tsa go fopana fapana bana ba xiaxiana ba kitime go tle ba mengwa ga emeng go tle mafelelong ba tla ba re no le batswadi le bona ba ka tsena ba xiaxiana ba tswadi ka lebelo di meter a tshe ka ba go ntse ba somehlano ba ba re tshe le gole tshe ma somehlano 50 meters go raro ke half ground
4: tabe yo ke tabe botse
0: wa tswa e ke tabe botse fela gona le sengwe se ke se bona se dira ba banna le basadi ba thumile ka bomma wa latela basadi ba wa ga ba kitime na o reng ba e wa batho
4: a ke re ba kitima o ka re ba bona le fase le lengwe ke ke nagana gore ge le gore ba sa itukisa mo mogopolong gore ba tlo kitima ke ka fa ba wang ka re go tseba gore o kitima ka baka la ene o santse owe
7: kamoka wa kitima motho wa re wena a re Mr Jones
4: a tloena
7: a re ngobeni a ngobeni wela fase ke le kiti mama le ena wela fase wa tswa ke eng ne ke kgole ke duma gore nka tsena ba bane ke ikwa ka re ke sene matla ke fela ke be ke senya go kwa gore go tseba gore le nna ke yawa chaching leo ke no ra ire ska tsena ke nya go tseba gore ke yawa ke shitse ke fitlile na kong ya gore ke wa ke re ke ke tima ke tseba ga mkibela fela ya ke be ke ipucha gore reng batho ba yiwa ga ba kitse
4: o ka ba bona ga ntse kwa pele gore ba tlhakatlhakana a se tsore ke gatile tsona ka gatse wa wela fase
0: kgile kiti he bana thank you kone ar ko pane gape go sasa ke a tsore bana ke na ka rotlo o itukisetse go tlo re solela tsona gape go sasa go lenane la ntshirogela ke le somo senyane go ya go ire ja bone
3: di bapadi ka kone majiba thobela fm mo shata wa tsebone bo ithabisho thobela fm mo shata wa tsebone bo ithabisho

0: ya di khorotseko le tsona di tsweletse ka solo tsa bona gore nawa nete president Ramaphosa o swanetse gore a tswelele pele ga parliament ga committee ene ya go tsintsela gore na a fologe skilong ba ska fologa na mari bjalo gona bjalo ke bona gore parliament e tshetse pele moropa o lla shiba le ba tshomile ba e khuduwa pitsa gona mo le le gore ga re gone o tseba rena khorotseko e tlo reng go akanna re lebeletse molao le molaotheo e ba swanetse go emela mo president a gona kwa khorotseko ba ge le ba gamana le kgopelo ya namile parlamente le yona e tswele pele gobane ke a dumela gore parlamente e na le merero ya bone ene ba tshwanetse gore ba e latele mare tsebe gore dikgorotsheko di na le maatla go tsaya sephetho se e leng gore se ka godimo ga parlamente
1: a re boeng mo go taba ye ya komiti ye e leng gore ya go etelelwa pele ke yena Makashule Gane e le gore maemo ao a bodula setulo ge le lebeletse tshepidiso ye ya komiti khuetso ya maemo ao a bodula setulo ke e kakang re lebeletse tshepidiso ya komiti le dipoelo tse e leng gore di tla fitlhelelwa ke komiti
0: e e le gore ke lemogile ka bane e tlo bala mathomo pele ga demokrasi ya rena ba gona go tloga ka 1994 e tlo ba le komiti e ya go tsitsinkela gore na re ka fološa moporesidente wa naga goba a wana yona impeachment committee ke la mathomo nako nngwe go sa thoma dilo ga re na maitemogelo le tsebo e tseneletseng kudu ka gare ga ena re lebeletse dipolotiki tsa aforika bore go ka lebelela dinaga tse dingwe kudu-kudu dinaga tsela tsa europa le yona america ka bo yona le tse dingwe ge ba kgetha komiti ene ya go setsinkela gore na moporesidente o a fologa goba ga a fologe ka tse ba molatofatsang ka sona ba netefatsa gore ba tšea baetapelo maleloko a e leng gore ga a na seabe ka gare ga tabeo gore moporesidente le yana a tla a be le tumela gore ba tla tšea sephetho se e leng gore ga se tlo mmea gore kea motlhala go na le ba e leng gore ba boletse dilo tse e leng gore di gasano le wena moporesidente goba bosetse ba bontshi ke maikutlo a ona gore ba nyaka o fologe setulong go ra re goa ka taba ya the principle of recusal kore ke molawane ola ka mogorotsheko gore ge e le gore go na le seo tsebang gore se ka go di ya goropalele ke go tšea sephetho seo se ikemeng kgatlhano le motho a itseng o tshwanetse gore o ke tokololo se ko a tšeang sephetho seo le gorotsheko ge magistrata goba yena judge ga ka lemoga gore aowa gape tlhabirwa o a tsweletseng kgorotsheko ke moagišane nna le yena re fela re thušana o tlo itsweletsa pele ga kgorotsheko gore ae molato nka se kgone go tsenela ka bane o tlhabirwa Elvis Masuga ke moagišane wa ka re fela re boledišana nka tla ka feleletsa ke ba tempted go ka tsaya sephetho se e leng gore ka baka la gore re a tsebana so go botlhokwa le komiti e gore be re tshwanetse go lebelela ka moka ga bona gorena ga go na tsweletseng maikutlo a e leng gore a ka ba le seabe se se botse goba se sempe kgatlhano le poresidente na gore mafeleleng sephetho sa gona se bontshe gore se tšere ke maleloko a parlamente a e leng gore e ba sena seabe ka tabe ya poresidente ga senke ba tsweletsa maikutlo a o ka thekga poresidente goba go thulana le poresidente re ba lebeletse re le aforika borwa re ba bona re a tshepa re ba tla tšeang sephetho seo e leng gore ke sa maleba ebile ga se tšee letlhakore mare go ka lebelela maleloko a mmalwa ke ba obile le kgale ba ntse ba go elela ba bangwe ba re thekga moporesidente ba bangwe ba re moporesidente ga a fologe so go aka the principle of recusal e e leng gona ka mo molao wa rena le molaotheo wa rena ke bona ba sena maswanedi a o ka dula go komiti ela gobane emetse setšhaba ka moka go rera molato ka se rere molato e le gore o ile wa ja pudi ya monna o mongwe
1: taba ya gore Democratic Alliance le EFF le ANC di agela sephetho se legora re lebeletse taba ya bodula setulo e ka ba go le ena e ka ba sešupo sa gore nnete diphathi tše tša dipolotiki re lebeletse tsona tša ganetse go akaretšwa le ANC di tloga di šomišana gabotse kua parlamenteng ka merero ye e leng gore e kgatlhegong ya setšhaba
0: a kerebela ka mmušo wa mohlakanelwa o eteletsweng pele ke ANC le Democratic Alliance ke mokgatlho wa bobedi ka thego e ba kgweditseng dikgethong tse di fetileng tsa 2024 ga gona ka mokgwa gore seke ba berekišana gobane o gopole gore ba na le maleloko a kabinete a go tswa Democratic Alliance a o akgethilweng ke moporesidente so tšhomišano e tlo no ba gona ba kano fela ba fošana ka sela le sela mare tšhomišano yena e tlo no ba gona ke moo felang e kwa nako le nako Democratic Alliance fela e bontšha tšea motlhala ka Dr John Tlhope ba bontšha gore go a ka bane ile a ka rakiwa mošomong ke yena moporesidente o tsebege e be ba molatofatsa ka nako le e sa le judge gore o dirile se le se.

0: tsa tsantsong go e finala mafelelong ge parliament e vota gore a wa Dr. John Tlope ga a sana maswane ke ya go ka ba judge ba mo tseela ka moka di-privilege ela e leng gore bedi moswanetse e finala ke moporesidente and-e le yone e na le moko ka mogare gobane ntho ya bohlokwa kudu ka maatla ge re rera molato mašwa wa kolwana ke gore ga ka tshwanela go ba le seadi ka mogare ga ka tshwanela go ba le lerato goba lesoyo go a tswelelang pele ga kgoro re tshwanetse go rerere molato se ke ra rera ena mare le go ka lebelela ya bo John Tlope le bao ba rileng rena re thega moporesidente ga a tshwanela go fologa ga ba tshwanela go ba gona ka kwa gare ga komiti ela ya go tsitsinkela gore poresidente a fologe go ba se ka a fologa go tshwanetse go ba bao e leng gore kore ba sogo jaakore ba megopolo e leng gore ile yano ka ona fala ba se bontshe ditlhologelo tsa bona gore re rata moporesidente goba re nyaka a fologa so mare ge e setse e le ka ena mokgwa o motho a rile a wa ke nyaka a fologe moporesidente ka mo lerebe baatlhodi ba poresidente go raya gore poresidente a ka se kgwetse theeletso ya maleba e e leng gore ga ena go tseya letlhakori
1: ge re romalele ena ka metsotswana ba masoga dišišinyo tša komiti e mafelelong ge e fetša ka mošomo wa yona le bona o kare nnete di ya go phethagatšwa goba e tla no ba dišišinyo fela
0: a kere mafelelong ke dinomoro ka palamenteng gape go fološetša mohlala mo lefaseng ka kakaretso ke ka fase ga peresente e tee go diporesidente ka moka go tloga ka 2000 ile ra isitsengkela ka dipatliso ra lebela go tloga ka moka 2000 mo lefaseng go fitlha le kgono nna ke moetapele ofe wa naga o ileng a fološwa setulong ke baba e a feletso a fološa ba ka fase ga 1% ke bo 0.03% mo lefaseng ka moka gobane le ka nomolatofatela motliša pele ga komiti mare mafelelong ke dinomoro maleloko a palamente bo tlo feleletsa ba vouta and nagana the two-thirds majority go rare 67% ya maleloko a palamente ba tshwanetse go vouta gore ka nnete re fološa moporesidente setulo ge e le gore rapporte e tlo tswelelang komiting e ba eletsa gore ba tswele pele ka go tsitsinkela gore ba mo fološe setulong ba feleletse ba voute so e ka fase ga 1% mo lefaseng ka kakaretso bo e leng gore moporesidente goba moetapele wa naga ile a feleletswa a fološa setulong gobane ke dipolotiki tsa dinomoro ge e le gore maleloko a mantsi a palamente ba thega moporesidente ka taba ya go vouta gore a re ga gona mo yang and ge e le gore ba tlo go palela ke go kgwetsa ka godimo ga 67% ya gore ba mo fologe gore a re poresidente a ka se fologe setulong so mafelelong dipolotiki ke maatla a dinomoro ge o sena dinomoro o ka no tlhaba lešata ga gona mo e tlo o felelang gona
1: dinomoro tate masoga ke mosakaseke mosakaseke wa ekemego wa dipolotiki Elvis Masoga re lebogile tlhoko la tsela mantšhiweng a le gono
0: go leboga nna mašwa wa kolwana re a leboga le batšheletse re re mošate
1: gabjale mebarakašeng.

0: ke no ba yona taba e point eo ya gore go tlhophilwe committee ya batho ba bararo e le gore ke yona e le gore ba re tlo kgontisisa gore taba re tsamaya ga botse. Other than that, I ke tla tshwara tse dingwe mo go nna monna reso because ke tse dingwe tsa di exclusive tse e le gore di sa tlotla from rena.
1: Tinsotso re bone tona ya dipapadi Gerton McKenzie a namile a ya kwa mafaratlhatlheng a bolela fa gore seemo se sa go swabisa sa go nyamisa a sana masadi la ga botse go bara loki kudu le betse gape le batlhatlhi ba setopa sa Africa ora sa bafana bafana ebile o tlogole a kgala ka bagale ebile a botsa le ba le kgotlatwang la kgwele matoka mona Africa bora gore go tshwanetse go tsiwa magatho go badiri ba dilo ba matlhabisa ditlhong a bileng ona. A ke tsebo rena o reng ka se se boletse go fa ke yena tona tsa dipapadi Gerton McKenzie
0: o boletse o tlala seatla a ke nagana gore o ka ba le se sengwe se e le gore nka tlaleletsa o se minister se boletseng di a swabisa taba tse di diragetseng and-e ke nagana gore ke nagana gore e tla ba la mafelelo re bona our national team e tlontlolola ka mokgwetho o tlonloswe ka gona this week.
1: Oh, tsetso ere ke tsena go ke go leboge ke lebogele ka mogwele gore gonne gore ga lla ditaba go dire lebeletse ka mathlabisha ditlong a bile ngwana mo letsa tshinama ba ne mo stopeng sa bafana ba fana le ga dire ba se petsa tshinala go ne re ya leboga re lebogile nako go mo go thobela FM
0: ke leboga monna wesh
1: mo shato mo go nna re mo lebaga ba ba tshetsela mo go ile ke ra tsetso male pa mathlabisha ke ra ditaba 1 news 24 ka bo go tshetsa dipapadi go mena le ka go tlhalosa go ya tlatla re lebeletse taba ya stopa sa Africa bra sa bafana ba re na ba ile go renya mtshatshi na ba bana ba sanje ba sepetse go aba le ditabana tabana ei ach ya moko ya no sa jwerela are mo laudi wa stopa ke yena sa ntse go rola maikarabelo e rena ke ga mo
2: thabazimbi

0: FM. Moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Eh, ke nete go tshe tfala majeka ka bagale some pele ga na mile e thago ga semusho go me na ga ka moka iemi bafana ba buile go dire betse kwa se falensa bo di chaba chaba le khala mathome go tloga ka ngwa ga ke tepedi le lesoma go tsa ditiragalo tshe thwi go tloga ka la lesoma te tshono gona fa go SABC Sport SABC 1 SABC 3 ga mo go lena SABC Plus le betse ga pele di radio station ka moka tsa SABC. It's all of us, all in, kao fela. Kala lo sumeti kwa linya June, ka iria senyane, mutsutsu ka mutsutsu leto le, re ka wolona kama kana gane na, kumere kiba kabu shito oti, kumuskalo la fa, uhitlisha fa ki SABC Sport, mwakashu wasi mungusho, wali papari chasi mena sana fasi, sa 2026.
0: Mabala a, kia di papati, Likifort Mihala. Kifort Mihala. Mabaleng a dipapadi mo go Thobela FM.
1: Se ke wa le bala motho le jwa Thobela FM gore mantsi ba nga le gone gona fa go moshato kwa tsebo le boithabesho ke mo ile gore tlhano maretsi bitsa fa mafenye wa rena wa phadishano ye le gore e be ralala dibekeng tse di fetilego go mere ya motsebisa yena motho pa sefoka wa Thobela FM competition wa go gasha kwa tournament ya selegae mo ile gore ke ga bo motho pa sefoka go o se ka lwana fa gore motho pa sefoka wo o khweditse re ke bone 1.9 ya o khweditse ba ba mo lebeletse kwa go Facebook
2: a ke tsebe ba ke mo kedala mo tsholetse ka mo tsetsa thobela fa mo ke na le horeng o tlo nthusha go ka dira go ka bolela fa le mo fenyi wa rena wa le tsatsi la le khono ko ile gore nge re tlhola mara bo le di channel ena gona mo go mo shato wa tsebo le mithe a ke tsorna ke bolela re ya kae ke bolela ke no go tsoba re ke bolela na
3: ke khale re ye mi munna ge
2: ke khale le litile
3: ke khale re litile man
2: a tsheletse dilo mo tsemo we le nna re ke dilo botse ke tshe studio sa ka ke dilo ga bo tsere bone re ya counter ke
3: yeah
2: ke tlo bolala ke nale na tshino ice re ka mo re ba beri mo tsheletse wa ka o tlile ka mo re ar ba le monna na tshe 5 4 3 2 1 tsetsa palani aro tsakai ka kwa seleting di bala tsetso
4: to el guy
2: re gona re gara le no
4: ja rona
2: le ki kwa o ka ra setha khale
4: ke tshabile kudu ndira ke le mantsi ke no rata ke nosi ka mo ntlo ke re ke a leboga
2: batho jwa Thobela FM o ke ena mofenyi wa rena wa phadišwa le gore be e tlogana mo ile ralala gona mo go sea le moya sa gaya go Thobela FM e le gore re tlona mare ya go gaša thwi go tswa gona ka kua ga mphatlhele ka kua maijane o se gopole gore ke mo e le goreng re namile re tsena gona tournament ya Keep Selecting Alive Top 32 ka kua maijane ke mo e le gore tlona mare ya gona go gaša thwi gona ka kua ke na le Natinize. Ke maina mararo re na le tlisetso phala di batletse show gona mo ke ena mongwa tournament ye le gore nge he ke kule ba ra tsela tla ona e ka ga ka mo ba tlo le re ba kire ba ka ga mo thi
4: ah o number one ke tla ka 150,000
2: 150,000
3: yes
4: yeah
2: number 2
4: 70,000
2: yo
4: then number 3 and 4 Eish, ato ka wane, e funye, lesa rati tritara wana wishi. Ata nato swarela.
2: Ki atar tren foke 20,000.
4: Yes.
2: Yeah.
4: Then, ati kuiti ki 10. Ki 10 ka moka wane.
2: Ake tibur na, gaba ulele cha ba Thobela FM molo cha chindalo kono. Ukwile inye, ukingin tritile mogo ena go wana nomore 011.
4: Asanga fair pay vye ore iban. Kan nete refenge no reale bo gare ba mo ga batho ba re supporteng ba re yetse mo page ya Thobela FM no le ka moso es ka ba tsone ka rena fel
2: ntata paladi a ke tsorna ke nge se re ka seletela ka mo we seleteng belo ka bagashi ba Thobela FM ba ma ba lenga di papari ka kakare tswa le re tlabana le rena ka mo we ke tsepa re le ba matlhakong ba tlabana le rena ka go ba ka se jale
3: a e ba ka se jale
4: Ntata
1: phala thobela FM e ketse ka mmangwa mengwa ga ye masume tsela tsela ele mo go tsetsa gashwa ke tsore molae tsa go ka reng go se ya le moya sa go tuma se se botsu gudisa sa moshat
4: pero no re la ga ke mo tsuma masho no mo re tsetsa na la mi ka tugo ya mengwa ga pero le ka mo so re le thabetse le go leng le go leng le promoting di village tournament re a leboga
1: ntata phalali re tsatsela pele re mathlatsela mathlogono la bile re lebogile kudu re ya go lebogisha re le ba moshato wa tsebo le betsa re halala re halala ntata phalali halala
2: halala
1: re lebogile ntata phalali ntlete ga ke yana motho pacifica what traditional ya rena gona mo go moshato wa tsebo le betsa re maso pretsa re ke metse fela re libile gona kwa irinyela ya seswa yo go moshato wa tsebo le betsa bona arabolele promotional playoffs UEFA champions league re le tsima khala khamba fana wa fana le tlo ba bona ya di visa we bone ke re ne ke tshe re bolang ka tsona manje ba ka le khono le tsama ka la go tsere 86000 2452 086000 2452 re tla ka mo seleteng ka mo re mo tsile bona ho ra skae ala la sumetsela kgweding yone ya le ka karolo ya go keteka mengwa ga e masumetsela tsela ya mo shato kwa tsebo le bethabisho re to ba challenge ka mo re go gore na arle lo che thobe
5: lifo tore mo
1: eh go lukile phiri meko
5: tamishana thandiel ga famu
1: maina ke mararo go kwile
5: ke mogala jwa ga phalali e le gore go nogo ina gore taba ke gore le le ga shenga ga mphahlela
1: a gona nnete go feta yo le na jwa dilengwe go leke mo o leke bo phiri
5: a gona nnete go feta yo di foto di ba ga bo se mogala
1: a ga
5: di foto ra mo le ga taba ya di bisa mm
1: mm
5: ke foto go re nna o ka rata ba ka kimene ke go bantela ntela head of ntela delegation ka rena go batho ba ile gore ga ba up to date ka ditse bona ka pele ke mo hutlo go ga go khone go tseba re ga petli foto ka go botse ntong wa lengwe ba re botlhale botswa le baleng
1: a ga
5: ga ile gore ga nwa le wa world cup sentse gore o nya ke o be le ba khotse ba ile go ba ke le ba ka ba tsana ka go tsa world cup ra na ga re eta ka mo hamuto go nya ka emeng o ska ho ke o shale ke morago no ba ka selo go teya gore mo maselong ka re go tsa go nolo tlhokela maleng ba gore re re shale ke morago ka se gore na ke ne gato ai ya gore ba re gata ka di hlare go ba re gata ka mogwa go sa tsibilu tsa rena o tsore gore go direla na go default
1: ke re re je jo trip din tlatse tharo papa din ja se bia ratsa tsa ba gora ditlela go se bia ntsala fase
5: le ho re latela go re ho re latela go ka kwa moroko ka baka la di visa
1: e sa shupa gana ka go e fupileng la mathomo
5: a go tlile le ke re sa foreng gore na ira gore o tsa re marenya ka ntle fort
1: mm
5: go ira gore ka mogare ga kgwele ya maoto go santse gore go be le motho ele gore ke mo emedi motho ele gore o ri tsa melao ke ile go khona go tsaba sa kwa le kwa ra khone go ile ke ba khala yo ska go ke ba le ka swifing ka kuru
1: ke go kwela phiri
5: ke fota ke re go ene ke re mphapa go go le nama go be tshwana le math and science ga e ba gore ya thutu ba re phiri meko wa re tsofela mfana a tatata
1: e go go ile phiri meko ya re ke topo bo go sho arle lo che thobela thobela
4: dumelane
1: la tlhaba le tlhwe
4: le ya le le phiri ke tsa e tlhori go di die lo ka la ba fana ba fana a re tsene ga o go bona re wa ka re dule bui sa mosomo
1: ke lo kwela ke lo kwela ga bo
4: a di ri mme re kwae a professionale ba ba khang tsi ba di mora
6: e tsile ka tsa fast di theko ga super safe le bona le burgers fota 500 ml stays of trifle 2199 750 ml sunlight liquid trifle 2199 175 gram saturex bath soap 899 400 ml dawn lotion 1799 250 gram of vaseline petroleum jelly 2999 100 ml dolly varden glycerin 999 jelly fella ka di 8 june 2026 super safe le bona le
0: Vegas Porta,
6: your number one
0: four. Yeke Tobel FM, Garama Raki to be the Tila. 2026, Tobel FM, Moshata Watsubole Witabu Show.
1: Moshata Watsubole Witabu, Sharotopo Mungosho, Yabana Osasuri, Osasuri, Arloche.
7: This time I have a say.
1: Rialeloja.
7: Samson Matavata Matavata and Pani.
1: You go about the Samson.
7: Magazine monna go shwe ishumile o tla la siatla re khonne go monantsa ditharo e bapala gae
2: aga
7: re se direte fa jo re ya go bala mele 40 e khumana maleka go di khumanantsa ditharo
2: ora go
7: ke mo re ta gore go botsa re leto la bona la go bala betwe premier si bua rra e le bodule
2: ya la se tshile bujwan
7: awa ha se la bujwa mona e ba tla tya tenene o te hlokomela
2: ke go kuela sonsot
7: a re se le tembo go tsi
2: ke ho nete ke mo uwe
7: a re kopane fa ona na lona le phiri mmekwa
2: mo shato mo golo ke go kwe
7: yap sharp
2: Samson re la boga re dropo mo ngwe ka mo 99 so mo go shuwe ka mo re ke bona sho ya arloche thobe
8: o di ba le ba le ha
2: rona re ka ra le na magala le na wa khaba khaba
8: ba mpo yo no
2: eh ba lo re a lego
8: okay le go ya le siba ka mo siba thing ka
2: thobe
8: ba go nna ka ya visa e eh o tlo ba tlo ba risha fa go nna ba khatha ba tlo rena bana maitse moelo
2: ir
8: ba ga re e dira le nna ka wena ya re pa tsho ya World Cup e kuri ya gwelela
2: siwe wile gape gape
8: awa eh aba di plan man ba mo change ba dira motho ba o ba le maitse moelo
2: ke go goela ke ala o
8: tobe
2: mo sha tobo ya no ba bolela ke ba thileje a ma ikutlwa bona a mane felo le mo shato wa tsebo le boithabetse ke ba thileje ba thobela fa mbantsha ba ikutlwa bona a mane felo le re ke bona arlo che thobe
9: mukone
2: le kai
9: utlwa
2: go tlwa ralena
9: ke o gena ka tsho 60 di tsheka mo tlhako mo le jike gae
2: thobe
9: a ntse ke tla di
2: ke o goela ke ya lawo
9: mosha
2: mosha to ba se jo tsola fa ba dirisa mo go le rena se tsama motswana ga mo go le Freddy Kisi le bona ba re metse melaetsa ya bona ya go ka leka ga mogo ka gona ka gona go la ka letsa mosha to WhatsApp le boithabetse thabela FM ja tshila matswalo ge fetse mengwa ga e masume tshila tshila e le go tshetsa gasho a rekwe iba na yolo anti
10: la tshila e ma tsaba mo
2: ya re ke
10: aga a masume tsela tsela e ma tsaba motswane mo ga shiwa dipapadi mo go thobela FM ke rata go tsa swaka se go lakaletsa thobela FM mahlatse le mahlono lo ge fetse mengwe ga masume tsela tsela ya gaso mo tjatjila le gono le nna ke rawa e tswele pele ka fepa setšhaba ka tsheri musho le boithabisho mosate
2: shato mo go le re a le bo ga setšhaba re ke koe
11: ke a ke la thobela FM mahlatse le mahlono lo ge kete ka mengwa ga e masome tshela tshela le khono le nna ke re o gole sebata sa moyeng moshate wa tsebo le boithabisho o tswa go nna motlhalerwa ke re shiao
2: la bogile motlhalerwa re a leboga batho ba thobela FM nnete gona ke tloga ke le boile tshelo tsa lena gona mago moshate a re kopaneng ka pele tsa jina go sa sa rimle re tsena go ye re re go lena rawa re tloga re leboga thego ya letsatsi ka letsatsi me gaga yešo nnete gona e re name re ntle le go senya nako re tle re ketumele ka kua go matlhakong re ya go tswa re ya go kwa tshwantshwetso tseletse ya rena ya matlhakong mo letsatsing la le kgone gomme ke leboga Natinas Nathi kwa ga kobi yana magagešo ke yena wa e le re kgonne go le apela pitsa mabaleng a dipapadi gona mo go moshate wa tsebo le boithabetse gore yalo go tswa gona tlefo tlefse twa ga megala a re kopaneng go sase moshate

0: ma go makoparetsa a wa wena bagologolo ba re rešite ge ba re gopola tšhukudunamele motlhala se ke no ra ga ga tlanka ka wena mo mabenkeleng
1: kgopaaoruteaeletshapeleagorelebelenggopoe
0: go feta gape ebile ke beke se ke ipodite kere ke tshwanetse go maithwala e ke tle ka kua ga lethebeng ke ke tle ke go bone wena re re ganta-ganta
1: mabapileng if you don't mind me asking a ke re wa bona mo re mabenkele goba motlho mongwe o tlatla o e tla ka gae
0: ae ka gore shiba o napile koo kgweditse re ka se tseye nako se ke ya go gopela mmago masedi wena nko o iphe nako o bolele le ngwane laka ke ra tlhapiadi mme o ile wa ka bona kae mosadi a nyetswe ke moka a re gane monna a gagwe mo bosigong monne e gane o phetoga a re ke a mogoma a mo gegela ka sejabana
1: le dijaaka e tsona teoe gape teoe ke jaaka morago wa lebati a setse e leng gore lena le tshwanetse le ditsebe mme
0: a oa go gone gore ke seke ka ditseba gape ke batswadi ba bana ba yena kgokong ka bo yena o tlo a tethele a tla le bana le nna oa bokolega o re awa gomme jalo tlhapiadiso le nna wa ntlaba o robala le ka mmeane pokate wena pokate a nkokoroto ke ya go tsena ka mapaing mosadi ga a nyetswe gape o robala a le thololo ka mapaing
1: a moruti but jale lebe le re nna ke direng moruti ka sona seo
0: aa ke kry-a gore wena diphe nako tlhemogeko ee gape wena ke gale o le ka mogare ga tetsa lenyalo o ne maitemogelo a mantšhi jale no ba otepha nako wa bolela le ngwana a tsebe gore mosadi ga a le bogadi o dia tja bogadi monna a tlo o ne o lala a ritsa a tsetla bosigolo ka moka ka marusa gomme a mmona a le mo
1: gape e namela thaba moruti ke tla e kgona ya marurusa bogoko why o sa bolele le mmelemele be yena e le gore o bolela le tlhapiadi ka gore yena ke motho wa gaufi
0: gomme ke ile ka e nagana ka mogoi fela ka gore ke mo tseba morwedi ya ke tlhapiadi a ka se mo theeletse yo la mmele tle ke a go gopela mmago makhupareta wena diphe nako
1: ka ditaba tja marurusa moruti
0: ke re o bolela le tlhapiadi a tsebe gore o tshwanetse go robala a le thololo ke mo ka kgokong ga a ne o phetoga ga mokgwetsa mo nameaga

0: nomara wa tswa fisha wa tseba wa ya sara be phone
1: o timeri tse ngwana khaitedi ya matoba
0: hello ma wa e uru thoma ka bogale bo bokaka ka ka wa gore ke timeri tse eng o sa ntumedishe
1: ke go dumedisha o le solomantiti gona o eng e ka fatsa ga moriti ya letsatsi
0: ke tla ba eng ntle le gore ke ngwana wa gago
1: o ngwana ma nna ngwana ma ala ne a bo thabue ga ke na ngwana le menemene wa go tshwana le wena
0: mawe
1: keng
0: ke tlo tla mo gae ne re tlo bolela ka taba tsa dipiakanye
1: o se ka ba wa le ka ke a go rapela tiste o se ka ba le ka wa be le o tolela ga go la mangamo ka gore ke tla bitse khwela khwela ke tharo mapolisa bo mpedi ba tla ba go la isa ba go tshola ka ntwana le tsitsa ka nna mma go nanne
0: mma ke ke la tlhoko wena ga botsubutse mma wa ka ke mampotse gore mma ke mang ga
1: sepela wa go nyaka mma go tiste wo tla go mo theletsa ga bolela go tsha mmone ngwana ka o bubele tsopa o bope mmago
0: wa tsare keng mma ke le mogile gore dikgoga kgogano tse tsa rena tse a diriše felo le didirisenye ka nako ga botse tsebile di apora
1: ka go botse ngwanyana ka gore nna le wena ga botsebotse ga re sa boledišana ke tshwanela ke go beya mogala fatshe
0: mma please ke a go gopela o se ka drop ke a go gopela mmare santse re bolela ke re
1: ke tla paledisa ke go toropa mogala titi ebile ke a toropa
0: yo o tropi
2: e se pitse bjalo kgaolela go ketetse nne le kgono le masomesenyane tsela kgaola go beakantšha le go ngwalwa ke kaizet katlhasengu mahlangu ba tsweletse metšhineng tšhwene mtlole le thandi phošoko motsweletse le mohlagisa moyeng molebogele bja ladi madira motsweletse mogolo ke isaac selo mašila.

0: ye shupa fela metsotso mara re sho go itjela gona kwa irinyela ya bo seswai ke gona mo shate wa tsebole boithabiso ke tshebele FM yaka ya gago ya rena ya legotla gasho la Afrika Borwa le bosego mbele kono gadietsa tlana ke itse go morwane wa letamisha mara re sho wa le amogela go la thuto le nene go la rena la ntlahle ke go tlahle rena ka metla mara re sho re lebeletse go betla boka mosobe gago bjole ka morutwana ga ke no shile bosego mbio ke na le Isaac Mashila ke motšweletše mogolo wa mananeo a thuto le gabele ke nnete magagešo re sa swaretšane mmogo ebile gape ke rata go leboga fa le kgaetšedi yaka Mpho Moraswi ge a kgonne gore fa kgašo ya ditaba tša iri ya seswai ka iri ya senyane ke moka re tla bea tsebe re ka gorena e ka ba e le gore gabotse di fetogile di tla kae le kgone magagešo re na fa le ba kgoro ya thuto ya godimo le tlhatlho ka ge e le gore ke bona bathegi ba le nana o lela thuto la ntlahle ke go tlhahle ka mehla re kwa go bolela ka selo go thuke ba South African Qualifications Authority e le go sa khomagagešo pele bošegompio re ile go ithuta kutswana ka ditirelo tseo ile gore ka nnete magagešo di abja ke ba sakwa re lebeletse merero ya thuto ebile gape re nyaka go kwa gape ka diphetogo tseo ile gore di bile gona magagešo re lebeletse molawana wa 2016 SAQA Amendment Act of 2019 ke mokaka gore yalo ntle le go senya sebaka se se nthabiseng matsobane ba gona fa mogaleng se se nthabiseng e re ke le tamiša mogolo wa ka ke le amogele ga ye ga ga bolena mošate wa tsebo le boithabišo thobela tle
1: thobela sekete le batheletši ba thobela FM ka moka ke tshwanetse ba le lona gape ka gono
0: Re a leboga le nna ka nnete ke tloga ke thabile ka ge e le gore ke a tseba gore kua morago nyana kua nkile ka kopana le wena ra bolela le kgono re boa gape re boela ka gare ga kantoro ya geno ya SAQA yeo e le gore ke a dumela gore ka metlha bathiletse ba rena ba fela re ba kwa re bolela ka yona kutswana ka mogare ga lenanego la rena la ntlhatlhe ke go tlhatlhe bele ke nyaka gore ke lebotse gore lefapa le ke lefapa le o e le gore ka re a tseba bele ka batho bele go tee le bathiletse gore letloga lena le morero o ile go le lena le ya go kgatha re lebeletse merero ya thuto bosegong bjale kgono ke nyaka go tseba gore na e ka ba e le gore ga botse ke karolo efe yeo e le gore lena bile ka ba SAQA le ya e kgatha goba re ka re letloga le e swere re lebeletse merero ya thuto ka mo nageng ya rena ya Aforika Borwa ntumelele ke tee mabenkele ka morago ke tle ke go fese baka o tlhalose
2: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao, kgolego ka phoso, go tlhaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Check the special jam marega cha E1 cash and carry. 12 by 200 mils zoom juice assorted, $32.99. 166 heartbeat candy, $49.99. Grand Parcha 38, $76.99. 3 kg ya peanuts and raisins top, $169.99. 48 iPop lollipop assorted, $33.99. 72 by 5 kg drink O-pop, $41.99. Kita A1 cash and carry maregeng a. Kona Divinish Lejubet Street, Polokwane, Golebana le A1 supermarket.
0: Aga re le boga se sentsabiseng re botse gore na ka pele gore ga botse le ralo ka karolo efe mererong ya thuto bjela ka SAQA.
1: Ya le boga se skate re ke tshepeng ka gore SAQA ke mokhatlo wa molaotheo o tlhamilego go okamela tswelopele le tlhomišo ya SAQA ya bosetšhaba ya dithutego e le go yona National Qualifications Framework. E bapala karolo ya botlhokwa go netefatsa gore thuto ya Afrika Borwa le mokgatlho wa tlhatlho di a kwagala, di a kopanywa, ebile di a tshepega. Ka gare ga tikologo e nabilego ya thuto, SAQA e šoma bjalo ka bolaodi bo bo rulaganyago, bo bo kopanyago dithuto tsa dikolo, dithuto tsa ka morago ga sekolo, le tlhatlho le dithuto tsa mešomo. Karolo ya yona e netefatsa gore dithutego go phatlhalala le mafapha a a fapanego, di a bapišega, di a netefatswa boleng, ebile di amogelwa bosetšhaba. Mme gape di kgontšha ditsela tse di farologanyego tse moithuti a ka ditsayago tswelapele le thuto ya bophelo ka moka. re bitsa go yona lifelong learning.
0: Re leboga ebile gape ke thabela nhla ya gore ka mogare ga dinhla tseo e le gore le kgonne go ditsweletsa re kwele taba ya National Qualifications Framework e le NQF yeo e le gore ka metlha re ruta bathedite ba rena ka yona bile gape re thaba go kwa gore ke lena bao e le gore le rwele maikarabelo go netefatsa gore tsotlhe di tloga di sepela gabotse. Ke nyaka gore gape ke lefe sebaka le tsweletse tse dingwe tsa ditirelo tse e le gore le ka ba le fana ka tsona bjelo ka sakgwa tšatši ka tšatši re tswa go tseo e le gore motlho mongwe le ka ba le boletse ka tsona ga nnyane ke lefe sebaka le re botse ka ditirelo tsa lena bjelo ka sakgwa.
1: Sakgwa e fana ka ditirelo tse di nabilego go akaretsa tse di latelago. Re ngwadiša le go phatlhalatsa dithutego le dithutego seripa mo go NQF. Re netefatsa dithutego tsa bosetšhaba mme ebile re lekola dithutego tsa dinaga tsa ntle. Re amogela le go ngwadiša maina a seprofešenale mo NQF mme ebile re tlhokomela dikwalo tsa bosetšhaba mo National Learner Records Database ya rona e re bitsago NLRD go akaretsa tseo tsa dithutego tsa nnete le tse se seng tsa nnete. Go na le dithutego tse e leng gore batho ga ba na tsona ka maleba tse e leng gore ga se tsa nnete ka sekgowa re re ke fraudulent qualifications le tsona re na le record ya tsona mo National Learner Records Database. Tirelo engwe ya bofelo e re fanang ka yona ke go fa ke go sireletsa seriti sa mokgwa wa dithuto mme re thaka baithuti bangwadi ba mešomo dinkgwa tsa thuto le diporofešenale. Ke tsona ditiro tse re fanang ka tsona sesekete.
0: Re a leboga bile gape ge le bolela ka taba ya go nama e le gore re lebeletse taba ya quality assurance ke mo e le gore le a tswelela bile ka sakgwa le boletse gape ka taba ya ntlha ya dithuto goba mangwalo ao e le gore motlho mongwe ke a bofora. Ke nnete re fela re ekwa ebile gape re bala ka ditaba tsa bofora gore batho ba ba itseng ke moka ga bana mangwalo a maleba mangwalo a bona ke a bofora biele le sa ese gore gona fa wa tseba lantšea lankiša kua goba le ba omalosi mo bekentse pedi tsa go feta re be re bolela le ba umalusi re boletse ka pele ba le ba Council on Higher Education ra bolela ka pele ba le ba CTO bile ke bekenya ka gore ka gore le gonne go tšweletsa nthlae ya mangwalo a o ile gore se a se ya nnete ke ya bofora re di kwa gore na ka ba ile gore ga botse le fapana biang go ba le shumishana biang le di council tse o ile gore se tšeke boletse ka tsona fa go etsa bo umalusi
1: Sakgwa ke mogokaganyi wa tsona dikhansele tseo tse tharo tse o di ngwakileng sesekete le tsona QCTO umalosi le CHE. Ka go tla mo mangwalong a bofora ba tlisa register re ke e bitse ka lereo la seeng ke re ke registera ya di-fraudulent qualifications ko Sakgwa mme Sakgwa ke yona e di ngwadišago mo National Learner Records Database. And-e re kgonthišiša gore mangwalo a ile a humana ka tsela efe le gore dikotlo tse di leng teng kgatlhanong le bona batho bao ba nang le mangwalo a sa fumanegang ka tsela e nepagetseng.
0: Re a leboga ke lesometlhano le metsotso magagešo go itswela gona kwa ereng ela ya bosaswai ba South African Qualifications Authority ba Sakgwa ke bona ba o ile gore bosomele kono ke moka re tswela pele le bona magagešo re ithuta kutswana ka kansele ya bona goba lefapha la bona re lebeletse gape le merero yeo e le gore ka nnete ba tloga ba swaragana le yona tšatši ka tšatši a re tswele pele fa se se nthabiseng ke lebeletse molawana o ile gore o tlile fa wa ketepedi lesomesenyane South African Qualifications Authority Amendment Act of 2019 na ke libile kae ke nya ka go tsaba ka tshedung tsa dipetogo tshe ile gore di ka ba dibile gona di tlholwa ke yona molawana o gore ba tshelete ba rena ba gone go tsaba ka sele gona ba gone go tsaba gore na le ka moso ge ba tshetsa pele dithuto tsa bona pele go ba ka ona fatsa mangwalo a bona a thuto o se kwa khumana le gore motho mongwe motho wa ga kanega o ba metse magako gore a wa tshe ga ke ditsebe nke le re botse ka molawana o go tele tshedung tsa dipetogo tshe o ile gore di tlile ka lebaka la molawana o
1: le bo se skate molawana o otlishitse mokgwa e ka ona fetitsego go matlafatsa boikarabelo go ka ona fatsa netefatso ya ditshwanelego le go laola maemo a se professionale go lekola ditshwanelego tsa dinaga tsa ntle ka mokgwa o tseneletsego le go rarolla bofora ba ditshwanelego ka melato e kwagalago le dikotlo ke buile ka re dithuto tseo di sa gwetsagala go ka tsela e maleba di na le kotlo. Ga gona motho o a ka tswelang pele a tswela pele ka mošomo kana tsona dithuto ka dithuto tseo le gore ga di a gwetsagala go ka tsela e maleba. So mo NPF Amendment Act eo ya tlhalosa tsona dikotlo tse di lebaganeng le mangwalo a sa gwetsagala go ka maleba. Diphetogo tse dingwe tse dingwe di leng teng ke go tlhakantsha ditlhaloso tseo di le go gare ga molaotheo o fetileng e tlhoma mangwalo a bosetšhaba ya ditshwanelego tsa tlhakatlhakanyo goba tsa bofora. E tlisa dikwalo tse di kgethegileng paketse sa ditheelo le maina a seporofešenale. E nyaka gore ditshwanelego goba ditshwanelo seripa di romelwe go SAQA bakeng sa go tiisetswa le go lekolwa. Mme ebile e tlisa dikotlo tsa bofora tse ke ileng ka bolela ka tsona peleng.
0: Aga re leboga re leboga ke le semiso ile metsotso go itjela gone kwa irinyele ya bosiswai ibile gape ke bitjelle ba thiletse ba rena ba o ile gore ke ya dumela gore ditaba tse tsa thuto ba tlhoka ba le gausi le tsona bile gape ba dirata ba rata gone ma ba imatlafatsa le go itlhabolla tsa tsika tsa gore nke ba shumishe le tlakala la rena le gone la Facebook la Thobela FM yaka ke moka gape le nomoro yo gone ya mogala ya 0860002452 ke nomoro ya rena 0860002452 to gaolong ya rena ya bolesomesenyane le ba Department of Higher Education and Training mo ile gore bo shumwe le gone magagesho re lebeletse le go ithuta kutswana ka merero ya SAQA ke nyaka go lebelela taba ila ya di NQF levels magato ile gore a gona ka mo go tsa thuto ka ge ile gore ka metlha batla go botsa gore gona le NQF level 4 ba go botsa gore gona fa we e le kana le mphato wa marumatlong ya ba ile gore ba ditse ka gato ka gato e le ge ile gore ba namelela bile gape gona fa we ba bolele ka di NQF level 10 le go lo ke nyaka gore lena ka gore le fapa le ke la lena twi dilo tse ke tse o ile go di duledi o kametse le shoma ka tsona tsa tsika tsa tsi ke le fese paka di do re botsa ka tsona re ikwele go tswa go di etswa go le rotseng ke nyaka go tsema benkele ka morago ma benkele nna le lena re ile go nama ile gore re tshola pele ya ba ile gore a war tsa ga pele bona ba tshiritse ba re ba gore ke dumela gore ba dutse ga botse.
3: Thabas

0: dirisiwa
1: ke nnete
0: ba iphitlhela ba feleletsa ba sa bone dikwalo tsa bona tse di maleba gobane di-college tseo di tshwanetse di ikwadise le lefapha la thuto e kgolwane mme tse dintsi tsa tsona di tswela pele go fana ka dithuto di ntse di sa ngwadisiwe tseo re di bitsa gore ke di-bogus colleges so re le SAQA re tseya karolo e kgolo e re tlhakanetseng le mafapha ona ke a biditseng ao gore re tsebise setšhaba kakaretso re ba fitlhelele botlhe le bona bao ba leng ko magaeng ba ba leng ko ditoropong botlhe ga re kgethole sescate le mafaratlhatlheng re netefatsa gore mo mafaratlhatlheng otlhe re tsebisa setšhaba ka moka ga re tsebise baithuti fela le bona batsadi le bona bathapi gore ba be le temoso le ditsela tse di maleba tse e le gore ba ka kgone go ikgolaganya le SAQA kapa tsona mekgatlho e mengwe e re e boletseng e le di-quality councils gore ba netefatse gore dithuto tse di fanang ke di-private colleges kona di-private higher education institution di kwadisitswe mme ebile di fana ka dithuto tse di maleba
1: aga ke botsišitše bathiletše ba rena gore na ka ba e le gore ga botse ba letse ba biang bjale ka ba SAQA re tlo dikwa ka maikutlo a bona le tše dingwe tša dipušetšo e le gore di ka ba di lebane thwi goba di lebantšhitšwe thwi le tšeo e le gore lebe le di bolela fa ss interpseng ka gore nako tše dingwe le ba ka mogare ga dikantoro la lemogwanke motlhomongwe setšhaba se ya letseba ya ba e le gore ga go bjalo batho ga baname e le gore ba letseba ka fao e le gore le ka ba le go putse ka gona ke nagana gore dikarabo goba maikutlo ao e le gore re tlo ba re ya bala gona fa a tlanama a ra taba e nngwe e botse kudu go ya go lena gore nke le tswe ka mogare ga dikantoro bela gona le thome go šomela kua go le go setšhaba ba kgone go le tseba le go lekošiša ga botse all right re ke bone motšheletši wa rena gona fa wa mathomo ke ena mantšadi ana mogopo a re thobela sescate ka nnete ke tloga ke beile tsebe re ko gorena ba SAQA ba re swaretše dife go na le motšheletši wa botšiša potšišo ke ena Thabo Mozwa a re nna ke nyaka go tseba gorena mangwalo a nnete le ya bomenetša a fapana bjang go ba re ka tseba bjang bjale ka setšhaba ka gore ka mogare ga naga eo e le gore e tletse ka bomenetša re ya leboga Thabo go na gape le motheletši yo mongwe ke yena Ramasela Koma a re dumelang kgadi ye tshetlhana nna ebile lentšule la SAQA ke thoma go lekwa eupsa ke tloga ke leboga tshedimošo yeo e le gore le re fa yona ka thobela FM go na gape le motheletši yo mongwe ke yena Allan Mabotja a re tamiša fa a re nna ke re ke leboga tshedimošo yeo e le gore le re fa yona ke tla ema gape ka Pito Garamalepe a re kgotsong ka boripana South African Qualifications Authority ke ya go netefatsa gore makala ka moka a thuto a mo nneteng ebile gape dikolo tša go se be molaong le tsona di tloga di tswalelwa gore barutwana ba seka banama e le gore ba wela melabeng yeo ya go khwetša ba tsene ka mogare ga dikolo tše e le gore ga se tša maleba re ya leboga nke ke lefe sebaka le a re be mothiletši ola wa go nyaka go tseba phapano garang ga mangwalo a thuto a o ile gore ke a nnete le a o ile gore ke a bofora motlhomongwe le motšheletši wona fa nke re motšee le tlholega botse ka mošhata e thobela o beile mogala fatshe ga bona molatho ke tša thuto gape ke tša thuto di na le okhumana e le gore di rakantšha batho tsenang ka fao seseng thabiseng phapano magareng ga mangwalo a thuto a nnete le a bofora
0: ke leboga sescate ke leboga le ena a botsithabo ka potso ya gae e re ke moarabe ke re go botlhokwa gore baithuti le setšhaba ka kakaretso ba ikgolaganye le website ya rona e le goreng e fana ka tshedimosetso ya makwalo ao goreng ka nnete ga o kena mo websiteng ya rona o ya ko ditshebeletsong tse re fanang ka tsona o tla bona go na le qualifications so ga o tsena moo ke moo go leng gore dithuto tse tsotlhe tse di ngwadisitsweng mo SAQA tse e leng gore ke tsa nnete ebile ke tsa maleba o tlo di humana gona mo teng moo tse e leng gore ga di teng mo websiteng ya rona go raya gore ga se dithuto tsa nnete
1: re a leboga batheletši ba tswela pele go letša motlhomong ke le ke motheletši yo mongwe gona fa le tlhole ga botse re a le amogelatlhe re gona le kae
2: ke tla botšiša meng a rena ka mongwe gore na sekolo ke ka bofora o pala kae ore di se ife mo South Africa because of di šela bana ba gore na tšhelete and di senyetsa bana ba gore na bokamoso o pala kae gore ba e finishe dikolo tse ga re di tlele dikolo tsa ditsona
1: all right re a leboga re a leboga bogus institutions dikolo tša bofora ba re ke di fly by night bjelo o ka re tabe bathiletši ba re na banna ka gore re fela re kwa ka dikolo tše banna o pala kae gore di fele ge ntse le gare le

0: re nya ke shisho bia le ka le kana le o ile gore le tlhodumetse merero ya thuto ba re botsa keng ke moka bo manager bio bo tjela pele go ata sentabise
1: tsketse ke re bhoka putisho eo ere ke re ke setse ke boletse gore re le sakwa le mokhatlo wa Department of Higher Education and Training ke ke mo ya di kgwetlo tsa rona gore re bone gore dikolo tseo tse di sa faneng ka ditirelo tsa maleba tse di sa kwadisiwang di tle di tswalele gobane go na le molao o o ba gapeletsago gore ba ikwadise le thuto lefapha le legolwane la thuto le katiso. Bothata bogolo ke gore go na le di-providers tse di bitswago skills development providers ke bao ba fanang ka dithuto tse e le goreng ke tsa QC2O. Ke ba bantsi certificate ba e leng gore ba bona ba ile ba accreditiwa ba bangwe ba bona a ba accreditiwa mara ba fana ka dithuto tseo ba namile lefatshe ka bophara e fela ga se selo se e le gore ga re se tlhokomele ebile ga re se sale morago.
0: Aga nako ga e sa le gona re feng dinomoro tsa mogala mo e le gore re ka le khutsa gona se sentabiseng ka boripana ripana
1: le ka re humana mo 012 431 5000 kada mo www.org.za nka e boeletsa gape nomoro ya mogala ke 012 431 5000.
0: Re leboga se sentabise matsobane re leboga ke tsebe gore ka nnete ba tloga ba letse re ka mogaregana ko ile gore be se ka halo ke moka letsana le gatong la moshimishane mogo ka lena fela ka moso go tla loka go tla loka le shumile re leboga tle
1: ke le boha se skate ba re tsama tshabela FM le motsedisi mogolo wa tshabela FM.
0: Aga re leboga mo ga re shoti le tshe lena ka gore ya lona ko e gape ke ya mogau maredi ka lena le gona rena la gwebo ke tshele
2: SABC education enrich your mind enrich your life.

0: dikati melodi le megolokwane tsa rena dina le moshito wa go shisha ka gore ke te ka re tsakelela sona se le moya sa gago thobela FM re le gona ga isa le hlomilwe ngwageng wa sekete magolo senyane masometshela le khono go ba le khonona le ile la pele go dinya phupunga wa ke tpedi masometedi tsela ke le tjatji la thobela FM la matswalo go di ya yona ya o ya o ye re kitika go matswalo yona ena pele ra go gile ka go ilalo mo shupulego ngo ba ke show halala mushate wa tsebole bo ithabisho halala halala thobela FM ya rena ga e gole e re golele ga e gole go feta ka mogoele go ka gona e re matlafatse go feta ka fao e shetse go ikhatile tema ka gona ba ke show ke ona madume a ka o we ke tsena ka yona tsela ye we ka ge ke tletse ka le mimielo la go shisha nna ke hlabirwa malope a pa go le ke tlo ya mampela magau kwa ga maredi ke na le motsheletse mogolo Isaac Silo kwa ga mashila ke mashila ga tshaka le kopelo mina taule ena gore dikati tsa ka ke tse uwe re kwa re kwa bo siri a tsikinyega ge thobala FM e gola pele ba ge shung ge a re sa ya mokokonya ga di etse hlana show Kate wa ga morwane o ile le nna neng la ntlhatlhe ke go hlatlhela thuto nna mme re a leboga re lebogile kudu tshehli ga tshita le mpho ga morwa se mola iring ya se swile ena gore feeling madireng alfasi ke bile ditaba ke moka o sa tlo boa gape ka ira senyane ka ditaba tsa mafelelo tsa letsatsi ge e napile a tlo ba a re ke tsona tseo goloki ke a tshepa le lena jalo le yakwa gore go a dumaduma kontinente ya Afrika e eme ka maoto le yona e tlhakela le thobela FM ba gešong re kwa taba ye e re thabisa ka gore thobela FM ke seya le moya se nnogotse sa go se senye motlhagase sa keta pele ka tshedimosomaele le boithabiso seo se rethago merethetho ka moka magareng ga 87.6 fitlha 92.1 TSTV channel 815 le go audio streaming or www.fm.co.za aga le nane o šhile kgwebo ke tšhelete le re tlišang wena ke yona SABC Education Enriching Minds Enriching Lives le mo go lona re re ka ge mo kgweding e ya phupu re keteka matswalo a sona tshele moya se sa thobela FM re thoma lenaneo le ka ge ebile e tloge e le mosupulo wa go mathomo mo kgweding re lebeletse gore le go tlagatso la Aforika Borwa le tlhotse thobela FM gomme ya ragoga le go thoma go ya moyeng ngwageng wa 1960 e le ka kua tshwane ya mmamelodi mo ngwageng o wa 2020 thobela FM swara mengwaga ye masometshelatshela e le gona e kgatlhampana e matlafatsa nna le wena ka tshedimosomaele le boithabiso bjalo ke ka fao leng gore tsatsing la lekgono mo naneng la rena la kgwebo ke tšhelete re rata gore re bolele ka fa go thobela FM e kgathile go tema ka gona go thusa go matlafatsa dikgwebo potlana le dikgwebo tse dikgolo ga mmogo le bona beng ba dikgwebo potlana le beng ba tsona dikgwebo tse uwe tse dikgolo nke ke rata gore ga bjalo bagešong mmogo le go tlagatso la Aforika Borwa ka mo provinceng ya Limpopo re ra yona SABC combo re na le tate Madikana Matšila yo e lego molaodi wa tša kgwebo o gona mo mogaleng molaodi re go tamiša le
1: goamogelake
0: kwebile ke nyako o apola tse tsa molaodi o nyaka go gaša o nyaka go ntšela mošomo wena dula setirong sa gago sa bogoši sa molaodi mogaši ke nna mo re
1: aleboge batheletse ba rena bathege ba rena barati ba rena batho bala FM go tloga ngwe la bosa gore kwele melaetša le neme botse ya gore lakaletša le gore dumela tša dibotse fela ba le ka tho bala FM re tloga re tshepiša re ipeta sefega le rena ba le ka gašo gore go ya pele re tla mpšhafatša tšhomišano ya rena le lena re tloga re tlhaba kudu gore ge radio station ye e le gare e gola le lena le a gola ba le ka batheletse ba rena ba le ka dikgwebo tše e leng gore di tloga le thekga thobela FM ya gešo
0: ka gore re a tseba gore tšatši ka tšatši thobela FM e ba le motheletši o moswa ke ka fao go le go bohlokwa gore tate Madikana o ne gore tšea kgopu o re gopotse ka tlholego le botso bja sona seale moya se sa thobela FM go no tloga mona le go tlagatso la Aforika Borwa e le go yona SABC e se tlhotsego
1: re tla e thoma gona more re kgonang go e bona gona ebile e kgona go tlhalosega gona tlholegong ya dikgašo tša radio banto radio banto tla gopola gore e be e le gašo ka neeletšano go tswa go di-radio station tše nne tše e leng gore le gona le ditsega bjale ka thobela FM sadi FM ukhozi FM lomhlobo wa NFM. Radio station jekita mathomo tsona tsa pele tsa ka Afrika bo rotshele gore di ile tsa ga sha ka nele tsano di ga sha iri ka iri go tloa bona ka fa le bo tlhalosa gore di thomile gone. Kgolong ya tsona di radio station tse re bone di aga malapa, re bone di aga dikgwebo, re bone di godisa bana, re bone ebile di tswela pele go baketa pele le ka monageng ya gešo ya Afrika Borwa go tloga mengwageng yona ela ya apartheid go fitlhelele gone. Re tloga re tshaba kudu gore ge thobela FM e be e le gare gola go tloga mengwageng yona ela ya kwa morago, go bile le baetapele ba e leng gore ba ile ba kgona go tshwara gathe, ba kgona go lema. Rena re gatile fela mo dimo ama re tla bona tse ka moka tse le di bona go di diragala mo thobela FM ke ka lebaka la botlhale le thego le everything in trailer ya we gafa maredi kuna le ntshi le lantsha beng
0: ke
1: fela go tshela tlhong kholo ya thobela FM
0: ba
1: fela ba re mogoro wa moretsa se modulo wa
0: thobela
1: o ka bona gore go tloga malamorago go bile go le baetapele ka mothobala FM go fitlha le kgono le thobala FM ke kgaso e leng gore e tloga etile kudu ka mo tikologong ya kashabc re ka thoma ka bona bontatese bothoma ba e leng gore ba ile ba thala methalo e rile gore a ketima mo godimo ga yona next time ke sa boe le bona ba fitlha wa fitlha bontate le ba ramagolo wa fitlha bo mmash matsena wa ba fitlhele rena bo madikana majila bona ba ba mmalobanyana mo re tloga re bone gore ka moka tse thobela FM e kgonang go di fitlhelela ga e di fitlhelele ka gore go na le motho o teo re reng o tlhalefele e kgona go fitlhelela tse ka moka ka gore nna thego e kgolo maredi ya batheletse ba rena thego e kgolo ya dikgwebo tse e leng gore di tloga di gola le thobela FM bosigo le motshegare nka o fa motlhala maabane onao maabane anao a ba fela ba re maabane ke ya mabolapo ke goditse molaetsa go tswa go Dr Close Doom ka kwa fashe ka kwa bana ba re monna ba re monna matsila pe re theleditse morekwa promo e nngwe shimo ere ngwatobošego e lokišeng a se ngwatobošego o tloga o bona thego le lerato le e leng gore batheletse ba rena ba le ka thobela FM ba tloga ba re fa lona bele ke gannyane ga ke e tsopolela fela gore retlole re ba gašo e leng gore e tloga etile pele ka tse tša go gašaka leleme la letswele ra ba ra gola ka tse tša kgwebo thobela FM le kgono le ge re bolela ke radio station ya botshelela yeo e nago le batheletse ba bantši ka monageng ya gešo ya Afrika Borwa o tla gopola gore keta pele ke Metro FM ka batheletse ba go balela dimilione tse seswa thobela FM re go bela dimilione tse tharo re go bele ka gaso bele o tlo o bona gore nnete dipanne ka mothobela FM re station sa botlhano ka go goboketsa masheleng le go tla gaso ka bophara re lebeletse di-radio station tse e leng gore di gaša ka leleme la letswele o kgona go bona gape gore a se re na fela radio station ebile re kgwebo e leng gore e kgona go tsentshetsa SABC letseno pele re tloga re tshaba kudu goba mengwageng ye ye masome a tshelatshela le re nabale ka thobela FM re ya kopa-kopa re tloga re bontšha go gola re tloga re bontšha botlhale re tloga re bontšha le tlhompho le lerato go batheletse ba rena
0: ya balo mongaka a re lebelele taba ye ya gore thobela FM ka bo yona ka mo SABC o tshetse o e kgwathile gore letseno ya gona go ka le dira go lebeletse ka fase ga go ba re lebeletse mabaka a go fapana ao thobela FM e dira go letseno ka ona wa bapatswa go rekwa mananeo bjalo le bjalo lona letseno leo le kgona go ba gona go bonala le matlafatsa bjang ikonomi ya naga ya Afrika Borwa goba le no gola le go tlhagatswa la Afrika Borwa fela le thobela FM ka bo yona e na pila wa kudungi mphela
1: a re lebelele marginal wena ge re ba sa gola
0: thobela
1: o be go sena lebenkele la kgoparara le batho ba letseba go le le dijong ka mogare tlhenge ka toropong kgolo ya Polokwane wa letseba lebenkele le
0: ke lefe
1: ao letseba ga botse se ka gana A1 supermarket
0: Oh yeah.
1: Lebenkele le a ona motho ba tseba ka lona ba rona le lebe mara gone bale go a ona le space out tsena koloi ka mola strateng sela gona go A1 supermarket bale a re lebele le kgolo ya ikonomi gore na ge re re ikonomi ya gola go ba go diragala eng ke ge gona le go fana goba go sepetswa ka masheleng go tloga go batho go ya go dikgwebo go tloga go dikgwebo go ya go mmušo tšhelete ela e boela morago na mmidi di kgobotse di a gola e mara di ana le kgwebo re ke sa dieta o gona o reka dieta tse dingwe a gona o rekisa marala a gona o rekisa disola sela le sela sela tse e leng gore go disa kgwebo eo bele go lebelela kgolo ya kgwebo ya go tshwana le A1 supermarket for instance wa lebelela kgolo ya kgwebo ya go tshwana le mashabela a tennis e thomile e no ba sebe fela ra molao o tee wa lebelela le kgolo ya Emina Jo wa lebelela kgolo ya Mhlangavesa wa lebelela kgolo ya Ngaka Mahlayana wa lebelela kgolo ya Professor Dr. Hlathi a moya ya gore ba le ka khutso o kgona go bona gore tema e re kgatha gore na ba le ka Thobela FM ke tema e leng gore tswa e le kgolo kudu dikgwebo tshedimosong ya setšhaba ke tema e leng gore tswa e le kgolo ka gore a re rekise fela ebile re tshedimoso le batheletsi ba rena gore se re reng se rekeng se tla le gola ka sele sele se ke moo bonago re kgona go gola economy ya province ya rena ya Limpopo ke kwele kwa morago ya ba le ba Statistics South Africa ba ntšha dipalopalo gore e gola le go feta economy ya naga ya gešo ya Aforika Borwa pele o tla bona gore rena ba le ka Thobela FM tema e re e kgathang kgwebišanong le mmuso kgwebišanong le dikgwebo mora dikgwebopotlana le dikgwebo tse dingwe tse e leng gore motlho mongwe di na le tumo ba kgonang ya go šomola rena Thobela FM e tloga e nna le seabe se segolo go lena ikonomi
0: a re lebelele go ya pele gore na jwalo ka boetapele bolaodi jwa Thobela FM le na le tumo ebile le beakantse bjang gore goba go netefatsa gore sona se ya le moya se sa Thobela FM se mmatlafatsa dikgwebo potlana le dikgwebo go feta ka fao e šetsego e dirile ka gona bjalo ka getse dingwe tsa tsona šhediwe o šetse o ditsopotse tate Matšila ke gopela go noo kwa mono le peakanyo le tumo ya lena jalo ka bolaodi jwa Thobela FM ke botsetsa ka tsela ye tate Matšila ka ge e le gore ba bangwe ba beng dikgwebo le dikgwebo potlana ba na le kgopolo ye nngwe ya go nore so go bapatsa go Thobela FM goba wa bitsa Thobela FM manane a yona a tla a agaša kgwebong ya gago jo o tla gaona le diketekete goba dimilione a ke re polelo e no ba phoko ya tsamaye phatlhalala batho e le ge ba bolela tšeta ka ntle ga seatla
1: tse dintšintši tse batho ba rego o tla felelwa ke tsone ge o šoma le Thobela FM ke tseo re nna re kgona go tshepiša tsone ba le ka kgwebo gore kgwebo ya gago e tla kgona go di dira ke fela o tla tseba gore kgwebo a re re ka gore rena re ya kwala kwa tsone mele ya gola kgwebo e gola ka gore o kgona go ba le sela re se bitsang gore ke customer service tšhomišano e botse le bao ba o rekelago wa kgona go ba le didirišwa tse e leng gore ke tša maemo a godimo tša makgethe tse e leng gore batho ba di thabela wa kgona go ba le tshepetso ya ditheko tse e leng gore motho mang le mang o kgona go di fitlhelela go na le dikgwebo tse dingwe mara di no ba gona mara o hwetsa ditheko tse e leng gore ba di šomiša ka mo kgwebong ya bone e le tse e leng gore ke tša godimo tse e leng gore batho ba kgone go di fitlhelela bele rena re tloga re tshepiša gore mo re fetile gona rena bale ka Thobela FM re na le mohlala o re o šiago re na gape le bohlatsi bo re bo bontšhago gore ka nnete ge o šoma le rena kgwebo ya gago e ka gola e re ke tlhalosa gore lebaka le le golola go Thobela FM be maemong a botshelela go di-radio station tšeaka masedisi tse e leng gore di tsantšha letseno ke ka gore re na le batheletsi ba bantši batheletsi ba dimilione tse tharo a se ba bannyane mabet ke basheke batheletsi ba bantši
0: kobjale
1: re lemogile gore dikgwebo tse tša dikgolo tše re di bitsang gore corporate a ba sa tlhobile ba botiša dipotišo ka rena ba le ka Thobela FM ge ba nyaka go kitimiša goba go sepetša campaign e nngwe le nngwe e leng gore ba na le yona ba tla go Thobela FM tlakwa nka tsopola ka Shoprite nka tsopola ka Spa nka tsopola ka dikgwebo tse dikgolo o tla kwa gore melaetsa ya bona e ka ga ba dira di-stationeng tše ka moka o Cause FM Thobela FM Hlobo Banene Motswedi ka gore se na le batheletsi ba bantši bele ra bona gore ge re ka se šomiše maatla a rena a goba le batheletsi ba bantši go se gole dikgwebo potlana a ona mo re yang gona ba le ka Thobela FM ke mo o bona gore a emaema re a ketima go šogo le motshegare ke rena re a tsena ka mo PLK sesanyana ke rena re re golang re gona go amo ke rena Thobela FM re a tsena ka mola dikgwebo tse e leng gore ba fela ebile le bona batšha ba go botšiša gore na re ka šoma bang le leno pele ke rata gore ke ntšhe dintšulela gore rena bale ka Thobela FM ye nngwe ya ditumo tša rena ke go bona re godile re godiša segment ka sekgwa re bitsa gore ke segment lefapha lefapana ona tsiba pelele re show tla ntusha lefapana le la rena le la borra dikgwebo potlang dikgwebo tse nnyane le tseo di nago le tshepiso ya gola gore di golele godimo ka gore re bone gore go ela corporate re soma ka botse bale batho ba la FM e fela dikgwebo tse e leng gore di tshwantsha letseno la ka fatshe ga dimilione tse lesome ke dikgwebo tse e leng gore ba fela ba sa ba le mašheleng a mantsi a o kwala kwa tsa sealemoyeng bale re soma le bona re soma le bona ebile ka ditheko tse e leng gore ditefo tse ba di dirago go thobela FM di tloga di bolela le ka dinyakwa tse e leng gore ba na le tsona le bone ba le ka kgwebo le gore na ke eng e leng gore ba kgona go e fitlhelela o tla gopola gore tumo e ka ba gone e fela go sa kgone go fitlhelelwa ditefelo tse e leng gore di beile a o kgone go golega ba le ka kgwebo tumo ya rona ke yone ya gore re gole le tsona dikgwebo tse e be dikgwebo tse e leng gore go sasa di ba dikgwebo tse e leng gore di kgona go webišana nageng ka bophara ebile ga o kgoneka di kgwebišana lefatsheng ka bophara bele ke tumo ya rona ya pele tumo ya rona ya bobedi maradi ke gore re rata gore rena bale ka gašo re be mo dikgwebo di kitimela go gona ge di nyaka goa go etsa batheletse ba bone goba balatedi ba bone o tla gopola gore ge motho a re ke thoma kgwebo o ba a tseba gore go na le bareki go ba le badirisi ba seo a rata go gobišana ka sone bele re ka tlaba kule re ka bona nna bale ka thobela FM ge ra kgwebo goba mmakgwebo a ba gona ba gopola ka rena pele bale ka thobela FM go nna thobela FM e leng gore ke a tseba gore ge nka šomišana le bona ka gobišana le bona kgwebo e ya ka e tla gola sa mafelelo se e leng gore re rata gore bona se dira gore ge batheletsi yo ba rena ba le gare ba gole ba golege ga e re thuse ka selo gore batheletsi ba rena re re ke ba bantsi ba gona e fela ga ba golege go tswa go thobela FM le bao ba gobišanago le thobela FM bele re ka ko motheletsi a kgona go boa gore rena re le tseba le boletse ka kgwebo ye mamotlhatshe e re direla se ke se e leng gore tlabe le rena ba le ka thobela FM ba le ka boetapele re ka ipetasfea gore mawa re šomile re dirile se ka one mo setšhabeng
0: wa tseba o gamile wa go tlatsa gamelo go gama go feta mo ko e falatsa eupša
1: a ya rang
0: nna le wena ka ge re sedi goaba re ena le motheletši go botlhokwa gore le yena nke re ikwe gore nago motheletši yena o bona thobela FM ka ge mo kgweding ye e gola shena le mengwaga ye masometshelatshela e ka dira eng go thuša go maatlafatsa dikgwebo le dikgwebo tseo di ka disantse gore ditle mo go thobela FM gore kile a re re lefela seswaitshela lefela lefela lefela 2452 jale ke lesome metsotso go ikela o iria senyane ka mošate wa tsebola boithabiša ke yona thobela FM yo ke tate madikana matšhila molaodi wa tša kgwebo mo go le go tlagaso la Aforika Borwa ka mo porofenseng ya Limpopo re ira yona SABC combo
2: tobela FM ke mošhate wa tsebo le boithabišo
3: madumeja Justice Tungu maleme ya tsona Alfred Jack Rasobota madula shokeng ke Rasobota owe le ba bangwe ba bantši magagešo ba o akaretša bao kerego ke batho bao ba kgorile go moriti o ba sa kago ba o dulela go tshwana le ba bangwe gore bo jake le godi ka kua ditabeng mo matome malatši ka ditabeng bo mmamphe sole gamedi ka jese ee bona ke ngaka ya bopedi ya matho a makhwibidu ee bo molea elias ramaphala bo metse champora mogwebo bo mothabi moses mphatela ke tlhabi wa kgomo tsa matsobane botlhabi a se reng mathase mmampapatela a mongato a podisa baka cemo le monna a dikanapa ee bo mogalabe hudson bodu mmamabolo ee bo mogalabe matumi jona mmangokwana bo france mothethi ya setosa maputa thama mothethi ya motala go tswa maune tshwana la mmakaunyane motho wa bontsho wa matebele motho wa bokgwadi matšhaba ee ke bolela ka bo john malapane bo mmankopane ngwakong ke joseph bo setogolo sa bagata harrison sta bo maphalla bo kgabo mabetswa bo lawrence mokhudi mokotane motho wa bopa ka badimo le bathong bo benjamin good the good the maraka the bo mahuma paul rapetso ha o bana bo mabio konke senke tsela fana ba mushabile ke bolela ka bo steve galane bo class machine ke monta re yana motho we bo khonti hookstein mulifi ha o bana
2: hashtag tobela fm 66
0: re ka sala pe go thuthupisha di thuthupi kamola water kamola aswanka ka water land eh ka water land
1: talent ya ka ba phala ke
0: ma ba ne ma a wa so mphala ke re le mmu ba le teletse nna ke te khadile ke re ke bo tle di o go re tobela fm dumela
4: re lo tshe ka enta te maregi
0: re bona ra le nta te pirime kwa ka mtlolo
4: ka mi ja enta te mari ka ne majira ka fa
0: mola o di wa ka
1: re lo tshe re le tshe pirime
4: go khopela go botsa podiši sekwe.
0: Mm.
4: Go khopela go batho ba re ba tle go ba bo isa moelo re ba tle go ba fo iwa bo isa nte ba re go nono go tla go ba paja ka mothebela FM. Ke mantsi a fa tlhokhele jang tate Madikane Matshila ka fa gona. Ga ke le lebogeng ke re fahla la monna ke roku bua phukulu ya tata.
0: Tsobele, o tla ke kwela bo tate Madikana ba tlo ba tlhotlheleditse mo nna ke kwela go ke gotsofala go lemosa ba beng dikgwebo gore bana tlogelang go boifa etlang tobela FM e matlafatse le go godisa dikgwebo tsa lena tobela FM ke ya lena e gona go godisa dikgwebo tsa lena ke le gotlagatsela Africa Borwa SABC ya lena happy go bone Mashila chava cricket ga. Berur.
1: Wa motho ba le kwa rena.
0: Bo do chava di cricket.
1: Ka ro khona tsa zona ka thuto tse tsona tsa tsana.
4: Moredi.
0: Tobela.
4: Moredi.
0: Ke nna yo tate.
4: Ke mo di pela makhaba ka motsubae.
0: Mosato mogolo.
4: Tobela tse mo re go di shije kungu o togola mora gore to mo je pele re ya.
0: Ah, really?
4: What?
0: You look like a boat. You are no motor when you're the huevo.
4: Hey! What do you want, Marie?
0: Kirawa, now we're going to go to Mungaka, Lenagel Village. Tobela FM le du magere ka re go la ka mogho ya matlafatsa le go shumisana byang le di kgwebo gore di gole ka monageng ya Afrika Borwa.
4: Yona ga pila e laola ya kire mare di laola ke tsaba ya ya ikonomi.
0: Oh.
4: Ila ba ni kwa.
0: Ke a le go ikonomi ga idiang.
4: Kra ge re bona gore re kgone go swarishana go dikgwebo dikgwebo ke tse dinnyane.
0: Eh.
4: Ke di beng gona. Mmusho o ndu thushe.
0: O ga botse le ra gore ge ke ikwishisha thobela FM a ishumishane le dikgwebo. Dikgwebo di kgone go gola ikonomi matlafale ya Afrika Borwa le ila lotate
4: ya
0: topile ndathekeng go lebogile motswadi yaka
4: ere ke re go bona ke ke tsoga go tlogala fela ke re mmidi
0: re a leboga le go lena ga go be bia lo thobela FM ya gago shi kgwebo ke tshelete nqaye nqaye ka mushate go lukile le fela se swa itsila le fela pedi ne hlano pedi tate Matshila a re lebelele gore na ngwaga wa ketepedi masome pedi tshela jalo ka gore re a tseba gore thobela FM ge šitse e gola mo kgweding ya yona ya phupu e ba leemaema le lentšhi la go ipsena le batheletši ba thobela FM mo re ralalago le naga ye ya Afrika Borwa ka morerogolo wa go ipsena dipeakanyo di reng go ba lenyaka go tlo gore kgitlha ka semaaka
1: ka metlhale ya tseba batheletse ba rena re batho ba go le tshwara botse ka dimaaka ba tsona di-surprise efela ke rata go bontsha tlo gore e ka se bethobela FM ya gagwe ka se bethobela FM yaka ge re ka se gapeletse gore re kopane le metse le metsana e leng gore e gona gore le kgone go bona bagaši ba rena le tshina le bona le be le bone ka se bethobela FM e lena le tsebago ge re ka se netefatse gore re busa dikgapamotsikela bona ba le ba kgorileng ba re kgoretseng gore le tle le bako gore mo ba leng gona ba nagana eng ba bona eng ka thobela FM e ka se bethobela FM ya lena ge re ka se gapeletse gore re kopane le baetapele ba lena ba sedumedi baetapele ba rena ba setso gore le ko gore na e ka ba e le gore mo ba dutseng gona thobela FM ye ya gago thobela FM ye ya ka bona ba e bona bang re tloga re thaba kudu batheletse ba rena gore le ge lena re na le ngwaga ngwe re a le tshepisa gore projecte le ya rena ya house number 60 e sale ga re tswela pele projecte le ya rena ya tournament le yona e ga re tswela pele re ka thaba kudu ge re ka bona ngwageng wo re ba le boradikgwebo goba bo mmadikgwebo ba e leng gore ba re bitsa gore bele ka thobela FM re tle re keteke masolong a bona bele boipiletso bo bo leng gona ke bona bo bobeng gore re bitseng re tle re boneng gore na le šoma kae le tla kae ka dikgwebo tsa fa re bone gore ka le thusa ka mokgomang
0: tobe ya kwagala bjalo re a e ruma ke bona letlhokonelo molele dikgokanyong tsa le ya go letlakela Facebook o e beile motsweletse mogolo wa ka wa lapara Isaac Sile wa ga Matshila le tlhogono le molele arta mamaredi ka boripana ke nagana gore le tshwanetse go bapatsa dikgwebo tsa bona go tele go fela le boledišana le bona gore ba kgone go ikwa ba matlafetse o rabeng ba dikgwebo o ile lona ka alaga malebogo ka bosetlha ge le pitwa garama le pare hashtag kgwebo ke tšhelete go tsong le para la ka ngaka Hlabiru wa kwa kere tate Matshila What you want? Eh, can I get eh, we quell a Rurika Mugunu,
1: our queen.
0: Rollo, you're Pitogram. Ah, excuse me. Pitogram, a leparic of Ripana Mugudin, a matola to FM, Kerata, retola FM, Ika Kitika, Kamata Facha di Huebo, Lil Huebo Potana. If a yete la kakua meeting, magaye nkurukua, butlokwa oya rumata facha bali, bali mikamoka. Argila lokele ka motshwane ya mamelodi vista ga re shu ke botlokwa ga magatholo tsa tsana ga bo reverend e Albert Nakene re le boga e bile le bipe re thama maredi ka ka go bapatsa dikgwebo tse digolo le tse dinyane le go fela ba bole di tsana le beng dikgwebo tsewe e bile Augustan City ka kwa botlokwa ga phasha a re tlo mafelo na go ile magoletsa ra mmila tsa le a re ke re thobela FM ga itle ka le manoga le lengwe go ngwathe go ngwathelana masheleng a pharishano ya house number go bora kgwebo potlana e le ge e tlabe e ba matlafatsa e se e sa fe motho masheleng a mantši a nnoši ra mmila tšale ga molepo ga mogano wa di kwa kere
1: ke kgopolo ye botse ke kgopolo ye botse
0: gape le nna ke a ethabelaa
1: gore ee ke tokisiwa ke ethabela kotsi ke nagana gore ke engwe tse e leng gore re ga re ra dibjakantšha gore lenyaka re be le foramo goba kopano e e leng gore tla dula fatshe le boradikgwebo ba bomago ba batlana ba e leng gore tewa re lebeletse kgolo ya bone bele dula o theleletse thobela FM ka gore kgopolo ya rena e ketimela gona mowe motheletse o bile ke kgopela gore nko le keng di-detail tsa gage ore re kgone gore re momeme tiragalong yeoe
0: ya e kwa ge tate madikana matšila rakgwebo go rakgwebo lenaneong la kgwebo ke tšhelete wa tsa dikgwebo go lekgotlagatso la Aforika Borwa ka mo provinceng ya Limpopo re boile kudu go boletšana le lena lenaneong le la kgwebo ke tšhelete thata gore nna re tloga re maatlafetse re kwa bose le motheletse ke kgolo fela gore o bonne le letšhogo goba poifo ya go tla go bapatsa go thobela FM e napile e ile ka monga a seloko re lebogile nko no yekiša next ke le mogaši o re ise ditabeng tsa area senyana di kwiše molaodi o kgwetsa monyetla wa gaši
1: a wa gomme ke area senyana o tlela ditaba tsa setšhaba go thobela FM shat.

0: re tsabele feme le go tlhagasela Africa bora mashatse ka tsebele be itsa bitse tsobela. Tsobela ke lena la setishi se se segolo sa mpopota mora gore ke setishi sa mpopota. Tsobela ke lena la go shele gore wa e kwa motshelo jwa tsobela feme tsobela ke mo re be go bona gona bia le nna le wena e bile re ya go tamisha re re thobela. Le boom shaka. Le bo matso sa motshelo jwa tsobela feme. Ngwari ngong ke ba sora mngwari masumene tsinyani. Ya ke dana re le gona ke be le magolo a ngwana bana. Le matsa a ile go robela ka ngwa go la 1977 re tloga mo lefaseng ka di 23 tsa October 2006 mo tele FM. Le bo matsa ga bona goreng ko mongwe wa dinale tsana tshele gore ei re tloga mo gopola kudu ka matla ma Africa borwa go bile le film ile gore dirilwe ka yena mo le gore KB ba ra loka karolo ya gagwe a bina a opela dilo tse ka mokana ka tsona. Le bo matsa ko mongwe le gore tloga mo rata kudu mo tele tsa FM re re tobela ine mile re bia go metsotso e ka go ye le so metlhano go tswa iring ya rena ya senyane ke tsa soka se ke go tamisha ke go amogela ke go dimedisha bona ka gare ga lenano la moswa le boka moso na ke ne go the host ke for park se hlasela mo borego a go birtle go balwana o tlano go tla ka ilerna ya le some ke tsama fa ke le laile kwa ga matle ke motsheletsi wa ka go edi yere leng ka gare go yona motsheletsi wa tobele FM go edi yere leng ka gare go yona wa le kwa lentjila ka go lenala magwagwana biang mavane mavane re le tsere gaola ngwaga re gaola ngwaga biela ka tobele FM mavane motsheletsi wa tobele FM ka poloka re tshisa nyama mo le go ripsine kudu ka motlele ba tsheletsi ba rena go bogolo monate go bogolo bo se kudu kudu kudu kudu ke a go pula re le iriele semipedi bo sheo a ba le rile ra kwa monate o mona ra phantsha di cricket tse dingwe tsa re bo ke ra bona ka tetsuane tsa ngwa go santse re be le cricket engwe re bo ka mo mogolimo ga SABC e fitlhe kwa godimo e re thobela FM go ba ire mo shato wa tsa balwe tsa ba isha kwa godimo ra ke tsaka re ke tsaka mongwa ga e masome tsela tsela ya gaso ya go tlhankela wena ka bo e kgantsho mo tsheletso tsa FM bona menga go e ke leng gore wena o bile le setishi se sa geno go di rileng ka re go ena mo tsheletso tsa FM tsa FM re ya ke tsaka ke go di ile go dilotsedi tshidi ya direga ke go di ya baswa bana ba ngwana di exam tsa bona tsa ga rangwa ga ke go di ile gore lebeletse ba o le gore ba ratana ka bong ke go di ya dikoma gore ke go di ya dilotsedi ntshi mo tsheletso tsa FM yengwe ye botlhokwa go di ile gore kana re lebele re itse zinkele bile re tlo ba borela ka yona ke go di ye ba fela ba re ke le go ne ke le tshetsela mathomo la National Environment Month bjale motshele jwa tshobola femo ke kgodi e le gore go ketse kwa dilo tse dintšhi le nna ke ketse ka letsetsela ka la matswalo bjale le go nne ke mo le go tlo rebolešana le moswa yeo e leng gore o ile re a lebelela tikologo ya molaga gabo a kgotse gore ke dilo tse dintšhi tse e le gore di a direga go na le lefelo la gabo ke le le gore ga la tlhweka a bona kgwebo a bona sebaka a re wa bona ka moo re le baswa re ka dira lo tse dintsi tse e le gore di ka kgona go tlhokisa naga ya gabo rena go ba dinaga tse dingwe ra ithomela kgwebo ra kgona go thusa ra tlhokisa lefelo e le gore dula go lona motsheletsi wa tobele FM yena ke le gore o thomile kgwebo ya gagwe ebile tlogele dikgwebo tse e le gore o tswela pele a tlhokisa motsheletsi wa tobele FM kana ge re bolela ka go tlhokisa mafelo a re dulang ka gona go ba ditikologo tse di leng ka gare go tsona motsheletsi wa tobele FM re dira gore nna le wena re kgone go phela se ka tla go tele gore phela ka gare ga ditšhila re phela ka gare ga malwetse le tse ka gare ga tsona wena o le moswa go ka re o sepela mo tseleng wa kgwetsa gore motlho mongwe mo o sepelang gona go ne o tlala ditshutswana go tletse dipolastiki go ne o tlala dilwanana tse dintšhi mane dipisana-pisana tse dintšhi tsa dilwanana tsa go thobega di ne ba mo go di bona o reng o nagana eng go di bona Gladys o gona motsheletsi wa tobele FM Gladys Sebela o gona o tlo re tlhalosetsa gorena yena o rile a re a bona ditilo tse di tšhila tsona tseo a nagana eng a thoma eng ye e leng gore e kgonne go tlosa eng go tlosa tlala ka gare ga gagwe le baswa ba e le gore soma le bona motsheletsi wa tobele FM ke nyaka gore ke molate pela ga ke mlata re ke tsena ka mabenkele gore bo fela re ya go lata Gladys re tlhobolosana le wena re a go ketseka o motso wa mathomo wa bontshitseng a botsa gore bona re le baswa re ka gona go ka ikemela re le baswa re ka gona go shuma ra lwantshana le tlhokego ya mesimo ye re ikhwetsang re le ka re yona bjele ka baswa ka mona Africa bro motshelo tsa FM Clary ke tla go wena
1: kora kudu ga Shoprite le ka shop ka ilodu ma deals go swana le di 6 pack chip le 330 ml tsa Savanna premium dry go ba light cider ka 199 rand go mo go tshwa

0: fe mo re tsene ka mokotleng wa moswa re bolela le baswa re bolela le baswa re bolela tshe dibaka tshe le gore ka bodile gona re lebeletse taba ya go ka itirela letseno ka mishongwana yeo e leng gore mohlongwe ebile ga ena me tlhoka funding Cladys ke le gore ke na le yena mo mogaleng Clady
1: Tobela
0: le kaeng ona mama
1: rona le
0: kae sekhumadi a ke ne le ge ka mama thaitseng ona mama
1: ara
0: o tlhile ka botsa ke re
1: Awa
0: ke tlile e bile ke na le ka bothata ka re a re go tsebe bokaone ngwana mama re tlhalosetse ka wena gore tlhalosetse le gore sekolong o tswa kae o bo re tlhalosetse le ka lerato la mosimo o wena o dirang
1: ara ke dumedisa ba pheletse ka gae o a bolela mo ke Cladys Sebiela na mosana le bana wa go tswa mokopane sekuruwe ke tsene sekolo gana kwa ko sekuruwe wa re ke Alfred Masibi ka tswa ko ka ya Salon Primary School awa nna mosomo ko o dirang kwa matsogo o ke kgethetseng ona o ko ratileng kwa waste management wa go ka kgobokantšha ditšhila le go di sota ke o ratile kudu ka gobane gane jale mo re leng gona ikonomi ya rena ya safara ya sokola kudu mo e le goreng le unemployment e rela ka letšatši jale ke rile ka re ke lebelela re boipere ke ikaba bo bofeng ka bona e le bona bokhibo ke bo dirang
0: o ka tsela pele ngwana mama ke se ka go tsenaganong
1: ee aowa ke bone le bona boipereki e le yona tlhotlheletso ya rena re le baswa ka gobane na ke ba bantsi bana ba modimo ba e le goreng ba ile dikolong ba tsene dikolo ba na le di-qualifications mara mebereko a ye gona ee jale tshwanetse re lebelele di-opportunity tse re ka di dirang ka matso a reng
0: ke o na le nako e ke kang o dira mosomo wa gago ngwana mma
1: yo ke na le mengwaga e meraro ka se sebaka
0: ya
1: ke na le mengwaga e meraro ke dira letseno lona lele ke leng bitse ka lona ganejake
0: a re nome re lebelele gore gabotse letopela dipampiri tse goba motlho mongwe ka re ditšhila tse le gore di ka bodi le gona mo tikologong ya gabolena le a ditopa tša yaka
1: re a ditopa re sena re ditopa re a di sota go ya ka maemo a tsona and then re isa mafelong ao re cycle-ang mo gausi moo or re fa batho ba le reng vele bantsi ba collector mola ba tseya ditšhila tseo go ya go di isa mafelong a mangwe go direkisetsa mafelo a mangwe jalo le jalo
0: a re boele morago ka mengwaga e meraro nako bo sa thoma go bo sa thoma motlhomongwe o ntlhalosetsa gore batho ba ile ba go tšea bjang ke nagana gore gantsi motho ga a thoma kgwebo motlhomongwe motho a gonne go ka bona monyakonyana gore ei mo nka thoma nto nngwe batho ba fela ba nagana gore o kare a dire mozalanyana ga botsana bjale ke nyaka gore o re lokele ka gare ga dieta tsa gago go bo sa thoma gore batho ba ile ba go tšea bjang
1: ee awa yona ka nnete e jalo re o topa dipampiri ka nnete ke mokgwa o mongwe wa gore batho ba like ke morafa o kare motho wa rafa wa lwala re ba topa dipampiri ee jalo ke ka mokgwa o batho ba tla o tseyang ka bona but bona ke re ba bona wena o le ferase wena o bona dipampiri jela e le tšhelete jalo ke ka mokgwa o swantšheng o programme mind wa gago o pepotse gore bona ba bona ditšhila wena o bona tšhelete
0: a re swane ebile a re nagana go swana ebile a re bone go swane ngwana mama o ile wa kgotlelela motlho mongwe ka gare ga tsona dipolelo tse e le gore di ile tsa kgona go tla ba leka gore ba ka iša moya gago fa sebele le bjalo
1: ee aowa yo ke ile ka kgotlelela ka gobane ke a tseba se sentišitseng gore ke ditope ditlakala tseo ke kgone go tlhokisa tikologo ke leng mo yona le nna ke bane le letseno ka gae o bane le borothonyana le botoro e kwešisa so jale ke kwešisitse gorae go tshwantse ke lebelela batho gore batho ba reng e ka seng kgole ka selo mara tshwantse ke tswelele pele ka bophelo ke bone gore ke tlisa letseno ka gae
0: a re lebelele gorena le re go ditopa motlhomongwe a re noe ke ditšhila ngwana mama le re go ditopa tsona ditšhila tse la di kgoboketša le rwala ka eng ka gore o mongwe a ka re nna ga ke na kolo ya go rwala wa kwisa rena batho ba na le mabaka a mantšhi kudu ka matlha o mongwe ka re nna ga ke na kolo ya go rwala nna ga ke na se nna ga ke na se lena le re kgoboketsa la di iša ka eng
1: ra ke tudu go bokeng ke di le dingi o gona o ka bledisana le batho ba o di o ba re o ba isetsa mo go jona ba le reng bana le mafelo a gona a di

0: recycling bao ba gone gore ba gone organize ja bona self ba direla koloi ye le reng e tlatla mo leng gona a o tloge wena wa re ke ya go di sha go a e wena wa ba botsa gore ke tshwere le tsaka le le ka la di pampiri or la di kene or however ka mogotla ba mo dira recycling ya gao ka gona and wa ba botsa gore ke tshwere dilo tse ke di lekana maybe ke tse paketeng kaka le kaka then ba romela transport e le reng e tla kgona o rwala morwalo o uwe ka moka wa gago then di a yang lefelong le tseo di berekisang
1: ke e ka ba company ya gago ke e leng gore ngwana mama o e registerile o na le batsho bangwe ba e le gore o soma le bona ka mogare goba go na le batsho ba golo ba e le gore o soma le bona o tlhalosetse
0: ee yona ke registerile company ya rena and then re anikela re bereka ke na le babereki ba e le goreng ke bereka le bona ke ba bararo ba e le goreng ke basadi ba babedi le monna o mo teng mara re santsene re nyaka megoro re nyaka di-opportunity tse dintsi tse e le goreng re tla kgona go ka ruta bana ba e le goreng ba tla and then re kgone go ba developa maybe le rena re tla bana le babereki ba e le goreng ba tla ba bantšhinyana la bone gore re kgone go tlhola mešomo ka gobane yona ke nto e le goreng e ka godisa economy ya rena bokaone
1: ke re lebeletse tlhokego ya mešomo ka mona Aforika Borwa ngwana mama re lebeletse gore meele ka basa re tswela pele re a itirela letseno re a leka gore at least ka mogae kgone go ba le sa go ja sa go nwa lebele lebelebele o bona o kare basa ba e le gore ba tswa sekolong ba na le mangwalo ba ka o dira mošomo o
0: ee ba ka o dira mošomo o ke eno ba ba tlhoka fela tsebo go tlhokega fela tsebo ya gore recycling the waste management di bereka jwang ke mmereko e le reng rena ge re le batho re nagana gore tokologo e re leng mo yona ke a rena fela eutle a se a rena fela re le teng re sa tlo isiela bana ba rena le bana ba rena ba sa tlo isiela bana ba bone so gore re dule mo tulong e hlhokileng very important jwale e batho ba ka itsea ba itshwara jwale gore tshwanetse re dule mo tulong e hlhokileng kaobane if ever re ka fete out ditshila tse mo reng ditletse mo nageng tsa rena re tlo gema moya wa ditshila ditshila tseo di tlo tlatsa ditshila mo metsing like re kgona go sokola jwale gore ka itseya gore ke ntho mo reng tshwanetse re lokise tokoloo ya rena ka moka le bona ba e moreng ba tswa dikolong ba na le maphepa bana le di-degree le dieng ke mmereko e le goreng ba ka o dia ba o tlhotlheletsa bana ba bannyane gore le bona ba ithute ka ona gore dilo ka moka di kgone go tswelela pele
1: a gamtseletsetse bolefe mogodi e re leng ka yona ke kgodi ya baswa re namehile rena re tswela pele re ketse ka baswa ba o e leng gore ba kgona go lwantshana le tlhokego ya mešomo yeo re ikhwetsang re le ka gare go yona bontsi ba rena bele ka baswa ga re šome a re šome bontsi ba rena ene ba bangwe re tswa dikolong ba bangwe re tswa dikolong ba bangwe re na le kgwebo kgwebo tsa rena a di na letseno dikgwebo tsa rena o tlabola ke go bereka ba bangwe re ithaopile ba bangwe re sano katana le tsa bophelo ba go na le bangwe ba e le gore ba kgona go ka lebelela tikologo ya mo batswang bona ba kgona go leraa mo re ka leka go ka dira kgwebo mo re ka leka go dira se pele tlile disekolo gore boleledišane le ena motsheletso tswela fm bosegong bjale kgone ile re mo keteka le go tlhotlheletsa baswa ka rena gore baswa a re se ke ra dulang fase koduka matsogo a rena se ka kgotse e le gore ne o dula a re name re tswela pele re dira selo ore ga gona ntse e le gore re ka namele ra re ra e dira pele ngwana mama a re bolele ka letseno o na le ba bangwe gore nna ke fela ke ba bona bangala ba re ke topile dithutswana tse dingwe tse dintšhintšhintšhintšhišitši tsa go tlala masaka e ka ba go amane mara bamphele 60 rand a re lebelele le gore re ithute le go ba le kwešišo gore botsebotsebotse mošomo wa di waste le šomašoma bjang gore motho a kgone go ka ba le letseno o boletse gore le kgona go ka paka dipampiri motlhomongwe ke di-card box la kgona go paka ditshutswana go ditshutswana motlhomongwe di-plastic go di-plastic re tlhalosetse mašheleng o ka dira bjang ke go oine mme re ko montšhe ditshutswana tše ntšhi galase tse dintšhi goba mašheleng o a dira ge go diregileng
0: okay a ke re jale material tsa di-recycling ke tse dintšhi tse e le goreng o tshwanetse o lebelele gore ke e seng e goreng e tla ba le value plastic e na le value le yona paper e na le value white paper so le di-box di-box gantsi le tsona di na le letseno le lentšhi e no ba gore rena ge re le batho re ke tshella pele o tswana le ba dikene ga ntse ke bona ba le reng ba tshela matla ka pele ka hore dikene tsela re ba di tshwene ba di tsamaisa di ntse di le jalo di a sekaleng di le e le kene feleletse mara nka ba fa maele a hore ge setse ba di kry-ile ba di pshatelele bona gore di ye ko fatshe ge di ile ko fatshe mo ke mo le bona ba tlo bonang gore okay gannyane gannyane di tla tsala di a dira di-KG tse le reng di tla ba kaone mara ge ba di isa di le ka mogodi le dikene e sentšhe ba di pshatle bona selfs ge di fitlha kwa le ko sekaleng ee ya ka nnete di ye ya tšhelete tse e le reng di tlo ba tse dinnyane mara ge o ka se tephelele pele wa mponetsa sure gore wena wa di tseya ka mokgwa e leng ka gona wa ipšhatlagantshe ka mokgwa e nyakang o re pšhatlagane ka gona ambile wa nna mo lantse o dikokeletsa o ikokeletsa tsona gannyane gannyane o seke wa jaela gore e re ke di ise sekaleng ka gobane vele o ka se bega botse nne ge o bona
1: aga motsheletso tsobela fm ya nna ke no fela ko bana ba bantšhi ba lela ba ra wa go na di nna re isitse bampa 6 rand ke bone mongwe wa kwatsile kudu ka maatla ka baka kwa botlhoko a re ke tso hirisa vene gore e tle rwale dilo tse ka mo ene ke patetse 200 then ka ya go hirisa dilo tse ka ya go kadisa dilo tsela tsampa 6 rand a ke sa nyaka go dira bjale ke kgatlha ke gore o re fa le maele a gore re ka le ka bjang go dira mašhelengyana a makaone a go bonala ka gore o ka re re namehile re fela pelo mola re saname re kwešiša and-e mola mošimo ona ka bona o se bonolo ntshwa re le fela ngwana mma re tlo bo re tswela pele morago a se

0: Thobela FM 66.
1: Hey mogwera, na o sa go bola mehleng ya khale re reka jedi ntshi ka lesome.
2: Hey wa tseba celebrate nena le boleng.
1: Ka lesome o bona melo ya drop wa ba bo.
2: Wa ba bona le senwa mapoti.
1: Ke re wa bona jo wa khora.
2: Ke re ka dingatha.
1: Ah ba le majaja a lesome a sa le selo.
2: Hi RIP.
1: Ubia, lesome le sana le matla go fa gomiki ya coffee.
2: Ya eng?
1: Ya re coffee thaka. Se putola na sa bona sa 800 gram. Se dira di gomiki tsa go lekana le 296. Tsa go tsefa ka thako ya fatsa ka lesome gomiki ga ite.
2: Hey na o reng gone?
1: Botsa mogwera ka re coffee o hwetsa boleng bja go tsebagala ka nako tsohle tshepišo ya ka fatshe ga 1 rand ko miki ete e badile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
3: Korakudu ga Shoprite Liquor Shop ka ilodu ma deals go swana le di 6 pack chip edition 330 ml ja Savanna premium dry goba light cider ka 199 rand go mo go tshe

0: workshop wa ka fa sa ga 18. Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Ile gape e tla go tshwara ka festival ya Mosona noshi ka 27 June 2026 Mo Sun City Super Bowl ke bona di gate di bula ka ira ba di mathapama bo itsinwe ke mapapa
2: go tabo shaki kulichana enko Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Young Stana Bafiki Zolo Le Baba Mwe Baba Nchi I say can you
1: feel it? The ticket video kwetagala ko ticket broker 350 rand The VIP 1750
3: Ziyakhala mo
1: Kiri ziyakhala City.
4: Azikala mutsheletsetsobela FM. Go pula ke mo le gore na mme re sa itsukisetsa go ya. San City. Mafela kgodi ya June mutsheletsetsobela FM. Re ya ya ka kwale. Tlebe re ipsina go duka matla. Re tlabe re ipsina go lefela gore se tswena le tsekitse ya gago. Ke le ke bonela kere go ka khotse tsekitse ya gago e sa le gona bele. Ga o tlo itshola. Batho ba rata go reka ditsekitse ka motsotso wa mafelelo. O khotse ka Gospel Festival. Motho a founa tswelela a tswelela Mpumalang ka re ke mo Limpopo ke nyaka tshekitse nna mare ko itsea kae be re seketse ra re le ke kwa bokone bophirima wa re go ne le ke mo ke itsea Sun City a ke tlotla e kholetse yona ko ticket pro motsheletso tswela FM ditshekitse di gona di sa namele di sa khotsagala ke kole gore o ka re ba re namele di a fela e kholetse ya gago e sa le gona bjale re gone go ya go tlhakana gona ka mo go la Sun City ke le seno senyane metsotso go ya e ringena rena ya bo le some tswela FM ke le go tlhagatswela Africa Borwa Gladys kole gore na le yena mo mogaleng ke moso re a moketseka ke moso ye leng gore o ile a gona go bona sebaka ra ka lebaka la gore ga re shume a re sekera dulang fa se ka matsogo a re tsweleng pele re shume bele ngwana mama a re tswele pele re bolela Tledi o sa le gona kere
5: sa le gona
4: ngwana mama moshumo mongwe le mongwe ko le gore o na le ditlhotlho ka mogare go ona ke nyaka ka go tswa go wena gore na ke mathata a mohuta mang a e le gore lefele le kopana le ona motlhomongwe wena ebile re lebeletse company ya gago le kopana le mathata a mohuta mang go na le batho bangwe ba e le gore ba feleletse ba utswa di-cable tsa motlhagase ba tle ba ditsise mo ba re ba tle o ka diša leng dilo tse di bjale le shomashoma bjang ka tsone
5: a rena mathata re kopanang le ona gantsi ka gore a gane jale a setse re dire electrical recycling tsa metlhagase di eng ae rena gane jalang ke re ba le tsona bothata gore bane le bona gantsi ke bona ba gore e batho ba tlisitse dilo ba tlisa di-license e seng ke di felele like e seng ke ba di feleletse ba fitlha kwale tshwanetse batho ba thome ba di berekane le tsona gape re ba tlo kry-a tšhelete mola ke bothata ke gona mo mathata a re kopanang le ona gape le taba tsa gore di-fundings ke le reng ra di tlhoka ke tsona ke le reng e ba bothatanyana mo rena re palela ke go kry-a di-fundings ka pela because of a ke tsebe gore lebaka e le eng ka gobane go apply-a yona re apply-a bo di-NYDA re apply-ile but go no ba go le slow ke mathata le reng re bana le ona gantsi but re kgone no tswelela pele mosomo wa tswelela pele ka gobane a re jare le o ya kaene re a tseba gore ka nako dilo di tlo tsamaya gabotse
4: a re lebelele e ka ba lešoma go ya ka beke ka kgwedi ka letšatši goba le a topa la kgoboketša le kgoboketša la botlhano le la topa gape la kgoboketša la botlhano le beke e tlago lešoma be ngwana mma
5: In terms of the pampiri go na le company e le reng re berekisana le yona e le reng re na le agreement le bona re submita ka beke and ba re file gore ba nyaka bokae dipampiri tse kae mekotla e mekae ya dipampiri ka beke so in case yo o palela ke o kry-a wetsipa yoo ka beke o kry-a penaltynyana ga nnyane so ke tsone dilo tse le reng di a re tlhotlheleletsa gore tshwanetse re emelele re nyakane le mešomo re nyakane le dipampiri mo dilong gona so re submita ka beke
4: le diša ka beke ngwana mama a re lebelele gore le dikgwetse ka bontšhinyana le dira bjang le ya dimolong le ya dikolong motlhomongwe ka gore bana ba sekolo bona ba ne o latlha mo tseleng le dikgwetse kae ka bontšhi manyalong magong
5: gantši re bereka ka mall dimolong re boledisana le bona gore re kgopela dilo tse di recycle-iwang then rena ke rena re yang mo re tesotelang tsona out ra di bia ke le reng di a disposiwa di a latlhiwa ke le reng rena re tlo sima ka tsona ra di shumisa so re ya gantsi mo dimolong ene le mo dikolong gantsi ra gopela ka gobane mo dikolong gantsi bana le o tlhoka sela le sela la bon so ere re ile mo dikolong ra gopela ra di reka mo bona mo dikolong e tla re ka mo bona bona mo sekolong ba tla bona gore ka tshelete re rekileng ka yona re rekileng dilo tseo tsa go recycle-iwa bona ba tla thusa bana jwang
4: le reka ditšhila
5: ee ra di reka
4: wena ke bokae wena wena le reka ditšhila ka bokae wena
5: ntlo ya ka sekala seo tlabeng ba re fa tsona
4: wetsipa
5: e e ba re fa ra e kala ambuletsa ya ka sekala sekala se gore botse gore aowa ke ba feng 200 ke ba feng 20 rand
4: ngwana mama ke thego ya mokhutamang e e leng gore wa e tlhoka gore company ya gago e tswele pele e gole ka lebaka la gore ke a kgolofela gore rena baswa ba e le gore ga re na mešomo ge re ka epopa ngatana e tee ra ipotsa gore re tlo tlhokisa ga borena ra nyaka dipampiri tseo kgwebo ya gago ya gola ya ba gore yona re a tsarela botlhano le lengwe e tla e ditsea mo mesong goba la bone bosego le a tlala ditsea mo mesong re ka kgona go ka go ke thusa le rena ka borena bjale o tlhoka eng gore kgwebo ya gago e gole ngwana mma
5: yo ke tsaka funding ya gore ka motšhini wa o disposal le wa go kgetha dipampiri le wa go dibeya botse wa ke tlhoka motšhini botse material kona equipment ke yona e re leng ra e tlhoka ga mejale and le taba ya go aga warehouse e re ka kry-a funding ya ono aga warehouse ya rena ra kry-a le funding ya go reka equipment awa mowe ke mo re tlo kgonang go ka
4: ke le ntse mo shomo go dubile monageng ngwana mama ba tsa re go lakaletsa mahlatse le mahlongono lo ka kudu re o ka re modimo le badimo ba ka go sofatsa mane ke ba go beelihlo o go leka le bakala gore go ka lebella tikologo ya ga borena ena mile e je sa ditlong bontsi ba rena re dula ka ra ditšhila re sepela gore mo ga ditšhila ka kwa Botswana ka kwa ke tsa gore beke ye nngwe le nngwe ya bobedi gore kgwedi nngwe le nngwe ka beke ya bobedi moporesidente o tswa le di-MPs tsa gagwe ba tswa le baswa ka moka le batswadi ba tlhokisa Botswana ke ile ka kwa ke e rata kgopolo ye gore ge rena re ka dula lefelo lengwe leo le leng le le botse motlho mongwe re tla dia dilo tse di botse ba re cleanness is next to godliness ehe bjale ge rena le baswa ba go swana le wena ba e leng gore ba tswetsa pele mošomo o wa gore ditikologo tse re leng ka gare go tsona di betse kaone ke nagana gore ge re ka epopa ngatana ra ba le ba makotopong ra ba le ba gamphatlhele ra ba le ba mokopane ra ba le ba dzanene ra ba le ba mpumalanka ra ba le ba kae ra ba le ba kae re le motlhomong ka tlase ga kgwebo ya gago wena o ka gola le rena ra kgona go gola ra ba le ditikologo tsa borena tseo e le gore di tlhwekile a re šomeng mmogo a re rateng tikologo tsa ga borena a re di tlhokiseng ngwana mama wa bona mo re leng gona ona bjale eiya le ba kgomo o ne re ya sepela ei le ba kgomo banna go ne nako nngwe o yeke kwa police station o nkgamalana mo tseleng kurutla kwa bohloko kurutla kwa bohloko kuri go nkha malana kuri strata ba switse sa malana ka gore a nkha e seng gore ba rekisha a nkha gona mo go notshollwa kuri whatsapp go kutsa bohloko re ditse ka gara tikolo go tshele gore di a re lwatsa tse di tshila bele nna ke rata o tsa ka se ke go leboga ngwana mma mushumo mo uri yang ke mushumo mo botse kudu ka matla ke nagana re gona le batshwele gore ba ka tshabela gore ba lahlele ba tle ba go thushe o gone go gola o thushe le baso ba bangwe le ka disheng le skela re go ka dishalangala le ka disheng le khotse ntwe re ihlokang e leng profit ka gara ga kgobe yo ngwe le ngwana mama re go khotsa byang go dikganya tsa le ya go di nomoro tsa mogala ba ile gore ba ka tshabela gore ba go thushe ngwana mma.
5: Okay, the number is 079-976-1605.
4: What's that? Rola kaletse mahlatse le mahlonolo ene re go lakaletse fela nne tobele fe mo ya hola lo ene re kgopela gore o re lakaletse mahlatse le mahlonolo tobele fe mo ya go lengwe mama re sara mngwe masometsela tsela ya gaso a re ko gore mona tsho ga go re nne bele ka bagashi le sitishi se sa bolena o ka rata gore ngwe nama
5: ai gole tobela FM e jelle pele re go dile re kaka re nje re igrile tobela FM le bana ba rena ba santjana ba tlo gola ba ikirea kere a e gole e tswelele pele
4: ngwana ma
5: happy
4: ka gore yalo re lebogile re tswelang pele le tlhokiseng ngwana mama ke kgwebo ntho e weo sekwanyatsa ga e bonolo ke a tseba e opia tswelang pele le swareng ka gore ka ena mokgonong ke tsela re swere ba e tla ba tlo go thusa ba e tla ba tlo go kuka ba e tla tlo netefatsa gore mo re dulang ngwana go tlhokile ka gore wena wa re tlhotlheletsa kere.
5: I want to tell you.
4: Kaingi ka di tshila

0: Yagana. Yagana, I'm telling you, I'm going to kirke a leka, man. Kirke a leka. Ach, ach, ach. Yagana, tabang, kiliki lore kirke a lecha. Yagana, ona mama, obuche mama. Gore ka tsobela fe mo re happy happy happy birthday go bona modimo a re se go faletse bona a re bolokelele bona house number 66 wa tseba tsorle ba go kudu kudu ka matla khuna di ore happy birthday a wa mpa sereto sa bona a wa mpa lena la bona o no re ba belego ka 1960 ba yeah 1960 yeah ka di 1 ja June ra leboga go botlhabela gore ba gola ka mokalo khone re happy happy happy happy happy happy happy birthday are ne go re tshele pele ke gopela gore ke go tswa go ba sa ona ba swa na wena modula go na tsukulo ya gone e biang e ka ba ke tsukulo ye le gore go e lebeletse bona gore e hloka gore e hlokishwe ke lena bela ka tshaba na ka mola botswana ba hlokisha le mo president wa bona eh kabinete ka mokana ga yona kabinete ka mokana ga yona motseletsa tsopelofe mo ke le gore ne mile ya tswa ba ya ba dirang ba ya ba hlokisha le setshaba ka kakaretso 0860002452 dumela tshobela
1: a
0: re gone le kae
1: rona
0: eh ke mo
1: ke talane mo fe ka masemola
0: talane ke mo fe ke moswa
1: e ke moswa
0: ngwana mama ga masemola le emi bien
1: eh le ke yona bana ya reka le gore bana ba sekolo ke o ja ba sa ke pampiri eish ene ke yona ba le ke pele ke se sa se ka ke yona e tlhola go malwetse
0: ke yona e tlhola go malwetse ngwana mama a re kholo fele gore motlhomongwe o tla ba le mongwe wa baswa ka mongwe wa ka thomago kgwebo ye ya go topa ditlakala tseo di le di ka di shee
1: le re kholo fela bua
0: ke a go leba ngwana mama Ae. Tu me lang tsabela?
2: Eh, se se khona di.
0: Le kae?
2: Tente.
0: Rona.
2: Eh, ke tla bala la le.
0: Go le bga nna ke tsabile hle.
2: Mo bala le khulu sala ba mo khole re, khulu sala mo lope.
0: Khole reng ga mphadle.
2: Khole reng.
0: Ga bo itumelo, ga bo gripa bana.
2: Khole reng ga mphadle.
0: Kamo khule reng le me bian.
2: Ao khule reng nao ka o ne ro sala re topa mo.
0: Le topa top.
2: Ah ah top se khu.
0: A go ne di tshila ka khule reng ne?
2: O wa nna go re le bisi.
0: Ngwana mama, nna ga re le bogeng ka mo khule reng. Re tswela mpili. Le hlokisheng tukulo ya ga bolena.
2: Ka le bo.
0: Ke ya go le boga.
2: Oh.
0: Ei taraso o mo shira mama gala ni mena tsabela.
2: O
0: le gai.
2: Tanyadi maso.
0: Mwana mmaga kwa gale network ya gago.
2: A tsengana ka maso mo ka mola.
0: Ka 1060.
2: 1060 ka maso mo na fa sofa.
0: Ke a go kwa ngwana mma. Ka mmaga maso mo la ba re bana ba ja maso mo mo ba la tlhela tseleng ana. Ba re go no ba le tshile.
2: Eish. Ya rga ke di shaman ke mathoma ke tsena motlhele se
0: yo na mawe o tsene ka go di rena ya birthday yo lena
2: e di bese ya go na tsogela se fa go
0: ai go le ngwana mama ke tsabe tshe kuru go le tsena lwana ke re a re tlhokiseng ga masemola motlhomo o tshobela fe mo letla ka ba re ya lowela
2: ai tla e dira ka thaba jo a re tsitsa ne tlhalo ba baka
0: sekishang ke rena ba re atla nna o tsore ge ke tsa mae ke tsa mae ka eta tshe di tshwa ke nya go gata di tshila
2: Ha wa nne re tla thoma fa se bina le mutsa wa a se tlo bula le yena wa re tlo le tla nna re tla tla ime la ka mo tiri re re mo etse khuna a di re fa tlo se le tshi
0: ke le bo ga tle ngwana mma tlokisha nga masemola 1060
2: a re go le thoire FM thank you khuna
0: e le bo ile ke nna ngo re le bo ga tle motse le tsa tsobela FM bona tsobela FM e ya gola re ya gola
3: Kano ha se ke tlo go lose le masome tshela.
4: Eh a le nne se mo ke se bala mahapa. Go tlo go masome o bo se le tlo nne sa shisha. Nna la male bua.

0: ماما
1: ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما
2: ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما
1: Or senior,
2: Kuru opela karu opela magacha omukuria.
1: Happiness. Lintulo go lokwala na magwagwaso. Ke letse go opela thobela FM.
2: Ke la papalas.
1: Asela papalas. Ke letse ke opela.
2: Opela thobela FM.
1: Eh. Irile ire. Thali ba bosho. Misongi. Ke nna ke bo go opela. Ene ke hlule ka kuwa.
2: Kakua kika.
1: Kikuleka kwa chisanya. Mavani. Kabaka lala, kabaka opela.
2: Ah, dilala chona utumile mwani nyana nakia utiba. Waba lala. Awa, kani lala ona awa. Awa.
1: Happiness. Iriki zama kikopela kulimirisha batuma kikopani lwana mafelolo ngabeke.
2: Ubatumetisha kala nana olaka.
1: Yes. Barili kulimirisha kami tutuwe miraro kuchako iri yabosumi. Happiness. Kikopela kulimirisha buti pet.
2: Hey.
1: Patrick Molokwane o tswa Starseng le gware. Ke re medisha gape fale.
2: Ke nyaka ke nna gore ba theletse ba itshware botse. Ke buti pete a kere.
1: Eh.
2: Ke monna o ba re mphete a kere.
1: Eh.
2: Oho, are.
1: O mo monna so. Ke phahla dira o tswa ka mafefe shadibe.
2: Ke monna o ba re ke phahla dira.
1: Aga.
2: Aha, monna o mo ba re ke mang?
1: Ke bana ba bedi mmile masadi o witse go dumedisa masadi ba re ke mo lo
2: ka tampa ba sadi sesi
1: moloko molekwa
2: mmile sa bana ba wena o kopane le bona ba bana ba o kopane le bona ke be ke sego akere ke hopela gore a one masadi o tlo reng ho modumedisa watla wa le ka omphena o
1: a moloko molekwa wa go tsaka mo kopane fetu. Uite.
2: Ke monna ke.
1: Ke mosadi.
2: Oh okay.
1: Are o di mele le godzumela happiness.
2: Hey.
1: Le godzumela.
2: Mwaninyana. Mo go tlhomo wena o sipela o kopana le banna ke. Ba go thobela fema ene ba tell tshaba basadi ke.
1: Gape ke mosadi ene o mobotse. Pele ke gahla banna.
2: Oh.
1: Eh. Masadi o mobotse o dula gahla banna.
2: E re ke go botsisa ngwanenyana. A kere wena wa gatlisa.
1: Eh.
2: Wa gatlisa ke. E bile o ikgatsa ka re wa gatlisa.
1: Eh.
2: Bjale. O tlo di bona ngwago. Bona. O saya ga makanye. O saya ga makanye. Mo gona ne o saya ga makanye.
1: Gane go ba nngwe
2: o khatelela. O saya ga makanye na.
1: Gongwe le gongwe anyway ke a tsena.
2: Hmm. Okay, we look ile sepela ho nadi. I want to tell na
1: ka. Ha nna ga o tong khatela gore ke tsena kae ka ke tsene kae. Happiness na pa se na mga tsa.
2: Hey, o da lenya tsongwa ni nya. Tabela fa ba sa tswa tswa lo vita bi show metsetso la ke mihlano ka bra ga iria le so me happy to serve ma ke kena o ke la lwana bo tshele tsho tlo fitla ka iria pele go di magahlo nna no le ke tla be ke la gasha ke se ti ke na le ali la mola ke tla tla pokeng e ge le ga bya le gona a re tsene ka gare ga lla no le la morre mogolo re ke bone dilo tsela tsa bona di kai oh yeah. Pela gona re tsene ka gare ga lenaneo la morremogolo re go fa go shashi yo we dira ga letswa go ke Teddy Pendergrass yo go sala ba le nya ka botlo di ama thaitai re bona kulikile tla ba ke kitimetse ka mo ganyane ka ba ke bo wa go wena mona ke nyo sa feri sha go pelo e ba la fa o mthelechi ke ya boya

0: Amaya wa gago o re bale ka khutsho Joe Cocker a re ho ena re the one. We la ka re ho ena re many rivers to cross wa itseba ko sha ye wa ide wa ka tuwa a tumakudu ka yona. Industry ya mino u pya na bya lo ba re ho ena re the one. Ke rata ye kudu the one. Ah ke mo ka kamala ko sho. Re bolere tsana le mama bula gona biale ke ba Ribovit International re kopantshitse le bona kamogala ka mishipulo go le tloetse lentse la bona mama bula ba re go goena ba re ei botanang re tleng re le botse ka ditaba tsa maphelo ke nnete ba bona fa mama bula ba di mesha ma gore na ra le tama le go lamogela le nanon le la more bo go le go thobela FM
1: Arle vreng go ba gona ka mitsa ka moshipulo go papa make thobela ke go lotsa ke dimedicine tsape happiness make mo gashi wa lena no la more mogolo go tsa thobela fm mo shate wa tsebo le bo ithabiso re se le ba le taba je ke go wo a bolelang le lena bo tshegombe ya moshipulo go ke maite masa mabula Also a Ribovit International Company. Ye holo yata mapino. Yona itwa Malaysia continuing ya Asia. Ya thoma gabo yona ka 2019. Ya fitla ka mona Africa o tla gore thutsa ka tsa mapelo ka 2020. Taba holo e le gore tsebisa ma Africa ka stem cell. Go leka le go fokotsa dikubatsi mebeleng ya rena le go re tsebisa ka mogore tlholegileng ka gona gore re tlholegile ka sele ke ka fao stem cell se tlhokang gore re se tsebe gore re phele ka sona mebeleng ya rena re fokotse dikubatsi jwale ka ge di reverta mebele ya rena ke a betha ka moka le di-kidney. Maite Masama Wila le Ribovit International. Re le tsetse ga go kholo ya taba taba le tsatsing le la mosimpolo. Se tsosa sena ma Afrika. Go le na batho ba ba nna se tsosa sena se ka go botsa se sengwe le se sengwe ka bophelo bya gago ke kgopela ke gatelela gore se tlokomeleng le sekeng la sekea ga senya. Le sekeng la re ke go gola gore o ne o feta 40 ga o sa le motho no. Setho sa se nna ke bophelo ba gago ke sešupetso sa go phela sebaka se se telele goba go sokofala ka pela. Ge o sa tlhokomele sona di-symptoms tsa sona ditshupetso tsa metlhapologo wena o tsebe gore wena ke wena o thusang go fokotsa matšatši a gago a bophelo. Se tloka senna se kgona go ba le ditshupetso le re ra tsona di-symptoms tsa life and death le go le bophelo. Banna ba geso tlhokomelang motlhapologo gore ga o sa tshwana le morago tlhokomelang go fisa ga ona tlhokomelang go ke tlwaetsa go nwa metsi le seke la nwa fela di-energy drink tse di tseneng matšatši a le ya ke pheleletsa acid ya legobatsa le tsela tsa mehlapologo e nwang metsi a mantši gore le kelelo ya madi e kgone go sepela gabotse sepelang di-check-up go sa kgathatse gore ke ditliniking goba ke kae mo le ka check-ang gona gore le tle le phele nako e telele dipalopalo di re bontsha gore 70% ya banna ba go premature death papa make le hola ka pela pela and rapile ga nako ya gago ka go tlhoka tsebo le ka we ignorant go nore a gore ke gotse a ke khale ke mama a ke na le kgopelo go basadi a re ba tlotlheletseng go tla metšhineng re ba tlotlheletse gore ba tsebe seemo sa maphelo a bona e sa le ka nako e tang le bona ba thegeng ba tle ba bone ba tle ba kgone go phela ba tlise metšhining ya rena e maatla gobane tlhele sa baetetse molekane wa gago ge a sa phela gabotse le wena ga o itsine ka selo ge a loala le wena o a loala ka ge le le nama yete ba ga re bo BP international company ba tsa maphelo ba re etetsana le teng metšhining e megolo e tlhwatlhwa o magnosic metšhini ya AI nka swantšha ke re metšhini ya rena ka mokgwebeng maatla e tshwana le metšhini ya gore ba le Auckland Parka bompapa make ya ba gore wena o kwa ditaba tsa bona o le Limpopo wa le Botswana wa o le Bushbuckridge ke metšhini e maatla ya AI e tlang le rateng go e tseba le kgone go phela sebaka se se telele e go searcha go tloga maotong go fitlha tlogong go fitlha ka bjokong ya go botsa ditaba ka moka o lebeletse ditho tsa gago ge re di gobetse ga o kwetla rena go swana le o le monnyane wa 350 no re na le motšhini wa mogolo o re go tsentšhang gona 1.5 hour go fitlha go 2 hours e moka ra go searcha ra go repaira malwetse a gago wa tloga o tlhabile re mo kae re mo di ofising tsa rena mo 63A Box Street go lebana le EH Hazm Hardware re gona go thoma Monday go fitlha Friday nako ya go thoma ke iri ya seswai go fitlha iri ya bone go fitlha ge e le gore 5 days ya felela ya beke dinomoro tsa rena tsa mogala kudu seboledi sa bosegong bo maitema sa mabula ke 082 473-1365. Yvonne Minga, ke 0620-7283. Le tsa boledi 082-473-1365. Le tsa Yvonne 063-220-7283.
0: Re nna re tloga re lebogile kudu go boledišanang le ena mamabula bošhegong bja lekgono re a retatlhe Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

Tipi Teripendu Cross, Arquenari, Judge for Yourself, Rotable FM, if you clear enough. Motelechi, Kimushupulu, Royonawe, Quedi, Tomi, Lelina, ya, Quedia Ju, ya, Kijuni, I care, ya, ya, Quedia Juni, ki e, Tomi, le Motelechi, Leonam. Ina le tsa yona jedi ntshi fela ina le tsa yona pele le gana fa go mo re mogolo go no ba fela bialo mishupulo go le malabo bedi ya kgwedie re tlebe re go direla di agametse tsa mo re mogolo go ya le ka fao ile go gore re go tloeditse ka gona di agametse tsa mo re mogolo o ya ka fa o ile gore re go tloeditse ka gona ke tlo bo le di tsana le motheletse o sa go pola di aga metse tshe dingwe tsa monna le mosadi mosadi bele mongongoregi a tlisitse mogatsa go fare ka le lebeleng ditaba tsa lapalaka lena ba thobela FM ke na le lapale monna siu ka boka ga bona ke batho ba bagolo mengwaga ke bokae ke opela kare ke 63 le 67 o lokile ba tlatla ba re ba kolla namile ka diaga metse tseo mosadi a ba lla ka gore mogatsa ka a dule ka gae le gona pele a tla tloga ka gae o ile kano e tlwaetsa go gasa mo godimo ga masenke a ngwa kwa rena ka letswai leo e le go gore go tlhaloswa gore aowa

ngaka ke yena a rile go ba dire bjalo di agametse tseo le a di gopola a re go mosadi o a rile o rile go thoma go dira bjalo ka mmotsa ka re wena oe mogatšaka gape o tlo o senya ngwako masenke a tlo bola bo dišwa ke letswai le bjale ngwako o tlo rathafala ke nnete ge nako e ditšeya monna ka go se emiši ya go fihla ka nnete go e ba bjalo ngwako o thoma go dutla ka lebaka la masenke ao a jewago ke letswai go ba bodišitšwego ke letswai ya ba re taba tša bona ke tše dintšhi monna ga a sa dula ka gae le tla gopola di agametse tšewe dula ka gabo re ile ra nyaka go tseba gore na ka taba yona e ya diphapano tša bona tša ka gae tša monna go se dule ka gae masenke a go jewa ke letswai ka lebaka la gore a gašwa ka letswai kgafetša-kgafetša le gona go sa emišwe re feleleditše re bitša mang kgaetšedi ya monna wo le mane ya monna wo ra ba tliša moyeng go ka gopola re nyaka go tseba gore gabotse ke eng ka lebaka la gore mosadi o bane le dillo tše dintšhi tša go swana le kgone gore lona letswai leo monna go se dule ka gae mahlapa a mangwe ao e leng gore o ba tloga a mophediša ka ona monna oe go ya ka fa o a tlhalositšego ka gona eutla monna o le ena a tla a ipolelela re ile ra mo fa sebaka motlhomphegi yo a wa tla ipolelela ka fa e leng gore ditaba di ka gona ka lapeng botšheletše ke be ke no o nyaka fela go gopotša le gore gopola gore di agametse tšeo di fedile bjang taba e re ile ra e gapa matšatšinyana go fitlha e le gore mafelelong ka nnete ba tlo feleletša ba go bile le poelano magareng ga bona le taba ya monna ola go tlo itlama gore aowa masenke ao a senyegilego a dirago gore ngwako o neele ka nako ya dipula o tla lokiša monna o ile a re ga itlama a re mafelelo a kgwedi yona e ya mmei ebele re be re le kgweding ya mmei a re mafelelo a kgwedi yona e ya mmei masenke ao ke tlo a lokiša ka gaka go a ba gabotse ke tlo a lokiša ke tlo a lokiša batheletše ba tshwabela FM ke gopola ba mo fa maele gore apa o boelele ka gagago boelele ka gagago mogalabe o ka seno o dula ka geno ne o ka seno o dula ka geno upša o ile a kgona gore botša gore ke ka lebaka lang a dutse ka gabo ka lebaka la gore ba kgopišitšwe ke mosadi a re mosadi o amogetše magadi ao go be go feleletšwa go nyalwa morwedi wa bona eupša mosadi a tloga e bontšha ga botse gore batho bao ba tlile bakgotsa bao ba rena ba tla ba ntšha magadi la mathomo eupša magadi ao ge ba tlo feleletša ke makala monna o a re ba feleleditše ebile a re a tšere ke nna nna a ke tsebe magadi ao a ile a ba a tla le gore ba ntšheditše go mang ke no gopotša tše dingwe tša ditaba tšeo motheletše a kere ya bjale bang ba ba rena ba ke a go ikgokagantšha le bona ka mogala ka morago ga koša yeo ke tlo go fa go yona re lebaka la gore re boela go bona kore re nyaka go kwa gore boitlamo bjala bja monna woo bja gore o tlo o lokiša masenke a se sa nnela ka gore ba re ke matlorotloro go ya ka fao ba re boditšego ge pula ena na boitlamo bjala bja gagwe boeme kae le go no phopholetša tše dingwe poledišano ya rena bošegong bja lekgono le bona a e tlo ba etelele ka nnete a e tlo ba etelele tše dintšhi re di boletše re no nyaka go no kwa gore enkeng go fitlha ga bjale e bagana fao ke tlo boa ke ena le bona The Temptations were when about a papa was a rolling stone.

0: bay bitša fela ko sha gore ke Papa was a Rolling Stone, The Temptations go Tobela FM mošate wa tsebole boithabišo diaga message ya mre mogolo ke sona tšhe happiness se bomake ke mogatši wa lenane le a le lamola tlhatlha phokeng ke motsweletši wa lona mme motheletši ke kgonne go ikopantša le mma le tate bona bale ke bego ke go anegela ka bona go tlono kwa gore enkeng bošegong bja lekgono re ke thome ka go tamiša mmayo mma madimašiao ke a letama le go lamogela go Thobela FM bošegong bja lekgono
1: Thobela bagatši ba Thobela FM le batheletši
0: le gona
1: ke gona
0: re a leboga papa madimašiao le gona
2: re gona re a lema
0: re tloga re leboga kudu ge le le gona e bile le iphile sebaka sa go tla fano go Thobela FM go tlo botsa motheletši ka kgatelopele yeo e leng gore magareng ka tše dingwe ge re be re boledišana nakong ya go feta go leka go rarolola mathata a lapa ka ge sello se segolo e be e le ngwako woo o nelago matlorotloro ge pula ena go thoke ka lebaka la lena tate gore le be le itlwaeditše go gaša ka letswai ga se le theeletše ge babe ba le botša ke a tseba gore tšeo ka moka le lena le kgonne go di araba ka mokgwa le di arabilego ka gona go laetša gore ebile ka fase ga mabaka afe taba gona ya no bolelega eupša bothata bwano šala bo le gona bja gore ngwakona wa nela le lena le a tseba bjale ge seemo sa ditaba se le ka mokgwao re boledišane ka ngwako wa go nela aua la bolela ka mokgwao le boletšego ka gona eupša la itlama ka gore le tla netefatša gore kgwedi e ge fela e be e le gore ngwako le lokišitše ga o sa nela e re mpele re tla tabeng ya ngwako go lokišiwa masenke motho a no o tseba pele tabaše ka lebaka la gore ge re be re fetsa lenaneo nakong ya go feta le kgopelane ditshwarelo ka mokgwa o le kgonne go kgopelana ditshwarelo ka gona bjale motho o nyaka go botšiša gona bjale nke le mpotšeng mma gore na go bile bjang mola ra boledišanago nakong ya go feta lenaneong le la moremogolo go ile gwa no ba bjang
1: ga ile wa jaro tshwaranana ditshwarelo a no ba ana ka ana mogola be ke re go tsela le ditshwarelo ka motse ya moyeng fela
0: a ke kwe mmale reng
1: go tshwarelane ka ana mokgwane la re boletseng ka ona
0: ya ba gore aowa letshwarelane ke moka go a bonala ka nnete gore letshwarelane ga sa ka go a bonala gore letshwarelane ne ka gore ke gopola batheletše ya a mapele tate o ile a boa ka gae ke nyaka go phopholetša ditshwarelano tšeo ke a di gopola tate o ile a boa ka gae aga gape e nngwe ke ewe tate o ile a boa ka gae
1: ene wa maloba mo go ona rileng o robalela
0: gona kofe eupša eupša yena o buile ka gae re tloga re leboga tabewe ka gore le be le tshwarelane godimo ga dintlhanyana tše tše mmalwa kudu ka lehlakoreng la tate ba tloga a itsholetše dilo tše dintšhi ge ke be ke tloga ke mothele le tše dingwe tšeo e lego gore ge re be re boledišana le yena nako e ka moka o ba a digana eupša mafelelong go ile go a itaetša gore a o e be e le dinnete taba tšeo ka lebaka la gore o ile a kgona go di kgopelela tshwarelo go swana le taba ya go lera le gore le moloi ba e ganne eupša mafelelong ba ikgopetše tshwarelo ba ikgopeletše tshwarelo rano kwa rena re leboga tabeo gore gape la tseba phegelelo a rena ga se go no tlo phela re tšea taba re iša ka fa re iša ka fa re iša ka fa e sa tlo re gola ka selo tabe e kgolo ke go nyaka go le kopantšha gore le tshwarelane le tle le kwishishane pele mama e gakhane a le bone ile phetogo ke bona ile phetogo ya hore shi mowe ba ka gae le tswai ba eme a ba sagasha ka lona kere
1: e
0: a ga phetogo engwe shiwe a ba sagasha ka letswai nke ke popoletse engwe ke etse ba go le robala robala myang mama ba sa robala ka phapushing ya bona go ba le robala phapushing ete
1: ba sa robala ka phapushing ya bona
0: ga botsi bile ba re ke lena le tshuileng ka phapushing ya go robalela ke bikiswa ke be ke tshwanetse ke botsisa lena le sa tshuile ka phapushing yela a sa tlhale boela
1: eh
0: o le re le sa boele mama a
1: ke re ke go le ke
0: ebe gore di tsheletse ka mokana mile di ikela le misho ya dikukwele a saka la diabelo
2: a wa tshongela go bula ba bolo a ndo ya le nna nna ba ka thoma o le lalela tsare ke le mo di mayo
0: nka ne papa le sa di abelo bya le ka tlhogwa lapa re lebeletse gore ketapele swanetse ebe lena lena meleraga a ke rung ke tshitse thobela FM re boletse ditaba ba re file maele uptar dule fase re thumeletse re bone gore awa go ba botse kae re tsiya maele afe a motheletse pia le lebyale motho o lebeletse gore lebele swanetse le dirile taba e byale ala e dira ka lebaka lang papa
2: a ke re a go di sabolela ba ma ke tere a ngere tse dintsi dinya ka nna le yena re kgone go ka dula fashe ka mokgwa e le gore ka kgona go ka dula ka ona jale ka ela e le gore nana nako dikaboyakrao a tonkela go dula fashe
0: a la dielang bjalo gape ke ke lona lebaka le o re nyakang go letseba le šitišitšwe ke eng papa a la dielang bjalo le lena mma ke le botšiša yona potšišo eo ga la direla eng bjalo le boletšeng le ra gore ka nnete re ka no o bolela taba go thobela FM ra le fa maele maake a re le ye le dule fase le thumeletše tabe le batheletše ba be ba ntlatše ba bangwe maake ga ba dule fase ga ba die ka mokgwa le ka mokgwa ka nnete ra re go fetša go bolela lena la no o dula la sedi bjalo go di agetseng tate pele ke ya go mma ke ka lebaka leng seo se diragetse lena le nna papa mama lankwa lena o batho ba etse ba šomiša mogala o tee ba šomiša mogala o tee bjale ge opala go tla ra gore ka moka ga bona namile ba tlo na mabapa le lo go neta ba motheletse re ke kitimela go bona ke ba topenyana ka pela go thobela FM mo shato wa tsebele ba itabisha di a gametse ele tsana tshe happiness tsho ba ke ka gare ga se ya le moya sa gago di a gametse tsha mbre mogolo ke tsona tshe yetaba ka le gona re nya ka go noi kwa gore na etse EMI mebyang go ya le ka fa o ile ngore ile raka rai bolela ka gona aha wala magala ola ke nagana gore ke tla ba hwetsa ke nagana gore ke tla ba hwetsa ka nnete ke ba hweditse shiba aga tata gore na ke be ke sa re ke lefile sebaka se sewe papa le ankwa
2: le
0: rogo ya mama potisho e no ba yona e la ke ibutsitse go pele re kgaoga
2: a o gole nna ke fetola gore Kevin James Samadi le tshaba ka gagare jangere ke nyaka ena nna le mokekolo re sa tlo dula fashe ra re rušana ka ditaba tse bagamake gore ebo ba phetola ka kaena e le gore ndene lekele ke boletse
0: make a botsiša gore kgane bjale le duletseng ka ge be e le taba yeo kwalago e le ya tshoganetso ke ditaba tsa lapa le kana mala kore ke nyaka o kwiša gore le dutse lebaka le letelele le go fitlha le gona a se ka lane o dula fa se la a boledišana ka lebaka la eng ke nyaka o tseba ditšhitišo mola lebe le dutsile le gona mmogo ka gae
2: aoeeeyobatshwarelo baolo ba rena le setšhaba ka ena e le gore nene le nna le ya kwa ke a bolea kere bedin ya ka ena nkebe e le gore nna le mokekolo re butse fatshe ra ke bolelang kere jale mo uwe ena nkebe e le gore re butse fatshe be le tla kwa re le botsa rere e re butse fatshe jale a senke ra re bula fatshe
0: okay golokile e tshwareng fao papa mama a se le dule fase la boledišana ka lebaka lang
1: aankere nne ka gae ke phela ke le gona ee ena nkere a na le dira tshwanke a re a nna re dula fase mo reolele
0: e utlwa mama le lena gape ditaba tse di a le ama le lena le ka se re lebe le sena le ditaba mola ebile lena e be e le lena molele tlile fano moyeng la batliša lebe le tla re ke ra go ya ka kwešišo yaka lana malare ge go thobela FM re feditše go di bolela ditaba tšeo ke mo ka lana malare aga ke bona o sa tšhikinyege mokgalabe ke be ke re re bolele ditaba tšela tša maele a mangwe a o re a hweditšego go thobela FM le šidulile šidulile fale le fale ditaba di be gabotse lana mala a tshwara ke eng mama ge le bona motlho o mongwe tate a ba a sa tšhikinyege
1: Awana se go tsara ke tselo nna ke ke mo le bela nna ke re ka re go bela le ditsarela. Mm. Ke go le tsha.
0: Ga le go go re ka mantsha le be le tile gore yena a thome. Mm. Okay. Upcha re ke queen. Go lukile a saka la boledishana selo. A saka la dula fase la re o mokoile se mamang go thobela FM o rileng o mokoile motheletse ola wa gore gore o mokoile ola wa gore gore o mokoile make ke kwile le wena ore le yena re ke kwile ore lana malabe a ditaba tša lena gabotse go fitlhelela le fitlha go fitlha le fitlha tharollong ya ditaba ore aowa a ebe gore re tšere maele la nontšha sa mafatlheng a lena gore ei ya sa gore le gore a ke serate sa gore le gore a ke serate a wa ke sekwele ke go kwele ke se bone ke bontšhitswe bjale lebjale bjale a sa ka go aba leselo a sa ka go aba leselo a ke tsebore motheletše yena tabe e tla moswara bjang re tlatla re kwa ka yena motheletše o re theletše re tlatla re kwa ka yena bjale kenyaka go tseba ya bobedi potšišoši bjale a re boleleng ka phedišano lebe le kgopela le ditshwarelo mafapheng a mantšhi man le kgopela le ditshwarelo ditabeng tse dintšhi tate o buile ka gae re a reta mokgalabe re a reta ke nagana gore le mokoele motheeletse kudu tabeng yeo ba tloga ga lefile kudu gore aa buang ka gae re laboga kudu ge le buile ka gae bjale le buile ka gae motho o ne o nyaka go tseba pele re tlo o tla tabeng ya masenke ka gore ke yona e dirile gore re tleng fa phedišano ebile bjang le bolela gabotse tate le a ja dijo ka gae mama ga apeile phedišano e ne o ba bjang poledišano e ne o ba bjang mašata a fedile ditshele di fedile go edile go gabotse mama
1: aowa phedišano e sa jo bana kana mogolo a ile ka mo gae o sa ija dijo tša gae le poledišano botsebotse a e gona ka mo gae
0: o go ja ba sa ja dijo tša bona ba ikapeela
1: ba reka theka we e no ba a nyaka tee kona ka notsi a korekile ketlela ebeile ke goa ka notsi a tea
0: a itiela ka boyena dijo tsona a ba jegele apeile
1: ba ya take away ba tlhali dilo.
0: Oh ya gore mowe go sale kana ka mokgowe. Mokgalabe le a kwa kere?
2: Eh.
0: O go sana ba na ka mokgowe.
2: Eh ga la tswa go ke le le tshini ho Mr. Mage.
0: Mm.
2: A go be ke sa bolela kere. Be ke sa nya ke o tswa ke bolela kuku ka hore mokengulo a go la gana le le ka mutshelo rena e sa o menye se a ka ntlhatsetse. Eh ngore lenna le ntwa tle ka mora ka senge ka ro ba re re kuluma ngore ba le ndambe ke sa le vele ke la gana le lo rena go bereka la ngore la di phetho di le bona swa ntse re di tshedi mo ntse ka wena lo ra wa ke nnete tane re boela no ora tso la gana le lo
0: ke sa le mele tshile ba ka le leng go gona bjale a ke kweng papa gona bjale go sa no ba le lena le re go sa no ba na ka mogola ga ke tlhatswetswe le phapushi e ke robala go ka go yona a itlhwekishwe
2: ahe
0: go sa
2: le lena ke le mele tshile le ba ka le tshega ga na ba lo le ntwa tseng le molato. So ke mudite
0: ke molatwang ke
2: molatwang
0: oh
2: e roje wa tlhogo
0: o le ke molatwang go lena go je wa tlhogo yang go je wa tlhogang
2: ya khong a ke rwa le re nyetse ra re go nwa la dene ba ga malume sa ntse gore ba se tlhogo ba ile bua
0: eh
2: ba le re ija
0: o ya
2: angirwa no go diwa bo lwala nyana bo e nna mbile right ba ile hore ba batamela ba batamela and then lo go fulusha di fulara yale
0: nna ke tabela ke tabela ya lenyalo la morwedi
2: au ya mokekolo
0: o ke yela ya mokekolo go lukile bya le lebeletseng gona mowe.
2: Ke sa lebele tangere ya ngwele Mr. Makela dilo di change ke re nta rela ke bolela le wena gore a hore o ba neng mo phelo go ta bo o kushisha le baka ka hore plekela ke ra mmatswala ga gwan tiro go emelela ba ya ka go tswa lo rena go tlhaga eng go tlhaga eng ke mo nna tla bana go bonela ya le la ga nna le go go bolela o lukile o sa tshikana mo kgono la le nna ke sa lebele tshilo ra go ora gore nephetho a ke e bone a ke re na diphetogo di le gona ke ne ntsa gore ke ka moka ga tsona ke tlabe ke re ke a di bolela ora gore swantse gore e be motho e le gore le ena o kgona go ditšhikinya ke bone le gore ee diphetogo ke ba gona gane
0: kore ge re no o bolela nnete mola re a bolela go ditaba ka moka le lebelelane gore o go magatsa le nao le lebele tshe gore ke nya ka mona ro feturile na le ena gore ke nya ka o ke nya ka mona ro feturile na a yupja ga gona wa tla go ka yena ka noshi go tsa dikhato tsa diphetogo ino ba gore ke nya ka mona ro feturile na ke nya ka mona re ka mosolela o tla jana o la le ena re ke nya ka o bona re papushie ba tla itlhwekisha na ke nya ka o bona gore ba tla ntlhatswe jana ao ke nyaka o bona gore ke nyaka o bona gore ke nyaka o bona a sa ka la boledišana kore lebogelane bjale o mollo mo o ne o dula o letile o mongwe gore ke nyaka o mmona gore o tla dia sa gore le gore ke nyaka o mmona gore o tla dia sa gore le gore yo nna le na nkane ke nyama maitapišo a batheletše ba rena ka nnete ga le ke nyama ba ile di tshega botse gore e bile yang le le di leng fase le boledishane lena le ala leta gore mangotlatla go nna pele mangotlatla go nna pele mangotkina ka mona gore go na le pheto le sa ja mmileng tate la tswelela le swere dijo tsa go rekishwa di apetswe ruri mola ka gae go apeiwa a go netaba ke nagana gore motheletse o ikwele a intabishile ga nyane motheletši o theletše Thobela FM ya lekgotlakgaso la Afrika Borwa di agametse ke tsona tše metsotso ke mebedi go ikela e reng ya lesome tee ke happiness tomomake ke nyaka ar tseneng tabeng ya tate le itlamile ka gore le tla lokisa ngwako tata gore ena le kan challenge la reng go biang go fitla gona bjale le rile mafelelo a kgwedi yona e lebele ra mei ngwako ke tlebe ke o lokisitse o lokile ge re le tsopola mo gongwe go tla kae papa go fedile ka nnete
2: wa go feditse jale go šhaletse ko gore o tsentšha gadase jalangkere ke emetse lebaka la pula mstamaka setshweina tshwale mpa ke go bereka
0: bjale ge le re le feditse le ra ge le tsentšhitse masenke a maswa goba le thibile matšhoba
2: ankere ke boletse mostamake ka re ke tsa pentla ka mogare
0: a kere go penta ka teletšang go penta ke dikgale le dibe le ditse le pentile go neelana
2: aba ke a lekwa mstamake
0: a korekore a mapeleng ke seka lekatela sewa kagano go penta ke kgale le dutse lebe le pentile go sa neela ge re kgaogana le re boditse ka taba go penta re ikwele lebe le ditse go le pentile go sa neela go neela fao go ra gore masenke awe a tshwanelwa ke dilo tse pedi go ntšhiwa goba go thibiwa ke ka lebaka leo ke botsišago gore le thibile masenke ao ga o sanela goba le antšhitše le tsentšhitše a maswana ke seo ke bjale ke kwa le sankiša tabeng ya maloba ya gore ya go penta mola nna ke botsiša gore le a thibile goba le antšhitše
2: a kere ke lekile go bolela le lena mstamake ka re pente nna ke e berekišang ke raba and then ke tseba le gore go lokile ka ela e le gore ke pentile ka odimo yale gana yane ke nyaka wa pentra ka mogare and then ke tle ke kgone go bona le gore na phetogo e mo kae ka gore e ya
0: tswanelataba yona ewe taba yona ewe le e bolelang gona bjalo le mpoditše yona lenaneong la go feta gona ka mokgwa le bolelago ka gona le mpoditše yona goba lera gore le pentile gape mola ra boledišanago le pentile gape mola ra boledišanago mola la re tshepišago
2: ee ke bolela jalo mstamake kere ke pentile go gotlhe mo ka mogarang kere pele be ke bolela e le gore nnene go pentilwe
0: ka ere e tshwara mfao mama
1: sona
0: ba dirile ka nnete papa ka gae ka mokgwa ba bolelago ka gona ba pentile gape ka pente yona yewe nakong ya go feta ba ba re ba pentile ka ntle bjale ba pentile le ka gare ba bampotsa yona taba e ti eupša bjale ke a kwa gore ba ra gore ba buseleditše taba yona eo le ka reng ka gore ba ithagaragile ka fao le boneng
1: a wena o pentile mara nna ke a tseba gore nako e se tlo tla mo go lena ba pentile mara masenke bente a bitsa masenke a ka setšhibe ke pente ke a gane
0: o ya
1: masenke a jele ke letswai
0: masenke a jele ke letswai a re re šimoe ba re ba pentile barba penti le shimowe lo kile barba penti le ke nya ka no bolela ke yo ka reng ke be ke kushisha ga ke be ke bolela di sana le mokgala bo na ko nya go feta tabe nya pente tabe nya ya masenke kushisho ya ka ile ya ba gore a ile go thibiwa goba a ile go ntšhiwa go ya le ka fao le bona ba bego ba bolela gore ke masenke a makaekae ao a dutlago a nyaka go ntshiwa ya ba boletse se se mo sa go tsana le tsana se ga botse ba boletse bya le gore ge le gore anela kudu a nyaka go ntshiwa bya le ke sa kwa le gona masenke awe bare ba pentile ka pente ya mohuta o mongwe ya gore ge e penta e bile ke raba ka bo yona e tla thiba mo e leng gore go tla re ge o nela ke mo ka metsi a se kgone go tsena a gone taba ya ke be ke re ke nyaka kwa motheletši wa rena wa tseba tabeng yona ye ka boitlamo bja mokgala bo ga a boa gape ka taba ya gore o ba re boditse ka taba ya go penta ke be ke sa emela taba ya go penta go bolela nnete gona ke be ke emetse ye nngwe bja le bona ba raoa ba sa pentile gabedi ke rala bobedi ba nyaka go bona gore go tla die bjang bana bešo ke nyaka gore ke be ke sa re ke nyaka go le tshwarelela lebaka le letele e le upša taba tša lena bjale di tšea le manoga le lengwe ke kgopela gore ge nka tšea batheletše le ge ka ba ba šupa ba nontšha maikutlo a bona go ya ka seo ba se kwago go ya ka maitlamo a mokgalabe nakong ya go feta ge a ba a boledišana le rena le go no kwa gore seemo se sa le bjang ka gae motheletše nteletše go 086-000-2452 nke re re boledi gannyane motheletše madumešeago
3: makere ya go tama
0: go tamiša rena tata go rena
3: ai awa mokgalabe o gabotse ke nnete gore ne ka pelong ya gage o re radio le batšheletši ba mogapeletšago di mo gapeletša go dia selo sa senyakego ka mogopolong wa gage
0: eupša ke taba tša lapa la bona go ka onafala lona rena re no thuša fela ka maele
3: ee mala ka mokgwa onao ka mogopolong wa gage nna ke lo dumela gore o re radio le batšheletši
0: ya
3: ke mo gapeletša go ya se a sa
0: senyakego
3: ee ka mogopolong wa gagwe le ga ka se bolele ke ne nte le mogopolo wa gage o rialo ruri o kare gape pente e le wa pente make ge nkebe a bolele ka selo sela se kgorametšang se tswalelang masenke mohlhamongwe ke a bolela bokaolenyana bo bongwe and-e selo se le sona se tswalela masenke a e leng gore a se a rusa a se a yega jale mme o re masenke ao go raya gore a kgegile pente e tlo a dira a nna e le gore a kgeiga
0: ga ke re gane go tla tsena motheletši o mongwe o a tsebago pente yeo ga botsebotsebotse gore le ge le senke le kgeirile wa penta ka yona wa le kgona go thiba ke gore le ge le bodile le kgona go thiba gwa senele ke gore ke a ipotšiša
3: make pente yeo ga e gona a e gona yeone go ne selo se sengwe se a tswalela se kgona go thiba mo go leng mašoba gona seo se a thiba sa tswalela se a kgolamela go le sa lešhila go ne le se sengwe se e leng gore a se sa lešhila se a kgolamela seo ge e le pente yona e ka se kgona ka le pente ya mohuta o ga ego a kere pente ke seela fela jale nkabe a re mohlhamongwe le ge a dirile e bane mohlhamongwe o rekile karolo yana e nngwe ya masenke mohlhamongwe o thibile mphapho o mongwe a re nno kela ke thiba mphapho ka o tee ka o tee wa ka go tlhalelwa ka mašheleng o batla bolela rona e o a leka
0: a leko a ikemišeditše
3: aa wa modimo ga a ikemišetša ga botse mokagalemo wa modimo ga a ikemišetšane ko ge nkebe le gore o ne le mo a itlhegileng gona o baka letlhokomologa mme oe
0: Tata gore na go ne taba ke le buile khudugo le go bolela channel lena.
2: Thank you.
0: Ahe. Tsa papa tsho ke a boe.
4: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
5: Go botlhokwa go tsiba ka mushumo ga go le leto la ga ona mushumo. Gore ya thuta go di mo le tlhatlo ga mmogo le SABC Education. Di go tlisetsa di boledishano tsheo di thusa go baswa ba rutwana ka bophelo mo rao ga sekolo. Khetha e sepela le wena. Le tong la go khetha di thuto tsa maleba go shutwa go bolela ka NSFAS. Di kgoba le tse dingwe. O tloga ka monageng go ya dinageng tsa ka moshe gore o tsene mushumong ka mafolofolo. Theletsa manane wa a khetha go thobela family di a di mo etse ngwe tsa SABC tsa mamaratwa. Khotsa tshedimoso, we tute, o nnoje karolo. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
6: Nsangabeso Family Assurance e buile gape e re ka 270 rand fela ka kgwedi o ngwadisa batho ba lesome gomme wa bolokelwa ka casket ya mabaibai wa hwetsa kgomo ya go nona le mašheleng a go reka tša go ja re leletse mo go 084-241-7612 re ngwadisitše le FSP nomoro ya rena ke 46076 Nsangabeso Family Assurance re gona go go thusa nakong ye boima
0: Tobela FM mashate watse bole bo itabi shiriki tse mo chelechi o kya go tamisha mo chelechi
2: ma ge ne gai
0: re bona re ka buchalena
2: re bona ntamishije ba bagolo ba ka mowe
0: ba le tele dije
2: er mo sala bo we e ntshwentse gore ke le ka ba ka ema mo dile ka tekela ka matse go mon ya ntshwenya man mo sala bo wa re shwa nge a tobele pride nga tobele pride ka mogara a be monna are aska are aska risha fa sina tsere le banna ne gore swele a e bereke gore a ta be a ga li la pala ga re a je pride a e mishe ka matseko go ka botse ke tare ba thakantsha bobedi ba bona o tshonya ke pride ka mogara la gudu gudu manzu ga a ya go mogala bo we a e a be monna tia a be monna tia a je pride ya bia site gore le tshe wa di bolelang gore ke motsheleditse ai a gona le antsara ya biang a gona le antsara ya a le fa re fa nyona
0: ga botse ke le mpotsemfa le nagana re papa le di tshokeng ka nnete go no thomana e le batho ba bagolo ka mogobobedi bia bona le ge mmare ke be ke litile tate a ipya a kikushishi na ke bia le ka make o mollo mo mo wa bona go ne re o mosadi go ba o monna tabe nye ke batho ba bagolo o mollo mo nke be a dutse a ithomile go ya ka nna
2: make mokgala bo we ke yena ba santse a thomile ge ba le a nyaka go lokisa tša lapa la gage ke yena o santse a thome mokgala bo monna o santse ke yena ka thoma a emise pride ya bia saiteng a thome a rden mokgomagadi wa ka aowa lapa le loke ba go easy ewe a go easy and simple gore mosadi a ka thoma aowa mosadi wa tshoga kore o lebeletse ke nnetse o dutse gore ke lebeletse gore da go diega mara mogala boe a be monna tia se ka tšhetšhela morago kore a tshoba golo mane kore ba re se ka reša faseleba ba re
0: goteya
2: masenke a ego ya masenke a ego le pentre a ego ya masenke ya go thiba masenke re bereka ka di-water proofing rights ba ego
0: ke leboa kudu go boledišanang lena Ahe. Tobela FM mushate watse bolwe itabisho. Arlo tshe botheletse. Ja botamisha.
7: Abe, koma kana ka mpumba na natase.
0: Le kae?
7: Ai, kwaloka.
0: Re gona.
7: Ei, a re kitilitsa, a kitilitsa mokhalalo ka mo. Wa bona mola abe a bulela gore a mangwa masenke a re go a jilo ke le tswai, o a removeile mme a re please ka mangwe. Ya e ba le gore a jega ka letswai ko gona a fisetsetse go pente a buseletsa gape ne itlo kwa gala but fela ga re o tshedipenda gape re le senke le ka ba le jilo ke le tswai o tsebe gore le tlo ba le dikgala ke ba lo le pentela ga itse re o penta itlo wela ka gare itlo wela ka gare wa bona mo e ba le gore o re
0: bjalo o re pente ke raba nna gore a ke ikwe sure ke penta mohuta mang eupša ke pente goba ke raba ka gore pente ke seela kere pente ke seela goba ge yoma mohlo mongwe e thoma go ipopa gore o ka re ke raba ya re mola dikgaleng tseo di ka tsentšha go metsi ya omelela go a ba yona go a thiba yona ga ke tsebe le gona ge e kabe e le gore go tla ba bjalo go thiba go go bjalo go o tsea nako e kakang
7: no pente a bolela ka yona ke re ke pente e balokore e ka sa gotse sekgala se e balokotse segolwane ya gona ge o pente o penta yona ya swara ya fetoa ya dira ka re ke raba yana ge na le gore lesenke le tatemake le jile a ke re ge o thoma go bia brush o ra lekisa rolar ge e balokora ya le jegile dira re mona le jegile ba Oh,
0: Bootsi, ya.
7: Leba nyoko lusia la pale. Ago se le mo na rutuma yo muare ke nyoko bona ola ita ile ke nyoko bona a dilang. Me a no le mella a ye ku are ntate ke khopela le ja porta. Je ka ite di ba du tshila se dai tlhatswe. Ntate le da a butse mogekole mogoko. Ka le ke a penta mo ke tsera o bona diphoso ke le kae mo re lukise mola le mola.
0: Tata gore na ke go kwele ya
7: e ke ntse ntse ba yire a ba ska ba ri sha pase ba ska ba isha gore ba tshele tsi ka mga ba re ba lo re fa maile ra gore ba lukisha re re gore mo re a ra go lwara ya ga ra go nne
0: ke le buile khudu go boledishana le lena
7: tobe
0: la tseba ba embaka ge le ka theletsa ba theletsi ba ba tsena go fa ba tsena ka lela la gore ka nnete tabe e ka boa gape mo ratla ra letlhola gore le fitlhile kae ka maele a le a bona ba bego ba le duletse ba le fa maele la boa le ditaba tsa mohutao a se ba le thakgalela ge le ka bakwa a se ba le thakgalela ne a se ba le thakgalela le ganyane le nna se ke thakgale le nna o a se ke thakgale ke be ke sa letela go kwatse le nna se ke thakgale go ne o palelwa ke go ne o thomana rena re bile makgora ditsela gape rena re kgodile ditsela tsa gore aowa re boletse taba lena bjale e nyaka lena le ne o tla ka o thumeletsa fela le go ne o solana fale le fale a la dira selo go sa ne o ba anana ka mogola ai a ke kwešišene motheletše madimeša re gona
8: ai ebuile lejadielela mathomo mara nna ekeleje taba ya mokalabowe ka baka la gore o bentile ka moare le ga mkola ile a talo saure e le ba ga le le la dia ore a tsena le ga ile go di di e ga etla ba ya ore o ga tshibela mele go ga thao ga ba ndi ba tba tsejo
0: yo re fiki yo
8: wa tsai ke mi tsaja wa tsai ke mi tsaja u tsinya matenga le ga mkola be ndi lo ga re o no yani o bontsha ore o re tlo ga tsela dia ore ga matenga mara ba ke mi tsejo na ngelo re re a mo ka tlela dile ga re ga le nna ma tshwa manyane yona wa tsapurubing ye ikona u tshiba ga re rena re a bona uri ya magagane ya u tshinywa ke le dwana
0: tele jamfa u tsha mo tsaba ina gore a ka no ba tlhoka tshele ta ke naga no re kwa ena o ka mmolella go ke ena o tla ipolelela
8: awa le gano muji isha ilu riba na wakari ya mune la mara agere ila le ni hiri chene jije niba gane li ilo ure achene ni zanga uzumu ama senge niba tuwasi ijo
9: le na awa le na pele rubushe cha marago ya ure ibulechi rikwishi shiche ridumechi hakone manganga kayona retabe nya ure ye na atse pisho kuro otaya alukisha masenge ngalile na li rubushe cha marago la obole la tabe ilo ure
8: ridumechi awa mage mage arena go adela mutu mukala be o boncha ore aga ngaru uru ubendile kare and then ubendile wa bolela uri gibendile kare gibendile kale ga ninde gibulela je abantu ari bolela manje
9: a e lena lebele li ri bushetsa mrago lenya ka o thoma ka ya hore ke ka lebaka langa pe a kera a ba tshela letswai e ke batho ba setso ba lebele ye hore boletse ri kushishitse ka moka ga gona manganga ka yona ya lena le sanya ka o boela yona mrago le re fa mabaka a mrago ke ka lebaka le o kera a e itlang go ye ya gore ya go lukisa masenke ba le tla botse ba le bolela ka yona ba le tla botse ba le
8: Hey, agrima ye mowe ringa rulugisa medzi. Ere ringa wonchar namukala mowe uvana uligisa uvana uligisa ga mme ara aru ajiga ona ndika mukwatsi nge uga ona.
9: Go aba eri ko kubuchisha wena. Teletsa eri ko kubuchisha. Lo khotso falela ka fa o mogala bo are go ulukishitse ka gona lena.
8: Awa na e gimi teleli yena. Ya kodofala agiboni mutu wa nkani ya usinyage uteleja mutali.
9: Kikukwele mwanishi, kikukwele.
8: Yale mwanishi.
9: Awi, ukhaugile, yupcha kewe kikukwele mchomperi. Kikukwele. Mbochele, chimadimeshao?
10: Mama ke, koto.
9: Ayate.
10: Mama ke, iringi kinyago ukuki hati. Mama kewe?
9: Hmm.
10: Uwole la niti nena uyakani nagiswabige. Wabana watowe, ate... But we are ma 2000 ke ba tswa ba hudu and about what we are about na nna we ya ka nna mangotano a ke tshepi re ka be re tsangire sa bolela taba ya hore ba re ba sa emetse o tonna fase ba xiya na enge ba tswa nang batho ba wepe le mokekolo le yena a botse mogalabe wena mogalabe ape na batho ba sia le moya ba boletse nkere ba lekile go bolela ka mokgwa ba ka kgonang ka bolothi wa bona mma motho ona a re nne fatshe nke re bolele re bobotsana dinnete wena mogalabe le yena mokekolo a re nne fatshe batho bao ba siana mongwe le mongwe kore go siae mongwe batho ba boa tsa rona e ke ba lebeletse o kare ke e ba diang o kare o mongwe le o mongwe o na le tshomi kwa thokwakwa ya etsepie gore yo o tantse ba botse nna ena nka tswe ke motshwaretse ande ke nyaka le botsa lena ba babedi mokekolo le magalabeng kere le senya nako ya lena e ka ba lesana le ditshomi le le kaka ka baka la gore batho bana ba bue le ba gatisang ka metseng ya bona ga ba nyaki ditaba tsa bona le ya tititi ebile di itsale ka keiti lena ba le senyetsa ba nyaka goreng le ba gatisentse gore nna nka se motshwarele ke tsa mmontšha ande ntse ya pente e seke masenke a jeile botsebotsebotse gore ke a penta so ana o duta a rothela ka mare o tlo kry-a rotetse fatshe ka montong ka mo ga ona pente ya o fetwa rubba
9: malolo la tseba lena tabe le e bona go tshwana le nna ke le mogashi ka mokgwaong ke re kore tabe e le nyamisa go kudu ke e nyamisitse go kudu malolo go na le bathelesi ba bangwe ba raoa nke bo go thome mogala boo maololo mo go ya ka nna ke le make ba tla no mphotsolola bao ba mphotsololang ga se taba ya gore mang o ba a tshwanetse a thomile mang le le mmale tate ba ka lapeng lapa le ele la lena ga se taba gore mang o ba a tshwanetse a thomile mang
10: sa e se tsana ke mo lapeng le eleng la bona batho ba modimo batho ba sealemoya ba bolekile ba bantšhintšintšintši ka mokgwa mokakakaka la bo ya bere sa ene ke goreng mo mongwe o sa šia yo mongwe o rena o tla thoma mang mongwe ore o na o tla thoma mang le nna mokekolo ke ya motho wa mogala bo e ae tla re nne fatshe mona batho ba sealemoya ba boletse ka bontšhi wa tsa keng ba o tima letšatši a re nne fatshe re botsane dinnete jane a emela gore mogala o a ka thoma ibile a yeba mo ke kulo o a ide na thoma mkhabe a thome wa ke kulo a thome ka mo ka bo re ke ntse bona bola stiba re mona ape botsi a re ne fase mo wa re bo ne nna ke la ka le ke sabe go botsa yo le re ne a re ne fase re bolele ene ya pentena e go duta duta ka fase nge ba re go tsena pente we ke ya go ka ya re ne masengele re na ona le mo a nna nga re makatsa go re a rothanyana a nya ka di flashing jwa le he ka ba ka bolela ka pente a ona pente a fetwa rapa ke hana botsobotsi ha ona maikemisetso mo we ene ha ina taba ya hore go tla go rawa ke sa go geta tsela to to ana mola re bolelang go fitlala le ke ane ya mamata le ya go mpotsa hore nna pe nna ga ke ma go rotho nna ma ja ke ma be di ga re ka ntwa no we ka tswa rawa tshelte le le ya ka tata ita e songe sta be ke lugise dilo ke na na hore nge ba khatika di tshono na le motho o mongwe lo mona le mogotso re a wa eng ka taka di a so a ka tantshe bona ke bona ba di lugisa le na ba ke go le mogala jo le na ba be bona gore nna le tswa jwang le ke le na ba tswa di le bontsheng le bana ba lena hore nge batho ye ba lwele ba alwa ba tsarelana ya di go motho a kana ja o thabana ja go mo ya saka le tricha bo ya ja na hape ja ja dula mo
9: ke a lebo ke nya ka o tshe ba tshiritse ba bararo ke nya ka re rume tabai re rume ba yale Roy Ruma, ke nya ka kgaogana le bona ke nya ka go ba lokolla e upša ke rata gore batheletše bao batle o tsenago ya ebile a ke ithome ka mokgo motheletše a re shute gannyane nna le wena batswadi ba rena ba e ba dieng bjalo ge e ba maikutlo ke ao a sa re kgotsofatsego ka tseo ba di dirile go morago ga gore dulele taba a bona ba ye ba dire eng ba ye ba dire eng ke nyaka gore re rume mokgwa gona motheletše a re lotšhe a re lotšheng le kae
11: re
9: gona
11: ke re go pela gore a sa mathomo re kredi ke le wa re mogalabe ya go bua ka gae
9: a ge
11: ke se di le wang se o go ntsha o tsholo pele yone e gona le go lore a se

0: mogala ba a e bolelang ya masenke mara a re reng ke ebieng so nna be re gopela gore kore re tswe mo ele ke ebie ka mogale na leng yakaya
1: kore ga ona bjale a re no ba eletsang gore la tsebakeng motlhomong ga re thabele se ge e le ra o se thabele ke šišinya gore le e le dieng ka mokgwao um motheletso o mongwe o boletse a re ei wa tsebang mo ke bona pride ke bona tabela ya boipono gore e ka sebe nnang ka thomago e ka sebe nnang ka thomago
0: ge ke lebeletse bobedi kwa mokgepolo le mogalabe ore o mongwe ore nka se mothomo le ola gore nka se mothomo kore ke kore go na le kgangnyana mo gare ga bone ka bone yona le pride gone ya gore nka se mothomo le ola gore nka se mothomo mara nna kere ka ge mo motlhaolo gore tsamane e boala bobedi a ba dule fashe sole ka mokgekolo le mogalabe ba bontshane gore mokgekolo wake mogalabe wake ke šaeditse ge ke tla mo mara o thoma mamotlha a re thome ka boswa a re tswele pele tsa morago ka moka a re di lebale tse e leng gore di ile tsa ba gona batho ba sea le moya ba re eleditse jalo a re tshwarišane ntho e lapa lee la rena le le tsie kore ba seka theletsa gore na batho ba tla reng ka baka la gore batho bare ba tseba le gore ke batho ba le gore be ba sa kwane bona ba dire ntho e leng gore bona ka bona e be ngatsa e tee ba itlema gore lapa la rena ka ge o le gore batho ba letse ba e lelapa le leso mokgekolo waka le mogela ba re mogela baka a re be motlhala mo botse mo baneng ba rena ebile le mo setšhabeng ka moka e se ka ba mo baneng ba rena fela re a tseba gore ka gare ga malapa go nao e ba le dithulano mola le mole mara ge re ka e tshwarišane a re tshwarišane
1: ngwane se ke go kwele wa tseba ke go kwele o bolela go tswa botenteng bja pele wa gago ke a go kwa ke
0: lebogaya ntšhikina tabe ebile kore a ke tsee kore e tšhikinya le moya wa
1: ke a go kwa ngwane se ke lebogile kudu o boledišana le wena
0: ke a leboga
1: age um ai ke ka mokgwenti ya go ka gona le nna um ditaba tseo di tlišago fa re nyaka gore re ge re di bolela ge re tlo di fetsa go bele se se kaone seo re se tšeago go tswa ga re tliša mathata a malapa fa a ebe go ne o bolela ka ona go ne ore ka gore re bolela ka ditaba re sea le moya ke fela ke re a se mokozing mo aowa a se go kgatlhišaneng ka ditaba tsa batho ke go leka gore ka nnete ge re se re taba a lapa le e re tswele mogola gore ditaba ka malapeng di rarollwa ka mokgwamang tšatsi le lengwe yona taba ya mohuta yonao le engwe e re ka e tshwarago le tše dingwe tseo re di swerego o tlone go hwetša e le ka lapeng la gago o se ka tsoga o rile ka se tsoga e tlile ka lapeng laka se ka ba tsoga ke tšere ke boletše le bathelešenyana bathelete ba bantšhi bao ba tlile go lenaneong le gore jo maake ke phela ke theletša lenaneo lawa a ka kgolwa gore tšatsi le lengwe e ka ba nna e le go o mongwe a tlišitše taba a rile inquelligence mamamamamamamang bjale a re no bolela ka gore re nyaka go kgatlhiša gore re sea le moya gore re thieletswe ka taba ya go se fele ya go se rarologe ae ae a se seo rena re se nyakago motheletšeng badimeše yago aya teng
2: le bela ya le marampele mamusi
1: ke le theleditse
2: nna ke re ke leboga mogalabe ka gore o kgonne go ela ka gae
1: aga
2: mara go ya le gore na ka gae ge ba fitlha ba amogeleile na ka gore ge ba sa amogele a ke le bona ba lebeletse kamogelo e re bona ba sa amogelele ba setse ba naana gore ke tata ke busetswa mola jale nna o be a tshwanetse a amogele mogalabe a amogele mogalabe ge ba re ae bane e le gore ba botshola ba bokhurumela mo tafoleng ka lefela a fitlha ga bojajwa gae ka re ba ka no re aefe mongwe mago ba seo mo tafoleng ka ge nto e sa fielwe ka ge ba sa motlhatswe a sa amogeleng mma a amogele mogalabe ka shebe-shebe ka gae go tsa loka ba mothome ka o mo amogela mogalane
1: um
2: ke bona go tsa loka
1: kore mma bontshe ka ena

O bari e lo fela hoa e naka mokhao Bedwai Chari Annalise Ho Tobela FM wa shate watsebo li bui tabisho Watsebo kocha ho ba imbari na ba ribile kole buona Mwale nane unle bushe gombia lo kono Etabe itlisi che mokopulo mwaka Puchisho ye mwe ya kore na Kore kamala beng Gontshana swele go fitlhisa batho ba babedi kae gontshana swele kore nagana ka monna le mosadi ka lapeng kgwedi fedile Motlagase metsi, tshwanetse go lefelelwa. Kgoboketso ya ditlakala, go tlhoma mafelong a mangwe, go tseiwa ga dithole, ke bolela ka yona. Gore ke motlagase metsi, go tseiwa ga ditlakala, dilo tseo di a lefelelwa. Kwedi fedile mosadi o ipotsa re kwedi ona nka so lefelele motlagase go ba metsi nka se a lefelele monna le ena o rai hai go gore lenna ke tla montsha lenna ke tla montsha nga metsi motlagase kwedi o tsebe le a ba leketsana goba ke kgwedi e fedile o gana go lefelela se o gana go phetha lebaka le la kgwedi ka kgwedi le nyaka go setseka o le ena wa gana ore a nna ke diile nenneng o ba tshwanetse a die ka metlha go di a nna bjale le bjale kokore lentšhana swele lena ga gone go dudišana fase go dula fase mmogo go rera taba tsa lena go dira seo se swanetsego gore se dirwe ka lapeng ka moka ga lena le ngangile ditšhika kore ditšhika tsa mo melaleng le re ke re motlagase nka se o lefelele le yena wa ikana ola le yena gore nna motlagase nka se o lefelele ba be ba tle ba kgaole le motlagase ba go kgaole bara apele na la le famtla gase na khaola ya le shale ka ya ka upja re ka upja ba khaole le ola re ka upja ba khaole ya le dule ka gara ga toropo go ba locationeng a bile mo go tlefa ma se cha mtla gase mo go tlefa go se na mtla gase a gana msadi a re a gana tha monna le ena a gana tha re nka se o reki go ba ile metsi bona ke re le gana ka kamo le ngang ile di tshika ka mokang nka se keng ka se na ga botse go ntshana swele manganga a mabiale a re lebisa kae ka gare ga lapa

0: baba onge sale bangalela na thobalanong o mongwe re ga sa nthomile nna ka semothomi la tsa borong anyishano e gona na anyishano e gona mara ka batho ba ba ratana go
1: a se khale ke ikwile
0: a sa ka bila a se khale ke ikwile a se khale ke ikwile mo ditabeng tse hore di amogela go gona fa are na ke gane ge ena sa nthomi le nna nka se mothomi a ke ena nthomi le nna ke mothomi ke neng batho bao a ino ba e me ka lona leo a nthomi a ntshware a nkgomi le nna ke mothomi a ke motshware a ke mokgomi a ntshware a nkgomi a diring le nna fela bjalo le nna le nna kgwedi tse pedi tse tharo tse nne batho apa ba tshwarane ka mapaing go ntshanwa swele go tsena kongwe go na le taba ye e tshwanetse gore e tswelele le ibolele bjala ka monna le mosadi motho a re ipotsa gore ga sa ithoming ka se ithomi ga sa ithoming ka se ithomi ke re ngwaga o tla ba fela ta go ina le taba ka molapeng le e tshwanetse gore e bolelwe motho a ikana gore ga a sa ithomi nna nka se ithomi ebile go o ka hwetsa motlhomong e ama ba bolapa la o mongwe a re nna ebile nna ebile a one sente ya go sona a setša geso setša geso a se taba a geso goba semamang ge e le gore e ama semamang ga se wa geso nana gore tlata re bolela taba e bjale ka bommage aba ga sa ithomi ya ke ithomi ape nna se bomma yonna we eupša taba yeo e ama ka molapeng le la lena yena ore ga se mma ke mmatswalago goba ke ra tswalago taba ka mo malapeng ya go ntšhana swele swele tšeang mamano ga a go fapana ba bangwe ba ntšhana swele o ne ore o tswelela mmerekong le kae mma go semang mang a re tu go bala kae mmaopatata go semang mang tu beke ta tha sa go beledise motho a sa go beledise a sa nyake o kwa selo selo selo selo selo selo mo go wena na go ntšhana swele gabotse aa bana go ntšhana swele go tla re iša kae kolokile motheletše re tsene seripeng sa mafelelo sa lenaneo le la moremogolo maikemišetšo a rena ebile gore ge re tsena seripeng se sa lenaneo ya maikemišetšo a rena ebile gore se sengwe seo re tlo se dirago lenaneong le ke go tlo go fa sebaka sa go tsweletša ye nngwe le ye nngwe le ye nngwe le ye nngwe le ye nngwe le ye nngwe le ye nngwe tlhogopoledišano yeo e amanago le malapa le go maatlafatsana bjalo ka malapa le go solana bjalo ka malapa le go agana bjalo ka malapa re dia bjalo seripeng se sa mafelelo a go kgathala a nakee o re fetšago go ikwa a nakee ya neneng a go kgathale motheletši di a fela bjalo o re letšetše mogala go 086-000-2452 go 086-000-2452 e ka ba yona ye ke fetša go e botšiša ga gone molato ya go ntšhana swele ga gone molato e ka ba ye nngwe le ye nngwe e fela a e be ditaba tše e leng gore ka nnete di nepile malapa di nepile go maatlafatsana ka malapeng bjale ka banna le basadi bao ba kopantšitšwego ke lenyalo 086-000-2452 086-000-2452 ke a go tamiša
2: botheletše
0: ntate make tobela
2: sebatakgomo le kae motlhomphegi ke gore a le nna ka mokgo le ngwana a geso le mmane
0: Watseba mantšu ao go na le bana ba motho bao ba botsanego kgaogile ngwaneso botheletso nkgopotsa taba nngwe motheletso yo mongwe a rile maake nna le ngwana mmarelwa le mo e leng gore o mpoditse gore le ge nka tlhokofala o se tle le hulaka a re le nna ka maaraba ka re le wena fela bjalo se ka ba tla le hulaka re a re tšatši le o bomma ba llile kudu-kudu ka gore re be re lwa pele ga bomma re kgauthana ka mantšu pele ga bomma re bana ke lena le nkwešang ga botse le mpotša le mpontšhang ga botse le mpontšha la tseba ba lešitše ke eng motheletše la tseba ba lešitše ke eng go lwa ga bana bao ba motho la tseba ba lešitše ke eng ba lešitše ke gore lesogana le rile le ratana le moratho le rile le ratana le moratho e baditše ba ratana la o bona sese ya moratho la yo ratana le sese ya moratho sese ya moratho mogolo wa moratho ga a boa a re a wena gape nna ke be ke sa tsebe tabe ke ikwele ka batho moratho a re o ne maaka ne maaka ka gore kgale o dutse o mpona ke ena le ena kaekae e kaekaekaekae nkane o sa nyakešiša ra oa nna ke re ka gore ke o mogolonyana leno ba ba gweranyana le gona ke be ke sa o bone o ena le ena o le tee gape ka metlha ko bo ke o bona o na le ena le ba bangwe ei moratho a re ae o ntseela motho ke ra o ntseetse motho ya ga ka tswa seemo ke gore mogolo o ile a ba a feleletša a imile ka nako yeo mogolo o ba imile taba e ya bopa letlhoyo le leng le legologologologologologologologologologologologologologologolo la mengwaga magareng ga bana ba motho magareng ga bana ba motho kore ge o a tsena a nyake go ka dula mmogo lo ga e ba o dutse le batswadi ge o a ka tsena o a emelela ba tlwaelane taba yeo ka lebaka la gore ngwana o gona moratho bjale o tlhoile ngwanao mogolo a rego nna o ka se tlhoye ngwanaka ola moratho o re eupša ngwana o wa gago kwa monna wo motlhomong ke ba nyetse nna wena wa ntšeela ena o esese tše dingwe tše e leng gore nna lenaneo le la more mogolo le nkopantšhitše le tsona o theletše madimešo
2: make
0: tšobela tšobela
2: yo ka poo swara dilo tse di diregang mo maphelong a rena le batho
0: tata wa rena
2: nna ke ile ka fa mrarre o ke mo latelang lengwalo kiletso la gore ga ke sa monyaka ga tla mo pele go gona
0: e kwa
2: ka mo fa lona gore a se ka tlwa sa gata ba mo sainise lona
0: ya
2: ke motho wa motlhoka pono bjale o be a ntshenya then ba ke re be le gone le bona ba mmešeletša ba sa kgone go ka o ka re botšhe gona le dirang le gore aga motho o a emeng le nna e le mme motswadi a nnoši
0: o ya
2: jwale ka felela ke tshepo e le gore ga a rogana mahlapa a sa bitseng ke ya a lebetsego
0: ao banna we
2: le mmago bana ba ka a mmitša ka mahlapa a sa bitseng e le a lebetsego
0: ke theleditše
2: la mafelelo o ile a nkgwetša ke ija ke le mo mohlareng a re a ka tšea bafo e ba ntšheletše metsa go tlhapa dieta kana a nkgatle ka yona jale gona fa o tshepo ya ka yanape ya felelela ruri go yena ka tlo ke sa mo tshepa gore o fetogile
0: ya
2: se botlhoko le ge tsatsi le lengwe ba ile ba kgatlhela ka mafika ba go dibala sian yaka tlhokomelo le thuso ke ne ke seo ke sa kgona go ka mmeka moga ka gore ke mookene
0: ke a lekwa
2: kere ba mookele kgolenyana kgole le nna
0: ya
2: ke tse motse a fela reke tlo mmoloka
0: ao banna we
2: ke tse motse a fela eke tlo mmoloka ya direga eo make
0: ya kor bjale nkgopotsa yona tabe o ya bana ba motho kudukudukudukudukudukudukudukudu
2: ke tsena go wena go bolela ka eke bana ba motho
0: ande
2: e le gore beke tsena e le gore beke ya dikgotho bjale ge ba santse batle ba tšheletše gore na mo magareng a ka le yena e ka be e le gore la ke mangwane le phoso ba bele date ela nna ge ke ya yena gae
0: o
2: ge ba re bitsa dating ya bobedi nna ge ke ya yena gae then aba mo ishetša dipampiri tša kiletšo ga a di saine o no di tšea a di dira ke gona a o bontšha gona ka ntlhasela ka baka la a tseba gore ne a sa sena dipampiri tšela
0: ke lekoela papa
2: jale bale batla la mafelela ga batle mo saineša tsona a bona gore ga katakata mo ke mo ileditše o tla kena ka kgolegong a tlhoa sa tla le ba re awae molaodi o tlegileng ya nyaka gore a tle moki ande ke dula le mma gore ne batho ba bookele moki be ke gana ke re aowa ojalo tabakeketa bophelo
0: hei tata gore na di boima
2: di boima motho wa ka go fedisa thata wa kgwetse le gore nolo tsa di dirang o di dira ka maikemisetso tshepo mokgwa o ne a se tshwarelo e paledi ke gore ne motho yo maitshwaro a gage a dia gore tshepo mo go yena e fele kore e a fela
0: wa tseba onkgopotsa ba bona bana ba ba motho ka gore mma go bona ga a ba ba kgala ka metlha o ba a re wena moratho ge e le gore ka nnete nnete se se ya go o diile ka mogo motshwarele ngwanaka yo go le bothata banna we go le bothata kore kore la tseba a sa kgone bjale o mogolo wagwe ka lebaka la gore o nna le ngwana le monna owe bjale o thoma go tshogela ngwana o ka mo gore moratho a ka modi a sekete ga a no
2: tsenangwana
0: o dutsile ngwana o fa ebile a ba kgone go kopana
2: ore yale bona ya botsa gore a sa sedira ke mmago ngwana fela o tira le ke ngwana wa sa se bensilo tsare le bui mama ke ene ke yona e modimo e nyaka hang e
0: ya nto o bui mai na ko nngwe mo go bathong ba bangwe mme go thuki yona e fuma
2: mo sha ma ke me o square khule bo bona mo bona tsarelo keng ka bona gore ne gore o fitse ga go tlhodisa le go bogisa ka nna
0: ya
2: ga e be gone ya bana
0: ya pa
3: ke nka ke nka go tola se se go tsentse ka 1968 mm ke fika ka 98 le go no wa pa marane
0: gape di khopitse di wedi byalo
3: ah
0: o koru o fika na mo ka ri go
3: ene wa o tla ise ga wena o di rentseo
0: tata gore na ke le kwela ke a leboga.
3: Thank you, Papa.
0: Ah, hey, Tobel FM, Mashate, what's a bully with Libu Tabish? Ha ha ha, Kilore, Mashate, what's a bully with Sorel? Eh, I can be a lucky way, Sorel. I like you, Kilore, Mashate, what's a bully with Sorel? Hey. Yo, tshwarelo banna he ya haretse arloche
2: a khuri mo
0: eh president wa bona ka bona etsi tshe president headquarters ga mkwana a o tsi bore tshwere se dutla sa taba
2: eh o tshi shale ngala ba tsaita
0: ah tata mengwa iri tla reng president ka hore La digua.
2: Sure, la digua. Ibile a hasagoro ba teenage.
0: Yeah.
2: Ah, ba igwe ka tswela la ho. Ba di a wa le ka mohwenya ke ga.
0: Tata gore na.
2: Ke di mala gore na ntshero ba ne lenga no re le khono. Ma ba ne mo tsojene re le se di fiti.
0: I'm going to go to the next one.
2: Ba sa rati dingwetse go le basadi.
0: Oh. Hey. Ape le butsisha engwe president e ile go le naya ka ya ntla ba ka e butsisha. Ile ka e butsisha president le nana o le kare.
2: Ke tloga ke kopola gore.
0: Oh. Ya.
2: Ke ka no ba e sa tlaga no montsana mo.
0: Hey.
2: Ka bana ba tla ka dilo tsa go fapa fapa na.
0: Ke ka le bakala ke ka me tlhaki dingwetse tella ka bommatswana ke dingwetse tella ka bommatswana dingwetse tella ka bommatswana a u bana wi
2: bommatswana le bona ba la ka dingwetse
0: mola batho ba ka moka ke basadi
2: ke basadi
0: ha wa
2: yo lo re share re ba tsara lwanti ba ka bogale ke o tswana bona
0: Kokore oh ya rirere shabia and president reale ke akwa re o ke putisho ya di putisho na re bolela nnete ge re re ba itshwara ka bogaleng na ra ririsha
2: ke dumela gore polele le bole ya go fitisa le ntlola ge ba gele ene go le ntiro ba le ke tla na bile ba re ba itshwara ka bogaleng Now, Garoe Saraga Bogale, whom was it to have? A young one, a mouse and was on a lamutor.
0: Eh?
2: By her Gulova,
0: eh?
2: Whom never, who says you
0: were?
2: You take a very move around a cop and a very one elegant woman.
0: Eh?
2: Babuja Nagin.
0: Oh, eh?
2: Pano Piraba should be one Nagaman and a papa good troop.
0: Yeah.
2: Pato coach and a new word about Hono Aramala. Oh, wait a motor trailer, one amoura.
0: Yeah.
2: Happy about 12 of a pan and
0: eh.
2: Little Amorago and Nakamura, I got funny son us. Madame Bishish.
0: Yeah.
2: The only Jim Richard one, I would do it be serious. I want a Mara. A re tsebe go na tharo lwa tsona bona ka bona ba ile ya mo kae position e gore go be batswali ba le ba kwelane bohloko ba le ba coachane bana ba ka se ka mo
0: gape president go tlo re ba tswe taba bya le go ya le ka faole ba tlotlhago ka gona go tlo re ba sadi ba re shwe tswantaba e wa botsisa president mm
4: re tswa re ya ganga ba tswa taba ba re ne ba na re ne di tlogolo ke tlo sine ga ka moka o ngolo mwa rata e murege
0: ya ya
4: a tlogela bana ba ba le sogana
0: ya ke a lekwa
4: ha ba tsa ba re ba thulana ba re ba thulantsha keng dingwetse ngwetse iriang ba ka nonya ka go e borobaya ka mogae
0: la tseba le kgopetsa ke gopola ditaba tse ditsitsa dingwetse mo go a ona ke gopola o boka darma ke batswalaka ka mogo a ba ntloile tsatlile le kwa nontebantsha re wena ngwana se bamang ka botse re o jetse ka phoso Arbaki, ile ka kwa botlhoko mo segare ka boka.
4: Ke tsola jo le buto a gara bolo a. A ga ja ga lo chama mo ga.
0: Awa ke le kwa president ke ba e ke le wa go dule tsara lena.
4: O le mo ga.
0: Ahe. Tsona fa bushate wa tsebo le boitabiso. Hey, ya, sesio la re e ba ke re le lehu wa tsebo bo re kholo.

0: Ya, ke ditaba tsa malapa.
1: Re tla re mara, ya ke bophelo. Ke nagana re maele ke tlo go a fa a tlo ba a bolelela ka yona ya gore mmatswale a feletsa tsa mongwetsi ka mogo. So be ke nako araba ya matshwenyego.
0: Ya go swinana, ya go ntshana swena.
1: Go swinana, batho gore ba feletse ba swinana, ba swinana ka lebaka la gore o re go swinana go tlisa eng. Go swinana go fetsa lenyalo le e leng gore already le fedile ka baka la gore batho ba ba swinanang ke ba e leng gore ga ba sa ratana.
0: Go ka bona batho ba swinana ga botse batho a ba sa ratana batho bane.
1: A ba sa ratana batho bao. A ba sa ratana batho ba ba ratanang ba ka swinane. Go swinana mo ga bona o feleletsa lenyalo le la bona. So nna be ke nyako tlhaka maele a ore ge nka be lefase ka moka batho ba tseba lentsi le I love you gore le ra gore nka se go kwese botlhoko ntla isego nka be di se gona ka malapeng goba ka mo dikamanong.
0: Ke a lekwa.
1: Batho ba ba tlaisane ka gare go manyalo ka gare go dikamano o mong motho a tsebe gore lentsi le I love you e ra gore nka se go kwese botlhoko. I love you ntate make
0: kore e no ba mantswe ao a tswago ipša batho ga ba ikwešišene
1: ga ba ikwešiše and ba lentsi I love you I love you
0: hei
1: motho o go rema ka selo a feta mara a feta go rema a re I love you
0: a re I love you
1: mara o remile ka selo
0: o kwešitše bohloko o ntšhitše madi
1: o ntšhitše madi motho a go fotlele ga feta mo I love you batho kere ga nka be batho ba tseba gore lentsi le I love you le ra gore nka se go kwešiše botlhoko ditlaiso ntate make nka be di se gona
0: ga botse a re rume ka gore batho ga ba ye ba ithute gore mantšwa a gore ke a go rata a bolela eng
1: a sa ithute ore a bolela eng ntate make
0: ge ba ka fitlhelela ba a kwešiša ba ka se tsoge ba kwešitše batho bao ba ba reile go ba re ba ba rata bohloko
1: ba ka se tsoge ntate make ba ka se tsoge
0: kgaitšhela ka ke go koela ke a leboga
1: banki ntate make
0: ke a go tabisa botheletše
2: make
0: age
2: ee go swinana sera se segolo sa go thuwa malapa le dikamano ka gare ga bana ba motho
0: ee ke go swinana
2: go swinana ntate make
0: ao banna o
2: kore go na le bogodu ka gare ntate make go botsa motho re ke a go rata mara fela o mmotsela gore o nyoko mo disturba mola le mola o utla le ena o dula le ena o tle o re ke nyoko moswine o moswinelang o mmotsere wa morata kantsi re ya re re letelela ba re ba re eletsa ba bolela ba re monna ga a kwata o kwata go thoma mo lethekeng wa godimo ka tlase a kwate le mosadi le ene o kwata lethekeng wa godimo ka tlase a kwate mara fela o ka re ntwa mphuto matšatša a e sa šoma o ka re go nto šoma tabe la gore no ke tla mmona ga a sa nthomi le nna ke mothomi kore o ne mosuuru ke nyoko moswina mare le robala ka kamareng ka ngwako ka o teya
0: banna ro fitlha kae ka yewe
2: gape yeo ntate make wa bona gape yeo yona tharolo ya yona nna be ke lebetsa gore gantši ga e ka ba le gore ke tsetsa re no lebelelana ga botse a ke tshepe gore go ka ba le kore ke botse gore e ka ba legore ga e ba le gore ke tswanetsa re ba swinana a kgerate go lokile ntate o ka mola mme o ka mola re ra swinana ge nna nyaka moreke raae go mmona today o na lenyoko ntra kakaka ko kamareng ge nka ba kere ke re ko moswara a kere mmatšetša ba rere go šomiša molao la gore ba re ga a sa nyake a nyake bjalo ke nna le so ya gore dijo ka mohutonege re ka di tlogela ra dibela kwa thoko ra re aa emmago aa awa mabgape today re ka sa fo pilare re level tsa re dula ka ngoka go tere tsana go go ka o tere simtsa di kotlo le dipoto re gaogana ka gare ga motse

0: tee mara fela re re le baratane a re bile mmogo a re bontshe dira tsa rena gore rena re ka sa tsoge re thubegile ka sa ke sa bona a re tshwarane ka tsela ka ite re tswele pele mara fela ge o ka re o nyoko swina motho ntate make gape wa bona mo lenaneo le re ruta nto nngwe ya gore re be re sa elelele gore ge o re ke kera motho swele ka moswane ko wena o tlo ikgobajago kano o re o dira motho swele ene ore a o tlo loka o tlo loka o tlo boela sepe jalo swele a e lokise e nngwe swele kore gon jalo gantse malapa a mantsi ntate make a thuba ke tsona tsee malapa a mantsi ntate make o ka kapele ore wa sepela wa fore wa tsena motse ka motse aforika e ka go fela wa south africa e ka go fela o kgwetsa mo eba le ore ntate o robala ga gage mme o robala ga gage bana ba gona ka re ga lapa bana ba di bona mara ba ka se bolele ba ka sa botsise ba re mma ga le wae o sa robalele ntate e ntate wa e sarobale le mme wa e bona nto mohuto ba ka sa ipolele mara fela ande mara ya baja ka gare gore ga le batswari ba rena ba phisa sky
1: re tlogela gana fa ngwana mma ke go koele ke le go ya maele a gago tlhe
0: tobela ntate make
1: age ke a go tamaisa botheletše a re lotšheng re gona re ka boša lena
2: le
1: sega gape ke a kwa gore o ka re go ne le sego mo gongwenyana ao banna we batho ba itlaisa ka nkgaetsedi ya ka batho ba tlaka ka mokgwa o banna a o kgole gore o ka ngalelana le monna a go tlogela ena a tswa ka phapošing a o robala ka bodulelong ka kua
2: a seke a lebala e tlogela a sa ikhile a ka se ikhile ke montsha motlhole
1: ai wena
2: e tlo tsena ka iklina ya ba e botse ya re molele e botse ka jea ka one ka apara ka tshela metsi ka hlapa a ke boa ke apere ka one ke re esodi a tarjele ka di o sha kwa sa robetse ke tsiya mo yako ke tlo mmela se tsheka
1: e ba e
2: se tsheka ka se kgolo
1: ai
2: nna ndo ve le gore ka madina re mo khale ya go robetse
1: e
2: wa tsebe ke mo taisha
1: ya
2: mo la ro kwa tsi
1: e
2: lo bona mo solo o tlo ba tsogo ga nkgopane e tlo mmela go se tse go ka tse kgolo ga tso go go tsena mpete ke fedile
1: ke fedile
2: e fedile na sanga ka go tlela le monna
1: he ba nna we
2: ha pele ba furana mme mo furana le ba gago go ro furana le ditshomi ya fihle ya fotonka le go lebele mo la ro kwa di mo mme se tsena ka dikobo ka go go botsa ka fusha kwa ka ruelo go tsene ke go tlo wa la fa ke nna ka ifisi o ka so khona ke
1: ma ya ya gore gore ma go hloka mathabo mo gongwe fa batho ba ba tsuputi milomo go no nya ka leano wa tsebo
2: go tsupulelana go tsupulelana le make ka kwante ke sa motsebe
1: ya
2: o re ke motsebe ke tlo ke tsupulela ka motho ka molomo
1: ei
2: le tabo e tlholela ntate mako itirela ona ka bosi
1: ma gore na ke go koele re ke bole bogetle motshele tshira go locha ar locheng yo na we tobela fm mo shatse what's available you tabi show happiness tobo make tla tla pokeng ke botshele tshi wa lana le motshele tshi ar bone fa kya go locha
3: Dumelarra.
1: Right, Chulikai.
3: That Bluetooth device is connected.
1: Ah,
3: ne. Eh, man, I can not say, ha bula bo ba ke tsare bo ba tla wena go ibuene le go o ipopantse le bona
1: ka nnete ka nnete
3: yona go khangye sa re bua ka yona ke ne te mohala e ya ntshenya mana e tsoba se bitsulu montsha
1: ya
3: ya bana ba motho ba bitsana ka noha
1: ya ya ya
3: ke le la elo ra mme ke a buitsa ka yena o
1: eh
3: ya gore ya bela ela mo mo wa tsena me re ba mo tsile mo tsile ba mo mare tsa yena ba re ke yena o
1: pa le che tsone tse di bia lo tse di ngwe ge di sa hwetse tharabollo ka Setswana lentsule leng ba re botsebegane ba sa hwetse gore go tsena ka bogare go go lukile go ga motho wa go ba le mabioko a go fola ka kgona go le aga Namile ke gona Namile le fapane tshiruri
3: gona ka moko ka go kana mpo a ona ndi le tsoka teng o tshoile le bana ba buta ba ba tsogofala le motho a buta ga ba tsogofala ba nga ya le go le sengwa bona
1: ha u wa bana we
3: kampo ana ndi le tlolo ke sa itori ke e mara ena ile di poso wa tsa go itshware
1: ya mane shu
3: tonta si fo ve ile de ve le ga mo ga mo go montse ga mo lo fa tso ya greje
1: piano o
3: tlo gore mo te mane ni o rata lo mo di mo itshware le di bitsa ga ja ga le nna ke itshware na ba ke tsa le bo a wa e u di tsa na
1: ya go bontsha go skushisha gana fawe ei
3: Ei, ya no na ntse ma ke ntse ya ile tota. O ka re o ka ntshara ka mo ala gore go fedi number tsa bona o fone le yana lo mo go o. Ke ga re tshe re buisane ka nne e fet. A no ra o. A o na tshe ha no wa no tsara bo lo mo mo lo mo ale le le tsa ga e.
1: Ra tshe tshwara ba le kitse di nomoro tsa ga go mo ga e tshe re tle re kgone go buisana nna le wena.
3: All right.
1: Tshwara ba o tshwara ba.

0: Like, I love you.
1: Michael Jackson speechless Tobela FM Moshate wa tsebo le boithabiso Mocheletsi Marimeshiao. Oh, gulukile 086 000 2452. Spera ko ile mesotsi le somese soi khabya le go ikela iring ya pele. Arloche. Arloche.
2: Ba dimake.
1: Tobela tobela.
2: Le kae?
1: Re gona mongwa ka le kae?
2: Re go bona. Tabe ya tshwele ntate Maki ga e go ba ratani fela.
1: Ga e go ba ratani fela.
2: Aowa.
1: Ya.
2: Nna ke na le dikgaetsedi tse pedi. Bana ba ka ba tsebe di-phone number tsa bona.
1: Aowi?
2: Aowa, go ne go jalo.
1: Ya.
2: Monna ke wa mosimane. Ke tla bolela re mo ga gago nka tsike.
1: Mang?
2: Moratone ba dira mo mosimane.
1: Ee.
2: Re mo ga gago nka tsike ke tlile. Ena a tle.
1: Ee.
2: Le ba ka ding. Ke o ba bontsha diphoso. Tsa bona. O ba le o ka re go ba le tlhoyo.
1: Ee.
2: O e bona a ba nyaki gore o ba sole.
1: Abanya go solwa
2: aowa jale ndi ya swile ke a ikwa ka go bane le bana ba ka aowa ka banya go bulela le bona e ke nane mushimane ke tseke ka bona last two for me di ramana ba ngwana ga ra aowa mme o ska finya e thana ga go ru founela nna.
1: Awe?
2: Ke re ke ntse ntse ke make.
1: O botsa ke rangwane ya go. Ape wa tseba ngwana o tla iputsisa re nna gane go sabyang gana fa ke ke leletsa rangwane. Ke leletsa rangwane a mpotsa ka mogwao.
2: Ke a itla go nna mpotsa re papa ke fone dira ngwana rangwana o tsa ke re awe. A tswa ke da push. Ke rangwana. Mara ma na go fitile ke le ke shuba mme ka monwana ke re ke yena. A dirang gore re se ra kwana. Le ba ga gore ge o ka re a go na le sebe gore tse go swara ga ndu bolela re o dira le sheta ka monapile. Lo kono go noba ka mkhu. Ke a bona gore ke ba ri a wa rena go rena go mosina. Ke tshwara ga mpente ke mmatse. Ke go ra ga dia bana ba palla go go bolela.
1: Ya.
2: Bana ba bona ba kgona go mphounela nna.
1: Ya.
2: Ba re malomi re tlhoka sele sele. Ke ba thuse ka mokgwa o nka kgonang ka gona.
1: Ke a go kwa.
2: Mara bana ba ka bona bana ba ka a ba kgone go bolela le bona. E le batho ba bagolo. Ke fele ke botsa ba batho ke re bana ba ditlogolo ja gago bana ba dikgaetsedi ke wena o tshwanetse re o ba bontshe gonne o ba tsebise gore ke nna malomi ya lena. Ee. Mara bona ba palelwa ke go bontsha bana ba ka gore re boragadi yae re bora ngwana le
1: ngwanamae
2: ke swele ntweo
1: ke swele ntweo ke swele
2: ba ba swine ee
1: o ya yo nna we mme go swina fa e tse go tla ba le o mongwe wa go tlo kwa bohloko banna we
2: ke kwa bohloko ntate Maki
1: ya
2: mo gausi le kgadidi ya ko wa ntatela go na le sekolo se fitira mere ko o mokaone ngwana ke o tsene ngwaga ga fela mme ke meile mo ke re ngwana wa kgone go ya sekolo ke ke founa ke botse ke re ngwana o kae ba re ne a re tsebe gore o kae nagana ngwana mtsana
1: ya a re go ke dutse kgauswe le rakgadi
2: para morodi ya go ya sna di dieta o go normal nna ke na le dieta ke re ke dieta plus school
1: wa re se go kuile ke tsa bophelo ke no ba ke iputsisa gore ge go le bialo batho ba go swere bialo mo bophelong e le bagweno tharollo ke go feleletsa o dirileng o feleletsa o tsere sephetho sa mohuta mang o phela le bona wena o phela o ikwa bohloko
2: ke go ka botlhoko le gone jale ntekena
1: ke ra re o feleletsa o dirile eng
2: ke no bana gore ke bile ke nna ne gore nka ba bitsa ke bile fa se re bona rena a ke eng se re ka se dira
1: o nagana gore go tlo ba bonolo go bitsa batho ba ba bialo ba o batletse go mohlomo ka boikgantsho le boikgogomoso ba tlo thomago ka gore o ribile tsang re ka se bitse ke yena re ka se kgobokantshe ke yena a fa o tseba motho wa rra wa tseba batho ba bangwe ba feleletsa ba rileng ye nna ileng ka e kwa ge ditaba di le ka mokgwa bana gore wa tseba kwana le a kwanago le wena e tswa go a sa kwanego le wena mme yena o a sa kwanego le wena a itulele ka ga gagwe le wena o itulele ka ga gago le rarolotse taba ba bangwe ba re bjalo papa parbialo me ba ibone ile tharollo gore ge ile re ka nnete seemo se bialo go phela ga gagwe le mothomong go motshwenya mo mogopolong go motlhokisa khutso a itulela kwa dulago lwana go itulela kwa dulago letlano ba hore le meloko ke moka go na le khutso ka mogwaoe ke malle ma
2: ga bana ga le gahlane ntate make a le kopae
1: iupja yona yewe na kongwe na le go iphasa ka lephego ngwane sho wa tsama ge nna ke le mogile ntwete ke re le meloko le metswalle re le meloko le metswalle
2: ke go bona
1: ngwane sho re a nyakana
2: ke nne
1: re nyakana kudu kudu gona le dilo tshedingwe go di dira mo bophelong o nyaka ba geno
2: bo make ba ke se ba go thusa aba fitla le bona ba rene a
1: le ga re na re tlile e upya e re go go botse nnete le ga re ka tla re le ba ba kai re le bo make re se ba geno e upya re le ba gwera batho ba ba ka se swane le batho ba geno wa rra ka kore modirong wa gago go ba go tse o di dirago o ba le seriti seo se feleletsego le go bontšha gore o motho a feleletsego ka ba geno e sego ka ba gwera ka ba geno e sego ka ba gwera le o ka ba le ba gwera ba ba kae
2: nakanebona a ba fitlha banekane o ba re o ne boa bodiagwe o na le bosetsi yago ba kae
1: ya le bona ge ba sepela ba ipuša ka seo ba re ka o rena re be re tletse kwa wa tseba re mothegile ke tsa para toba ga go bakai ba go lo ba ga go bakai ba bang ba ba tsebe o tsebe ke o ba mmane ya ge bakai bona khadi ya ge bakai ba ba no hwetsa wena le bana ba ga go le mogatsa go ba khona o e bona re se sengwa se se felelele se sengwa se ga botse
2: a se sepile ga botse ke nnete ntate
1: mme taba ewe e bolede gore le re ka diang wa rra le re ka diang motho ke motho ka ba gabo pele ba motho ka batho motho ke motho ka bagabo pele e ba motho ka batho
2: ke nne
1: ya gore wa bona leya yewe le rapile o re skalelo rena le hore motho ke motho ka batho e ke nnete yupja motho ke motho pele ka bagabo pele e ba motho ka batho re itlokala fa ngwane sho ke le bo akudu bo le di shadow lo yena
2: o le bo gona
1: ah re tobela fm mo shate watsebo le boithabiso arlo she
2: tata bake
1: tata gorena
2: arlo che papa
1: mothompheri
2: ei motho se ba re ke khaitsedi
1: ya ne
2: khaitsedi ya re tsurba ba sadi ba roto ga re ka yong ka bona ka ba kala khaitsedi
1: ka baka la kgaetsedi
2: ya ene o dutse ka mo gae ape ke wana mmao ke re ona botho ota modiang
1: ya
2: o pheiyane o setse ka mo gae kgaetsedise ke a kwala ntate make
1: ke letheleditse la tseba
2: kgaetsedi
1: Kaitse di udi yang ban.
2: Aw, ayo ban mudu mudu.
1: Ya.
2: Aduh, apa aku?
3: Ido bari ido ban mudu mudu.
2: Mabu.
1: Ya, ne.
2: Kuro dari kiri logo lagi bu frigi. Kira dari kiri logo lagi frigi. Ya, ugogo na moto kada store.
1: Oh, atso o bolela ka taba gaetsedi ile botla le mosadi ba tlisa taba go fa re di tshe re bolela bare. Atso ya ke gaetsedi le bona moiso kwa mafelelo ka ka gabo. O nye tshe mosadi. Ba le ba dula ka gabo ka ga ile ngwana mafelelo. Ba le o na le gaetsedi gaetsedi o lapella gagwe. Eupya khaitsedi a nyaletswe go lapella gagwe a na go le lapala gagwe le mogatsa gagwe gana fale eupya o sepetse le snotlelo sa phapushi engwe ya ba go a robala ka gare ga yona ga ba sa le ka bogae ka fa o sa ya o sa re ke ka maraka ya ke nya ke motho ka phapushi pele ngwe tshika mo ira o wa lena pele nya ka o se ka se no dula le phapushi phela e notletswe ga go tsene motho o tla ka mo ka morao ga ngwaga ka morao ga dikgwedi kgwedi kona e bua o a gana re kya ka
2: ke
1: ma ke thusa monna ha pa motho ka ra sa tlo a mogelo runyetswe ne
2: nda ke ma ke go bua re motho fo ba re ke khaitse botlhwana.
1: O tlo tsena le nna le a re go ena re ditoron tsaka. A ba lo ena go fitla ka iria ba raro go di maga hlogo. Si ba ko ke metse le tsela la go go ikela ireng ya. Ya pele. Put me in your mix. The big buzzer.

0: A mother and woman, Angie Stone, Ditoro Jacka, Hotel FM, Hotel Africa Bora. George Benson, nothing's gonna change my love. Celine Dion, I love you. It's not hard to love you, Algera. Ke ngore go se mmatla tsa re fela go tsona di torong tsa kana ke le santile di gare man of the match ba se go le kana nga masaba pedi nne go tswa iring ya pele ke re ba ke tshe ba ka se ke le bo tla tlhapo ke eng ke le bo happiness mark ke bo ka re tshile ka re tla mo shipolo gore tsene ke la bobedi ma ge sure tlo gare le bo ga thile tsa lena na ko le nako ka ba ka la gore mo ke mo shate re tsontse re dule re le gona ka gae o ka ya ka mosheta o khotsa sna batho tlo ba le mthata ka se tsebo re na o diragalang e fela ga o ka se tsoile ka mosheta o khotsa go sna batho go sna le seo se bonagala gore aua ka nnete batho ba ona mo re ka thutshana mola le mola re ka moka magesho nna le natlo ba mmago fitlha ka iri ya boraro re ditse re ipsena ka mbino re ditse re boledišana ka tsela le tsela ra tseba re sa re ka ra kgwedi ke ona re ithoma kgwedi ya baswa ye go yona re tla o kete ka letšatši la bopapa ka gare ga kgwedi e ebile re a tseba gore ke kgwedi e kgolo ya thobela FM ya matswalo mengwaga ke masometshelatshela ye re tlo e kete ka nako le nako ge re ikgwetsa monyetla fela re bolela ka thobela FM le go gola ga yona ke sene re tla ba re dutse re dira kgwedi e ka moka re tse re ipsina le setse le kwele magageše gore ka bona ga mphatlhele ka mona ke mo le gore re ya gona ka lebaka la gore motho pa sefoka wa phadišano ya di-16 tša June o tswa ka kwa ke mo re ya go gona magagešo bjale netefatsang gore le a re emela ka gore he di tla boa le go feta a ke gopele o ile go aba le nako ye e le gore ka yona nna ke ile ka yo ba motseng o le wa gamphatlhe ka dula fase ka ya ba gore a wa ke tlile go na le mo ba re ke tlile ke dutse gona ke kgodisa gantši ke a feta gantši ke a feta bjale nakong ye June 16 tla ba ke le gona mo rabolebogiša ke mole gore tla ba re le gona ra lelebogiša motse go mphatlhela ke mole gore tla ba re le gona magešo a re emelane nna ena ke le emetše ke gala ke emetše go kwa gore na re ya kae ke tshe dingwe tša o dira gore batho ba thagale ge ba ekwa gre ke kgwedi ya matswalo a thobela FM tshe dingwe tša dilo re ya di tseba magešo gore na go ba go diragalang kudu ka lebaka la gore setiši se ga se rena fela ba o re kwa gabjale mo se thomilego gona
1: thobela FM ke mošhato wa tsebo le boithabi